0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado.
3: Si Balob Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sansong Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334, or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan namina og XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
5: Exciting!
1: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay!
6: Oras magahigala, doon na kita'y 9 minutos na pasado alas 8 buntag. Balik sa doon tulumanon ang Busay!
7: Busay! Busay!
6: Mayong buntag diyan sa itong mga katropang na mina o nagtanaw. No, sila ga Albarico Vlog, Dries Cebu, Katropang Arnel, may pakita ng Haring Adlaw, may pa diyan, no? Kay ni Kuana, ni Bidlisio na, diriwa pa, kuan gya po, no? Um gya po ng atong kawanangan. Koreanong Hilason, boss, o si posisyon ni Lovely Granada kada adlaw man sa muatong opisina ni Luistro? Vlogger. De, actually, pwede man tamanan, aw, kung naalang tayo lugar, pero sa sintara yata kada adlaw ang gina-accommodate sa Senado, 60. No, niya magpakuan ka daan. Pwede ko tamo adto, mo tanaw ta dito mga higalas, pero ayaw na lang magpangadto kay basin malagot mo. Ma basig makakuan ba mo dito, mapriso mo. No, basig malabayan ninyo sapatos ang prosecution. Malagot mo, no? Delikado pa hinuon mga kaigsuonan. Alas 8 Jess na, yung prasin niya, babayel. Good morning, sir. Watching from Simi, Bali. Hi, Bing Piñata and Puring. Ito, Bing Piñata and Puring. At Maa, Davao City. May buntag diya sa mga taga Maa. No? Si Cleo nangita siyang mundo. Wala lagi sa mundo mo duty ron. Si Badge Badong ang naka-duty karon. Oh. Mikaon ko uban ni Mrs. og anak ang rice nga gipak 40 ang amount perting mahala dili nako mamahay ang namaligya nganong mahal ang musurok akong dugo kay ang hinungdan nganong mahal tungod na ni BBM. Suko na gini ato mga katropa. SP Bueno, good morning Sir Arnel. Kapi sa ta, watching from Hong Kong. Nagkapi na ko rin, Santon Gold niya ko ang gitira din mga higala. Anyway, dirita may higala sa ato mga iskutanan, sa ato mga higala ang pagpanagubanuban. No? Salamat mga higala kang attorney Emmanuel Mahipos ato ang interview kaganina. Of course, mga kaigsunan, no? Wala ginay, ginaingon ako. At the end of the day, mga higala, natin ginatawag nga preponderance of evidence. Ang ebidensya, mga higala, mo ay mapatigbabaw di ha. Kung tanaw ninyo nga Namatay ko galing ang opinion, pero ang magmatter diha mga higala, tanag yung unsay hukom mga higala sa atong mga senador. Now we can only hope for the best, mga katropa. Gumikan kay kining impeachment number game man pud ni. No, padaghanay ba sa ning numero. In fact, may gala, maunay ilang gikagool, gumikan kay 16 ang kinahanglan, no? Base sa konstitusyon, pero murag ipit sila sa 16 mga gala, lisod pa abton ang 16 kay 13 ra sila ron. No? Munay ilaha mga gala ang gikakuan karon, no? Gikagool, no? Later on, mauna po na mga gala ilahang kuanon, mauna po na mga gala ilang birahan, no? Gusto na po nila na mga gala nga questionon ang konstitusyon. Kaya nga nung nag-ingon nga, two-third of all. Dapat two-third, ang dili daw, dapat of all members, dapat of all present lang. Of all present member niya, di ba ni mo na pwede mga higala ng balaod, atong batakag balaod, usabo ni mo, I mean, butangan ni mo og adjective, no? Butangan ni mo og, tawag ani, kining, sabi na, adverb. Or butangan ni mo adjective, no? Basta na unsay na nakasuwat niya mga higala, no? Mauna siya itong sundon, no? Kay fundamental ba yan mga higala? No? Fundamental niya, supreme and imperious pag yun. No? Kini mga higala nga ito ang konstitusyon. So kung siya giingon diha, musaludar yun diha sila diha. Gawas kung i-challenge nila mga higala ang konstitusyonality, ana. Pero I think mga higala, no? Bawal lang I think gamiton. Bawal na siya. Di na siya ginapagamit yun. Pag sa law school, bawal na sa gamiton. No. But based mga higala on the readings, no, tanaw ni mo ang atong constitution, self-executing mga higala ang giingon nga. 24 din. Waman mo ingon.

0: based on your finding, based on your affidavit of investigation, did the vice president commit a crime?
1: Based
2: on our
0: objection, Your Honor, leading and calls for conclusion of law.
3: Based on his investigation, let the witness answer.
4: Sustained, but the presiding officer will ask the question.
1: Nganong masugo man si ligutan o i-object, no? Naamag yun na i-objection, mga igaladas korte. Masugo siya gi... Kwan dayon, mo singhag dayon, may gailang... Okay, padayon, dayon. Kini si ligutan kay kadugayan na yung ligutan na piliduan ay lagutan na.
4: Ay, yeah!
1: Sige, sustained.
4: Based on your investigation, Attorney Lotto.
2: Yes, sir.
4: Was there enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence only, ha? Not as to whether or not she indeed committed it or not, because only a court of justice can determine that.
2: Yes, Your Honor, based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting persecution.
4: Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case.
2: Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
1: Yawa, no? Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Prima facie, katong video. No mo na giuni la mga igala mo nang gipangutana siya ni Escudero kung kanang inyong kaso, no, nang ipakaso, pero ang mo decide magud ana kung naabag yun siya magalay merito, no, nga mo padayon as case mga kaigsoonan nasa korte mo bitaw nang na preliminary investigation, but ang nag-imbestiga magud dili court, si ligutan, si lutok ang nag-imbestiga. Una nga giklaro mga higala ni Escudero nga base sa inyong investigasyon, not by the court, but itong ilang investigasyon nga prima facie, meaning nag-base sa video. Ang akong gipangita ba nga gusto ni nako mga higala nga i-present sa NBI, no, kay ilang ang gipanghadlok nga si Matibag dai mo tindog dia, no,
5: pinawa
1: hadlok mong Matibag, no. Ang nindot may galang ilang i-present dia, ipakita nila kaning tawhana ni. Mao ni ang assassin nga gi-hire. Kana mo ipinakanindot. No? Niya tanaw na to og ma-confirm ba ni BP Sara nga mao gid ni kuan, mao gid ni gi-hire gyud, no? Mao gid ni gi-hire nako. Oh. Kana may adtong gipangita baga kay igsoonan. Eh sige lang. Naabay kuan, abay basihan niya. Ang basihan katura pong video. Balik-balik. No? Balik-balik ka video. Abtan di ay ni og barangay election ang impeachment trial, sir. Abtan. No, abtan ni. Pila kanon sa man ang barangay election? November 2. Kalag-kalag. Oh. Abtan na. Ang kuan na ni kulba anig maabtan pa ni sunod election. Duda ko maabtan pa ni kay 99 man nakabuok mga higala. Naka-rehistro di ang witness. Unya pa sana ay witness baga higala, dapat yun ang dunggon. No, kay mo man prinsipyo man may higala sa tung balaod. Nga kinahanglan nimo paminawon ang both parties mga kaigsoonan, no, di pwedeng di ka maminaw sa uban. Kamo mo na gabo diha, labi na kamong mga BBM loyalista, you also try to listen, no, wa pa may witness gi present diri mga igala in favor of the vice president, no, you also have to listen, dili kay sige ra mo ingon diha nga gikawat ni BP Sara ang 125 million. Katong confidential fund niya gikan naman sa BBM. Alkansi kay taning kalakiha kay ang gasto sa impeachment may gala 70 million ang adlaw. Tulo ka adlaw 20 milyones. Ang gipangita 125 ra. Ano sila nga dili man ikuan, dili ni 125 600 daw ni. Ay butang lang natong 600. O di pag sa impeachment may gala napulo ka adlaw 700,000 na, wala na. Lugi na ta. No? Kisa mga ikalay nagsagubang, kisa nagantos. May man nagkwarta sa mga senador ang gibahin-bahin diya gi. Bayad mga ikala ng galastuhan nila diya. Gikan gyapon sa panudlanan sa tao. Gikan gyapon sa buhis mga ikala ni Juan de la Cruz. Gikan gyapon sa buhis mga ikala sa mga membros Aguanta Partilis.
5: Ay,

0: Αλλά σ' όσο ρησινό έμπαινα με γκέλα ντάκ να σαν τον πάκπα να κομπαρούμε next video τα.
1: XFM Κατρόπα.
2: Your Honor, Attorney Lotak, you are aware of the defense.
3: Yes.
2: That sure. Is a freedom of expression. Okay. In your investigation, did you consider this, if at all, and if any?
4: Objection, Your Honor, Leader.
2: There's basis, if at all, if
5: witness
2: any.
5: Witness may answer.
3: Yes, of course, Your Honor.
0: Talagang kaso kung may object ba?
3: Whether magfo-fall ba siya sa confines ng freedom of speech.
2: And what was your finding? That's the basis now. What was your finding?
3: Well, una, three reasons, Your Honor, if kung okay lang. Una, when the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill the highest official of the land, the first lady and the former speaker, and that she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterance, Your Honor. That's number one. Number two, we talk to ourselves. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si Senator ganito pag ito nangyari, patayin mo si Congressman ganito pag ganito nangyari. Patayin mo si Justice ganito pag ganito ang nangyari. So imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. And number three, Your Honor, as a lawyer and being in the law enforcement, freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense, like this one, Your Honor.
2: Satisfies the elements of a criminal offense like this one. Ito yung tanong daw.
0: Lingi siya naman sa lingi siya naman sa objection ba?
2: Based on your finding. Based on your affidavit of investigation. Did the Vice President commit a crime?
3: Based on our
4: objection, Your Honor, leading and calls for conclusion of law.
2: Based on his investigation, let the witness answer.
6: Sustained, but the presiding officer will ask the question to the witness. Based on your investigation, Attorney Lotto.
3: Yes, sir.
6: Was there enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence only, yes. Not as to whether or not...
0: Sumpay ni Gain Agab, okay na nagab. Okay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, at ako lang ibalik, mga kaigsunan, kay ako sa hapon, di na kayo kumutan na nila, kay magubutan ako maguna-huna. Magbasa na lang kong libro. Sa mga ito, magkaigalay, usas mga pagbinayloay, no? Sa pangutana ni Attorney Ligutan, nga ito sa ilang witness, nga si Attorney Lotok, mga kaigsunan. Lotok po ng ilang pamamagi kay dugay kay mahuman istorya, no? No? Dugay kay mahuman lang istorya, mga igala. Yamatod ba nila nga, dili ko no angay palampason, no? Ang gihimo, mga igala, sa vice-presidente, ilang giistoryahan sa ilang kaugalingon, mayo kay maistorya nila ilang sarili, no? Ilang giistorya ilang kaugalingon, mga igala, nga di ni pwede kung pasagdan lang ni, na mamahimo na kuno, mga igala, nga precedence nga, kung na ay mahitabo pa lang nila sa usa ka tawo, pwede rin mo ingon nga, alapat yan ni si Senador Suanso, si Congressman Suanso, mga kaigsunan. Pero ako, mga igala, I would subscribe to katong giingon, mga higala, di sa ni attorney atong atong interview kay ina attorney Mahipos, mga higala, nga kumbaga force, mga higala, as a deterrence to a force, mga kaigsuunan. Kumbaga kailangan nimo i-display, mga higala, nga isog sag ka No, niya, naakay mahimo, mga higala nga, sobra sa ilang mahimo. Ngayon naman, no, na may threat imong kinabuhi. No, karon ang ilang ginahimo, bay, labi na si Auntie Claire, no? Katong word gani nga Romanov o Plan Romanov, si Basti, kuno'y pasiugda ato. Otro po ning panuhak, mga higala. Wanay lain, mga higala nga, nahimo sa kalibutan gawas sa pagpamakak. Ingon si Kajunga Vlog. Hello sir, available inyong Santon Coffee po. Asa man kadapit, ma'am? Kajunga Vlog. Kayo og naa sa mga butika, asa inyong lugar? Duaw lang butika, ma'am, naay Santon dia, ma'am. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix, naa ni mga kape na to diha. Bensi Jowers Cloud, mayong buntag, no? Dili nila mga higala, di ba sila mo tanaw sa tibuok context? Ang ilang gusto sabton, kanto lang portion mga higala nga, ningon si BP Sara, PI ninyong tanan. Balik-balikon baga nila mga higala diya sa, kuan diya sa hawanan sa Senado. Di, mura na noon siya, gibalikas permente mga higala ni Sara. Oh, PI ninyong tanan. Alas 8.25 na mga higala, dag na sa buntag. Next. Kani, mga kaigsunan, kay ingon man ning atong mga nag-comment diri bay nga mga alipores ni BBM, mga kaigsunan, no? Nga mukurog na kuno mga higala si Sara kung si kisa ni si matibag na mga higala mo tindog. Pero murag di man available mga higala si matibag badong. Murag tuwa mag-Amerikas matibag, makimiting mag-uno sa FBI. Sir, waiting na ang mga OFW sa Singapore para i-welcome si Auntie Claire. Ay, murag ka muna po'y mag-rally diha ba? Murag ka muna po'y mag-rally diha. Niyan na po ni si Jerry Alvarez. Idol, ayog idol, idol na ko, kaya di man ka maminaw na ko. Minaw na po ka dire, unya, mangita na po kag sayop na ko, muingo na po ka, maima man tong isa ka angkor man dito, dito ka, ayaw dire. Hawa dire si YouTube. Di, kumutubagan na yung pangutana. Kung makatamay ka sa akong pagkatawag, makatamay ka sa akong bagka kong winterista, grabe, unya, karo, muingo kag doll. Dol sa imong kagaral. Kuro, kraho kang dako. Sorry, Dol. Oh. Pero bahala, guwa na imong idol na ko. Digyo ko musugot. Ngayon kayo, mag-idol na ko. Hawa, dari. Hawa! Hawa! Okay na ko, maminaw na ko. Basta di lang, itakan ako pagkatao mga igalag. Ikumpara ko. Ikumpara man kung ano yung ng umang mga angkurman, mga tiguwang naman, ha? Gusto ka maminaw dito? Dito ka? Para way sakit ay buot. Ayaw din ako. Samok ni mo. Kumin-comment asag adag mo ingon ka nga. Kumin-comment asag mo ingon ka na. Dol, kumusta na si Hawa dia? Hawa! Hawa dia! Wa para ba ko'y pamahaw? Basig ikay akong pamahawon ron. Tanaw din rin, yun na yung mga galag, mas maayo pa man itong usa. Kabuang ni mo nga nung mutanaw man ka niya, di man ni maayo na yung programa, ha? Hawa! Ayaw! Dito ka tanaw sa maayo, hawa din rin! Hawa! Hawa niya! Oh, hawa niya, ewan ko ganahin, nagtanawan na yung pangan. Pangan pa lang, ha? Ayaw! Ingon bitaw ko diri nga kana bang ako mga higala no basaho na ko tanan no maantay Sara man ka kay Pro BBM ka unsa ka ako nang basahon but ingon ko please be respectful ayo gilab din akong kaugalingong diskarte tirada nako ayo kung ikumpara pinakakalaban ako kana ikumpara ko sa ubang angkorman pinaka kontra gyud nako na pinaka kontra gyud nako nang ikumpara ko nimo sa mga giingnan pagyud ko diri nga mas maayo ra gyud ko nung diri ko stagom gibutan kay di ko nung kupang Dabaw. May labot na ko ano eh. Aninot nimo buhaton jer kanang yan sa di sining kanahanan ni Jerry Alvarez. Kuha na imong radyo niya, ipukpok si imong ulo. Hawa niya!
5: Hawa niya!
0: Bahalag ma-high blood ka na ako.
5: Hawa!
0: Hawa! Dito ka paminaw, anang ganahan kayo dito sa ako. Oh. Alas 9.29 na may ganang tagna sa tubag panagubanban. Padayon ta! Oh. Kalma lang dog, ma-high blood na naarabay na ka. Pandamay ka niya. Bungot sa ito. GB Bukag, the third listening Gris Ampayon, Butuan City. Solid Duterte support, Duterte supporters. Salamat, no? Maing buntag niya. Si SP Bueno. Mani, hangyo na ako, ha? Pag-kuan lang mo diya, no? Pag-comment lang mo about Sarah, about BBM, bahala mo diya, no? Ayun lang kung kapila-pila ninyo. Hindi oh. Kayo yung mamug mas maayo ng ubang angkorman kaysa ni mo. In the first place, giguyod ta ka diri? Giguyod ta ka?
7: I talk to my...
0: Naara man lang gigihapon ka, bisag niyong mas maayo tong uban. Bungot sa ito. Hawa!
5: Hawa!
0: Bahala ka diya, no? Oh. Pabiliyon na ako ng mga trolls, minaw diya. Kaysa, ay kung idol-idol la, kaya di ko musugot nga idol ko ni mo, kaya di ko kaganahan ako. Okay raman ang di kaganahan ako. Ay lagi labti akong... Ay lagi labti akong pagkatao. Ano, kontra na ko kayo? Kontra na ko kayo nga. Murabag, ipasabot sa imong mensahe, gagisilutan ko, kay gibutan ko aning tagom, kanindot aning tagom city. Mag-sure dia. Gusto ko muadog dagat, o sa kauras, warang kabot o sa kauras, nanay mako. Gusto ko muulig agusan, warang kabot sa, kusog-kusog kong padagan, sa kauras, abot na ko. Gusto ko muadog bukin nun, arin ako muagi may gala sa kanindot niya rin. Wapag yung traffic. Ngayog, kuang-kuang dia. Ay, idol-idol dia, kay wako ganahin mo do. Hawa dia! Alas 8.31 na may galantag na sa tumbag panagubanuban. Para di ka ma... Ikaw, Rigiri Alvarez, para di ka ma-high blood. Ayun na lang yung paminaw na ko do. Ayun na lang yun. Kaya basig ma-high blood ka, ma... stroke pa ka dia ako pa'y dahilan. Hawa dia, hawa. Alas 8.31 na may galantag na sa buntag. O, kini inyong ipanghinambong nga si Matiba. Ganon di manin mo atubang dito sa Senado. Ganon di manin mo atubang sa impeachment court. Abi ba na itong mga mainglaki ni Megala ni mga hinampak ni? Ha? Ganon di manin mo atubang lagi? Kumu kay busy? O, ay, nagyaw-yaw na mga higala ni si Kwan. Nagyaw-yaw na ni mga higala si Kaitano. Kaya nga, dagantag mga ibang sakripisyo diri nga mga buluhaton. Dagantag mga ibang sakripisyo diri tungod lang alang giingon ninyo nga pasangil. Kaya 125 million yung confidential funds kasi BBM rasay gahatang. No? Nagsabot-sabot naman hinoon itong mga higala sila Richard Hidarian. O katugan ni mga higala nga political analyst, trying hard political analyst, kunuhay mga igsoon nga katong upaw mga higala nga pangag. Ha? Nagsabot-sabot na to sila nga. Kung pananglitan, mga higala, makadaog yapon si Sarah, kung ano man layas na kuno sila sa Pilipinas, hipusa na daan ang inyong banig, hipusa na daan ang inyong mga sinina, panlayas na mo dire.
5: Hawa!
0: Kamuray nakaingon, mga higala, nga naingani ni Pilipinas, mga kaigsunan. Ha? Kamuray nakaingon nga nung na puro na lang ta impeachment, puro na lang ta investigasyon. Pwede mo tanawa, mga higala, nga ang katong mga quadcom, tricom, nga mga giatay, ha? Leading to tanan, aning mga panahuna. Ha? Gituyo gito mga kaigsunan tanawag nakialam pa to sila asa na tong pastor mga higalas demonyo. Ha? Asa na to nakapilapil pa ba to mga kaigsunan? Wala na. Ngano man na accomplish na nila ang ilang trabaho mga kaigsunan, accomplish na nila ilang trabaho. Ato ibutang si Sarah diri nga kuan. Oh, tanawa na. Kinsa man ikay nilag antos? Nagtuo sila nga si Sarah ilang birahan, si Sarah ray magantos mga kaigsunan. Karon, pati ang Senado, mga higala, wa na ilaing mahimo, kundili, mauna lang siging taral ang mga, sig paminaw ng mga witness, mga higala, mga sipunun. Na yung mga witness, expert, duwa kasimana nag-training. Kanda kong binuang. Alas 8.33, di ba na nimo malubag, may galang kamaturan? Dako taggasto ng impeachment ron. Samantala na yung mga bugas karon.
8: Waka kuya pe.
0: Ay way nalungag karon. Nay way waka pamahaw karon. Gipanggusla mga Pilipino waka eskwela mga higala. Asa naman ang ingon ni BBM nga ang baka, ang piding baka. No? Oh, nga kamo dai magpakaon ani among mga anak. Mga serpente mong dagko.
1: Busay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
0: Alas 8:34 na mga igalan dagna sa Dumbag Banaguban-uban. Ano mga igalay makademonyo ning politikas Pilipinas. E di man mga tagbaw mga igala nakatangag na mo mupaak pa mangyog another malita. Ha? Oh, Henry Wood, Bayang Bundag de Astoril. Good morning, katropang Arnel. Si Atty. Ligutan di kasabot kay mo object bisag wala pa'y pangutana. Mo object mga ni siya mga igala sa Senator Judge. Oh. Mo object mga siya mga igala kang Aimee nga Judge. Honorable NBI Director Matibag, suportado ka ng mayorya ng mga Pilipino. Lamya na si Matibag. Ay, nako. Alas 8:35 na. Tunla na si Matibag. Oh, paminawan sa nato si Senador Alan Peter Cayetano.
1: XFM Katropa.
5: Having Director Matibag yesterday, but maybe as a caution to government officials, my good friend, Congressman Defensor, I read over the weekend that Director Matibag is writing because he is to be in a convention meeting the FBI next week. So actually, we're going to be here 30 weeks. We have put aside many, many important things. We have put aside many foreign trips, many local trips, whether it's to help dun sa tinamaan ng lindol sa Mindanao or tinatamaan ng baha ngayon, because we have to be here 2 o'clock until matapos tayo every Monday to Wednesday, then after the sauna every Tuesday to Wednesday. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week.
0: Mm.
5: I was Secretary of Foreign Affairs.
0: Gahe kay si Matibag. Gahe kay si Matibag lagi. Nga naman, kisa ko'y kisaligan ni Matibag, si BBM mismo. Diba? Kenom doon mo ito na itabo sa Senado, mga igala? Ingon ni Matibag, wala kaming tropa doon. Pinaalis nila. Oh. Ingon po si BBM, wala. Di ay pag-ending ato, mga igala, namakak si Matibag, pero sige nilang pagawas og balita. Utro po ni mga binayran, mga igala, ng mga media. Nga mo po'y magsigig sugnod kang anti-clear, nga mo na ipangutana kay para nindot.
7: Ay,
0: ha? Puro mga igala, mga binayran. Puro kwarta-kwarta na lang. Di ba? O siya may kuha ni Matibag, no? Delikado na si Matibag, kaya mang dakop na. Pero tama ba siya niingon mga igala ni Cayetano ba nga? Gisakripisyo ang tanan, why mga sesyon diha? Gastuhan na ito ni 70 million, unya. Abi ko ba gusto ninyo, madali ni. Abi ko ba gusto ninyo mapriso na si Sara? Nanong kamo mismo kung ipatawag mo diya, maglangan-langan man mo. Ha? Mao ba ka ni pinaka-importante kay balag mga pasmuta basta importante mapriso si Sara. Balag maot-ot ang panudlanan sa gobyerno mga higala. Balag mahurot ng kwarta. Igasto anang impeachment trial nga 70 million ang adlaw. Bahala nag mahurot, importante mapriso si Sara kay para di kadagan para maghari ni mga panuhak mga igala.
1: Bullseye. Bullseye.
0: No? Wala na, wala na paglaom, no? Kung kana mapadayon, simba ko mga higala makonbikto. Wala na. Ang sunod presidente nato mga higala siguro si kuana, si Sandro. Pag kana mga higala gani, timanin ninyo ha? Ay, di pa magpupwede dahi, Gab. Pwede na ba ko? Mudagan na akong presidente, Gab. Pag di kadagan si Bibi Sara, kunya, wanay mga Duterte, mudagan ha? Mudagan na lang ko. Alas 8:39. Sige mo, pasiata ba ng gwapo kay ning gobyerno karon kaya klaro ani mga egalaning nangayabag na ni tanan? Isa ba ipuli nila ani? Si, di naman po na mahalin si Martin. Sa pagkahalin na ng Martin? Bisa kung saon ninyong putos na, manimaho, gina. Kasi padagano ninyo sunod, si Charis. May pag magbiko mo pink.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dodong Alforque og damin mo kanang mga tao ana Sir Arnel na sinala na. Sag nina, okay problema na. Okay problema nang mo imo kong banggaon sa akong argumento, it's normal pero hilabtan nimo akong pagkatao nga asib ra ko gisilutan gibutang diri. Nga imo kong inon nga kuan mo na maglama magsurok akong dugo ana. Nga mao nang gibutang ka diha kay di ka kamao. Uy, Ginoo ko. FYI. Gipaning kamutan ko gining taon ni gibilaran ko in taon ni mga higala ni ako ang mga tubig ko gipamutang. Dili gyud na pwedeng mo lingkod ko diri nga ako'y preparasyon. Tapos moingon lang ka og kuan niya, imo pa kung ikumpara kung imo naman lang kung ikumpara ay nalang tingog balhi na lang diretso. Ay naga pa ay kog idol-idola kay magbalik ni akong high blood si mo. Alas 8:40 na may galan Dagnas Buntag. Di ba si matibag o? Oh. Iyon niya, hindi matibag. Langan-langan. Oh, sige ka, padayon.
5: Undersecretaries, that's why you have deputy director. So I mean, I admire the patience of the prosecution, no? But even the prosecution, they have a way of timing and laying down the witnesses. Eh. So I don't want later on to say na eh dapat natanong ko muna to sa unang witness kaya lang si Director Matibag inuna dahil ganito ganyan, no? So I'd like to put that on record and ask my colleagues if that's acceptable to us. I mean yung 20, well at least those who are not in jail or the 21 of us are here, the whole government nakatutok, we put aside so many important things. And then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us, sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad precedent, Mr. Presiding Officer.
2: May I be allowed to...
0: Sige. Pero actually, wak man kayo mahimo sa Governor Ron, bisag mong unsa ka. No? Tama man ka. No? Kaita, no? No, sakto man ang imo. Pero against these people, karong panahon na, hilom na lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Ayaw na lang. Oh. Kinigwapo ni pangandoy ni Bads Badong. Oh. Kamalugaw siya mga pangandoy ni Bads Badong. Sana daw mga igala... Sa to? Ano itong... Sana ma-extend ang term ni PBBM para umasin sulalo ang Pilipinas. Por Diyos, por santo. Kulba-kulba ano po ng imong kalaki ba dong? Kulba-kulba. Oh, dili po yun din na ba dong? Ayaw maging ana. Pag-impeachment mo, pero ayaw ninyo pakialamin ang do not mess with the constitution. Nausabon ninyo ang term. Ayaw lang. Kaya mamutar yun me. Ako, mga igal sa una, di pa kayong pakialam. Pero karon, ako sa una, di pa yun ko BBM. Wadyo ko mabutar, pero wapong ko mangaway, wapong mukuan. Bahala mo diya. No, anarag yun ko, bahala mo diya. Pero karon, umudagan na po, gikan sa ilahang poder niya, umudagan. Na, isang pag, biyaan ko niya akong trabaho, mga igal. Biyaan na lang ko sa dalan, magsingit-singit, magmigapon ko. Nga naman di ay. Tama na oi, gabi naman. Oh. Usbon pagyod. Wa gabae mag-extend sa termino. Di na gyud ni maayo ng gobyerno ha. Oh. Badong, kogi lang kay Pizza 15 na ugma. Kasabot ra minimo badong, pero unta butangi lang pud og bili ang imong kaugalingon. Yes for PBBM extension for the better Philippines. Santil mo. Diyos ko, badong, no? Sige, 8:43 na, maghaigalan, Dagnas Buntag. Sige, kaingon ko na, mutambong si Matibag o dili, walay makapugos ni Matibag. Ngayon naman, kuyaw na sila karong panahon na. No? Kuyaw na sila, mga higala. Wala sila, walay makapugos, ana. So, naara na nila, mga higala, no? Total, siguro di pa ready, no? Di pa ready mo atubang, Wapag kayo na hasasan ang script, mga Higson. No, pwede man na, no? Pero, mabalik gyapon ni sa ila, kahit ano man, di ba sila maning mga tao, mga higala, nga gusto nga mapriso na si Sara? So, dalianin nyo! Kaya tanaw na ito, mga higala, kung sa'yo mahitabuan ng Pilipinas. Oh. Tanaw na ito, mga higala, kung sa'yo mahitabuan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung ba si Auntie Claire, no? Na-video ni Auntie Claire ni Gawas ba? Nga, sa Iloilo ko, no? Doon ako ng karsada nga napabayaan 2 years ago. Kunya gipaayo ko nung BBM. Nya kisabay pasangin lang nimo anang 2 years ago. Balik-balik ko nog tama kag utok be. 2 years gikan iatras ko nog 2 years from now. Iatras ko no. Ug kang kinsang administrasyon. Hanggaw ka.
7: Aya.
0: Sige daw iatras daw 26 ron 25 24. Kana mga panahon na may gala mo iting ting paak sa mga buaya. Mao na mga panahon na ang ting apod-apod sa malita. 26 ba yaron? Sige, atras 2 years. Okay, basi mo na po sila kang kuane kang Duterte. Duterte sa inyong kabuang. Pati gani na mga project ni Duterte ang kuno. Eh, saan ninyong humana ng Samal Bridge, ha? Mangyo lang tamay gala sa inchik na nagtrabaho niya. Ay, saan ninyong humana ng Samal Bridge? Nga naman, kung humano ninyo na, magpatunga sa BBM diya, mga angko na pog diiya, mga galang, way, ba, way uaw. Ha? Magpatunga na siya na diya, mga galang, magwara-wara, bisag, kung ano, wara-warahin ang mga, kung ano, mga bulinaw, mga, bisag, way mo pansin, hala, anak. No? Bisag, way mo palakpak, butang ag-effects, para ngayon, yun, yung palakpak. Unya mo yun na yung gingo na suportado sa mga Pilipino. Nga ang rating mga igala, padayong negative. Tinunto na nga klasis mga utok. 8.46 na mga igala, Tagnas Buntag. Guiding, kamong trolls ni PBBM, nga gusto ma-impeach si attorney, BP attorney Inday Sara, nagduda ko ninyong mga bangag mo kay may pabor mo ni Makoy. Actually mga igala, ang akong concern na nila kanang trolls ba abi nimo mga igsoon, no? Unas tanan gasto unya ilad sa kaugalingon, no? Panalitan ka ng mga video nila ipangpagawas diyan mga igala nga nasa BBM. Kabalo ka, tanaw nimo ang mga nagreact taga Vietnam na yung taga Amerika. Ngano kinahanglan ing ana, no? Uhaw kay mo sa approval, uhaw kay mo sa pagpalakpak sa tao, pero ang inyong mga binuhatan gikaligot-gutan sa mga tao. Saon man ninyo? Saon man nimo na? Ha? Nga uhaw kay mo approval, uhaw kay mo reaction sa tao. Uhaw mo sa pagmahal. Pero di ba mo kabalo mo pangga sa mga Pilipino? Giunsa man ninyo karon? Tanawa daw. Kung giunsa ninyo ning ato ang ekonomiya karong mga panahuna. Alas 8.47 na mga igalan, Dagnas sa itong bagbanag-banuban. Lugang pa sa itong isgutanan, mga katropa. Niya pa'y ator ni Ligutan, no? Pawaray-waray pa mga igalang hinampak, limbarok. Sige daw, Gab. Paliw ko.
2: Kita magpapadayon, hininatod mga pakiana, nga na imo pagbaton, hininakod mga
4: Your Honor,
2: pakiana.
4: Your Honor, Your Honor.
0: What? Masuko na po, no? Masuko na po, no? Tanawa. Ano masuko man ka, nga gi-objectionan ka di ha? Nga nagwaray-waray ka. Siya nga, ingon siya mga igala, ingon po niyong hungog po mga igsoon nga si Lagutan. Ingon siya nga, ang waray-waray ko no, kabahin na sa mga Pilipino. Kalay-kalay man yung tawanan niya. Asa ba kakitang hearing mga igala nga waray ang gigamit? Pilipino or English, nagpailalang yung ka ba? Nagpailalang yung ka nga taga Samar ka, nagpailalang yung ka nga Alipuris gabong kang Martin. Kini ko mapamatud-an ng Alipuris ka ni Martin, niya dikit ka dito ni Tingog. No? Kanang umaram na silang ubana agad. Hmm? Classmate ba kuno ni may gala atong Asidre? Classmate ba ni atong Hudas? Hudas bito pangahan ato. Saan man di ay? Saan yung pangahan ato di ay? Classmate ba ka ni Hudas mga gala ni? Hmm. Nya karon giingnan mga higala magunsa pugso nimo na si attorney Binluan o di nakasabot uray-waray Di punggol. Oh. Ah, wala. Mo, kuan bagay siya? Masuko bagay siya niya. Ang ending, kasabaan na ka sa presiding officer. Nga. Ayaw, di na pwede. Sige na, panayon na daw, Gab. Hmm? Suko siya ba?
4: May objection? I be allowed to make a manifestation? Your Honor, as I understand, only Filipino and English was...
7: be careful.
4: Because I cannot understand, Your Honor, what he was saying. So, can we just ask that he... states his statement in Filipino or English, Your Honor.
7: Your Honor, Filipino language encompasses all the languages.
0: Murason pag yun! Murason pag yun! Kahibaw may anak ligutan. Kahibaw may anak ligutan. Yaka ng waray. Waray, gad, waray gadla. Oh. Na, naruruyag. Oh. Kining Ilonggo. No? Kining unsa pa diha ng mga kawaan diha. Sinultihan. Kahibaw may nga part na sa Pilipino nga language. Pero, kung magkapangutaan ako ba? Sige daw, musugot ka. Ako kay kahibaw man ko magmanubo. Kahibaw sa ko mga igala magbutuan nun. Kahibaw ko magsurigaw nun. Musugot ka mo, nagamito na mo skurte. Musugot ka, kami witness. Pagpangutaan na nimo, tubagod na kag. Makasabot kong waray, be. Oh. O kasabot ko waray, nya mangutan na kana ko winaray. Mutubag ko nimo og kining mandaya. Makasinabot ka ta. Yani ba no? Pagka nga hanggaw gyud kay mga higala. Kay dili badlongon, magtuo gyud po siyang tama siya. No ni isa sa mga timailhan mga higala nga dili tanan gyud panulti anang tawhana diha tama. Kay ultimo mga higala, ang paggamit niya sa waray-waray, barugan man gyud niya nga tama. Hiring man gud ni sir. Ay, di man good ni programa sa radio hearing na imong giadtuan. Oh, kita magpapadayon hinaton. Wa milabot. Paila lang gyud kang taga Samar gyud ay ka. Og taga didto ka sa ato pasilingan gyud ay mos mga limbarok. Di ba? Oh, nga nya mo lawan kay diha kay sakit sa naman tingali. Mamugos pasikat. Mamugos yun ni mo nga, kwan? Sa mga mga tao diyan, nagtanaw, tibok Pilipinas, puro waray. Damay pa yung tao, mga waray, mga buutan. Ikaw, ligutan, waray maupay. Ayaw! Ayaw, anak, no? Kay, imbis kay gibutang ang impeachment diyan para masabdan sa tanan, magwaray-waray naman noong ka. May man ang impeachment kung kamura mananaw diyan mga tagaliti. No? Ngayon mo po ganit, halos na ng tagaliti, kahit bawa namin mga liti, daga mag-tagaliti, bisaya. No? Ano taga-takloban siguro may galaw, waray na. O, taga-burunggan. No? Ano yung mga waray, diha? Taga-eastern. O. Kamura na. Sige, ipamugos mag yun mo nga na appeal na, appeal mag yun na sa lingwahe sa Pilipino, pero wala ba? Irrelevant ba? Di na, dili bagay diha ba? Unas tanan, tilibayas mo. Hearing na, tilibayas mo. Tibok Pilipinas, nananaw. Unya mag... pasikat.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Pasikat ka, boy! Alas 8.52 na, parayon na, Gab.
7: Hi, Alex. It includes our very own waray-waray.
4: But
6: Council, the rules state only Philippines.
0: Council, the rule states only Filipino and English. Murasong bagyon niya. May enclose our own waray-waray. Kabalumi. Wami nag-ingon nga kanang waray-waray way labot sa Pilipino. Pero imagine na daw ligutan kung ikay mangutana niya tubagon ta ka. Sige. Sa may wala maupay nga aga. Muingon ko. Madayaw na temprano umankan mo attorney. Sige. Mangutan na ka na kung winaray to bagong tagagmandaya. Maupay nga aga witness. Madayaw na temprano umankan mo attorney. Unan sayang kanaten. Yag kaanda ka attorney. Sige, imagine na daw, be. Ako'y witness. Unya, pangutanon ko diha, mga higala niya, pwede diha na. No? Ngiimog yung ipamugos. Ginagmayra ng butanga ba? Pero mapakita ni mo diha, mga higala, nga they don't abide with the rules. No? They don't, anong ingani man akong tirada, mga igsoon? Kay, mat, diba, mga higala, duha ka klase diri ang atong gitawag nga due process. Doon ay substantive due process, doon ay procedural due process, mga higala. Og dili pwede nga baliwalaon nimo ang procedural due process, kaya magtanggal kag tao, magpriso kag tao, mga higala, no? Mag-unseat kag opisyal sa gobyerno nga dili nimo sundon ang proseso, you must abide with the process. Nya kini nga klase, mga higala, sa prosecution, ang ilang mga higala always appeal to the people. Hoy, katawhan, tan-awa mi. Oh, nindot na kay mi mo argumento, maguray-waray pa mi. Ug ako'y witness, okay, witness man ang litan. Ni kuan ako'y witness ni Bibi Sara. Inig pangutan, inig cross examine sa ako, mga higala, sa prosecution, di joke ko magtinagaog. No, di sa ko magbinisaya kay kasabot man sila bisaya kay sa Cebu man may gala na nagko na mga tawhana. Ah, magmanday ako. O, ano sa nang ano yang lingguwahe mo? Ah, pasensya dakaw attorney kay waas ako katigam sa ang mga Tagalog. Oh, yang kana katigaman gayud. Ah, mansaka mandaya kamayo. Taga Davao region ako attorney. Pasensya dakaw, di gid ako matigam magsulit ng Bisaya. Isa ba kung matiga magsulit ng Tagalog, attorney, pasensya na kao gayon. Nakay makuha din yun ako, ingana-ingana-una ako. Taro nga daw ng imong sipon diha. Nakay mati-ti na ako, ingana ako. Wala! Isa pag inag-inong ko sa judge karon. Oy, ikaw witness, dapat mo, judge? Pasailua, judge. Kaya yung kanakya katigaman na judge, bubble gum. Oh. Aung ka di judge? Aung ka di judge na utaw? Aung ka di judge na utaw, judge? Ako katigam saan, judge? Yang kanakya katigaman, yan tong judge na piagabili namin at tindahan, judge. Bubble gum sa ngito, judge. Pwede oh. Na, ikaw daw, attorney ligutan, ikaw kunay huna-huna na. Mangutan na ka na ko, magwinaray ka, unya kay makasabot ng kugwaray. Dabi? Di lang ko makaistorya kay kugwaray, pero makasabot yung kugwaray. Definitely, mga higala. Hmm. Ano nga kasayon, Rada? O, oh, wa pa ganit na magmanubo, dire? Ah, sige. Oh, eh, magutan on ko ni ligutan. Ako'y witness. I-cross-examine ko. Totoo ba na ikaw ang kinontak ni BP Sara bilang upang pumatay kay BBM? O, oh, niya kay taga-agusan ko. Di magmanubo ko ron. Nakay mantan pangusip no, attorney? Wada abada ka baan si kan? Inday man attorney daw na amukan. Habi. Magkasinabot dai mi. That's the essence of following the rules. Dili kay magbuhat-buhat kay imo da magpasikat-sikat kay magwaray-waray ka. Sige. Again, ako'y kuan, ako'y witness. Mungunta na ka sa kuha karon. Oh, totoo ba Mr. Arnel Cortez na ikaw ang kinontak na assassin ni BP Sara para patayin si BBM? Nya karon kay moingon ko, pasensya kad gadad attorney, so kana agad kaamo og ikagi ta Bisaya. So manubo agadad attorney. Sorry gadad attorney. Adi na mo gamit og sorry kay taga English man kalagi. Pasensya gadad attorney, kana agad kaamo og ikagi ta Binisada. So manubo agadad attorney. Wada amang kamaan si kan. Nya moingon kana ko, magsalita ka ng Tagalog, magsalita ka ng Tagalog. Pasensya kad attorney, wada man na namaanan ko ng Tagalog, si kanda man ang lahat ng itoy ay anak ng Iro.
9: Ay!
0: No. Pasensya kad gadad attorney. So, yan bang kan namaanan ko gadad na yan namang gad kan namaanan ko na Tagalog. Oh, ang anak ng itoy ay anak ng Iro. Yan lagad si kan attorney. Sorry gadad.
9: Ay!
0: Nya masikag winaray, magwinaray po ka kay kuambog kang awag winaray na lang ko kay kuan. Nya kay makasabot ko kuray nya tubagon dagag manubo, awit ta maghuman.
9: Kuwesan nga niya.
0: Kay wala kay masabtan sa akong gipanulti. O sige, sayon na to kay silingan ra surigaw noon. Mao ra bisorya.
9: Kuwesan nga niya.
0: Oh. Murya po muta na ka. Ikaw Mr. Cortez, ikaw ay taga Kantilan, Surigao del Sur. Yango po ko.
9: Kwesan ka nga.
0: Totoo ba na ikaw ang kinontrata ni BP Sara upang patayin si BBM at si Martin at Lisa? O niya kay Surigao noon man ko. Kabalo ko kumibisay, pero ako lang yung tuyoon ba? Nga, di, bahala mo. Di kumibisay, di kumutang ano. Sumutabag kong Surigao noon.
9: Kwesan ka nga.
0: Sumitabag na kuana. Mga ka-jokog, inday lamang attorney. Wayak mahibayo. Basan in sa taglaong, amura dyan to tag pangita na mo sa TV. Saan ang taglantaw na mo dito sa cellphone? Wayak man kami nagka-istorya ni BP Sara, attorney. Amura dyan to taglaong ni Dja. Eh? Hindi ko maintindihan. Ay, sorry, attorney. Di sad ako mahibayo mag-Tagalog. Na. Hmm. Attorney, edyo ton bayay?
10: Ayaw!
0: Oh. Ako na po yung mangutanan ni mo. Kita akong daga niya. Attorney, edyo ton dayaga? Niya mo sopak bagay siya. May bagay siya nga. Itlin ko sa our very own waray-waray. Wala ta nag-discriminate og language di attorney. Ang pasabot an attorney pag Tagalog di akay mo ni masabtan natong tanan nila ipa pasikat pa kaala pa alabar pag adag waray-waray. Porbida ni mo. Ah, alas 9 na mga igalas buntag. No. Oh. Sa naman ni, asa ni mga comment diri dapita? Asa na si Uy Bans Badong? Oh, buangon jud lagi na siya sir, oy. Sa may buangon ba? Panagutin ang nagbabanta sa Pangulo, unang ginang at dating speaker ng kamara. Ingon si Badong, Biradong ah. Oras bay, alas 9 na sa buntag.
11: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
12: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
14: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
12: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
16: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Wednesday!

0: Oras by alas 9:09 na mga kaigsunan. Alex sa atong pagbanog-banog sa tulumanong Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung gining oras, mga igalahatod ganinyo sa Sunsound Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ipaboost ang imong immune system. Aron di kadali masakit, di ba? Aron di kadali sipunon, di pareha ng mga witnesses, mga sipunon. Aron di kadali, mga igala, ma-taptan di as mga balatian. Pag Sunsound Vitamin C, unya, kabalo ka? Kining Sunsound Vitamin C, nindot kayo niinomon, labinas buntag sa'yo, nga wala pa'y sud, may igala, bisag kape ang imong tiyan. Basig mo hapdos ka tropang arne lang atong kutukuto. No! Gumikan kay alkaline base mga higala ang ato ang Sunsound Vitamin C. Muna mga higala ay rekomendado sa doktor, no? Mga katropa. Sumakuha mo na ginahimo na ko para magpabiling last kit piece kaya ang atong panlawas. Nagkapatag mga gimbuhaton. Pabilin mga higala nga ang atong huna-una. Di muungot. Kilisod kayo muungot ni atong mga higala ang huna-huna. Delikado. Mga katropa, no? Ang Sunsound Vitamin C, mapalit ka na may gala sa nag-una mga butika sa inyong lugar, nationwide mga igsoon. Okay, at si Isaman eh, report sa na, report. Okay, stand by ka dali. Abatawan sa nako ni mga mensahe. Henry Wood, typo na ang apidabit, typo na din ang sabpina. Typo na lang lahat. Robert Manaytay, lantawa sa gi-cross-examine si Lotok. Nagkabuang siya og tubag tungod kay ang pizza ngayang giyaw-yaw dili match. Oh, Roger Purog, attorney Libutan, taga Karigara, Leyte na dol. Ah, taga Leyte lagi. Oh, waray-waray lagi siya. Mo na iyang pasiatab dito. Oh, bantay problema na taga Asa ka, waray-waray ka, hindi man. Kay nagamita das korte kay sambaan ka sa kuan dia. Namag og kas TV. No televise ka unya. Ay uban na minaw. Di kabalo, di kasabot. Yang purpose ganing anong gitilibays para mahibaw ang mga Pilipino, makasabot ang mga Pilipino. O sin, hitabo niya. May manang tagawag, kaya makasabot man tanang tagawag. No? Bisag, nga nira may gala. Isara kasilupin atong tagawag, pero magsalida ng mga kardo, mga unsa niya. Makasabot, may agyog ka.
2: Diba?
0: Oo. Sige, darita, may gala. Kajot lang, dawat sa akong balita. Taod-taod na ng mga kwanda. Rolly Timbal, may buntag. Good morning, good morning. Oh, si Kenje, Ebenezer, si Chico, may buntag. Dudong Alforque, Ugdamin, may buntag niya. Ayan Simbahon, good morning. Roger Purog. Dapat sa tagbalita kay Kapulisan sa Tagum, gipalig-on ang kolaborasyon tali sa DepEd o mga ginikanan. Atong sharon kompleto details, balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report.
3: Padayong gipalig-on sa Tagum City Police Station, ubos sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Ang ilang maayong relasyon tali sa Department of Education kung DepEd Tagum City o mga ginikanan. Kalabot sa mga katuyuan personal nga nitambong si Police Lieutenant Colonel Bahan sa orientasyon kabahin sa DepEd PTA policy o sa organisasyon sa School and Federated Parents Teachers Association. Nagipini ang meeting o kurum ng ipigayon sa Meditation Hall, City of Tagum, Barangay Apukon, Tagum City, sa Milabay ng Adlaw. Sumalapang nga kabahin ang presensya sa kapulisan sa baong panalpigom sa community-oriented policing program sa Philippine National Police. Nakapunting ang matagpa ang presensya sa kapulisan sa pagbalikon sa kolaborasyon sa DepEd o mga ginikanan o wan pa mga himtungdan aron mapalambo matagpa ang sigurado o galuwas nga palibot alang sa hapsay nga pagtuon sa mga estudyante. Pinagi matagpa sa iniusang responsibilidad o aktibong pag-apil sa maong aktividad mapalambo ang partisipasyon sa komunidad sa pagsulbad sa mga isyo nga adunay kalabutan sa eskwelahan, pagpugong sa mga krimen o nga adunay kalabigitan ang mga minor de edad alang sa kalinaw. Ikan din sa gawas alang sa Kiyosan Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, Extra News. Live report.
0: Dagan salamat Katropang Larsan, Italia sa report. Kinimbalita ito ganinyo sa Sunsound Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Adunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Magkapaubos may gila sa imong taas nga presyon o magkapanormalize sa imong blood sugar o kinibakatabang labi na ngadto sa mga kaigsunan nga naghambin diag diabetes. Ayaw pasagdi. Ngayang diabetes mga igala, maoy mupabalda o mupahinay sa imong panginabuhi. Dagampatag mahimo sa kalibutan, busa at timanang lawas, tumar may gala o Sunsound Plus Gold. Mapalit sa tanang butika sa inyong lugar, nation wide. Alas 9:13 na.
1: Bullseye!
0: Dugang pa mga igala sa itong mga katikaran. Napay balita ni Agab. Okay, ato nang pasadahan. Calling. Sige. Robert Manaytay, Maying Buntag, Marina Dunio. Mupalit ko anang santon, Sir Idol. At as-asa gani ka, Ma'am, Marina Dunio. Kung narakas Pilipinas, anywhere, no, in the Philippines, na ay mapalit niya santon. No, mga butika o labi na ng mga chain drugstore. Sama niya ng Rujon, yan ang Amesco, Rose,

0: Ustaz Matut Pak, kita bangun Patriar sejak mengakhirnya menyebut organisasi Alhamdulillah Ustaz Da'ad Law dengan tali hukum di Madalah sini Oga Pinang Lombo Oga Patna Hutai dan Benor ini tinggi magaan marimpun Batu Pasa dan Lunai jadi ini resep ini siapa sudah sudah terima dengan ada Nadi Gitu Gapsi Edasi Gendeng Resilient and the future reading ini. Jadi nanti kita sebenarnya akan dihutan hanya grand opening yang produknya Sato Radler Trade Expo House of Musa Fakion Yuk oleh Bang Ispo Sahalah dengan Certification Forum Maka Seminar Ustaz Alang atau sebagainya dan main mengenai Siantik Sanggrek atau ya ini sini Sanggrek yang ada di Lorti Coffee Face Franchising of the Digital Business Forum pada kebunyian Uban sama terlupa yang lawa aduh lagi makita bisnis yang lebih ini yang temukan anda tidak sebagai api mana yang tersebut sosok jadi ditahan dan SFM Tagum City Satropan Armin pada satu hidup pegerulis cuma yang menekatkan sebuah talent serius yang bisa diparuh sini dan sebuah yang umat yang beri XFM
1: Live Report. Dan salamat ka trabang Bong Algabre sa Italia sa report. Kining balita to ganinyo Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagis pag dumaro sa Santon Plus Gold kay dako kinigi katabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold support health mga katropa mapalit sa tanang butika nationwide. Bullseye. Alas 9:16 na pagkaila kining oras sa to ganinyo sa DM sa Rent a Car Tagum. Ito mga katropa diha nga nanginhanglan og kini may ganang sakyanan nga ilang marentahan kung doon na mo yung mga lakaw labi na may gala diri sa Davao Region or diri may gala sa mga silingan nga mga rehiyon kontaka palihog og kining like og follow sa ilahang page ang DMs Rent a Car Tagum no nadya may gala na imutang sa may Pioneer Avenue no di Escanto Cristo Rey sa kos barangay Mangkilam ning atong dakbayan sa Tagum mga katropa. Na dahil ang rahe, no, kontaka lang, pinagi may gala sa ilang social media. DMs, Rent a Car, Tagum. Alas 9:17 na! Bullseye! Rayo ta sa unahan, may gala, basa! Coach Jamet, no, na na po'y bago, may gala na pa-enroll. No, si Coach Jamet. Ay, kung tangin ninyo, nagway, amunit challenge na to, mga igala, kamo, wala man ay problema, o tinuon mo nga BBM, meaning, believe kayo mo ni BBM, it's okay. It's fine nga igala. Respetaran gyud na. Ako moingon sa gyud ko. Respetare gyud ninyo na. Ngayon man lain-lain man tagkuan no. Tan-aw nimo kani maayo kani ma lain-lain man ta. No para sa mga tao nga nakabenepisyo mga igala sa programa ni BBM kung naa man galing. Imo na muna sila mapugos mga igala nga imo nang padaygon sa mga Duterte. Katong na iduna mga igala mga anak ug adik mga igala nga nangamatay. Oh, tinuon ay. Oh, mga di manigunay mo ni kalimot sakit magyud sa buot. Nga namatay mga igala ilang anak during Duterte time or panahon mga igala sa war on drugs. So, di nila na masabtan nga adik man gutong ilang anak. Gusto po nila mga igala nga himuong exempted mga igala sa balaod. Ana. Yung saon ta man ni sukol man, di nila na madawat mga kaigsoonan. So, pag abot karon, kontra gyud nila na si Duterte. Kontra gyud nila na mga igala ang Duterte administration. Pero kita nga nakabenepisyo kani adto maigala sa unas tanan kapiskay kahusay kalinaw ato na natagamtaman maglakaw kas dalan maigala nga di ka magsigi kabalaka pagkunhod sa krimen mga kaigsoonan og ang pagnindot sa atong ekonomiya during the time sa atong infrastruktura mga kaigsoon makaingon jud tag siya ang atong standard of leadership mga igala sa Pilipinas no ngano man ma-identify mag-una to atong kaugalingon daghantang mga gustong ipamalikas aning gobyerno mga kaigsoonan but we can't do that pero nalipay ka magtanaw nga uy naargyoy tao nga kaya may higalang kasab-an no kayang kasab-an mga higalang mga tao nga nanarbaho sa gobyerno mga igsoon nga maupay dugay mga bot sayo muuli magsigirag panudlay mugot pa kay dagway nga muatiman mga higala sa mga Pilipino naaren naabot na gito sa point may higala nga naay ingana no pero karon wala na no ilan na magipriso. Sige, basahon na to ni si Juan kung tinuod ba ni siya, no? Basahon na to ni. Pero I challenge you, no? Kamong mga supporter ni BBM, no? Butang ignaong ng inyuhang mga kuan, kanang inyong mga profile ba? No? Present yourselves as supporter me ni BBM, wa milabot anang imong Duterte, bla bla bla. I respect you as Filipino, but respect us as Filipino as well, nga BBM supporters. Okay, pwede na siya, mga kaigsunan. Pero, yan na bitong mga fake account, ano mo gamit man? Anong kinahanglan man mo gamit ng fake account? Nga, og ninyo pa,

0: 85% baka ang suporta sa tao. Ana, dapat di na kinahanglan mo gamit og fake account. Magbaha na gyud ng sa social media, magbaha ng mga heart og kuan diha, heart og like. Dili kay magbaha ang angry o ang haha. Ang magbaha may gala kay angry unya ka nang nagkatawa, no? Napalay emoji nga nagpanilap mga gala mo na ibutang, no? Napalay emoji nga ka nang nagdukol, mo na po na ibutang mga gala, no? Oh, ingon si Coach Jamit nga Duterte lang ang dahilan kung bakit lugmok ang Pilipinas kahirapan. You can check the data. No, ingon po siya mga gala. Mangutana lang ko nimo, sir. Kay dili ko nasayod heartily aning question ang mayor sa Tagum City unsa may iya gisuportahan nga siya nga at si Attorney BP or wala kay makita mga higala nga naman. Kung ako po'y mayor karon panahona, sultihan talang kastinood makaya na to ni Musturya nga naman mga higala, di man to official sa gobyerno, no? It is quite different mga higala pag naakas gobyerno niya imong banggaon tong tuas babaw. Luoy man imong tao, luoy man mga higala ang imuhang constituent, no? Sila may mga tanawa karon, no? Naay usa mga higala ko magbanha. Naay usa mga higala ka probinsya. Silingan ra nato nga probinsya, no? Kamo nalay pangitag asa. Nga among di unom ka distrito ba ni ilang probinsya, no? Ina na lang, ang ilang probinsya na ibukid, no? Tanan man ay bukid dai Davao de Oro na yon. Ano ba? Oh. Among these provinces mga kaigsoon, siya lang ang nibutar og no for impeachment mga kaigsoonan. You know what happened? Kabalo mo ko siya nahitabo mga kaigsoon. No? Una, gitanggalan siya committee chairmanship. Wa siya mga igalay ni 5 libat karong mga panahuna para sa iyang distrito mga kaigsoonan. No? Wala yun. No? Kaya nga naman, nagkahugpong ang mga mayorya mga igsoon diha sa kamara karon para palagputon si Sara. Don't tell me mga higala nga kini dili ni manipulated tanan, no? Don't tell me. Mga nakasubo lang ba, no? Ako man tay problema di pananitan mapamatud-an mga higala. No? Sige kayo man ko na di man ko blind follower or kuan. Di ko pareha sa uban mga higala nga ako mga igsoon kung pananitan bugat ang ebidensya wa kay mahimo. Mapreso gyud. Or I mean, matanggal gyud mga higala sa pwesto. Kung tinuod. Mo yan ay isa nga kondisyon man sa imong baruganan ba. Kung tinuod ni. Oh. Nya kay wa di man nimo na masuta. Mga katropa. No? Ano atong kanunay na tong gibarugan. Pero tan-aw nimo ba sa pikas, no? Daghan mang experience, no? Daghan pong makasulti ang uban hilom na lang. Muna mutubag ko ninyo, no? Di wala ko sa posisyon para mutubag ang inyong pangutana about mayor. No, di man ko wala po ko kaayo nagahilabot sa lokal mga kaigsoonan. Malipay na lang ko nga ang Tagum hinlo sa akong kabahin as citizen mga higala. Malipay na lang ko nga ang Tagum na igapanilhig mga higala nga sakyanan. Bantay ka diha na igapanilhig nga sakyanan diha. Malipay na lang ko mga higala nga ang Tagum hapsay. No, dili man gyud perpekto pero malipay na lang ta mga higala nga ang syudad kung itandi nimo sa uban lahi ra, no? Mga kaigsoonan. It's different, no? Muna ako yung gihimong example ba, no? Kato isa ka kongresista, tanggalan ka mga higala, tanggalan jud ka. O katong mga kwan, ang uban gani karon nagpaabot na lang gyud in taon mga higala kanus ani mahumantanan. Now, if they are for accountability and they don't have wala sila ilaing tumong gawas accountability, dapat di na siya maitabo. No? Dapat di na maitabo mga higala nga pag dili mo uyon sa imo ug di mo kuyog sa imo, tanggalan ninyo ko komitiba. Pero maumo ko na hitabo. No? Pananitan, mayor ka karon mga higala, open ka, vocal ka mga higala nga musungag ka aning administrasyon. May kalalagyan ka man. Tinuod na. Nakita na ninyo na mga higala, even sa mga senador mga igsoon nga open kaayo ang ilang kritisismo batok sa administrasyon. Di ba? Noon sa man sila, purya buyag. Napriso. No? Napriso. Ganong sila raman? Nga no laging kaning uban mo, nagkaratil po ni mga higala ang uban. No? Nga mudapig yod ka BBM. Mudapig yod sa administrasyon. Di ba? Birahan man yung ka. Bullseye! Bullseye! Now, kung ang ilang may galang mo nang dili mahalin sa atua, No? Kita magaigala nga mga nagkanunay nagtimbang bitaw, dili mahalin sa atoa ang ilang kuan nga accountability. Nga naman, kaya kung accountability ang ilang gusto, wala pugsanay. No? Panalitan ang usa ka kongresista mga igala, dili gusto mo butar kang Sara nga i-impeach nila. No, ayaw ninyong tanggali o kwan, pero mo man ay nahitabo. No, nya na po yung mga kongresman mga igala nga gawas nga ang uban ko dili ko na tungod sa na ay mga kongresman nga ilang ginahuna-huna ang ilang mga constituents sa ilang district na ah, na idaghan ana mga igsuon. At least arang-arang pata. No. Ato adiri mga igala sa area nato sa Davao del Norte. Medyo maka kuang-kuan pata mga katropa. Gawas lang siguro anang dito unahan. Sa tong Picas distrito kay nasuko na baya to. Oh, namalikas na baya to. Kay dako kay amot mga igala no. Isa pa na no. Si Marcoleta ilang gigukod kay dai nag-donate mga igala 75 million. Samantala ka BBM na yung nag-donate mga igala ang ga-donate ka BBM gitagaan nilang posisyon mga igala sa gobyerno. Double standard man good. Muna yung nakapait diha mga kaigsuunan. Kaya kung ang ilang gukod, accountability without forcing other people or other congressman nga muuban sa ilang bando mga igsuon, okay na na. No? Okay na na siya mga igsuon. Pero di man pwede. Sila naghawid sa gahom, why makaipsot mga igsuon? No? Kato mga tao, gamusulti o mga butang batok sa ilaha, like for example, Barsaga. No? Like for example, Barsaga, isulti mga igala sa ilaha. Yun sa nila. Kaya ipangtawag sila mga buaya. Yun sila, gitanggal nila. No? Nga naman, unbecoming kuno of a congressman. Nga naman, no, unsa di ay mga igala ang usaka perfect nga label or definition sa isa ka congressman. Buaya? Ana lang? Kung imong padlungon ang imong mga kauban kay nagbinuaya, dili na siya binuhatan sa usaka kongresista, binuhatan na sa usaka rallyista. Oh. Ay, ito si Kuan Karon. Si, no, tama po ng desisyon mga igala ni Miao Miao. Si Kuan niya Karon Gab, ni Congress Miao, ingon siya nga na may special elections Cavite, murag sa 6th district, masayang distrito. No? Di na siya mo appeal. Na siya nga nung mo appeal man ko. Mo appeal ko. Tikasan ko nila. Makagastura ko. So, ingon niya, mas maayo pagmulaag ko, uban ako mga tsika. May pa na.
1: Ayaw!
0: Pero wag yan po na ka-episode mga igala sa mga BBM trolls. O sa mga supporter. Gibirahan, gaya po na si... Juan. Si Barsaga. O sa pabibuliban ninyo, anandit naman ako resista. O sa labot ninyo, anag. Hot doon yan ang iyang kwartag lakwat sa dia. Iya, mana. May labot ninyo, anag. Pero kami, mangin labot yun. Hot doon ninyo na yung kwarta sa Pilipinas. O pangawat. Nya hot doon ninyo ng kwarta sa Pilipinas o gasto ang impeachment. No? Hot doon ninyong pondo para sa para lang yun mapatuma ng inyong planos politika.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, tama mga igala kini o oh. Mga kaigsuunan iuna ragod ni Gab palihog ra ko ani Gab ining sunod eh ani. Last na ko nga topic is si BBM di ko na gustong tikas no. Oh. Kani mga igala, namago issue atong bugas ba. Oh. Ako ra na sumpayan niya, sigways ako. Nay issue aning bugas, mga igsuon nga. Ang uban ko no pa picture lang para lagi sa suna. Ito gitubag ni mga igala ni Antikler, yung si Antikler nga, si BBM ba ya? Di gustong tikas? Di man yun gusto matikasan ang tikasan?
1: Pinawa!
0: Kamu ko no? Ano ang tikasan? Asa na gusto mo? Di kina gusto matikasan? Aminahon to na to, be.
2: XFM Katropa!
3: Hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay.
4: I just need to ask, kanina po nagkaroon ng
0: Singapore,
4: rice giving activity sa Mandaluyong. Ang tatakpo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10.
3: Opo, at hindi po ito nanaisin ng Pangulo.
0: Hindi na naisin nga mga gitimbang na sa mga tao, walo lang gani. Bakakon, magiging. Ang pangutana di Akler, nganong na ana? Dili kay ang pangutana unta ko, ang tubag nimo hindi ito na naisin ng pangulo, dapat presupposes, the question is, ninais ba ng pangulo ito na ang 10 kilos ang tatak, 8 kilos lang ang tinuod ga timbang? Hindi naman 'yun ang tanong ah. Okay, we can formulate a question based on the answer. Or vice versa, we can go back to the question, mga igala, and then the answer. Balikan na to bagutana sa reporter. O sa ingon sa reporter, ma'am, may nang sa reporter, dili ako mo ingon. Si reporter, atong mabagutana on, si Kapuso Iban Mayrina. O sa iyang bagutana. Sige, go.
4: Ang rice giving activity sa Mandaluyong, ang tatakpo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso, may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10.
0: Ang kaso, may nagreklamo na nagbigay kayo ng bigas doon daw sa Mandaluyong. Ang nakabutang dito, bawat barangay makikinabang. Nakabutang na diya, no? Tag 10 kilos. Kaya mo na yun, napakanon na daw nilang tibok Pilipinas. Tag 10 kilos kada buwan. Paglugaw-lugaw na lang mo do. Gamaya sa tanaw ninyo sa mga Pilipino, no? 10 kilos kada buwan. Karon, the question is this, no? It was for confirmation. No, it was for confirmation. Ang pangutana ing ani, mga katropa, tinuod mo rabag ana pangutana, tinuod ba ni? No? Ma'am, namigay ng bigas sa Mandaluyong na, ang nakalagay sa sako, 10 kilos, pero ang natanggap ng mga tao, tinimbang nila ma'am eh. Hindi naman pwede masabi na 8 kilos yan pag hindi timbangin. Hindi kayang banain lang yan, Auntie Claire. Tinimbang talaga yan, Auntie Claire. Tinimbang yan. Tinimbang, ngunit kulang. Paano nasabi na 8 kilos? Tinimbang, ma'am. Tinimbang. So, ang presupposed question dito, mga higala, is, tinuod ba ni ma'am? Bakit po ito nangyari? Dili kayo sa hindi po ito ni nanais ni PBBM. Unang-una, ang question ni Iban Mayrina, wa mamasangil ni BBM. Ano si BBM mo yung nagkuha anak tag 2 ka kilo kada usa? Dili man na mo ipangutana, Auntie Claire. Kini si Auntie Claire ba, no? Pertikid mo yung alaka. Dili na ba o ipangutana, Auntie Claire? Si Coach, relibo ni sila. Wa naman si Badge Badong, si Kuana pod, si Coach Jamin na pod. Sa man yung panuhakan eh. Si Coach Jamit, Coach Jamit na pod, mga higala. Pero, purpurma man kayo mag-comment. Ako nagduda na kung usara ni kataog yun. Nga naman, di ka comment o bisaya ba eh. Gawas pa, kuan kayo ka nang ang mga kabataan ngayon na mahilig sa bayolente resulta ng impluensya ng mga Duterte. Mo na yung comment niya ha. Ani pa diri mga igala, comment ni Jamit. Sipeko si Jamit diri. Pagbabanta sa kapwa wag suportahan at iboto lalo na ang pagiging bayolente. Ana yang comment ya pa isa. Walang puwang sa gobyerno ang pagbabanta sa kapwa. Wala gyud. Wa man jud puwang sa gobyerno ang pagbabanta sa kapwa. Ang may puwang sa gobyerno ano? Alam mo? Ano, Jamit? Kawat.
1: Pinoa.
0: Wag suportahan ang bayolente. Yes, wag suportahan ang bayolente. Doon tayo sa kawatan. Di bali ng kawatan basta hindi lang bayolente. Okay yan. Basta hindi malitok yung ano, malitok. Hindi kaya sabihin yung patay. Ang malitok lang is sa paldo. Walang puwang sa gobyerno ang taong bayolente, lalo na ang mga Duterte. Wala talaga, wala. Ang may puwang lang sa gobyerno yung kawatan. BBM, maoy bayolente, kanigoyding. Gito bag ni Coach Jamit Duterte, tatak bayolente. Iyon po si Guiding BBM, mo'y bayolente. Sige na. Nabasa na ako tanan. At least, tagaan ako. Di pod magmahay mga egala. At least man lang, napainig mo report ang taga-tros. Mayroon nga, nindot dito maminaw kang, Arnel Cortez. Kaya apilon yung tagbasa ba, no? Sige. 9:34, mga egala. Tawaran na siya, declare mo tubag. No? Ang pangutana, waman mo ingon, mga egala nga. Kagagawan ba ni BBM nga na, ang napo ka kilo pag-abot sa tao 2 kilos ra? Aban ngon. Ayun siya, unang-una, hindi po ito nanaisin ng pangulo. Hindi naman tinanong ah, kung ninais ng pangulo yan. Ang tanong lang naman, bakit nangyari yan, ma'am? Yun lang naman ang tanong, Auntie Claire. Ikaw pataka-taka lang yung kagbangag ba? Yun lang naman ang tanong, bakit po ito? Bakit po nagkaganon, ma'am? Bakit po ganon? Wala na bang utana? Hindi po, ang tubag niya, hindi po ito ninanais ng pangulo. Kana imong tubag kung ang pangutana, ma'am, ninais po ba ng pangulo na lituhin ang mga tao dahil 10 kilos ang nakalagay sa sako, pag dumating nung dumating sa kanila tinimbang nila 8 kilos lang, ninais po ng pangulo yan? If that is the question, then your answer would be correct. But the question is dili ingana. Ma'am, bakit po nagkaganon? Ah, unang-una hindi po ninanais ng pangulo, por pangulo si mong kagaral. Sige daw, gab, padayon na daw.
2: XFM Katropa.
3: At hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay.
0: Bakit nga nangyari? Sige, given na hindi nanaisin ng Pangulo, wala ka talagang alam. If you don't have any idea, pwede na lang magamayingon, hindi pa po nakarating sa atin ang impormasyon na yan, but definitely we will investigate. We will find out bakit ito nangyari. Ano unta? Dili kay hindi po ito nanaisin ng pangulo. I love you kay kasi mong pangulo. No. Hindi po ito nanaisin ng ating pangulo. No. Hindi mo naman sinabi na nanaisin ng pangulo yan. Ang gipangutana diyan sa mga kilala sa media, mat nangyari, ma'am. No. Kung wa kay klarong ikatubag, ayun na lang i-insert pag hindi mo na imong pangulo. Ina na lang, we will hindi pa nakarating sa amin ang impormasyon na yan. Tudloan na ito na si Auntie Claire Bic. Hindi pa nakarating sa amin ang impormasyon na yan, but definitely we will find out, aalamin natin bakit nagkaganito. Dahil ang programa ng gobyerno, hindi mo nang programa ni BBM yan ah. Pira ba ni BBM yan? Kwarta ni BBM na? No? Tagalugin natin ito dahil naman dito yung mga hinayupak na mga trolls, mga kapatid. 9:37 already. Padayon, Auntie Claire.
3: Nagbigay na rin po ng pahayag at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong. At inilam po natin.
0: Munisipalidad, city ang Mandaluyong, ma'am. Sa pagkakaalam namin, syudad, Mandaluyong city yata yan. Munisipalidad ko, no. Masa na, Dapa, Surigao del Norte. Santa Monica, na? San Agustin, Marihatag, ano? Munisipyo. Sige daw.
3: Po ang nangyari dito. Dahil sabi po natin, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. So, ang informasyon po na naibigay po sa atin...
0: Ikaduha pag ibalikon.
3: 29...
0: Ikaduha pag ibalikon. Ngayon, hindi po ito nanaisin. Wala ginilabot mo yan. Sige.
3: 1,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. So ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na...
0: Okay na. Naaraman di ay na. Ba't kailangan pang hindi po ito nanaisin ng Pangulo? Kabuang.
2: XFM Katropa!
0: Palutaw lang yun din yung agidaog-daog ng presidente. Alas 7.39 na.
2: Bullseye!
0: Dari natabag ay gala sa katapusan. Pero ang kawatan daghan kasip sa among lugar panahon ni PRRD. Ingo man yung mga trolls din nga di ko no. Sige, sagdisan ang trolls niya, pabuyluhasan na sila. May nalang mutaas ng thread niya sa ato ang gitanda sa inyong sa YouTube. Padayon ta mga kaigsunan. Now, niadto na kalabay ang adlaw. Ambot o sige buhat mga igalaan ning dangas nga kongresista maigala sa act teacher nga si Tinio dito sa Davao. Pero kaniha mga igsoon, usa ni ka pamatuod by nga ang inyong gipasagil sa mga Duterte grabe. Mga ako personally ha. Muingon ko ninyo mga igsoon, dili ko fan, dili ko supporter ana nilang digong. And I mean nilang pulong, no? Mga kaigsoonan. Katong amahan mo yung kuya supporter ko ato during that time mga igala nga nagkampanya appeal me napa akong ID nga volunteer ko mga kaigsoonan, no? Kami ang nag-organize sa mga kuan, no? Ngano man nangandoy lagi ta mga igala nga mausab ug naay maka-address aning problema labi na sa droga kay it was during Pinoy's time mga igala nga ang droga mura na lang kanang namaligyag kindi nga bisag diha sa dalan mag-abot mo pwede ra magbayloan ay mga kaigsoonan. And even na katong panahon na dito na naghan panahon ni Pinoy, no? Ang mga pulis iskalawags. Ang mga pulis mga igala nga mag-recycle sa ilang makuha nga droga and then katong, labi na to mga salapi mga igala nga makuha tibangan ra to gamay wala na may wala na isukol atong kuan ato kay katong mga kwartaha pud to mga kwarta sa to mga igalas kabuang, no? Reporter ko ana nga time mga kaigsoonan mo nang during the time pagdaga ni Duterte mo itang sorry Marujas pero layo ra gyud kaayo mga igala si Marujas ko itandi nimo kang digong so nang ano man gusto ang tao nga ma-address ang problema. Now, with all this, mga igala, ako man, mayingon yung ko nga, dili ko personally sa kapulong, no? Mayor Sara, mga igala, na agian ako, no? Sa Davao ko kanya ito, mayor siya. Mayo man yung pagdumala. Si Polo, di ko, di lang ko mo yung, di lang ko mo apila na. Ako, muna ko ah, mga katropa, no? Now, pero di sa tamo uyon may gala nga ang image po nila i-paint na lang po bisag wa nila buhata apilon. Panalitan. Tinuod na mga igala kanas pulong na magina mga naay mga sa panahon nga ulitaw pa batanon pa na juna. Bisan mga igala ang amahan na makakawan gud ana mga kaigsuonan nga sa una man, no? Kuan. Karon mga kaigsuonan ang ilang ginaportray nga ang Davao delikado. Diha ta mga igala di mo uyon. Ngano man? No? Kaya Davao kuno mga igala, una, mga Duterte, mga mamamatay tao, bayolente. No? Kung tinuod pa na mga igala, idibang ko na, panalitan, si Pulong. Oh, ang tao na ikaw galingong batasan. No? Pero kung tinuod ng inyong pasanga, si Pulong, mamamatay tao, mga Duterte, mamamatay tao, ngayon buhi pa man lagi ni mga igala ning dangas.
1: Ayaw!
0: Ha? Wow! Nganong buhi man lagi ni mga igalag, nakakaon pa man siya mga igala diya sa Davao. Og tinuod pa nga bayolente, patay ang gusto, mga igala. Tanan niya ilagi kaligot-gutan. Unta, giihaw na ni mga igala diya sa Davao ni si Tinio. Pero tanawa daw, nagpa-picture atubangan sa City Hall. But pasabot mga igala, dili tinuod. Nga, si Trillanes, no? Si Trillanes ha? Og si Trillanes, iskutan, mga igala, dagang taga Davao, pangagot ang ipon, anong tawana? Pero nga nung nakasood bang gani, nakaanto man, di wala man siya ilabti mga kaigsoonan. No? But pasabot, ilarag yun mga igalang gidaot, pag-ayo. No, muna ako, personally, dili ko, og si Pulong, yung mga dili ko pro-Pulong. Pero di ko mo sugot, mga igala, pananglitan, ang gihimo ni Tinio, gikasuhan niya si Pulong, murag, naigikaso niya kang Pulong eh. Pero ang iyang gisayot nga panghitabo katong nahugno nga tulay sa kalyawa nga di man to kapulong. So mani mo na diya. Di ba na hinanggaw na iyan? Oh. Na kung tinuod pa ni madinuntano ni mga tawhana ni o violent ni mga tawhana ni, ngano makatamak og ako ba nga igalay magdumot? Unya, mutamak ka sa akong tugkaran ay I-charge kita kag casualty yun. Diba? So, pamanandugi ko ninyo ng inyong pasangil kanunay sa mga Duterte. Sila bayolente, sila mamamatay tao. Kaya mo man na inyong ginapalutaw. Nga dili, disente nga mga tao. Pero di man kawatan, God. No? Di man, God, kawatan? Sa kawatan na ay. Tanawa daw ninyo ng lifestyle na nila. No? Kanang kang BP Sara, mga igala, although hisgutanan pa na sa impeachment, mga kaigsuunan. Nga naman lagi si BP Sara, naman sila milyones, bilyones. Minyo na, no? Ang bana, abogado, Kuya, og mga kliyente, yung matingakag mo income, mong income maganin yung manghilotay.
5: Aya!
0: No? Muin ka man gani, mga egala ng ingigo rin tao, nag-agwanta, membro sa agwanta partile, sig pamunit o karton, sig pamunit o mga lata. Muin ka man gani tao na. Kanapa mga egala, abogado, unya na yung mga negosyo, unya mga kliyente, mga di basta-basta, kanapa inooy, di kakwarta? Wala man yung pangutana, anong nakakwarta man? Nami mga profesyonel, ang pangutana, di agikawat ba ng kwartaha? Kinawat ba ng kwartaha? Okay, kinawat lagi. Kay mauni, mauna, kay gidrili, kikwana, kanang, ang uban na na, gikas druga. Oh, sige. Gusto na ako bauting kay diha sa impeachment karon. Kadto mga igalang ingon ni Trillanes nga nagdeposit og kwarta ang drug lord dito sa usa ka bank branch mga higala nga wa pa ma-open. Kuya wa gud ana nga drug lord. Nga 2012 na open ang bangko, 2011 ga deposit na sila mga higala ana nga branch. Muna gusto na ko mauting kayo mga kaigsuunan dito. Kaya gusto, di naman ko na ito makita ba nga kining tanan tinumutumo lamang. Pati nang giingon ninyong bayolente, mamamatay tao ng mga tawana. Magkasaha ba mo anak bay? Tadawa daw na. Og tinuod pa ng mamamatay tao, kinisitin nyo, grabing kaso niya kang pulong. Besan ang proyekto, dili kang pulong. Gusto ni Tinyo, ipasangil kang pulong. Buhi man lagi na siya. Di ba? Eh, muingon mo, ang mga supporter ni Duterte, mga bayolente po. Nga nung may nagpuspus anang tawhana lagi diha be. Kanang jalibihan na diha pa ginas bulton. Tama ba? Bulton tong jalibi ba? No? Kay sige man ko diha, sigpalit og libro anang diha duol sa kuan. Mga madrihan diha. Oh, kana, at bang man ang City Hall? Oh, og tama pa nang ingon ninyo nga mga bayolente ko na mga supporter ni Digong, no? Parihara ko nung utok. Oh, naanay nagpuspus unta anak. Lapdosa na unta na, di ba? Wala ko yung hilabot, ano?
5: Ayaw!
0: Wala yung hilabot, ano, mga kaigsuna? Muna'y hinuklugan ninyo diya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nya ka mo nga, sobra na kayo mong makatungod lang kayo nakadawat mong 10 kilos nga bugas. Nya, another 2 months na po, makadawat na mong 10 kilos nga bugas. Mga tapulan mong dagko. Kung nagsalig lang mo anong bugas ni BBM. No? Kaya ba mo, asa gika ng kwarta ha? Gika na sa mga taong na narbaho, sama na mo. Nga di pa yun, ma-appeal anang programa ha? Muna'y tinuod nga istorya. Nga salin na po na skinawat.
5: Ayaw!
0: May anes ha, ako mga igala karon magpatubil ko. Ako na disganagyo kong bayad o buhis. Ngayon man, wala may accountability karon. No? Ang kanunay nga accountability, katulang ilasara. Pero kini accountability is blood control, mga kinawat, mga igalawa, jod. Muna ako, magpatubil ko ron. Dos mil day. Kuan, kining fuel save. Resibuan pa, sir. Ayaw na. Nga naman, maurang istorya ha. Kawaton, gyapo na day. Ayaw na day. Mas maya na lang ang kanang imong amo mo'y mabulahan. Total lang, iya, negosyo man. Ayaw na. Agresibuan pa na, makibahin pang gobyerno. Nga mo ang ending, okay, nagmapaingon sa ospital, ang ending, kawaton ra. Kawaton ra, mga higala sa mga opisyal nga. Ang banak, ang amahan kongresman, asawa kongresman, ang anak kongresman asad. Wala yung mabilin, may higala sa ilang balay, nga mabawag sa ilang iring, kay puro ra to ang mga higala nagyampungad sa kongreso. Unyang ilang lugar may gala, isa sa mga pinakapobre.
5: Ayaw!
0: Tanawa daw ninyo na, oh. Siya tanawa ra, may man naging smile anang tinyo. O tinood pang bayolente ang mga tao anang lugar, ha? Hagbay ra nagipuspusa na siya, oh. Na sila ro mismo, mga gala, nag-debunk sa ilang kaugalingong pasangil. Nga, kesyo, mga Duterte, kuan, mga mamatay tao, mga bayolente, na aman lagi na, ano, kung sa may gibuhat ni mo diya, tinyo diya sa Dabaw, nakikmeeting na po ka sa mga NPA.
5: Ayaw!
0: Ha? Nakikmeeting na po ka sa mga White Front, naghuna-huna na ba't mo kung saan pagpukusog inyong kalihukan? Nagplano na sad mo nga hiluan inyong huna-huna sa mga bata kaya inyong paribildihon. Samantala mga ginikana, nagkadungsingot o pa-eskwila sa mga bata, unya inyo na pong hatagang eskwilahan. Kunuhay nga mo'y mutabang sa kabus, pero ang inyong itudlo, armas, ba, bala, kalaban. Ano na po rin yung tirada? Atong Sharon karon ng abakada. A. Armas. Ba. Bala. Ka. Kalaban. Da. Dagan.
5: Aya!
0: Oh. Di naman makaya, no? Tudlo ninyo sa mga Pilipino. Ak Partilis. Ak si, asan eh? Ak Teacher Partilis. O sabay nabuhat ninyo sa kaayuhan para sa mga teacher. Naaba? Dapat ka na inyong tutukan kaayuhan sa mga magtutudlo. Kung sa unay karong problema ning dagang kaig ng graduate, dagang kaig board passer, way matudloan. Pero ang ugi mong paistoryahon ang DepEd, kulang ang mga magtutudlo. Nga naman, asa mang pundo? Ipasagi lang po ninyong Sara. Katong pundo, giagi sa DepEd, gikuha nilang Martin. Una dapat inyong dupan. Tinga, bitaw-tan ninyo sa una. Suko mo sa mga kurakot. Karon, dito naman mo masuko sa mga Duterte. Dapat pantay inyong kasuko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, suko po dapat mo sa... Kuan kay isa nga nag-suppress sa inyong, inyong pundok. Kaniadto, ang amahan aning BBM. Hindi man ninyo kaya. O, karong kay... Wala kay, pira-pira lang ba? Munang, ungingani naman lang ang partilis. Ungingani naman lang ang partilis, mga igala. May pagmudagan ta sa agwanta.
5: Aya!
0: Kamu ko no, be. Ungingani naman lang ang partilis. Bay nga, partilis man tuod, pero igura mo kuha, may galang kwarta sa gobyerno. Unya, ibahog na po dito, ibuhi dito sa mga NPA, mga igala. May pag-ari na lang ta sa agwanta, partilis. Diba? Kay, kanayin nga na ang mga partilis may gala, giluto lang yun sa kaugalingong mantika ang atong gobyerno. Kuhaon ang, pundo may gala, ipalit og mga sardinas, ihatag dito sa bukid. Huwag ka ipalit og bala. No, murag, ang gobyerno may gala, nagbuhi og kalaban. Ano man, may partilis system. O ingani naman lang may gala nga partilis, no? Daghan na magkuan, daghan na magpre... Og, unsa na? Partilis sa isgutan para sa mga teacher na may daghan. Ani silingan gani na mo, usa man na Manila partilis mo na. Manila o Manila teacher. Oh, usa may girepresentahan ana kanang mataga Manila lang ang teacher. Niapoy AXIS. Naapoy abakada guro, usa man na. Di ba dai mga ngana may gala? Pati daghana naman. O ingani naman lang may galang nas kongreso, pulihan nato na. Oh, mag kuan na nata, istawa gani. Agwanta partilis na nata may gala. Pastilan dolor. Alas 9.52 na mga igalawa na tayo oras. O, muna akong ingon ninyo. O, ikaw di akot sa jamit. Ikaw nga, troll ka diha, nga gibayran ka. No? O, delikado pa ng Dabaw. Kanao! Kontra kayo na sa mga Duterte. Murag pangagot na kay bisan ang lugar nga, bisan ang tulay na hugno dito, distrito 2, kasuhan is pulong mga igala kay... Kabahin ko no, 51 billion nga budget sa flood control. O. Zell Yang An, pwede mangayo og tabang sa inyo Sir Ronald, pwede pero dangop ka sa Agwanta Partilis. Unsa may giagwantahan nimo karon Zell Yang? Tawagin na lang, tawag na lang ugma. Charles Luison, himo akong third nominee dong. Murag na kay giagwantahan karon ha. Mo appeal gyud ay ka. Basi sunod election na ni congressman na ta. Simba ko. Dili na ta magprograma ra ta oi kay. May nang iniprograma, humang programa, pwede tamatog. Ang misuporta sa droga, si BBM nga no, bloodless maunang midaghan ang bangag karon. Si PRRD dili nag-support og drug lord kay panahon ni PRRD walay addict pero karon midagsang panahon ni BBM. Nahurot na ko no? Pagbida. Sige! May na bagay gala, alas 9.54 na. Musunod daw-daw ang programa og ang drama, mga higala, kung ako ikaw. Ang mga kanta nga mananoy, tangin ninyo taod-taod mga kaigsuunan. Sa ngas, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kahanginan, ganun ay naka-Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Katropang Arnel Cortez. Mayong buntag, ganin yung tanan. Dalay good ang Diyos. God bless us all, mga katropa. X-

0: Katupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
14: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: XFM Time. It's 10 o'clock.
15: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Mga katropa at tangiang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
17: Katropa Caravan.
15: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
17: Ay!

0: Gaya po, mahuman ni Whitney. Uy, nagayan, makaya din siya. Mahuman siyang yun na lang ganin. Okay, pagin siya mahuman. Wala mga may... Ay, ato sa niya biyata po dahil kasi lalo pa pala diri. Uy, ayan, so welcome kay Mang Hurot, mga higala sa Tibok Isla sa Mindanao. Welcome kay Mang Hurot, mga marins. Ito ang panaguban niya sa XFM Philippines. Live ka nila sa studio. Kami ang inyong mga ex, nga mga lamiyon. Lami ka ayaw, pati kinalamian yun. Ako si Maring Inday Erika, diligwa pa dilimit sa tayo sa apan na di makapiansaan tungkol kami mga nagusilingan. Additional lang, pinakalami din sa Tagum City. Siyempre kaaban na kuning taga Bangkal.
1: Hello, hello, check.
0: Una na siya yun.
1: Una na siya. Sige. Sige, ato ni nga, unya kay ako ang dressmaker. Nagisip mo ng bilahan, ma, ako gipatahi.
0: Grabe ka, sidik ka din, no?
1: Eh, pagpangihim, ako na lang ako, yut.
0: Natuluan?
1: Natuluan siya.
0: Or napataka na nakabika ka, bisag pa ka nakakuha, no? Ako bu.
1: Lagot ko, eh. Lagot ko na yun.
0: Ako?
1: Kung dango na ako, sige, kaunog di mong sito.
0: Mo ba? Ako kaya ng urin. Hindi ko na mga urin.
1: Sidi kayo?
0: Ako kaya natagam siya ko ng patakag pangihi. Kaya naka, dito mo ko sa bukid no. Ato ko sa kanangi paaban ko ni Paredgar sa ilahang, yung ilahang yuta ba?
1: Oo.
0: Kaya mag-umang gihagbasan niya. Kaya napataka mo ko pangihi ba? Naka ko giyaka.
1: Mau ba?
0: Nakayaka, bita kong tuod.
1: Olo, uy.
2: Ayaw naman.
0: Nasakay. Mga medyo oras pa siguro ko wala mong bango no.
1: Lami mo biya mga dugay no?
0: Oo. Ayun ako mga Marieng. Kaaban ako karon ang pinakangilingig nga komedyante sa tibuok Mindanao. Wala lain si
1: yes, master ng tanini.
0: Taga asa juga rin ka? Taga
1: Puerto Rico, Negros Oriental.
0: Dili po ka taga pagkarihan.
1: Dili ay Mwaki Media. Uy, kanaya, mag-ilis ako, B.
0: Mag-ilis ka?
1: Mag-ilis ako.
0: Mag-ilis ako. So, samtang wala din pata makitaan sa live sa Facebook, mga Maring, kay doon na po tayo mga technical problems. Ultimo gani, di mali kayo mga Maring, kaya tungkol gani ang relation, doon na gani mga problem. Kini pa kato ang technical mga Maring. So, sa gihapon kami ni Master, wala gini mga ilis pa. Aba, brang, uy, mura kang si Corey, day. Ganun yung mura kang si... Gikombine ganun nga si Corey o Gubato. Wata mo kita sa Facebook lagi, Marie. Ano sa mga to ang si Sir Gab, uy? Kaya di ta. Kaya kay gusto mo litli karon sa to ang panag-uban sa Facebook. Ay, live ta karon makitaan mga Maring sa to ang page na to sa XFM 107.1 Tagum. O niya pilihan lang sa mga Maring. Kaya makita po na to ang beauty karon diri sa XFM General Santos City sa Facebook page. Madulong sa tanang nga igala diri sa XFM Mati City. O sa uban pa na to ng mga sister station sama sa
1: dia sama ya General Santos City. Okay, syempre dia sama ya Pagadian.
0: Asa debet.
1: Dia sama Pagadian, mina sa tua di hano. Pagadian sama ya sana Agusan sa XFM Agusan na San Francisco. Ha, tama ba?
0: Gani no.
1: San Francisco Agusan del Sur.
0: Sa lugar ni...
1: Lain-lain, mga nagungguan mo, ako lawas mo.
0: Sa lugar ni...
1: Sa lugar ni Ri o ni Ray.
0: Wala naman si Lidia Marina, kaya ni-exit
1: na
0: siya.
1: Ni-exit na.
0: Wala siya kaagwanta sa mga pagsulayes.
1: Okay, dito na lang, mag-farm na lang daw siya.
0: Aba.
1: Dito na lang siya, magsige na lang siya dito o daro.
0: Usapay pa naman niya sa iyang farm.
1: Bota, mag-kwan siya rin siya ka ng karlang. Karlang kwan, karlang jatot. Ay, jatot ka lang, wala ka. Sali pa ka lang nga uhong agagmay?
0: Ay, ka na.
1: Kujadji.
0: Mas maayo po itong karlang kay doon ay mayakan.
1: Oo. Yes, okay. Siyempre, din sa mga XFM.
0: Ako na si Granny. Ay nako mga Maring.
1: Lison, mga itagwarta.
0: Lison, siya kaya, pait na siya kaya ng mga kalaki, din ang mga Maring. But anyway, live sa tamabati mga igala ay pwede lang sa wala di mag-mention kay masabaan ka ni SM Inday Marie.
1: Yan.
0: Live ta karo mabati mga maring diri sa XFM Bukid Noon.
1: Yes. Aga XFM Bukid Noon. Ano na talito?
0: Unya sa pagadian sa mabati sa takaw niya sa XFM Pagadian.
1: XFM Pagadian na.
0: Sa lugar ni...
1: Lugar ni Stanley...
0: Ah, Stanley Duenas.
1: Duenas.
0: So, example na, naka sa field, ga-report ka sa palingki. Halimbawa ko no, B.
1: B, ako yung report, B.
0: So, ato makaaban ka doon, mga maring, live ka katong monitoring sa palingki. Ang sa mga presyo karon din na mga higala, mga maring. Ato makaaban si Master dito din, Master?
1: Yes, live na karoon din sa may Amerikano Publiko din sa Pagadian na. Kakaroon mga orasa mga katrupa. Nagalai ang mga presyo din sa mga palalito na to, sama sa isda o sa karniya. Diri na pita, mga katropa.
0: Bilang kilos no cost niya.
1: Ang no cost na to diri, katropang lard. Nagandangan na rin siya sa 135 o 145 ba.
0: Master, ulit na diri, ulit diri. Kaya maging bakuan ka niya.
1: At sige, kumara rin, ato ang balita diri, atong mga presyo diri sa Merkado Publiko, wa.
0: Kaya ano po din mong mga constituents, ana? Ay nako, welcome mga igana sa tuang kauban sa Daria, wala lang si Tia Daria.

0: Morning, Ma'am Karen.
1: Good morning.
0: Nakapapicture ko ka, Ma'am Karen, kausa. Di amin sa Tuti Terminal.
1: Sa
0: Tuti Terminal.
1: Sa Tuti Terminal.
0: Sa Tagom, Overland Titi. Transport sa Integrated Terminal.
1: Pero sa Tagom Titi.
0: Kamulo ba ka na si Ma'am Karen, no? Kanang wapa ka si Ma'am Karen, we.
1: Ayo, siyempre. Ano man ang mga kwasi. Basta mga friend ako, mga gwapa, gina.
0: Gani. Ambot, nalibog ko kung kinsa kang friend, kaya di makagwapa.
1: Ay, mga, ay, bang, ikaw sa tabi, magsibog sa tasunahan, be. Ay, naku. Lagi ni Aya.
0: What ay mga ilis?
2: Wapo na kayo yung uniform, ay, kayo malilis. Ayaw, di ba? Wapo siguro mo naligo ka rin.
0: Ay, Martis, magunig lunis god.
2: Sa ato pa, may labahay.
0: May labahay nil.
1: Ano di ay, ay, but anay tadri, but anay day tadri di ay. Nga, anay man yung mga humot na mga singot.
0: Wala, di nag-text diri, wala daw di mo ilis sa imong wig.
1: Actually, kani akong wig ko ang ginisya, akong iparelax sa balay.
0: Ay, ako. Kita na ito sa live sa Facebook, mga igal. Paliog, Lili, Ami, Paliog, B. Kay munganta na may taod-taod. Apan sa lipat na magkanta, mga higala. Hoy, at ang imi karong Holy of 26, ha? Dinan sa may mawab sa Nuevo Iloco. Doon tayo daghan kaayong mga dala, diha nga mga...
3: Epics.
0: Mga nindot kaayong nga mga ato ang gitawag o karaban na
1: naman rin. Yes. Kanang karaban, gani. Magkarakaragin, may diyao niya mag-banda-banda ta.
0: Yes.
1: Karaban.
0: Anya, atong giyawag, at tanan nga mga senior citizen sa may mawabs, particularmente sa Nuevo Iloco, ato gita.
1: Yes. Nata dito ha, mga Tris Quangles Marias.
0: Aron ilang mahimamat sa personal, ato ang mga komentarista, ato ang mga anchor woman, kita na siya.
1: Yes.
0: O ato mga anchor man, si Bong Algabri.
1: Correct. Dadansing anchor man.
0: O ato ang komentarista nga si S.M. Arnel Cortez.
1: Correct.
0: Siyempre si Lulu Amado, sab, makit-ansab nila diha mga
1: narin. Aba, naaday si Lulu Amado.
0: Basi dito ra gid, dito ra makakita ang relasyon si Lulu Amado sa Nuevo Iloco di ay. Ang sada na?
2: Eh, try daw ng mic yung ni...
1: Asa?
0: Try daw.
1: Sabi, chink.
2: Aha. Lanog kayo.
1: Oo, di ara, oo. Ang isa.
0: Kasi una na ako kantabi, karing gap, tirahe ko di ako ka ng Walking in the Rain.
1: My taste.
0: Ako nang ipahinungod sa tanang mga senior citizen din na sa mga Nuevo Iloco. Hello, ha? Naagid di ay. Naagid tayo yung mikropono di ay. Kining kataha mga higala hato ni kanato sa Santon Vitamin C. Arag nga mas malami ang isi mag Santon Vitamin C. Oo, dapat mag iwas po sa high blood. Mag-inom mo di ang mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay si Katropang Bipo Pichon mo yun. High blood bayaro ni sa may mati. Kay di lagi mga brin na yung mga taga city jail.
1: Ano yung mga brin mga taga city jail?
0: Nay kaguliyang nahitabo mga maring.
1: Aba! Maobas, sige.
0: Ano na, ako kantay, pero ngod din ako sa mga kuwana. Kantahon ko na yung pinaagay sa pinabatanon ko, no, hi.

0: Tula. Salamat kaayo.
1: Wala itiwas-tiwas sa army kay...
2: Lain kay kamarin, naninood lagi kamarin. Ambil na kong firehouse to.
1: Pinakurog naman lagi ka.
0: Sagol man ko to siya, ni pagkaroon ni Stewart.
1: Ah.
0: O, na ipagkakuan, na ipagka Matt Monroe.
2: Ay, di ay.

0: So standards.
1: Yeah. Amo ko na ba sa inyo ipakita din ang talent, be.
2: Naka-aircon ako diya, oh. Inipirig-pirig, be.
1: Oh, sige.
2: Kanang kwan, alaalay ikaw. Oh.
1: Aba, puyaw sa din imong kanta. Be. Makinomnom ko atong ipatalikod ko sa bintana ni Edgar, mga inaanas.
2: Amo katango nato ni.
1: Alaalay ikaw man kahit na.
2: Alaalay ikaw, hilong ako.
1: Ano na? Ay, mura man nagbalak ko eh.
2: Ayun, ang ilisi siguro na. Ay, kay ko.
1: Paspas
2: na. Paspas man kayo na siya.
1: Katong yellow nga version.
2: Ang yellow nga version. Kay si Nining Garcia, nagtanong abin si Evelyn og si kung Nick.
1: Kisa nga Evelyn na.
2: Wow, taga, wow, di ay.
1: Bidabid, ano ba? Nana, yung tanong sa 2 adi ay?
2: Nana, 11,000 live viewers.
1: Ay, nako. Oo. So, hoy, panagansan na sa mga gatanaw di ay. Mula ko mataani, oy.
2: Ah, sige.
1: Samtang kanta ka din, alkuntilaan si Dining Garcia, mga maring request ko song na paint my love o pain.
2: Di na mao. Ito, kaya man na AI. Ito.
1: AI din ang siya?
2: Lain na siya tingong version. Kanangan.
1: Katong karaoke TV.
2: Karaoke.
1: Hoy, ako'y nadunggan nga istorya, Marie. Mugas ko nung si Bong Algabre karong mga orasa.
2: Aba? Ito na ba? Kason si Bong Algabre. Kanangan. Asa ka na? Alaalay ka. Kana. Asa to? Kana.
1: Aba.
2: How bas ka no?
3: Ang music karaoke.
1: Okay. ano
2: Babski!
1: Na?
2: Hi, Babski! Shout out!
1: Ladies and gentlemen, Master Inay Tanini, gikan sa Mental, sa Mental Davao City. Oy, kakuyaw!

0: 바다가.
1: Thank you.
2: 나는 못 하는데 말이고.
1: 저기 이거
2: 어쩜나 이왕 라이브니 or 리플레이니?
3: 아유 대박 아나 말이야.
0: 아 라일랑이 뭐 아이.
2: 뭐라만 너.
0: 워라타 에나나 아이비
2: 워라나 워라만 부스토라 하가
0: 워라타 워라타
2: 나 오셉레기 무나옹 비아 마링
0: 나마고이 닉타이 가합 아디바
2: 아코 아는 간다한 마링
0: 제게 간다
2: pain my love
0: pain
1: pain or pain
2: 바바사 하고 돼
1: pain 마네 야
2: 오만데
1: 아 pero okay 라나 pain my love
2: pain my love
1: 아 noted
2: noted noted
0: okay so
1: editor please
2: 막이리스 mag-inis tali niya. Mukhang mag-suotin mo gahapon.
0: Isa man ikaw na sina kong suot.
2: Hoy, ikaw Alvin ha. Alvin niya eh. Wandasin man iya ang gisuot.
0: Isa ka na sina, mag-unigon.
2: Oh, yung ikaduhan naman iya ang gisuot karon.
0: Si ako, si Pebe, bayong bungkang ni mo niya, madam.
1: si ako ba yung Marino, kanang muli ko sa bahay, kaya ay natinanawan si Maringganggang ba?
0: Ano naman?
1: Kaka naman siya labunon niya.
2: Hoy!
1: Sige, sa tingasin ko magkasusot na ako sa niya. Labunan naman. Ako man ay gasuot, Maring.
2: Ah, birahin na na. Sa nag-request, ano, this is for you.
1: This song is for you. Asan niyo ni-dicarne? Backward, please.
2: Backward. Kailang kantahan kaya. Kaya nungod na ako sa nag-request.
1: Kang Josefina.
2: Josefina.
1: Sa mga taga-Bukidnon, this is song is for you.
2: Kailang kantahan. Ato na tayo kanato sa... ascorbic acid santon vitamin C.
1: C or C?
2: C. Abin na lang, itakabalo mo kung English speech.
1: Ayan na.

0: Nagkakain siya lamang sa nag-request.
1: Thank you, Kayo.
0: Medyo taas siya. Okay lang.
2: Labi kayo. So, good morning, Diay Maring. Kang Kuan.
0: Kapit sa man na, Maring.
2: Kini si, ako si Phoebe.
3: Phoebe!
2: Si Phoebe.
3: Grabe kini si Phoebe, ay.
0: Si Phoebe.
2: Ipoy, ay, Maring. Alam sa kasayura ka na si Phoebe. Ako na, Jamaican ako na.
3: Ah, ba? Sabi niya siya, pasok na sa criteria for judging? Si Phoebe? Ha?
2: Tigpaminan na sa akong programa kani Adto.
0: Super daw, super.
3: Ha?
0: So, ato pa, okay. Maraman na siya.
2: Tigpaminan na sa akong programa kani Adto way back 2012.
3: Aba!
0: Aba, aba.
2: Tignan na ganito, Maring.
0: Oh, okay, 2012?
2: 2012. To 11 to 12 and 13.
3: Aba!
2: Kumusta naman siya? Asan ka po yung si PBDI, oy?
3: Si Phoebe. Si Phoebe.
2: Anyway, salamat kayo sa paglilin mo diya. Phoebe!
0: Kinipot si Daisy Itole Tarong. Mayang buntag mga Maring.
2: Sige naman, siya request o gimayang na hundak.
3: Okay, balik pa na yun. Pangwan mo na yung taruhan na yung mga greetings ay mga request na balik-balik na yung ano ba yung ilang kanta?
0: Basta pagtuo niya yung replay niya po
3: na. Oo, ang replay niya ha?
2: Kang don't tulin is what sing.
0: Mga yots, request kog song kung maibabalik ko lang. Si Kuana, si Nathaniel Corrida.
2: Una tabak advertise ato na ng taga-apag noted na.
0: Birahin na na Maring.
2: Ang parang ang master in data ni
3: asa man na siya?
2: Kung maibabalik ko lang.
3: Sige. Ano pa yung isa ka ng Yellow by Coldplay? Aba,
0: ikaw ay naka-yellow ka.
3: Yeah.
0: Maring Erika, kanta ang Just Once Be. Gimingaw na kayo ko ninyo.
3: Pati-ati
0: tayo na si Maricel. Kaaron mingawon po si Kuan, si Erika.
2: Ati-ati, para matilaan na po.
0: Ay, nag-request sa last. Randy Santiago
3: daw. Ang tagiya sa gaon. Okay, at standby ng Kuan, Bing. Hindi magbabago by Randy Santiago.
0: Ayaw yung pagbago.
2: Dili Randy, Randy Santisas.
3: Dili Randy Santisas.
0: Makong maibabalik ko lang
2: din. Tignan natin sa turbo. Kaya na mag turbo, gusto mo balik.
0: Anak yun.
3: Ikaw lang siya kanta ni Maring.
2: Backward please. Si Tia Daria, mukanta na. Ha? Mukbalo ano eh, pero suwayan na to niya. Halo. Ano na? Para kay Edgar. Hey, kibiyahan naman si Edgar. Sayang lang mga sandali, binalitas ko.

烦，独来爱为了莫罗汉，阿当起心难安，终于。

0: το πάει ακόμα. Λάγει να λάξα φίλη μου. Thank you.
1: Μπορεί να μα τα κατζίτι, μπα. Ay nako. Katong kantaha mga higa, lagi pa inong utok na to gikan sa Santon vitamin C.
2: Yes.
1: Para mas mulami ang isi,
2: mag-Santon vitamin C. Okay.
3: Grabe. Hello sa 20 million na ang viewers. Grabe ka, dagka naman naman din.
2: Aba, takay ko isa kakwanda ka ka ng Randy Santiago ka.
3: Ana ba sinita? Ana sinita Balirosa? Wah!
1: So, unya na tamaga. Para yun to, kaya maputo na to ang momentum.
2: May baby, para yun tabi.
3: Elvin Omanyalano, kantahan ma rin ang tunay na pag-ibig by April Boy.
1: Tinaan po na po si Josepi na tinambunan yung sanga, wow, sweet voice.
3: Watching from Mako Dabao de Oro.
1: Nga tilaan po na ko na yung usa si Nita Valerosa.
3: O si Tita Mananggula.
1: Tilaan sa...
2: Okay. Hindi magbabago. Bye, Randy Santiago. Nag-request na ka ng kwan. Di pwede mong di kwan ang kahit. Tag-iya ba ni sa gown?
1: Oo ba?
3: Kani. Kang Nick, kwahaw po. Mga yots, request ko kanta. Puwerte hubaga.
1: Oy. Basi na paaka ng tabubuan, guru.
3: Ipakanta sa bayot ga opaw.
2: Kuya ko na rin. Ang anad man sana sila.
3: Na, grabe. Dahil na kayo, mga bulin na kayo na sila lagi maring.
2: Okay, jutay kahilom ha. Ay, nikanta ng guapa.
3: Pechot ba? Ay! Wah!
4: Nang matapos lang lahat, ako'y nangyata.
1: Wait, tinod anay.
4: Na ikaw ang tanging kailangan.
3: Labog na pa sa tirmos.
4: Nag-iisip ang gusto sa naiibang mundo.
1: Wala mag si Rimar Santiago.
5: Chismis!

0: Paano kasi siya maring, maninuod.
1: No, ganit no kay...
0: Grabe yung tingo. Uy, bugnaw kayo maring.
1: Una.
0: Bugnaw pa sa thermos.
1: Natandog ako kasing-kasing siya ang ginantahan.
0: Ay, grabe. Ano pa si Randy sa tinsa? Ano si Randy? Listening.
2: Aba. Listening, magod na.
0: Ay, listening, darling. Tanong ka nag-type niya, Randy.
1: Hoy, nagtanaw diri. Kuyaw kaayo ang og anino kay Colord. Hala, ang dako kay Kargada nga si Junalo. Nagtanaw diri siya karun na rin.
2: Aba. Junalo, ha?
1: Junalo.
0: Ano po si Noemi? Noemi Sael. Pa-shoutout maring sa Mars watching from Nuevo Iloco.
1: Hi, nga ba Iloco? Kita kits lang na 26, ha? Lainagin mo. Tarungon lang jud ang tingog ani nindot pod baya maka dagom og samot ingon pa si Junalo Corsiles pagutayo ang dako og Gargada.
0: Ana pa si Atenita Valderosa og si Nining Garcia. Isa lang ilahang kuan kanang ilang comment.
1: Unsa ingon niya? Lain lagi na siya.
0: Ana lang ilahang.
1: Shout out kang Sir Bong laag na laag ni Bisor. Of El Elyon Shell Mobility Station. Hello, good EM. Akong request gahapon pa to kinsa siya. Ingon si Ani Bayawa.
0: Ay! Alam niya kantahan gahapon ni Ani.
2: Kinsa si Ma'am Ani, ingon siya.
1: Noted. Now na.
2: Sabi yung kantahan niya, kung ano, ingon si Noemi sa LB. Sabi yung kantahan niya, please be careful with my heart. Okay, sana yung
0: kantahan niya. Ay, nagkang marin na.
2: Ay, baby.
1: We're chorus.
0: Chorus.
1: Ayun pa si Nita Valderosa, nawala ako ang antok Monday evening pa may kami.
0: Katong Leo, ganiya. Naman ito nag-request yung Leo. Unahan ito, kay Leo ng kayo ito.
2: Si Leo.
0: Leo. Yellow. Oo.
1: Akala namin, kasi pa niya gihagod sa ito ng kinsaka.
0: Kinsaka.
1: Si Tia Daria Mutira.
0: Daghan na kayo nag-request, Marin. Malampas sa takalas 12, Ani.
2: Ang magani, o?
0: OMG, nindot na kayo tinong si Upaw. Ay!
1: Aba!
0: Maninood, magod siya. Iyan na maghihimog voice recording.
1: Dahil nag-isla kayo, musulti tinood.

0: Sad mo. Kasama na nagalakin sa siya.
1: Kasama na nagalakin.
0: Amot kayo sa siya. Ay, ako baro anak.
1: Ay, Aron, masayod mo nga po. Iripod mo mo kanta, ha? Mo request mo.
0: Kanya, pandama si Paribo mo mo kanta kayo. Kanta po natin.
1: Pwede mo mag-jowet na rin, ha? Mo request mo sa inyo ang kanta. Pwede po mo mo kanta.
0: Wako damang mausap ang mga sad mo.
1: Aldi, ay?
0: Namahalon mo ako samtang nahilayo.
1: Pag-churba!
0: Isaligan kong tanan mga panampa.
1: Ah, di ay?
0: Tapangin ko, Tiyadariya.
1: Walay susama.
0: Tiyadariya, ladies and gentlemen.
1: Di ko kabalo.
0: Sabi na kanta nga.
1: O pagsalik ko.
0: Ay, anak day, anak di ay?

0: Tutir.
1: Mama Tutir, Mama Tutir. Wah, nakoy, pagkulang, gihurot ko ng tanan.
2: Not sure, oi.

0: kaniya nga wala sa song. Basig ma-airpla ko ng kiwi sa jomong maipuda sukaw. Nangon na ni Sriabe.
1: Uy, nai-ads. Uy, nai-ads. Oh. Ana pa si Jun na lo. Mao din na Jun. Mao Jun ni nga tingog ang akong ipangita ba sa una. Gamit na ko ang antenna og transmitter.
2: Ala.
1: Aba unsa may ikasulti ni mo ani? Si assessment ni mo ani master.
0: Ay, Jun na lo. Basta akong itambag limo jalo tulog-tulog sa dang.
2: Si ko ana tapang tanong ko
1: si. Pati katawa ni ani Bayawa. Ana sa tarunga master. Uy.
2: At tapang tanong mga maring si Baby M kung si assessment niya sa ato ang kanta.
1: Ala sinita baliro sa makaihi mabot na katawa.
0: Sige daw, sige daw, be. Asa ni pagkata lang si Baby M.
2: Kaya, ikaw mo tayo.
0: Mr. President, sa assessment mo sa akong kanta, ganahan ka?
3: I talk to my...
0: I talk to my...
1: Ano pa si Remotigi Maricel, oh. Kamu dyan hinong dandili mo man akong labo nun.
0: Sige.
2: Kakaon, og munggos daw. Shout out, yung pa si Junalo. Kursilens, pag-o tayo. Request ko kanta maring Erika B. Kanang please alas 4. Sa buntag, pabaya ko na minaw ninyo sa akong request. Masabi niyang request di ay.
1: Uy, alas 4
0: pa. Alas 4 pa nila siya nag-request di ay.
2: Sige tabi, unsa lang yung request break. Basta ibang loo din si...
0: Katang please be careful, man. Siro na yan.
2: Okay, noted.
0: Be, pagkanta. Kantahan niyo, kanta.
2: Noted. Sa mga taga San Isidro College daw, good morning.
0: Ay, asawa ko na ni Junalo. Aba. Maestra sa San Isidro College. Aba. Ingon na ligo.
1: Aba.
0: Sige,
2: si Cinderella, maayong buntag, ha?
1: Ako yun.
2: Sa ito kayo makapamatuod sa kadako ang kargada ni Junalo.
0: Okay, sabi niyo kantali. Sabi, come on.
2: Una mang kong laki.
4: Kuwisan ko nung ya.

Dick.

0: Dago tayo ay. Amo gani kana mo request gani mo kanang mataro kanta kay maka kami ni ma usaka mong it game sa mong kuno ya mong tutunlan.
1: Naluwa gud ako ang hikot dai.
0: Ako ama, ako ang duct tape na na himo nag chicken tape.
1: Dai gud na kay lamang request kay ilahala kita ang kanang lisod-lisodon ay
2: ana pa si Rodel. Ana pa si Rodel Opinaldo. Good morning. Ano lang? OMG, klase-klase man ang nagtingog. Uy, kalahit. Kapano ka nga, change voice, mangguntun.
1: Kwa mo guna siya.
0: Voice changer, matutanan.
1: Sorry, Del.
2: Ano pa si Nirin Garcia, tulog-tulog, sad mo. Uy.
1: Ano pa si, hello mga guwapa, kung ante, ma-request na ako kanta nga, Bakit Pa Ba by GR. Para sa mga silingan ako, diriya sa puro kabuli. Sa Bisayan Village, Salam City, Rehabil. Salamat, mga guwapa. Thank you, sab kang Nunik, Russell.
2: Ano pa si Giuseppe Vicente Pero de la Rama? Pasabta ko. Maunay title sa kanta. Ipahinungon na ako na sa taga-Pantukan o taga-Sawata. Thank you.
1: Kulam mo eh.
0: Sige.
2: Grabe.
1: But anyway, atong oras mga Maria, maghawa kayo mabalik ni Humana sa mo ang mga pahinomdom. Mukanta pa may gamay sa mong pagbalik. Apan sa dili pa mga Maria. Kini ang XFM.
0: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!
5: Bosh, abo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipase.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Nakasalamat kang Ariel sa imong kanta today nga naghatag og inspirasyon sa mga dunay mga litrato.
1: Kinsa si Ariel Tomaring?
0: Si
1: Rivera or si Ariel nga kuan?
0: Ariel ko tuyab ni kuan. Ni sa palingki.
2: Si kuan na Ariel Estela tong taga ako.
1: Ni Janice, Janice.
0: Murag mauna. Kabalo ba kana mga Ariel kanang kuan ano na sila kanan?
1: Dili na ba akong tatong sabon?
0: Katong ko aman to siya, TD man to.
1: Sa TD na ito. Dili pa Mr. Clean.
0: Mr. Clean. Kita kata mga ikala, ito kinato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C, mas, para mas malami ang ngisi.
2: Mag Santon Vitamin C.
0: Sa tiyan, gingon. Lahit lagi itong imo, ha?
1: Bro, reaction.
2: Reaction, alam mo, Mag Santon Vitamin C, marami ang ngisi.
0: Ay nako, welcome sa muang kaduha nga pagbalik.
2: Yes.
0: Dari sa tuan tulo manon.
1: Kung ako ikaw.
2: Yes.
0: Ay daghan kay mga nag-comment ilaan sa nato ni.
1: Grabe naman ang nag-comment, daghan kay basahan.
2: Ay si Sabrina on. Ano? Sa wala lang. Wala mo ikaw niya. Sam, wala naman nagprograma. Sam. good morning mga Sam.
1: Okay, pati si Ma'am Jinky Pigadrido na nako diri siya. Good morning kay ang Ate Jing Pigadrido.
0: Sabrina nga mo anha ko bi kanta
2: ha ba bebe
0: noted
3: ya bunda dela bats bats
2: kasayaw man
1: ayo

0: ay, tama na.
1: Murag-ilat, mataan ni Sao Pirito.
0: Murag-ilat sa tontik ni Sian ba?
1: Ay, lain na ba, may? Kaya dili lang may mukanta. Masaya ba yapod niya?
0: Yaks, katawa. Ikon si Wilma Joaquin. Si Wilma Joaquin, no? Murag something.
2: Ay, tama na. Mura na si Bong Algabrian, eh.
1: Tama na. Ayaw ba? Sige, kantos. Mangunin nga mo. Hindi mo kunin dancing.
0: Ay, nako. Dapat yung mensahe diri si Jing Pigarido. Good morning daw. Ana siya. Hello.
3: Good morning.
1: Thank you. Ana pa si Elvin Umania Lanoy. Tirahe Master B o kanang hilaw nga mayuyuy. Hilaw. Kantang hilaw.
0: Hilaw.
1: Aba. Dari, hinog ani.
2: Hilaw? Aba, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe.
1: Noted, noted.
2: Oo, sige.
0: Kisa pa'y naaari ang mga maring. Uy, napatay, kantahan natin last song. Natay, one last song.
1: Naay nagkuan rin o. Kanang Endless Love. Kantahan maring Erika.
0: Masa ba na Endless Love?
1: Ay, ambot. English ko na siguro.
0: Masiga, dili na Bisaya. English man. Hilaw on, hilaw. Ladies and gentlemen, hilaw.
1: Si Master ay mahalaan na. Kaya hilig mo kayo.
2: Saan na siya?
0: Hilig mo sa hilaw.
1: Umax.
2: Umax be? Asa na be?
0: Hilaw. Mapagin ni Paniti.
2: Be. Check. Hilaw ko.
0: Malong
2: nga alay!
1: Ba't nga siguro itso, oy?
2: Wala man lang siya yung ganang alay.
1: Wait, itso!
2: Bibi, sabo. Check.
1: Kabalong rock. Check.

0: Tia. Tama na.
1: Ayaw naman.
0: Tama na kay magdrama ta.
2: Tama na kay mura naging punting.
0: Ay, mura naging punting na kantahan.
3: Lain lang ito marin. Ay, mura naging naigo.
2: Ay, nako. But anyway, atong oras mga marin, doon na tayo 11. Alas 11.05 ng atong oras, mga higala. Hatod ko na ito kini sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C. Para mas malami ang isi, mga Santon Vitamin C. Importante mga maring, mahal magkasakit.
0: Yes!
2: Kasi ka mula kasi Ken, kay nasakit man siya. So, grabe gini makasakit ka rin maring. Mahalok siya ko masakit. Ay. Kay kanang kabalabiya ka nga sa kung ano nga. Kanang... Sa parin, yan, nudyo kayo kumaring, ay.
0: Ay, nagtaguan si Ma'am Karen sa LTO, no, nag, ay, salamat kay Ma'am Karen, may darunday.
2: Thank you, Ma'am Karen.
0: Sorry po.
2: Sorry, Ma'am Karen. Torolyo naman ko na yan.
0: Torolyo,
2: Kwan, ay, kay Minyo naman na si Karen.
0: Yes.
2: May pa si Karen, kay Minyo na si Karen.
0: Si Karen, ay. But anyway, Wilma Joaquin, shout out. Good morning, ninyo tanan niya, Elvin, Umanya Lanoy, Tiray Master Kato. Ang hilaw. Ah, mo gani human na.
2: Sakto.
0: Okay, sa pamanisya. Aba, okay. Okay, wala na.
3: Patilain na lang na.
0: Patilain na lang na diyan kay magkuanta.
3: Para makuan.
2: Wala pa ikaw nila si Tuber Kiliano is watching.
3: Ana siya.
0: Ayan na kay kuana.
3: Ah, na dai si Tuber.
0: Ayan na kana kay na yang tan Andre.
3: Ano ba kung sa middle name na niya Mari?
2: Unsa?
0: Colossus. Sumbagay na lang tang ninyong tolo.
2: Rayot na lang.
0: Rayot na lang ta.
3: Dili po ni Prinsa Marie.
0: Dili ko na. Kumusta man mo atong langwan mo? Nagbira mo ka baka.
3: Ay, nakatanggal ang pital.
0: Ay, nakuan.
3: Grabe. Pero bang nagpink, lagom ka ayo.
0: Correct.
2: Lagi yung sahay mga Marie. Kada mga galagom ni ano, ayaw mo kabalaka kay...
3: Natin pang paputi.
2: Umapuhon, itom naman ah.
3: So, dili at na least, mo lagom. At least, itom na siya.
2: At least, ito siya lagom kay itom naman po siya. O niya, kung may itom na ganyan siya maring, so nos-nos na siya ang clear skin beauty soul.
0: Yes, correct!
2: O niya, kung hindi kayo matabang kay sakit yung mga ulo siya una-una sa lagom ni mga kigol, ino may ogsis the pen.
0: Yes, tama, correct.
2: Ay, nakotong oras, alas 11:07 na.

sugus mayong pamatasan. Duguti ako nga makahatag o sa akong katahuran, ganin yung tulo mga mari. Ako di ay si Rodel. Na ako din nagpuyo sa may pagsabangan Tagum City. Ang akong suliran karon mga maring, bahin na ni akong asawa nga grabe kaayo. Marabot, liki, masigig utok ni akong asawa. Oy. Kutom na lang sa ayang makita sa akong ekspresyon, sa akong laong, sa akong lihok, na ala din mga meaning para niya. Kani mo kung asawa, abot, oy, kwan man siguro ni nang, wa di ma maglibo ko ani detective ani kana nga death penetration agent ba ni wa ko kasabot daghan kayo siyang mga espekulasyon rin ako kani maula ko sa kong amigo na ko nga si Julio kay mag-uban-uban mi ani magkasap kwan mi kana nga madamay pod ba para pasabdan gyud ninyo kung unsay buot ni akong abot pasabot ni akong suwat inani mga panghitabo

0: Man.
1: Ah.
0: Puyas
1: terbang. Sama lang. Ay. Ay kong kwan na. Ay kong charchara na yung style mo.
0: Sige.
1: Ay kong charchara. Ay kong charchara na.
0: Masa yung charchara nga ni abot. Karo pata ni abot imutang. Masa di kao ni mo. Ni hapo na ka.
1: Ha?
0: Masa siguro kay panihapo. Masa di ka ni. Ni abot.
1: Ay na yung style mo. Kaya napabungot pabungot-bungot ko. Kaya nga naman. Nag-away mo sa imong kabit. Ha?
0: Sa may kabit?
1: Ay sa stila ni mo. Kabalok ko anak. Siguro nakita-kita mo itong Hajilin Guno.
0: Nga nang anak magkasa ko agad.
1: Ay, stila ni mo.
2: Ayaw
1: mo. Alam ko ang kuhan siguro mo na. Ato kakapukon. Ha? Nga naman. Kaya ato kikakapukon. Kaya nakita-kita mo ng Hajilin Guno. Muna siguro na yung mga stila ni mo.
0: Samutog ng baba ni mo. Ilami kita hiyo ng baba ni mo. Ba?
1: Stila na. Nasa rin stila mo. Magpasuko-suko ka. Magpasuko-suko ka. Kaya ano man, tinood, no? Tinood, no?
0: Masuko anang imutang dudahan. Masuko ka tayong ibuhat.
1: Stila na. Stila ni mo.
0: Matang abot kayo sa trabaho.
1: Ha? Ay, nakukuha na. Nga naman.
0: Lapay ko maring.
1: Lapay! Kaya nga naman. Kabalabay ako si mo, ha? Katong sila nga na to dito sa una sa Picas. Dito sa may, dari sa may bingkungan na pit, ha? Si Ismaila Sibiliano. Imo rin itong giyapapaan mo ito. Kabalo ko ato. Sige, kanto dito.
0: Patubay ko, idara naman, ha?
1: Ay, malay ba na to? Malay ba na to? Malay ba na to? Malay, malay ba na to? Malay ba na to? Ay, kukun ko na. Ay,
0: kukun. Ikaw ba? Sumulat ko, kuy. Kabalabay kang, kuy, panahon mga mang babae ako trabaho ba lang
1: oh, inana nga rason inana nga rason inana nga rason ha inana nga rason ha ha pareha ka to imong amigo ni si Darwin ha inana nga mga rason
0: bisa ba pakutan ako ni mo na si Rio si paring Ray
1: asa mga
0: si paring Ray
1: si paring Ray
0: ako ba naging akong trabaho na naman ako gikibuang ang babae sa kong trabaho
1: kana si paring Ray kana yung mga pare-pare ni mo na pero nag-holding hands mong duha ha
0: sadi ka
1: ang sabat ha.
2: Ayaw naman.
1: Ayaw kong kwan-kwan na. Naguling hands mo, ana. Ha?
0: Kaysa naman, man.
1: Ano man yun?
0: Abi ni mo.
1: Ano man yun, Radel?
0: Abi ni mo, gisapot ako ng batasan ni mo ba? Imo kang mutang-mutangan o ka ng mga sala nga wala akong ibuhat. Kabalo ba kayo ka mga batasan sa mga taong ka ng mga guilty perminti? Ibahid mo ni mo sa kuha imong sa mga taong ka eh.
1: Sa ibahid? Ano man? Ha? Ayaw ko kuna, Rodel.
0: Ako may tanong ko sa mo.
1: Ah.
0: O na ata sa pan, di ka magkitang ka sa itong mga kumpare. Wa ka nagbrao, klaro kayo mong kuhan.
1: Dako magkog bobs. Usa dako magkog bobs. Dako magkog bobs. Usama na.
0: Mga ganin dapat magbra-bra ka sa mong taong gawin.
1: Ayaw ko. Bali-bali ha. Ako may nagkuhan ni mo, Rodel. Ang kanang style ni mo, Rodel. Ayaw ko chachara.
0: Ay, amok ni mo. Bisa mo pahuway ito. Gabiin na kayo.
1: No, mauna. Malakaw. Kaya nga naman. Pasukosuko na yun. Sis, nila ninyo. Kanang mga style ninyo. Ambot!

0: Pre, rapi. Bukut lagi yang daun lagi. Gobak-gobak, man.
1: Semuka kong sawah na kaya si duda.
0: Ha?
2: Ano na? Ika, pre, ingat na ba sawah ni mo? Ginadudahan ka. Bisa ko kagi buhang da, buhat ka dautan.
0: Dili, pre. Dili man kayo ga kung akong sawah. Imo aday.
2: Gamay na ikulang ba?
0: Lo. Lami na kayo. Ayaw, pre, kay makasala ka, pre. Ang asawa, pre, ginamahal na.
2: Ginamahal lagi? Sobra na kayo.
0: Ano mo sobra man? Usa man gyud eh.
2: Ug nagulit ako sa balay, wa pa ko makainom sa kuang Santon Gold Coffee Mix.
0: Basig ga nakit-an rod ka nga wa na kay.
2: Usa kit amo taon nga.
0: Anel lang pre, istorya ko kay di mo kumutugan. Usa may tinod yun.
2: Wala pre, wala jud ko. Wala man pre, wala man ko gibuhat gyud utan pre.
0: Sa ato pa ka loyal ka.
2: Loyal ko.
0: Oo, oh, dili lagi kayo
2: mo pagka. Dili ko Sprite.
0: Proclaim kayo mo kapag-inom mga loyal pre. Moro ni takirid ka gamay.
2: Tinood lang, pre. Mahal kinakuna kong asawa. Wadyo ko gigibuhat ka dautan.
0: Oo, oh, naram din natin.
2: Okay mo gani sa huna-huna, pre. Din ako sa kayang limbungan.
0: Oh, God. Kuya, yudin ka pre mo mahal, pre.
2: Kamula ba kasukad ako sa ipakaslan, kini akong tumoy, gitagana rin ako na siya hang liadapita.
0: Oh, grabe, kuya. Bilib yung kayo mo rin mo, pre.
2: Wala gini makalagin sa lain. Pre,
0: ako naibawaan, pre, nga. Namno kay Wando.
2: Kasi, ato.
0: Oo. Ano ki? Tawa naman. Nabiti ka na ko, pre.
2: Intrigger na, pre. Intrigger na.
0: So, fake news.
2: Intrigger na. Bisa pa pangutan, ano mo si Wilma Joaquin? Maritis mag yun eh.
0: Wala. Sige. Wala na siya. Kaya si Wilma, pre. Sige na nakatawa. Wala na iklaro na.
2: Mau ba?
0: Oo, wala na iklaro. Ayaw ko pensa po. Ngayon, masing maabot sa po ko ng istorya. Pre.
2: Libog ko niyo. Disuko siya yung matulog, pre. Mag-inom ta.
0: Tara.
2: Disuko mo isbay. Kapag ganyan asawa, libog ka.
0: Tara.
2: Libog ka.
0: Libog ka. Tara na.

Morning. Grabe kay kasilusan ni ako nga madudahon kini ako ang kining ako ang asawa bisag wala ako tarong kay ko nga pagkalalaki. Wala ko gina kun di ko mo taka di ko pareha nang ubang mga laki nga mga kuang kayo ah, darit kayo ako di gugu ka nang strict 1 ragu ko gyud. Muto nga kay sipre kay pinangga I love you so much mga kuan ni nga ko asawa ako gidala sa di do sa kananan. Muto pag abot sa kananan inani mga panghitabo.

0: Sige. Ay, nindot din diri ka unan man gina ka open diri sa kumigo na kaoban ng gusto trabaho. Nindot kay lamian kay mga pagkaon diri.
1: Ama oba. So, kon gyud ka day? Nagani gyud ka diri?
0: Gusto mo kaoban ng gusto trabaho diri mga on. Waiter nga kanay wait.
2: Hello sir.
0: Ma'am, kanang
2: Andre sir.
0: Santang ka paabot mi, pwede mangayog tubig ni mo diha.
2: Andre sir.
0: Gibagkid man yung gliblet sa ko ang kamot. Ipit po na niglagihan
1: eh. Mari nang ganahan ka dyan rin. Ay, mari nang ganahan ka dyan rin, Rodel.
0: Sige, bago man to. Bago man itong naunga to.
1: Ah, maumar. Sige, sige, gini ka dyan, no?
0: Karo po kita ato yun.
1: Ah, sige, sige. Mga unta kay paspas na kaon.
0: Sige, sige.
1: Kaya mangulit na, ha?
0: Simohanin, dako kayong hiwas, no? Simohanin yun.
1: Sige, sige, kaon na.
0: Ako aning dako kayong hiwas sa kining,
1: Kaon na lang mo na tanan ng mga dagong hiwa. Ay, kusog ikaw kag mga hiwa. Diyak ka na. Apasa ko sa balay, kay dito na mag-istorya. Diyak lang.
0: Bet! Ila ko mag... Ay, lintay. Itukar po ding iyang... At tuon ako. Muli ko bahala ning... Ya, yeah, yeah, yeah. Ilista lang niya. Ibalot, ibalot. Balik ko na ko, balik ko na ko. Balik ko na ko. Ano ni uli magagalit?
1: Sa mga tanaw?
0: Ulaw ta dito sa... May ganit kayo, wapan ako na bayari. Ako lang gikon, ako lang gipa... Gipa valot lang ako.
1: So, sige gina ka at tuli-tuli ay. Sige gina ka.
0: Kanala naman ko na.
1: Kisa mo lang ang gina dala-dala niyo itong ano yung siya nga mo rin ang asawa niya. So, nagdala-dala di kaglaid dito.
0: Amigo,
1: mga... Kuyawa gini mo no? Kuyawa gini mo no? Kuyawa gini mo no?
0: Sa muka nito, kara po na yung...
1: Kuya gina ka?
0: Sisto sa mong ulo ba?
1: Ha? Kaya ikaw rin no, di ba yung nagtagwapo? Pero pwede nga narita yun siguro ni mo. Ano man? Nadala kang mga babae dito, ay mong uyab dito?
0: Wala ko.
1: Idala na sa di mo si Wilma Joaquin?
0: Wala ko yung... di mo ko na kadara naman na.
1: Ha? Ha? Kasama na? Ha?
3: Ayaw naman.
1: Si Ma'am Lovely. Si Ma'am Lovely. Kana nga si Ma'am Lalo yung taga Jinsan.
0: Otro po na. Idala naman na.
1: Iyakong gignan nga. Mura ko nukulog. Giyap akong gikantsawan ito. Kasama na si Lovely. Mo na yung uyab ni mo.
0: Mang wa ko. Ano yung
1: nangyong man siya? Mura ko nukulog saging sa kong gisoot.
0: Kung doon ay mga nakaila sa kuwa. Nakaila na sa kuwa.
1: Astila ni mo. Kala lang
0: style ni mo. Sa muka gini mo eh.
1: Ha, mo na. Mapasukosoko din ka para ako'y salaan. Ha, kuyaw kayo mo no? Kuyaw kayo mo mga laki no? Kuyaw dyan kayo mga tirada
0: gyan. Sa tinuod lang gino, masimok yung samok ni pamilya tungkol sa mga baba, sama ninyo mga babae.
1: Karo, nagmahay ka nga ako'y mga asawa.
0: Ayan, ingon ko.
1: Ha? Nagmahay ka?
0: Wa ako nagmahay tungkol kay mahal ta ka. Ang nag-aong kay kawalan ka, baba niyo mo, lubot
1: sa
0: manok.
1: Asa ba? Asa, wa ka nagmahay? Kay nga lamang wa ka nagmahay sa kuwa. Kay?
0: Mahal ta ka.
1: Basin, boret. Ay ko ati-ati ka.
0: Ikaw ba? Kasi matangga mang, uy.
1: Dami ba yung matuwag ko, uy? Dahan ka na.
0: Nabi ako'y regalo nito sa imuha, okay? Anniversary ba yun ang turun? Mang.
1: Na-regalo niyo mo sa kuha?
0: Una rin, tunawa niyo.
1: So, nagyari kay sala. Kaya nangatag magagregalo. Nagyari kay sala.
0: Parehas ko mo sa uban mga asawa ba? Hindi ka na, ganyan
1: mo matang sa niyo. Ay, wag mo yung utang niyo.
0: O sa'yo ba yung utang?
1: Ang rera ko na ko yung utang.
0: Narinyo rin ka. Sumuka niyo, wala ko, uy. Sala ba? Ay, kasuko, mang.
1: Ay, kung wala na ah!
0: Kasi wala ko yung sala ni mo, pero mapaubos ko. So, may kong sorry, sorry, mang.
1: Matuwag ko, ay! Matuwag ko!
0: Mang!
1: Dala ka!
0: Mang! Ay, sa muka ni kasawaha, ay, magkalagot!
1: Mga maring! Nakaingon ko sa kong asawa, mga ano, sabi ni siya, ay nga, grabe naman nagkadugay, nagkagrabe naman niyang batasan. Ngayon sa kawan time ana, nangatumis sa kong kumpare, si paring Darso, si paring Victor. Nangatumis balay kay, gitagaan man kong niyang kuhan, gitagaan man kong nila o ganing, nangatumis sila sa balay kay, naghatod sila o bihag, huwag inaan yung mga pangitabo.

0: transaksyon sa kung magumparin ako.
1: Ah, o sa may transaksyon ninyo?
0: Ni Pari Dars, ni...
1: Ni Pari Victor?
0: Ya, Tio Sidoy.
1: Ano ba?
0: Pari Victor.
1: Si Tio Sidoy ni mo na? Ah, mani to sila.
0: Kaya mamuntoy mo na nari.
1: Ah, manari dito di ay.
0: Manari.
1: Ah,
0: o. Ay, no, sila sa gawas, o. Sila mo, no?
2: Pre!
3: Pre!
0: Dayon, dayon, pre, dayon mo.
2: Pre,
0: pre! Diyan mo, agis, bintan na.
1: Ay, mga pare. Sama, nalagi mo mga pare.
4: Mads, amo lagi yung ibisita
0: niya. Tabangin ko ninyo kay gahi mo po niya, pananghiran po.
4: Amo, ang kuyo ko na gini si Victor?
1: Ah, niya.
4: Kay, mo, nami ko, no? Na yung manok mo, dadalamig manok.
0: Dala niyo mo ito talisayon, pre.
4: Patingo ko na ito, pre. Pampuran mo ito, pre. Ah, amo na yung among manok ko.
1: Amo ba?
4: Sinyalan ni. Amo ni ikari ron.
1: Ganyan sa, ikaw pari Victor. Sa may masulti ni mo pari Victor.
5: Maring, ano yung maring, kaya matod pa sa kong pagtuki-tuki. Karoon ko nung adlaw ang Domingo, mudaog ko nung ang talisayon.
4: Tingin ko na si Pieto, na ba, Rodel?
0: Oo, oh, mang.
5: Si Atiyo Sidoy, si Atiyo Sidoy.
1: Atiyo Sidoy, sa may masulti ni mo, Atiyo Sidoy?
6: Ah, si daw bunga, di ba siyang dahon?
1: Mau ba? So, manari, day mo?
4: Yeah, so pwede kaya na to, pre, Rodel? Sa pagkanda, tokong mo kanya?
0: Nangyong po ko, mang, kanang si Iha tari ako, ano, isabay na ko.
1: Ganun si Iha, mga, tugtande ka na ko? Kaya nga naman, mato mo dito, manari, kailahe inyong itari. Kanang inyo mga tabadidoy, ha? Kanang inyong mga tabadidoy, kabalubi ako ganina.
4: Kitabi
1: ako si mo, kitabi ako si mo, nagsibi ako.
4: Mare, dili, perminahan na, mare.
0: Sabi naman, pagkakulang mo kasi kung mga
4: matahadaro. Manok niya mong ginala, dili niya patari. Ano, tabadidoy man ka?
1: Kani mong kumpare ba? Ikaw, matuo ko ga dili na yung kasarang kay gamay kay kagdabadiyo kay...
4: Sige. Wayang kita.
1: Ikaw, kani akong mana nga si Kwan, si Rodel.
4: Napaparin na.
1: Makakita ka niya siya ganyang, makakita rin siya batanon kay mo kapakapa na yun, mapagpagindungan na ng kanan eh.
0: Hilom ba? Katong... Saan magkapakawawan mo ko naman sa kong mga...
4: Katong si DC Itoli eh. Katong ang kilay, anak.
0: Di na tinuod, pre.
4: Nga, ingon ka nga, murag-grang ka. Murag kalimangong nagway. Oy, mao di ay.
1: Kato, kabalubi ako kanagi Antonio Nyoga ka lang, kala Pilipina.
0: Sa mukha.
1: Kasi mo ka na namaligyang maruya niya nga ang mata kaya parang ipakalaan kasag. Ay, kung wala na, ha?
4: Parang wala ba yung kabaluan na, Mare?
0: Ikaw ba?
4: Ambot lang ni Rodil, na? Kay...
0: Ambot,
1: ha? Huwag na kao!
0: Mang.
1: Huwag na kao!
4: Pare, usapin niya, pare. Isong kay pare.
0: Mang, nakakuan mo yung...
1: Litsugas!
0: Kanang manok na mo, gitaura na lang, bulang mo, binhod na.
1: Ikaw, Tiosinay. Sa resulta ni mo, Tiosinay.
6: Ashi.
4: Tara, say. Wala, ipit.
0: Musunod ko pre, kasayang ba kay Domingo ron.
4: Klaro na pre, kay tukak pa ito.
0: Kay tukak, win all.
4: Oh, gani. Okay, klaro na mo. Ano kasawa pre?
0: Mang sumuka gini mo.
1: Buya. Buya.
4: Basag baba.
0: Nagsilo sa puga nga.
1: Mana yung mga style
0: mo? Puga na puga.
1: Mana yung style mo?
0: Ikaw sa tamang taong ka, eh. Kano sa pagkamusap?
1: Manari mo? Kaya nga namang malari mo? Kaya lahi ang iyong itari!
0: O siya'y lahi ba?
1: Nagkagis na ba kasi mo ang tabadidoy ganina? Ha? Kabalo ba yung kuwana?
0: O siya'y papasabot mong kagis? Gikondisyon?
1: Gikondisyon ni mo nang iyong tabadidoy?
0: Gikondisyon ako ni puro
1: para... Nag-inom ka o kita ko niyo ha? Nakaisasi rito, nakai-blaster rito sa kwan. Kanyang turbo.
0: Hindi ko turbo, may pinamik to. Kasagit akong ito.
1: Lasak! Tila ni mo, nalasan ang style ni mo.
0: But buhatan ang pagkuli mong istorya.
1: Ikaw to hanak ako. Nangway ni mo? Kanandangway ni mo? Ha? Kanada ko ay di mo. Kasad ka?
0: Ikaw ba? Sumuka gini mo. Anak lang yung kulang, oh.
1: Masaman ka naman. Dapatan ko ni mo. Dapatan ko ni mo.
0: Huwag ko maingon na.
1: Sige kay sumunta ka sa 926 to.
0: Masaman na siya?
1: Bausi.
0: Sa minis Bausi?
1: Alam mo bao niya si senyor. Ana.
0: Muka ni mo. Okay, mulakaw ko. Mahalag di ka masugot.
1: Tisinge!
0: Masugot ka. Mulakaw ko.
1: Bukay niyo kay kula. Hoy! Rudy!
0: Lagi pre,
5: saput kayo. Grabe naman yung mga asawa.
4: Maulawan mo putas yung mga asawa pre.
0: Saput kayo ba?
4: Saput. Imong silingan ba? Sige, pananaw nito lahat kayo.
5: Hindi ko magsilbi ano eh.
4: Grabe.
5: Inaanak ko asawa?
0: Tambagi ko ni pre.
4: Wakay kaya sa mga asawa.
5: Pamina mo!
4: Oh, piyaw ako.
5: Kanang asawa, putik din! Kunanlo ka na!
4: Ucap mana yang sawah di Victor?
5: Pakitara na ko sa kutato! Kita ka lang kutato!
4: Ucap mana?
5: Naon na ko na pagi? Paulik ko sa kusawa?
4: Lahim lagi na. Watim lagi?
5: Watim talaw na na itato di ako. Pakanaon, pakana na siya kong sapo. Pagi ulit dito. Naon na ko na kusawa? Pakitara na ko sa kong tato.
4: Ah, kuya.
0: Mau ba?
5: Oh, kali pangos man na. Kinaligid kong motor.
4: Ucap mana?
5: Ano? Pagmasawa na ko na sa kutato. Pase na yun na.
0: Ngigagod.
4: So, hadlok. Hadlok masawa.
0: Ngigagod ni mo.
5: Wala kay anak putang to sa to kay musunod ra ko. Pasi siya.
4: Bangat bungot.
5: Wa ko dadlo kan. Grabe po na sawa ni mo eh.
0: Sa mukha ko pero.
5: Ikaw, ikaw sabay mo kan si mo
4: sawa. Kada istorya niya to ryan.
5: To rega
4: para wala lis.
0: Ala na. Ko niya kini ako sawon ko man eh. Tebag gi ko niyo.
5: Sige.
4: Ayo pander-ander ya pre.
5: Oh. Desidoy. Sumi ma ko lo desidoy.
6: Dako jug ko garbage. Kesa wako iki butang.
5: Ayo ma. Grabe kayo dia.
4: Nani, guapo kayo gi istorya si Doy.
0: Lahi bay tambang.
4: Layo ra magayo.
0: Magayo.
4: Unsa man katambang ima?
6: O sa man ay ang problema kadang asawa.
4: Oh, unsa may ma? Unsa may assistant mo na si Doy?
6: Ah, sinambunga timga sandahon.
5: Boss
6: Abo!
5: Boss
6: Abo!
4: Layo naman kayo rin, tumahagan eh. Pare!
0: Gawas ito tayo si Doy. Flying kick ta ka.
4: Ayaw, ano may... Ayaw na pa ba na si Doy? Idaran mo na.
0: Pre, na problema dyan ko, pre. I tell you the truth. Na problema dyan ko sa kong sawang. Sawang ko man eh. Ginagdudahan mo. Bisan ka mo, makabalo mo gilmo sa kong mga stepping. Wala mong kuilaing.
5: Grabe yun yung asawa.
4: Iso kayo
0: sa akin. Grabe kayo siya mo.
4: Dapat na pre, think twice. Think twice.
0: Sabihaan ko na lang ba ni Pre? Saan ko ba ni?
5: Di, ilang karon pagkabot mo sa siyang balay. Imo lang na tarong-tarongon ni mo. Imo lang
0: ako. Istoryahon ako.
5: Dali, daog man ta. Ewan ni, wama juga ni. Bawa na, naman ni bihag. Na may bihag.
4: Pre.
5: Dali to.
4: Dali to. Pre, napay turbo be. Turbo.
0: Turbohan ako siya.
4: Ino may daan ni, para pagkabot siya, pwede na ni.
0: Gahi kayo ni, doslap na ko siya rin.
4: O, tisya, tanawa.
0: Sige, Pre. Muli ko. Excited ako, Pre. Ako ning patulon ako ni kumasawa na ko. Lagot eh, pre.
4: Direhe na, pre.
5: Sige, pre.

0: Mang.
1: Ah.
0: Eh, ano mga suportahan ni gata?
1: May kinanak ka.
0: Ikaw ba, muna naman gagawin? Muna naman magsikyo, mga atang na suportahan.
1: Kasi dahil na yung mga kaoban ni mo na lang kagigilin niya ang babae.
0: Sumagod.
1: Kapano ba yung kanyang style ni mo?
0: Sumagod. Baktas ko sa unahan. Hantod din rin. Kitaanong ko ni mo. Nagdaba na yung kaoban mo, man.
1: Bitaw, bitaw.
0: Mang, nakuy... Ma'am, nakuy-surprise si mo, mang. Nakadaog ko itong talisayon, mang.
1: Ama ba?
0: Nakabihag, pero unong lagi. Na, duha kabuk bihag na ito, mang. Kini itong talisay. O niya, napil din niya kay bulit.
1: So, karon mo na imong gi... Imong ihatag mo ka lang imong, imong bihag.
0: Ma'am, nakuy... Nak-
1: kay nga naman, lahi po imong nabihag dito.
0: Ah, mang, lalo na po na istorya, ha? Uy.
1: Ha? Na-style mo, kana-style ni mo, Rodil, kana-naong ni mo, Rodil, oh, sus, ha? Kana mga inisihan ni mo, mga lihok ni mo, dugay na kayo kailan ni mo, Rodil, dugay na kayo kailan ni mo, Rodil, dugay na kayo kung kailan ni mo, eh? Grabe kayo, gyan.
0: Mang, kapila ko mabalik-balik ko ni singgit sa imong nunggan ni mo, nga, wako siya ko ilaing, wako ko binuhatan ko, uy.
1: Wako kayo binuhatan, pero na kayo tinaguan, ha?
0: Wapo ko
1: kita. Kay baluko si mo, ha? Nga na, wako kayo binuhatan, pero na kayo gitaguan. Kay ikaw, klaro kasi mo mga lihok. Dahil na taga-tagaan na ikaw niyong bihag. Kay para, kay kabalong ka, weakness kay na ako niyong mone kung ganahan niyong sabaw sa bihag.
0: Wala.
1: Mauna.
0: Naog na ko. Na, ang premium pa doon. Nakakuha niya siya. Trismel.
1: Ah, malay ba na ako? Gisabot niyong babae niyo dito. Nga, ay niya sa kamubayan. Or kaya yatang niyo nakuha. Ha? Kala mga inanasas sila niyo. Nga naman.
0: Asa mga ng eskwila elementary? Kahiya ba niyong ulo? Kasabton ka?
1: Asila niyo.
0: Nga nakakuha kay eskwila palis?
1: Ha? Palis? Ha? Ay ko ginagawa ikaw, ikaw ang iskulak palis. Kaya nga naman, jamming ako ni mo. Ano mga style ni mo ba? Sa stilan, mga laki ka ron, ikaw. Ha? Naman na, tara naman ang cellphone ni mo. Ah, saan ang cellphone ni mo?
0: Oo, naman cellphone ako. Lubat man yun.
1: Ah, talawa. Imong gilubat. Imong gilubat yung mayo.
0: Ah, lubat. Hindi ko ako ng charger.
1: Charge. Ako nang i-on ba? I-on ba lagi?
0: Na-on man ka ng battery saving. Sumang ka, uy, makagabalo, battery saving man siya.
1: Ikaw, kaadyong ka ba? Kadang style mo, oh? Ha? Ngising-ngisi ka. Ngising-ngisa anay ko ni mo.
0: Nangisi ko kay happy ko kay nakadaw ka tuwang man.
1: Happy ka kay nga naman. Kay nakahumol ka dito. Nakahumol ka sa imong babae.
0: O say humol?
1: Kadang style mo, asas. Ay na ko tayo, bukaw na na, kilawa na. Imong
0: mang.
1: Imong bihag niya, litse.
0: Samuk ka ni kasawa, we. Ay, kalamig, yatakan, tumban, o sipaon na yung nagway. Di palang ka na ako mahal, hagbay na ka na ako gilabay. Thank you.

na ko problema karon mga maring. Inala pa ba mo sa inyo ang mga Paris mga maring? Inyo ba nga kanang inyo mga baba, marasinggan, magrabi kayo mo, advance kayo mo mag-isip? Sabi ko buhatan, nalibiyaan na makan ako din ako ang asawa nga. Wala ba yung kasabot ani oy? Pwede nyo nag-uta ba kay? Kutom na lang sa ako mag... Kung okay kayo kung okay kayo kung paminsar, wala ko yung problema. May nga din siya nga, mundot ko na kayo kung mood kay wala may nag-away sa kong uyab. Nakabisita ko nung ko sa kong uyab. Nyo sa puton po ko, inong nag-away ko naman sa kong uyab. Wakoy! Wakoy na kanan ba? Wakoy lusot ba? Tamagi ko ninyo, maluoy mo. Kung diigay mo yung tamap, na, bantay mo sa kwandolo. Maluoy mo taon, kayo muna ako problema karon mga maring. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Rodel.

0: Mama Geraldine, bakit ikaw pa? O gamot tong katang gipahinungod sa tuang o request sa tuang sender nga si
1: Ayaw si Rodel.
2: Yes.
1: Sa apelyido niya Naval.
0: Buti mo rag Javier?
1: Javier? Artista ko ni kayo na rin ay yung apelido.
0: Basin. Ay, good morning day kang Rodel Javier sa mga Tagalaak. Kamusta naman tayo niya ito ang bro na ito. Ay, naku mga maring atong oras. Alas 11.36 na sa buntag. Katong drama. Hatod ka na ito mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas malami. Ah, sige na tagnisi. Aron nga mas malami ang kinabuhi. Mag Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Para kita diri ako. Sige, nakainan man taog Santon Vitamin C. Nagsige na lang tagnisi. Pero ayaw palabi.
2: Ay palabi ngisi kay mahinga ka, tama ka.
1: Matinala na lang sila na magsira may isa.
0: Dapat di jud ka mangisi kung wa kay kauban kay malaan jud ka juang.
2: Correct.
1: Kong. Dapat okay. Lang.
0: Kaagi ni kuan ba kay miro?
2: Grabe naman ang kaagi ni kuan
0: yan. Ano nga nang asawa no?
1: Dapat na mari hiluan. Ay, sorry. Sorry po.
0: Awag tularan sa bahay.
1: Line magina.
0: Ang tanan-tanan doon na magina sa solusyon.
1: Kana kay mulakaw ka nga, wala pa kakalakaw, daghan kay nuda.
0: Ang kada bitang manok maringa kana mang labok. Lisod juga ni mo tambalan nga maulian siya kay hawiran mo maak mang labok kana siya.
2: Correct.
0: Sabligan naman sa tubig.
2: Man fighter ana.
1: Man fighter ang tawag ana. O kana ko ana ini tubig may iya buwan maring.
2: Oh, nya butang ina pong kapayas para mahuman og tanglad.
1: Yes, okay. At ana na dalang karahay.
2: Kana.
1: Correct.
2: Correct sa cookie call.
1: Maraka si paribubong.
0: Correct. Ay nako, so ato ang himay-himayog maayo ning kaagi niya kay.
2: May nana nga mga sitwasyon, mga factor ba nga kana mga dili nimo matantya ba nga na ay mga asawa nga ay ko mga asawa pa ay yun na inyong mga bana. Uy kay mga kanin yung mga bana mapura kanina basig ba. Di alam mo ma, mawala no na.
1: Maring basig na silipon niya nga yung bana na basig na napoy kaagi mo na natagam siya. Basig po.
2: Bitaw, basig na po nana nga mga factor.
1: Nakabalo na nagsakpan na niya wala nang niyagi. Ni kumpronta diretso
0: basin sablo mga ingana
1: kasi bantay lang sa balay niya o dili putog ana wala gyud
2: correct
0: gani
1: kanto ka na lakaw na niya nanagnay ka nang pasalubong nga istorya asa na mabuka na po kanto na po ka dito
0: gani muraga kapin 20 na ka comment ang kang well mawakin diri ah magyara nito tanan comment mga mari
1: muraga kanang unsi ka buka ka wakin na nga kanang
0: yani mga comment
1: kanang unsi ka tao diya manang tanaw
0: she is a very commentator.
1: Yes. Ilibin ka mong kayo.
2: Daga kayo sa istorya diri ka. Grabe ka, master. Maunsa na adik na siya na makakay. Sa muka ninyo eh.
1: Naka Ismaela Sibiliano Sonsyon. Good non everyone, not healthy relationship. Ipa-check up na siya kay murag abnormal lamang yun na wala na ebidensya sige na lang silos watching from Mawab.
0: Okay, kita kits sa Ismaela ha
1: sa Mawab karo nga sunod Domingo next Sunday
0: correct
1: it's 26
0: correct
1: yes.
0: Kasi pa na ay pwede man awag ka na gusto mo tambag tawag na sa toang linya 0966
1: ato yung pangutana ni si Ismaela Sibiliano.
0: Sige daw
1: hana mangudyang og dili daw healthy ang relationship ipa-check up sige daw be pa asa man nato ipa-check up nga kuan o Ismaela kay ako na dungog ani bro wa may clinic ani
0: inga pa si Itcho Boy Arky nga bungot sa itoy boss master og mga maring
2: ay si Arky
1: si Arky kumusta man kadya dong
2: kumusta man kadya dong
1: nagsugod nakagampo diha dong
0: napadri ang si Josefina Tinanbuna na watching sub.
1: Watching sub niya?
0: Nag-watching.
1: Sige na nag-watching lagi sila.
0: Tawag mo mga maring 0966306 9569 alang sa mga gusto mo tambag. Live on the air.
1: Talag na yun.
0: Tawag, uy, kay...
1: O dili mo manawag, o di gani mo ring.
0: Kung di mo manawag, di kita maghuman diri. So, tawag mo.
1: Maghulat me.
0: Magulat din sa inyo mga tawag mga igala kay alang sa tuang tambag. Sige rin, watching
1: tingnan ko ni napulo ka mga viewers ba? Di malingin ko si Wilma lagi ang tao diri.
0: Si Wilma ang grabe ko gihan ka imo comment. Madarag pray always.
2: Anak na siya RK.
0: Anak na.
1: Ayaw lang doon si Marlo ha. Kaya delikado, paitait pa bara na.
2: Anak.
1: Tagaya ba nagmahal?
2: Sorry sila po yung resali ito sa kwan? Sa banghaw?
1: Sa banggahan.
2: Aba, good luck niya sa ada kong taong kapri ha.
1: Lain na ba niya RK? Matulog ka no? O na yung mamirag tiil?
2: Na niya.
0: Hop! Kahit taller. Hello?
1: Ana.
0: Hello?
1: Hello, Ibid.
0: Kensa ni?
3: Si John patin niya dari sa pantukan.
2: Aba, si John sa pantukan.
1: John. Akong naminaw si ka John unsa may maistorya nimo? Unsa may maistorya nimo sa asawa ni Rodel?
3: Salbahis nga asawa no. Buot-buoton.
1: Nahaydan na si John.
0: Sorry, John.
1: John, palayo ka may sa imong radyo, John, kay mo fade ba?
0: At pangatang si John. John, kung imong asawa si asawa ni Rodel, ang asawa ni mo ni John sa mga assessment ni mo?
3: Ang akong ika-istorya na yung asawa, di na lang siya tingugan tingali.
0: Okay.
1: So, pero ilapos-lapos lang ni mo sa dalunggan?
0: Hmm.
1: Di ka kampul ang paminaw?
3: Bago ganino. Di na lang siya, kung muli siya diya, gabi na lang para inigabot niya.
1: Tulog
3: na yan.
1: Uy, bright kayo.
2: Tama saan.
1: Bright po na si John.
0: Ikaw na ang itag na, John.
2: Ikaw na yun, John. Wala na, John.
1: Ni pangsyon po si John.
3: Naka-experience bang kong mga amigo nga inaakot ang sawaw.
1: Amigo or ikaw? Imuha na yung ipalayo sa imuha, ha?
3: Moto nga, mauli siya, gabi na. Moto kayo, nag-uli niya, tulog naman na, wala na yung samok.
0: Ah, okay.
1: Ngayon sa kami na pagmata, umaunag mata.
3: Aka na lang.
0: So dapat na alam.
1: Salamat kayo. John, isa may mong timbayaon. Pag shoutout si Muhang mga kuha na kasilinganan din ha.
3: Akong timbaya, akong mga igsoon diri sa pantukan, mga Patinyo brothers. Salamat.
1: Sige, salamat.
2: Salamat, John.
0: Welcome, John. Thank you.
1: Bright kay si John sa panggabi lang. Panggabi naman siya matulog. Paunahon magtulog ang asawa.
0: Si John na ganyan ang gitag na.
1: Ang iyang problema ko ng pagmata.
0: Mag-alarm siya. O yan, unahan ang asawag mata.
1: Mahawa na siya.
0: Very
1: good ka.
0: O, lain color na sa.
1: Akin yun, nagtapos-tapos na kita, Ani.
0: Hello?
4: Hello, sir.
1: Hello, ma'am. Well,
0: ay, pag-sir kay mga babae.
1: Lain niya kang ministeryahan, ay.
4: Ay, si Ismail ako, sir.
1: Ay, nakipag-sir ba?
4: Sige.
0: Ismail, ikaw to sa taga-amawab?
4: Opo.
1: Yay! Okay.
2: Si Ismail, si Villano.
0: Pila kong edad na ni, bata ko malikig tingog. Pila mong edad.
4: Hello, senior
1: naman ko. Uy, lain na kayo mong tingin. Bura mag-16 lagi. Hello,
4: thank you.
1: Aray, ang grabe. Ay, kayo mo pag-inig niyang 15 ang thank you.
0: Mato ka karong holyo by 16.
4: Okay, mag-order kong santong
1: plan. Wow, congratulations, ma'am.
0: Gusto niyo mamit si Lolo Amado?
4: Hindi po, uy.
2: Ano di mga gusto ni Lolo Amado?
4: Sige na po kay surprise sa inyo.
2: Sige.
1: Ganahan kayo si Bung Algabriana, ma'am.
2: Ma'am Ismaila, kanang si Kuan, si Lolo Amado na po si surprise sa inyo, ha?
1: Ay, nasa di, ay?
4: Sir,
1: akong
4: tambag, sir. Ipasaykaya na lang na siya.
2: Pasaykaya? Anya, ma'am. Anya, ma'am. Ito sa patambagon si ma'am. Ang alam, anya, ma'am. Sige, ma'am.
4: Abnormal naman good ang iyahang kuan relationship sa magselos bisag wala ebidensya no.
1: Yes, correct.
4: Matambagan ba ya na siya sir kay before naman ko sa MSWD no amo man ang gina-cater ng mga anak nga problema.
1: So need counseling ang dapat ani.
2: So kung counseling dito ka sa konseho.
1: Okay, counselor man sila.
2: Counselor man.
1: Bright to kay ka master.
4: Sige,
2: katropa. Ma'am, si Panay, Ma'am Ismaila, salamat kayo sa imong kwan. Ma'am, inala po kasi imong bana, ma'am?
4: Ay, biuda namang.
1: Sa una ba? Sa una?
2: Sa una ba?
1: Sa una ba?
2: Pilaranan ni mo. Ay, si Lolo Amado. Ito rin sa irito ni Lolo Amado.
1: Abrebe, abrebe na si Lolo.
2: Lona, Lona. Nay,
0: may available.
2: Lona, may pinailan ni Molosi. Kwan.
4: Attend ba ako sa inyong anniversary dito sa Tagum?
2: Aba,
1: aba, aba.
2: Ate, ma'am, istorya si Lolo Amado, ma'am.
1: Kedagang kay
4: kung Janton Gold.
1: Why? Kedagang kay sa Janton Gold. Si Lola Mado,
2: Lola Mado.
0: Beautiful ladies, good morning. My name is Lolo Amado, dili guapo, dili macho, apa delikado sa mga chicks.
2: Adelika.
1: Ano siya si Lolo Amado?
2: Lolo, kalma lang di alo, kalma lang di alo. Salamat kayo, ma'am.
0: Salamat sa iyong pagtawag, ma'am.
1: Masin na si Itimbaya un.
0: Okay, ma'am. Nakay Itimbaya niya, ma'am. Muna na yung panahon, ma'am.
4: Ah, sige, akong Itimbaya ang ako ang mga kauban sa MSWD, sa mga ka-senior. Amping sila tanan, kamupod.
2: Yes, mo, salamat ka ayo.
0: Kita kits, ka,
1: kita-kita karo nga kamupod. Next 26 sa Domingo.
4: Okay.
1: Salamat ka ayo, ma'am. God bless.
0: At ito na dungaw mga maring, si grabe. Ismaela.
1: Dapat yun maring, dapat ipa-counseling na ang mga asawa si ngayon na nagbatasan.
0: Ismaela, sa Villano, Asuncion, diyan sa may Mawab, Nuevo, Ilocos. Salamat once again, ma'am, na Ismaela. Okay, doon na pala yung color?
1: Ano pa yun, di ay? Yawa?
0: Wala ko ni aso nga makumkum, ingon pa si Wilma Joaquin.
2: Aba,
1: Lagi di anak asawa, no?
0: Ito, ito.
1: Pero dapat anak maring ang dama na naman dos por dos para makatulog.
0: Uy, lain lagi ka.
1: Ang dos por dos ako yung tulugan.
0: Pahigdaon.
1: Pahigdaon sa dos por dos.
0: Ano yung dos por dos? Tabla na lang.
2: Tabla na lang. Maski na lang, tabla na.
1: Basi di ka bangon.
2: Oo, sige.
1: Lain tayo, magretso-dretso na yung katulog.
0: So ito na tambagan ni mga maring kaya nagkagamay na ito ang oras.
1: Si Master na sigurado mo tambagan na kaya wala naging oras po.
2: Well, si Rodel atau Cinder no Rodel, good morning ni muda do. Sao man ato do, ana naman juga in ana nga sitwasyon. Di mapon ko mo ingon ni mo biyae na imong asawa kay kasado man mo ana. Although wala ni mo gisuwat diri, pero paminon ako murag kasado mo, kung di mo kasado pag sabot mo sa barangay. Ana na si Rodel kay nga balo ka Rodel, hago kay nang inana Rodel. Wala kay kwan, wala kay peace of mind, no? So, mo decision juga ana. Kung magpa-counseling mo, tama itong kikong sa itong sender nga, sender, sa itong listener nga, magpa-counseling mo, no? So, ato mo sa city, ato mo dito sa konsiho. Kaya manalag ka mag-counselor dito. I'm just joking, seriously. And always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Okay, dyan na tayo dugang nga mensahe, gikan kang Jonathan Unong, pa-sold out lang idol from... At Tuyon, Pangantukan, Bukid Nun. Salamat kayo sa mga mensahe. Gikan kang screenshot ni Dave Hiniralaw. Ay, kamusta naman si Dave?
1: Si Dave Hiniralaw.
0: Si Dave Hiniralaw sa mga taga XFM Bukid Nun.
1: Yes.
0: Thank you kayo sa mga kausap pa sa inyong pagpamati, mga maring. Wala man tayong orahan to kumapuhon, mga maring. Ako na si Maring Dairy, kadilig wapa, dalimin sa isapan ni magkapin sa antungon kayo, mangunay, usilingan.
1: Kailan lang yapan yung iyaan sa kanunayang panabang? Kailan si Tia Daria?
2: Master Dine, tanini na nga.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyo

0: Tantaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: Exciting time, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Ang mga pounding headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting. Mga proyekto handa sa agarang implementasyon, prioridad ng Malacanang.
1: Zulaika Lopez, inaasahang tetestigo sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Copy-paste error. NBI witness sa maming may pagkakamali sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial.
1: Arrest warrant, inilabas laban kay Attorney Levito Baligod sa kasong cyber libel.
0: Pagtatalaga kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng Al-Amana Bank. Hiwalay sa investigasyon sa flood control anomalies ayon sa palasyo.
1: Health reform advocate, umaasang magiging leadership reset ang pagtatalaga kay Dr. Puhalte bilang bagong health secretary.
0: Balitang regional, mga katropa, Department of National Defense maglalagay po ng missile interceptor dyan sa Puerto Princesa, Palawan.
1: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong buwagin ang ICC. Trump nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court.
0: Balitang showbiz kay Lynn Alcantara, hindi pala handa sa bagong pag-ibig.
1: Sa balitang sports, sa Alex Ayala umangat sa career high number 28 sa World WTA Ranking.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget, pinaigting. At yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Report. Report. Appealing ang masusing pag-aaral ng pamahalaan.

0: at walang inasa sa gabay sa implementasyon. Sinabi ni Rektor na dapat nakahangay sa pandansang plano at may mataas na pampublikong benepisyo ang mga panukan ng gastusin. Iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon sa Pangulo ang mahalagang bahagi ng 2027 National Expenditure Program. Katropa mo muna sa Panasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Media Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senate President Wingat Chalian ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralan.

0: ang 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ang kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Aping Lacson, mga katropa, ay pinimbestigahan na rin itong bill shock at sunod-sunod na pagtatas po ng singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
0: Nagkain si Senador Aping Lacson ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution Number 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umano'y hindi maipaliwanag ng meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa po sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsan ang bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nito babantayan ang galaw ng singil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation cost kabilang ang pagpapalipan ng ilang singil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag singil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa singil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 buwan kung magpapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kaugnayan po sa impeachment.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Inaasang harap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Magbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na naunang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol, maaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadarang subpoena.
1: XFM News Nationwide.
0: Abantayang mahigit 200 na pulis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang puwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta.
2: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posibleng nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances o ito ay matapos mapansin na ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos, mga katropa, ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sa pina at mga affidavit. Sinabi ni Lotok ng petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit, iginiit ni Scudero na the document will speak for itself.
4: Same lang ho yung addresses. Siguro yung pag-copy-paste dyan, kung ano ho unang na-copy-paste doon sa materials, yun ho yung...
5: Kaya so, kasi parehong number 5, parehong mama. Di ba, amin yung point naman yung counsel for respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
4: Yes, one. Lang.
2: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panig ng prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at dating Assisting Counsel of the House Panel ng Prosecutor sa Impeachment Trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
6: Minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi yung tiningnan yan? Bakit dapat yung lawyer ang in-charge dyan, yung prosecution counsel?
7: Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun kasi... Why do you have to prove na may na-hire eh? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi. There's no case against that person, di ba?
8: Yes.
7: Ang impeachable talaga is when you...
8: Yung pagbabata.
7: I will do this or I will do that.
0: Dagdag pa ni Ligo, ng impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan, kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga technical na pagkakamali sa mga dokumento.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas naman ang arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148 laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na sinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi man siya nakapagsumite ng counter-affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya, kaya hindi niya natanggap ang sabina kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa muna cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating kongresistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon na tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagayon ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabsuelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Iginit din ang palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat at sa sino mang maaaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
2: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito, positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate. Sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginit niya na limitado pa rin ang

0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Gensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Palawan. Ang Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng Missile Interceptor o Shore-Based Anti-Ship Missile System. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili matatanda ang tinalakay sa pagpupulong sa Covered Guard ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon ayon o walang pagtutol. Layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Pamilya nasawi matapos maoriente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
4: Na nagbakita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kanilang tahanan sa bahagi ng kanilang paliguan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya na isang 36 anyos na barangay tanod, kasama pa ang misis nito at nasa ikalimang baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatok at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa imbestigasyon, maaring tatapos lamang umanong mali na nakatatandang lalaking biktima na magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagit naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylay ang isang live wire na dahilan na pagkakuryente ng magkakaanak. Dahil umano sa tindi ng kuryente, pumutupangin ang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor. Naulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay na swerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng naturang pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nangingitim na ng magkita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ibinasa kami na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.9X sa FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Uga na Barangay Lutaka. Batay sa imbestigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack, ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ang biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya. Ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti na muling sugurin ng suspekta. Nakataka si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaresto ng mga pulis ang suspekta sa barangay South Poblacion sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Sugatan, Philippine Eagle.

0: ay ligtas. Katropa natin sa balita, Mariko Dino ng XFM Bukidnon.
1: Ang isang babaeng Philippine Eagle na pinangalanan sa Sawagar Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Sawagar River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay, City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turnover sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa x-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakitang may dalawang tama ng air gun sa pakpak at hita ang agila. Pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable bagamat kinukonsidera na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Sa tropa upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, Mag-VisionX Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao. 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Mariko Dino, XFM News.
0: At katropa ISF, nakapasok na po sa Digos City. Yung mga checkpoint ay pinagting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
2: Mas pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ng hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng Sangguniang Panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Neil La Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatupad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Pang Brian, humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Dalawag pa ng Philippine Air Responsibility kung saan namataan ang sentro niya. Dala yung 1,070 kilometers silangan ng southern eastern Luzon.
1: Katropang body, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour habang kumikilos ito. Pahilag ang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
0: Ayon po sa PAGASA, katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
1: Gayun man, magdadala ang southwest monsoon o habagat ang malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ng mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
0: Sumikat pong araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog bandang 6:29 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Atin po sa atin ang Balita International, ang Santon Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC. Bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang ang travel bans, visa revocation, kalagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa hakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugo ng ICC at na iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Parasta. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. At hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Anaya natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuluyang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa tinsanda ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng 4 na pwesto si Ayala matapos maging kauna ng Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Pagamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure. Isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukoy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabag din sa Mubadala DC Open sa Washington mula July 27 hanggang August
2: 2.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
1: Mga katropa, maaari nyo pambalikan ang ating pagbabalita. Ngayong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkagaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay!

0: iaatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ang ginagamit for different body functions.
2: Sir po, ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga secreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon.

0: Isang magpala at malusog na hapon sa ating lahat, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dr. Milito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, partner, at sa lahat na ating mga ka-wellness sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong talakayan na sesentro kung paano po tayo mananatiling healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit. Bukadyo po ito mula po sa Yes to Health.
0: Tayo po yung nakapakinggan sa ating po mga XFM stations nationwide. Diyan rin sa ating po Solid FM. At sa lahat ng mga lahat ng mga FM stations na hook up po sa ating pong programa. Wala sa nakapakinig sa inyo pong lahat. Ha? Of course, tayo po live din na napapanood sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-follow ang ating pong FB page. Yes to Health Inc. Ayan, para update kayo lagi sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha, sa ating pong FB page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, ay merong handog na regalo sa inyo, ha, ang Yes to Health. Para sumali, ay i-show nyo po ang ating live stream at i-comment nyo po dyan ang mga good experiences tungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga best comments para mabahagian at maregaluhan po natin ng ating pong Santong Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang ang ating pong mechanics, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang inyong pong mga inquiry sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon ka maselan yung mga katanungan, pakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Sa mga gusto mga sumubok ng ating pong mga dekalidad ng produkto, pwede mabili yan sa ating pong mga leading drug stores. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganda rin sa Generica Drug at South Star Drug. Ha? Pwede rin po ito mabili sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Kaya ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Ang ating Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan po mga ka-wellness, ay available, magiging available na rin ito sa lahat ng Pure Gold Supermarket. Mas accessible na, ha, para sa mga kababayan natin pagka-available na ito sa Pure Gold. Ha? Kaya na sa mga kabayans natin yan, tabayanan po iyan. At sa mga gusto maka-avail naman online sa ating pong online shopping store, ay pwede kayo umorder sa ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, yung mga ka-wellness, pwede rin kayo makakuha ng special discount sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa. Welcome na usapan ini atong programa The Secret of Health. Kamusta kamo nga tanan din ha? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola. I hope and I pray nga rin anak kamo karon sa kahimsog kapiskay sa panglawas mga katropa. Hindi na itong programa The Secret of Health, bagong adlaw, bagong edisyon. Hilabi na bagong oportunidad nganhi ka na ito. Hilabi na kung ikaw adunay gitawag na ito ka problema sa panglawas. Hindi na itong programa The Secret of Health. Ato sa gapong hatagan ng pagtagad sa unsang diin atong mali kayan. Kinigayong mga problema sa panglawas sa mga katropa o ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskaya sa atua gayong lawas. No? And silabi na kung ikaw doon ay balatian na siyempre din atong programa The Secret of Health ato gihapong hatagan o pagtagad sa unsang adin atong matuldukan. No? Malikayan gayod mga katropa kining mga balatian nga dinala gayod sa ato ang panahon. Hilabi na dinala gayod sa ato ang istilos kinabuhi o hilabi na kining diet mga katropa. Na? Okay, masugot tag sa dili kung ato bitong susiyon o tunan pag-ayo. Kini magong gitawag na ito mga balatian maliban na lamang sa mga genetic health problem. But most of health problem or health diseases, mga katropa, gitawag ka na siyang acquired. Makuha sa unsang paagi, pinaagi gayon sa mali nga estilos kinabuhi. Mali usab nga lives, ang diet gayon ang mga katropas pagbili sa mga pagkaon. Na? Maunang nini ato programan The Secret of Health, ato gayon ginutunan pag-ayo. In a very simple way, kadin na ato gayong matabangan ang ato agayong panglawas. Atong matabangan, no? Ang ato agayong mga balatian. Kadin na kinigayod na matuldukan, pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Busa, welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar. No? Tungod kaya live na usap kita karon ng mga katropa dinhigihapon sa ato ang number one radio station. XFM Broadcasting Network. And happy listening ha sa mga nagapaminaw karon asa magkakaroon ng lugar mga katropa. No, gahilabi na dinhi sa mga taga Davao nga di na nagapaminaw karon sa 89.1. Kamusta po mga katropa? Kamusta Davaoenos? Kamusta kamo diha? Luyo na ni ato nga mga panahon. Nga diin na ang init ug ang ulan halos pag-uban gayud mga katropa. Oh gabi eh, grabe na pong gitawag na tog bundak sa ulan, no? But I hope and I pray, no, labi na nga din anaa kamo karon sa kanindot ug kahapsay sa panglawas. Luyo gayud sa mga panghitabo sa atong palibot ang mga katropa. Okay, ang pinakapaitawon nga din adunay mga panghitabo sa palibot. Unya, dungagan pa jud og balatian. Ay nako po, mo nay makaingon putag. No? Kaingon putag, grabe naman panghitabo po taon istong kagalingon, no? Mo na usas pinakaportante bitaw bisag unsa pa man ang mga panghitabo sa palibot. Usa sa pinakaportante jud nga diin naa gid unta sa pagkahimsog ang atoang lawas. No? Okay, tawo nagbaha na din ha, nagulan na din ha. Unya ikaw di kadagan tungod kay adunay arthritis. Or ikaw na stroke din na ay nako po unsaon man ano? Lisod pamalandungon na mo nang tawon ang pingi jud ang inyohang lawas. So labi na sa mga katropa nato din ha nga din anapas pagkahimsog sa ilahang lawas. Baskog pa. Ang pingi ka na kamo ka na ang pinaka gitawag nato gabahandi sa atoang kinabuhi. Mo na tinuod o gapirmi ginapahinundom sa atong mga health experts. Data health, no, is truly our wealth mga katropa. Mapilion ka, tagaan kag milyones, bilyones, no? Aminaw ito kag mga balita karon, grabe, dili mga thousands ng mga kwarta kundi mga milyon, no? Mga bilyon man maminaw kas balita mga katropa, grabe man ang mga kwarta hawe. No? Kay mabitong pamalandungon baka ng mga balita karon, grabe man ang mga kwarta ha. Yunsa man taon na nila paggamit ay, no? Pero kung papiliyon ka mga katropa, asa ka na, no? Milyon o bilyon mga katropa. Pero pod, ang puli, nagaan po ka grabe nga balatian. Kadiyan, ang imong mismong kwarta, di makaayo. No? So, Para ka na ako ay mas piliyon. Panako ng gitawag na tog kaimsog sa panglawas sa mga katropa. Tungod kayo, wataw'y bahandi ang maka pildi gayon. Hining gitawag na tog pagkahimsog no, sa atuang lawas. Saon man ang kwartahan, saon man ang dagang kagbahandi. Pero galubog rapod ka tungod kay doon na kay balatian. Why pulos ang tanan mga katropa, no? Mo nang samtang anapas kahimsog sa panglawas. Please, no? Ang pingitawon ng inyuhang lawas sa mga katropa. Kung aduna na may gipangbati sa lawas, hindi mas ampingi o mas hatagi o pagtagad. Ayaw na hulata nga diin maabot ng spunto nga diin na maglisod na jug kag lihok. Bisan ang pag-inom og tubig, bisag ang simple nga paghatod sa kutsara paingon si mong baba maglisod na ka. Ay na nahulata mga katropa na. Sa tang aduna pa igong kusog, tawon ang pingyang imuhang lawas. Huwag ayaw kalimot kauban nimo ang Yes to Health Wellness Center. Alang gayud sa pag-atiman sa imuha gayong panglawas mga katropa. Gani ni natong programa The Secret of Health. Kung inyo hagayong napansin na mga simple rani ato ang mga health information. Na, mga paghatod ka niyo mga informasyon sa unsa nga diin maapingan ang atuang lawas ko atong susihon na very simple. Pero kung ato aning sundon mga katropa, aduna ni dakong impact o dakong ikatabang gayod para mamintinar ang pagkahimso gayod sa atuang lawas. Kunya, ang ato apong paghatod og informasyon sa mga gitawag na to wrong lifestyle and wrong diet, kung di po nyo ni mahatagan o pagtagad, o tungod lagi kayo mo ingon tagsimpir man taong kayo unsa man ang mga bawal oy no. Talagsa rabi tao, sige kaon ragod ta. O, pero kung inyuhan ang matawag nini, mabaliwala mga katropa hilabi nagmabtag pila ka bulan. Pila ka tuig hantod mahimo nga gitawag na tog habits no, or mahimo nang kasanayan nga himuon or kaunon tanawagan ni maghimo kana og bunga o resulta nga way lain mao gayud kining gitawag na tog balatian ha. Mo nay gikinahanglan kini ato ang programa The Secret of Health, ang pinakasikreto. Gitawag ng sikreto tungod kay dili na basta-basta mahibaluan. Mabend ang ato ang uluhan sa ato ang programa The Secret of Health, ang pinaka ang mga sikreto sa pagkahimsog sa lawas. Tungod kay dili ni basta-basta mahibaluan, tungod kay lagi simple ra kini ato ang mga pamaagi. Diha ra mangutan daw maminaw sa mga gitawag natog mga impormasyon nga din tawag niini wa kayo pirmi nimo madungog or makita sa social media no, ang pag-inom ani, pag-inom ana. Pero kining mga sekreto sa pagkahimsog sa lawas, which is a very simple way, especially having a healthy lifestyle, healthy diet, talagsa ra kay nimo na makita karon ng mga katropa, hilabi na ako ang medikasyon naglangkob gayod sa paglikay niini og paglikay gayod ni ana. Okay, halos tanan karon. Mura pug nahimo nga gitawag nato negosyo no, kini gayong pagpanambal mga katropa. Tungod kay uban no, moingon man sige kaon lang gud ana, way problema. Ay lang paglikay ana basta naara ka ani, imna ra ni pirmi. Di ba so murag nahimo pug na pug datawo na ni uban na sa gitawag nato negosyo no, kini gayong tinuod nga pagpanambal mga katropa. But anyway, atong balikan, kini ato ang The Secret of Health. Ako nagapanghinaot bitaw no, so tanan nga din nagapaminaw. Kini ato ang pinakasimple nga paghatog og impormasyon. Kung inyo hala ning sundon, katagan o pagtagad, no, by God's grace and help, kini gayo da magiya kaninyo mga katropa nga din atong mamaintain ang pagkahimsog og pagkapiskay sa lawas. Gani, unya sa ato ang health information. Magtuon na po taga simpleng pagtuon nga diin ambot lang kung ang uban na sayod na ba niini. Pero kay ato ang susiyon unya mga katropa, aduna tay gitawag na tog second heart no, ikaduhang nga kasing-kasing. Kung ang uban na sayod na ko unsa ning ikaduhang nga kasing-kasing, hala ato ang ipahinumdum unya mga katropa, ilabi na kung unsa kini kay importante mahitungod gayod sa ato ang blood circulation. So ay maghawa din ha, tungod kay unya ato ang tunan ka na kining gitawag na itong ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Oras na ito, Sibug, Pilipinas. Alas 12:50 na mga katropa, huwag kining oras sa sigihapon, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. And Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kauban kayo ng atong mga produkto. Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Vitamin C, and Premium D3, our ultimate trio mga katropa. Alang gayud sa atuang panglawas, aron kini mahimong himsog, mahimong ligon, piskay, matag, adlaw mga katropa. Available kini sa tanang butikang adult sa inyong lugar. Og available usab mismo sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Kauban ang ato ang VisionX Plus. Ato agayong Xanthan Gold the Herbal Tea. Og ato agayong Turbo ang ato ang male supplement for men mga katropa. And of course, ang ato ang mga lamian og healthy coffee. At ini mawala ilabi na sa pronouncing ulan. Ang ato ang mga lamian nga kape mga katropa, Xanthan Gold Coffee Mix, Xanthan Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix mga katropa, ha? Pwede nyo nang ma-avail ano, sa mismong Yes to Health Clinic mga katropa in a very affordable price. Kung gusto mo gayod maka-discount, available ang ato ang mga produktos tanang Yes to Health Clinic nationwide. Ilabi na gayod din sa Tibuok, Davao region ng mga katropa. Doon na kita yung 3 branches. Ngayon din gayod sa Tibuok, Davao region, Anatas, Davao City, sa Tagum, and sa Mati. And speaking of Mati, di na ito ikalimtan mga katropa tungod kay pila na lamang kaadlaw. Karoga yung Huwebes, no? Pizza 16 ning bulan sa Hulyo mga katropa, mao na gayod ang ato agayang free health check-up and consultation na din gayod sa ato ang mismong Yes to Health Clinic Mati branch mga katropa. Ako mismo mo ato din ha ang inyong health consultant si Jenny Druda, alang gayod sa ato ang free health consultation and check-up mga katropa. And of course, ang ato aga yung mga free services, ato aga yung hatod nga na kaninyo, no? So mga taga Davao Oriental, kita kits mga katropa. Karoga yung Huwebes na, ha? Duha na lang kadlaw, kita kits na din ha mga katropa sa so, mga taga Mati. And sa so, mga nagaplano nga mo ato, ubanan na ninyo inyong mga tibog, pamilya, amigog, amiga, kasilingan. Tungod kay mahimo kining atuang libre nga check-up o konsultasyon din na gayon sa atuang Mati branch, only once a month. Abot pasabot, usara ka beses sa usa ka bulan. Nining bulang bulan sa Hulyo, mao kini ang atuang napili July 16. Karoon gayong adlaw Huwebes. Mao kana ang atuang schedule for free check-up at consultation. And then, mahimo na ka ng regular every third Thursday of the month. Human karong Huwebes mga katropa, next month na po ang atuang next schedule din na sa Mati, another third Thursday of August. Mo na po na magsilbing schedule na ito. Na? So, kita-kits ha sa mga taga Davao Oriental. Ganin mo ato gayon sa atuang paghahimoon ng free health check-up and consultation. Sa ato ang mismong Yes to Health Clinic. O gani ang ato ang clinic address din ha, no? Sa wapan na sayod. O kilabi na sa mga nakalimot. Ang ato ang Yes to Health Clinic, Mati Branch, anaagayod sa A-Square Building, Barangay Central. O naran na ubos mismo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Dali na po na ninyo na malocate mga katropa, ha? Bagong building ng Pag-ibig Fund, na din na mismo ang ato ang Yes to Health Clinic, dako kay nato ang signage, ha? Abrido, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon, tibok adlaw ta din ha mga katropa, karoga yung adlaw ng Huwebes, alang gayod sa ato ang free health check-up and consultation. Oga sa mga taga-Tagum, mga taga Davao, syempre padayon sa Gapon ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. No, sa mga taga Tagum, mga katropa, Huwebes, di sa Junta mag-uban din ha, tungod kay naata sa Mati. But anyway, Wednesday and Friday, and syempre adlong Domingo, Iha ang ato ang schedule mga katropa sa ato agayong tagong branch nga nahimutang sa M Central Building tapad sa Mr. DIY Palengke Ganti Road mga katropa. No, and sa mga taga Davao, every Monday and Tuesday gani karong adlaw no nata dinhi sa ato ang Davao branch mga katropa. Pwede pa kamo muhabol ha, labi na sa mga taga Davao din ha. Magkita-kita ta din karon sa ato ang Yes to Health Clinic at Davao branch. Tungod kay anaa ang ato ang schedule karon for free health checkup at consultation mga katropa. Ang atong address na agihapon ta din sa Cellpole Building, door number 3, no, at bang sa Kawain Drive, Babantay, Bata, Matina, Davao City, mga katropa. Tapad ta sa Tagum Cooperative. Nara na sa highway, no? Makita ninyo na dahil na ato ang signage, mga katropa. Oras na to, alas 12:54 na. Ayaw kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto o sa pagbisita sa Yes to Health Clinic. Aron gayod, kita magdungan o mag-uban para gayod matuldukan ang atong mga balatian. Balik kita mga katropa, humanggit sa mga pipila ka mga pahinom dong. Bago tama ato sa atong health information, ato sa paminawan ang manindot gayod ng mga testimonya. No, nga di na maghahatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay balatian, ayaw kawalas paglaom. Tungod kay uban sa tabang huwag mga pangamuyo nato sa atong buhing Ginoo. Hilabi na sa ato ang tabang usab sa Yes to Health Clinic. Kini ato ang mga modalities. Pwede gayud ikaw makaangkon o kaayuhan. Atong paminawan, huwag balik kita humanggad sa mapipila ka mga pahinomdom.
1: Para na to nanay?
2: Proceed na ba kero?
1: Nag-aasa ka nanay?
2: Nag-focus ni Corelia.
1: Nanay, bago ka nga din sa atong clinic, unsa gayud ang imong mga gipangbantay sa lawas?
2: Hanga.
1: Mm-hmm.
2: Nga, paninton ko pa kuma.
1: Uy. Nga, kumusta nanay? Sa dihang na nakasuway ka sa atong pagpanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung paghangap?
2: Pagbisita na po, wala na magkaroon akong hangap.
1: Uy, nawala na hangap.
2: Wala na akong paningot.
1: Hmm. Ilan lang ka simana ang pagpanambal?
2: Isa lang ka simana.
1: Isa ka simana. Uy. Nga, sa kainon mo nanay sa mga naminaw karon sa ato ang programa?
2: Kamu karon na naminaw din sa programa sa history.
1: Mm-hmm.
2: Ari lang po mo dire kay Maya man silang tambal.
1: Ayan. Daghang salamat nanay. Usap-usap na ingon nimo sa Yes to Help.
2: Daghang salamat.
1: Ayan. So daghang salamat. Usap nanay Rosita Baguero.
2: Baguero.
1: Baguero. From?
2: Deportes ni Corelia.
3: Ako si Don, saka maestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: ito sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Kita mga katropa, ining atong programa The Secret of Health. Sa gihapon inyo magkauban your health consultant CJ ni Druda. Yes to Health, Wellness and Pharmacy. Ay labi na sa ato ang atagong branch mga katropa. Dili lamang ato ang mga Yes to Health product ang maong available sa atong mismong atagong branch. Available usab ha, labi na kung kamu adunay mga medisina din ha ang adiyan gipang mintinar. Kung gusto mo magka discount, no? Magkatipid mga katropa tungod kay barato ang atong mga produkto. Available usab ang inyohang mga medisinang maintenance, no? Dinagayod sa atong mismong Yes to Health Wellness and Pharmacy tagong branch mga katropa. And we have also essential needs, no? Mga gigamiton sa panimalay. Usab din ha, no, sa ato aga yung Yes to Health tagong branch. Huwag hilabi na, no, sa mga katropa nato din ha, nga din nagsugod tao na, nga din mahimong healthy ang ilahaga yung diet everyday. No, ang ato ang Yes to Health tagong branch ha. But kung ipahibalos tanan, aduna usab kita din ha, mga katropa, nga mga VG products. Halimbawa, kung gusto namong maglikay sa mga karne, di na mo gusto mag-prito din ha o gagitawag na ito mga itlog nga diin dili native or pure organic. Di na mo gusto mag-tawag din mag-adobo din ha o mga karne. So why ninyo, kiniatawag yung mga magic meat ang mga katropa. Ang anong gitawag siya magic meat tungod kay kanamo isip ng mga vegetarian. Napod mi mga gitawag nato nga mga produkto nga diin gihimo pud ni mga katropa in a very natural way nga diin mura pud siya gakarni tanawon. Syempre pag duna pud tay mga okasyon, lisod pud kung mga dunay okasyon na puro ra pud tay mga gulay din ha. No, puro ra pud tay mga malunggay din ha mga katropa. Basika to mga bisita makahinaway. So mao na nga to ang pamaagi, no, kanamo nga mga vegetarian, duna pud tay gitawag na tog pampuli sa mga karne mga katropa. Na kung imong lituon, imong tanawon, mura pud jud og karne. No, gitawag na to na siya og magic meat or veggie meat ang mga katropa. Kung gusto mo nga mahibaluan kung unsa na, at tuwi ang ato ang Yes to Health Clinic at Tagum Branch, tungod kay available din ha ang ato agayong magic meat or veggie meat ang mga katropa. Ha? Pwede na, bisag unsang luto ninyo sa karne, no? Maadubo man, makaldirita man, or prito man, pwede po na mga katropa. No? Pwede niya, bisag unsaon ninyong pagluto, ana, pamagis karne, pwede mga katropa. Inyong himon, ana, inyong haron ng ihumulog, ininit nga tubig, or bisag simpleng tubig lang, atod nga muhumok siya, pwede na dahil na luto ninyo sa pamagin ninyo sa pagluto sa karne, ha? O ganyan, sa dugang impormasyon, at tuwi mismo ang ato ang Yes to Health Clinic Branch na din ha, o napod ang ato ang mga assigned secretaries, pwede po mga mangutana din ha, mga idea kung sa paggamit or pagluto ni ana, ha? Og dugang panapad jud tay gitawag nato ga mushroom powder, no, dinha sa ato ang Yes to Health tagong branch mga katropa. Unsa man pud ning mushroom powder, ang ato ang mushroom powder ginagamit nato ni pag panimpla. Okay, kanamo wa man mi gagamit og gitawag nato ga bitsin or gitawag nato og magic syrup. Unsa pa nay mga food seasoning nga dinha pampalami sa mga giluto mga katropa, ang amo apong ginapuli karon o ginagamit nining gitawag nato og mga nakasanay natong gamiton, aduna tay gitawag nga mushroom powder. Minog na kini extractly and naturally sa mushroom. Nga din kung imong gamiton, lami po dyan. O pampalasa or pampalami dyan sa mga atong ipangluto mga katropa. Na? Siyempre, malika yan. Kining gitawag na ito ga problema. Nga din, anaagayod sa magic sarap o bitsin. Okay, kung atong tunan, doon na po dyan ay ikadaot sa ato ang panglawas mga katropa. Hilabi na grabe po kamo gamit niya, ana. No? So atong ipangitaan paagi ha, sa mga hilig mag gamit o pangpalasa, pampalami. Tua pud available usab ang ato agayong mushroom powder din sa ato ang mismong Yes to Health Tagoma branch, mga katropa, ha? Bisitahin lamang! And speaking of Yes to Health Tagoma branch, no, buot kong i-anunsyo, mga katropa, huwag ipahibalo. Karon gayong July 26 na, doon na gayon kita'y pagahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan na, mga katropa. Kauban gayod ang whole team ng XFM Tagum. Doon na kita'y pagahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan, mga katropa. Karong July 26, no, din ha gayod ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawaw, Davao di Oro, mga katropa. Busa ayaw kalimot, and kita kids, no, hilabi na sa ato mga avid listeners and avid client po ng Yes to Health Clinic, mga katropa. Kita kids karong July 26 din ha gayon sa Barangay Nuevo, Mawaw, Davao di Oro, mga katropa. And happy listening, ha, sa mga nagapaminaw karon, mga katropa, sa 107.1 XFM Tagum. Live usab ang atong programa The Secret of Health karon, mga katropa. And sa mga taga-bukid noon, pinagi sa 101.7 XFM, happy listening po. And 95.9 XFM Jensan, kamusta kamo din, ha, mga katropa. And 91.3 San France, live usab ang atong programa The Secret of Health. Pwede pa ka bumuhabol, ha, sa mga nagapaminaw karon, mga katropa, sa ilang mga nagkanaiyang region. Pwede pa ka mumuhabol o gamupadala gayon sa inyohang mga mensahe. E-text lamang sa ato agayong text line number na 0909-17-62844. Usubon ko ang ato ang text line number 0909-17-62844. O ato gay nga hatagan o pagtagad unya ang inyohang mga gipadalang pangutana human gayon sa ato ang health information, ha? Ay mo kabala ka tungod kay atoan ang basahon, mga katropa. Ay mo gawa kay lisod pud atong basahon unya wa na nagpadala sa iyang mensahe. Say pagdawat nimo og katubagan ng mga katropa, ha. And live usab kita karon sa ato agayong XFM Facebook page, mga katropa. Pwede niyo na i-search sa inyo agayong Facebook apps ang XFM Davao Katropa Digital. Og makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. And pwede usab kamo din, ha, mutampo ko adun na kamoy buot ipangutana or ipadala ang mga mensahe din gayod sa atong programa The Secret of Health. Ato po dang hatagan o pagtagad atuan ng basahon, mga katropa. Gani, happy viewing, no, sa ato agayong avid viewers and listeners, no, pirmis na ng programa sa XFM, si Sir Raksoman de la Peña. Maing adlaw din na, sir, kamusta ikaw? Og happy listening and viewing sa itong programa The Secret of Health, mga katropa, ha? Si Sir Raksoman de la Peña from Mawab. Uy, taga Mawab din ni si Sir, no? Ay, kita kits sa Sir Raksoman, ha? Basig, di ka makato niya na mismo sa imong lugar. Karong July 26 ang atong Yes to Health Wellness Caravan din ha gayod sa Barangay Nuevo. Hala, dalana din ha, Sir Raksoman de la Peña, imuhang mga kilala, amigo, amiga, ora mismo nimong tibok pamilya nga din gusto mo suwain sa ato agayong mga free services. Kana gayod available karong July 26 sa mga katropa. Ato kita sa ato ang health information. Naingon na ito ganina, mga katropa, nga ito ang pagatunan karon na kinigayong gitawag natog our second heart. Ang atong ikaduhang kasing-kasing. Ikaduhang kasing-kasing. Mura po dahil ni katong kantang sana dalawa ang puso ko, no? Pwede po dahil, no? Katungod kay adunay pagtuon na gikan sa ato ang siyensya, mga katropa. Ano na dahil gitawag, no? Nga ikaduhang kasing-kasing. No, gani atong susiyon karon kining maka-amaze nga pagtuon sa siyensya, hitungod gayod sa ato ang gitawag nga blood circulation. Halos tao karon nagtuo nga diin ang kasing-kasing or nasayod nga din ang kasing-kasing mao kini ang responsible para gayod sa pagbomba sa dugo. Kinatibok ang lawas, mga katropa. Pag musigot ang bumba, but pasabot pag pump, no? naay pagbumba mga kadro. Ambot lang kung sa ilaing term aning pump noon sa Bisaya. Pero atong ginagamit, maumaning pagbumba, no? Pagbumbas dugo nga madiin ang atong kasing-kasing. Maugayod ang responsible ni ana mga katropa, no? Og halos tanang tao nasayod gayod ni ana mga katropa. Apan nasayod ba mo? Adi ng atong lawas, aduna po'y gitawag sa atong mga health experts nga ikaduhang kasing-kasing. Although dilit ni pareha sa mismong kasing-kasing nato, nga mura nga organo po siya, or laing organo po siya, apan nga kining ikaduhang kasing-kasing nato, aduna po ni siya'y kalihukan or gimbuhaton nga importante kaayo mahitungod gayud sa pagtabang sa atong dugo pabalik sa ato ang gitawag nga kasing-kasing. So, nining adlaw ato ang tunaan mga katropa, atong diskubrihon, kini gayong ikaduhang kasing-kasing sa unsa nga kini importante kaayo mahitungod gayud sa pagkahimsog sa sirkulasyon sa ato ang dugo. Unsa man kini nga second heart di ay doc? Ang second heart na mga katropa ang gitunaan sa atong mga eksperto, kini di ay nagpasabot mao kining gitawag nato na calf muscles. Asa man ning calf muscles, no? Sa Bisaya pa kining muscula or muscle dinha likod sa imuhang batiis nga diin gitawag nato bagtak. Kana bang inang kagmura kag bagtak slamok ug nang pero kining bagtak diha ra na sa ato ang tila ay magtuan ang gaingon nga mong nang murag bagtak slamok, no? Tungod kay ang bagtak naa ra gina sa likod sa ato ang batiis mga katropa ug sumala sa atong mga health experts kini gitawag og the second heart. Atong tunan karon na unsa kaha nga ngadiin na himo maning ikaduha nga kasing-kasing dok kini gitawag na to ga bagtak mga katropa. No, tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, every time you walk, no, sa panahon nga din ikaw naglakaw, no, ni saka, unsa man imong gisaka diha, hagdanan man or bukid man, or nagtindog sa imuhang mga tiil, no, kanang mga muscle, mga katropa din has likod sa imuhang batis nga din gitawag natong bagtak, adunay pag-contract nga nahitabo mga katropa, eh? And it will squeeze, no? The deep veins in your legs. No, sa dihang mutindog ka, sa dihang maglakaw ka, hilabi na gitawag nato ga musaka ka o kanang gitawag bitaw nato ga mga sakaon, no? Or masaka kag hagdan. No, syempre makontract or mugahi man gid na imong bagtak tungod kay nangusog man ka. Diha day nga panahon mga katropa, ang imuhang gitawag nato nga muscles, no, kana diha sa imuhang bagtak, iyaha day nga pugaon katugay yung mga ugat dinha, no, sa imuha gayong hilalom, no, na area hilalom nga ugat dinha sa imuha gayong likod sa imuha gayong batis or bagtak ang mga katropa nga diin muduso sa dugo pabalik pasaka sa taas ang mga katropa. Unay panghitabo gayud, no? Kini nga lihok mo tabang para gayud ang dugo mobalik pagsaka. Anong nanginahanglan og lawas ang lawas og ikaduhang kasing-kasing? Tungod kay aniya ang realidad ang mga katropa. Ang atong kasing-kasing luoy taon kaayo. Para mas masabtan natong tanan ba, no? Kini ato ang kasing-kasing na ginusara naman jud taon na. Pero luoy kayo pamalandungan ang atong kasing-kasing kundi nato tabangan. Tungod kay human siya nagbumba og dugo, no, para lang ma-distribute kinatibok ang lawas nato kana na kana mudagan, musubay sa ato ang mga kaugatan, no, og i-supply sa tanang parte sa ato ang lawas sa mga katropa. Apan ang dugo nga di na pabalik, no, nga di na pabalik sa ato ang kasing-kasing muagi din ha sa ato ang mga kaugatan. Gikan na sa ato ang tiil ng mga katropa, aduna po siya yung gitawag na ito ga challenge. No? Aduna yung challenge tungod kay ang dugo nga din pabalik sa ato ang kasing-kasing gikan sa ato ang mga batiis. Kinahanglan, musaka siya against gravity. Siya pasabot against gravity, of course, our feet, no? Namagin na sa ubos bahin sa ato ang lawas, isan pag naglingkod ka, hilabi nag nagtindog ka, maliban na lang og naghigda ka, especially kanang straight nga pagkahigda mga katropa, matawag na tog level, no? Pero kadalasan atong ginahimoy labi na the whole day, No, naglingkod ta, nagtindog ta, ang ato ang lower part of the body, which is our feet, na gina sa ubos nga bahin sa ato ang lawas mga katropa. And it is called the gravity. No? So, medyo challenging ang nahitabo sa dugo nga din anaa sa ato ang tiil, nga din naningkamot tawon nga makabalik pasaka sa ato ang kasing-kasing. No? Maunang ang realidad, bisan pa man tod ang kasing-kasing nato, nagabumba og dugo, paingon sa lower part, pabalik noon sa ato ang kasing-kasing, alang sa kinatibok ang kahimso gayod sa ato ang lawas mga katropa. Aduna day challenge nga nahitabo, no? O, dili man po pwede nga din human nga nibumba ang kasing-kasing sa dugo, nisubay sa mga kaugatan, paingon sa tiil, di po pwede nga dili po makareceive og dugo ang atong kasing-kasing, no? Magpundo na lang itong mga gibumba niya dito kung asa man ito niya gilabay. So, kinahanglan, mubalik dyan na mga katropa. But then again, adunay challenge nga nahitabo because of gravity ang mga katropa. Maunang, kung walay tabang, ang dugo nga din gibumba sa kasing-kasing, kunya wala nakabalik paingon sa kasing-kasing tungod kay adunay gitawag na ito, gravity, and without help nga nahitabo. So, ang dugo mga katropa, possible, magpundo gayod din ha sa imuhang mga lower legs mga katropa. So the question is, how does the calf muscle pump work? Sa unsa nga makatabang, kini gayong muscula. No, dinha gayod sa ato ang mga bagtak mga katropa, mutabang, anining kalihukan, mahitungod gayod sa challenge sa pagsakas dugo pabalik sa kasing-kasing. Ang ato ang mga batiis, aduna na'y gitawag na itong mga gagmay, na gitawag na itong one-way valves mga katropa. Kung sadihang ang ato mga bagtak mag-contract na, the way we walk, we stand, especially we climb, or sa ato mga lihok-lihok din ha, nga din na nanginahalan o paglihok sa ato mga tiil. Diha nga mga panahon, mga katropa, kinidaing mga valves nga naagayon sa ato ang veins, iyahadaing ginapuga, no, mga katropa, kining mga muscles, ginapuga niya ang mga veins, aron tungod ni ana ang dugo mubalik pagsaka. Even, adunay challenge nga gitawag na ito gravity. O, maunay gitawag na ito tabang. O, maunay tabang nga diin na ginagamit or ginahimo gayod sa ato ang gayong mga bagtak mga katropa. Aron ang dugo nga din gibumba gikan sa kasing-kasing paingon sa ato ang kinatibok ng lawas, especially sa ato ang lower part of the body, mubalik pag-asaka. No? So every step

tungod gayud sa pagkahimsog sa atong blood circulation, especially sa atuang kasing-kasing. But kung ipaibalo kini tungod kay sa pinakatumboy sa atong pagtuon karon, basi di ay maningkamot na matag-usa nga ilahan na ng palihukon ng ilahang mga bagtak din ha, no? Why is good circulation important? Siyempre, kining paglihok sa ato ang mga bagtak sa tiil, mga muscle sa ato ang batiis, mga katropa, aduna maginay dakong ikaayom may tungod gayud sa sirkulasyon, no? Sa ato ang dugo, mga katropa. Tungod kay mao muni bubumba sa dugo pabalik sa ato ang kasing-kasing para mahimong nindot gayud ang distribution, no? Tibok lawas sa mga katropa, no? So kini naglangkob og good circulation. And why is it important? No, tungod kay ang pagkahimsog sa sirkulasyon, mga katropa, magatabang kini para ma-deliver pag-ayo ang oxygen, ang nutrients, no, ang hormones to every organs, tissues, and the cells. At wala na pirmi ginapahibalo nga ang dugo, maunay gitawag na itong transportasyon. Mauni itong deliver sa atong panahon karon, kung himo na itong practical, muranig, mauni ang LBC, mauni ang GNT, no, mura po ni Grab, Food Panda, unsa pa natin na, basta ga-deliver, no? Mauni ang nagsilbing blood circulation, o rato ang mismong dugo, mga katropa. No, dala-dala niya ang kinahanglan sa atong lawas, ang sustansya, ang oxygen, no, even the hormones, nga din gikinahanglan sa matag organo, matag tissues, and every cell sa ato agayong lawas, mga katropa. Dugang pa ang dugo, magutabang usab kini para tanggalon ang mga carbon dioxide, waste products. No, so kana nga pagkahimsog sa sirkulasyon sa ato ang dugo, mga katropa, adunay dakong importansya o gikatabang, especially for our brain function, heart health, and muscle performance, and fast healing. Pag misgutag fast healing, unsa man ay mga problema dinas panglawas, bisan gani mga gagmay nga mga samad-samad, hilabi nagdagko nga samad, ang blood circulation or healthy blood circulation, dakong importansya, gadin kindi gayod mahimo nga na sa usa ka tawo. Kaya kung adunay blood circulation problem, tingala ka, haladok, dugay lagi ni maayo akong samad. Bisag unsa na akong gipang inom, dok, niinom naman kong dagahang vitamin C, pero nga nung dugay manggihapon na ayo ang samad. Basig, you have blood circulation problem. Duwagan pa yung diabetes, oh hala. No, masamot ang problema, mga katropa. Subot po subot ang pagkahimsog sa blood circulation with the help of the work of our calf muscle, ang muscular dinagayod sa ato ang bagtak, mga katropa. Dako kayog ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog sa ato ang lawas. Now, ato ta sa gitawag datog problem. Anong problem na ako ang nahingon? Tungod kay adunay pangutana, how happens, o sa unsa nga nahitabo, kining ato ang ikaduhang kasing-kasing, dili na maayo ang iyahang paglihok. Of course, no, balikan na to, ang ato ang second heart, which is our calf muscle. Aduna siya buluhaton na kinahanglan, pirmi maglihok para gayud sa ikahimsog sa kinatibok ang lawas, dili lamang sa atuang kasing-kasing. Pero sa unsa nga diin ang kining nga kalihokan, mahimo gayong failure. Number one, sa dihang ang tao maglingkod pila ka oras, mga katropa, why tindog-tindog gamit ang iyahang tiil or wa nalihok-lihok ang iyahang tiil. Ala, taas daw inyong kamot, kinsa kaanin, no? Maglingkod pila ka oras, atubang sa mga unsa pa naging buhaton, nakalimot sa pagtindog, ay mako, naku po, mga katropa, ha? And napoy uban, maglingkod, pero magtindog, pero wapoy liok-lihok. Kini gitawag gayud og sedentary lifestyle ng mga katropa. Og magresulta nga ang pag-contract, ang pag-lihok sa imuhang gayong muscles din sa likod sa imuhang batiis, mabawasan ng mga katropa. O kini makakontribute sa kondisyon nga din gitawag datog leg swelling. Sa pasabot ani, no? Kadalasan adunay gitawag datog pagmanas din sa imuhang mga tiil, no? Or adunay mga tiil nga ano man dukawa man ni kusog akong tiil murag bug at makayo. Ay nako po, ha, basig usapon na sa resulta nga din aduna gayoy gitawag natog sedentary lifestyle. Poor venous circulation. No, kini bitaw nga mga symptoms pagbugat sa tiil, way kusog or murag kapoy ilihok ang tiil. Kung inyo ani pasagdan, mga katropa, ay nako po, ha. Masugot bug sa dili kadugayan, maapektuhan ang kinatibuk ang circulation.

0: Sessions dugo and dako kaig impact mahitungod gayod sa ato ang kasing-kasing. So please no, sa mga naminaw karon, I hope and I pray this a simple health information. Motabang ka nato no nga din sa matag lakaw, sa matag tikang nato. Atong isipon nga kini di ay makatabang sa ako ang kasing-kasing, no? I-try nato i-imagine ba no? Uyem no, kini di ay nga lakaw nako, kini di ay tikang nako. Aduna day ni pagbomba pabalik sa dugo sa ako ang kasing-kasing. Kini di ay makatabang sa ako ang kasing-kasing, no? So walking is not a just exercise. Atong isipon nga ang paglakaw dili lang nga ehersisyo, kundi aduna day kini dakong ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog, especially sa ato agayong kasing-kasing mga katropa. Oo, usa kini kapamaagi para ma-activate na to ang atong ikaduhang kasing-kasing, which is our calf muscle, mga katropa. Let us always remember, aduna tayo second heart o kanaana sa likod sa ato ang mga batiis. Dili po nato na ma-activate, magamit kung di po ta mulihok-lihok. Manang tawon, atong ilihok-lihok ka na, mga katropa. And syempre, ubani sa pag-inom sa ato agayong premium D3. Ha? Tungod kay kining premium D3, mga katropa, hilabin na kung ikaw adunay gitawag na tog din ha nga problema mismo sa imong mga kabukugan or kaonoran nga maglisod kag lakaw. Gusto man kamo lakaw pero wa man kay kusog. So way kini ato ang premium D3, mutabang para ikaw magka instant energy, mutabang usab sa at mismong blood circulation and strong and healthy bones, mga katropa, ha? Premium D3 available sa tanang butika nationwide o sa ato ang mismong Yes to Health clinic, ang mga katropa. Oras, alauna ba yung size na? O kapag kapaspas no, sa ato agayong oras, mga katropa, but bago tamo human no, sa ato agayong health information, atong programa The Secret of Health, ato sa hatagan o pagtagad, kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. From 834, Ayong Adlaw. Mangutana ra unta ko unsay pwede imon inumon no para sa sigig lipong-lipong, dok. Salamat kaayo sa pagtubag. Para sa mga sigig lipong-lipong no, especially sa ato agayong texture, atong susihon tungod kay daghan man ko grason nganong maglipong-lipong ang usang tao. Number one, basig kulang ra kag tulog, eh di syempre lipong-lipong jud ka no, tungod kay adunay gitawag datog iron deficiencies and red blood cells deficiencies, hemoglobin, no? So possible jud na, pero kung okay man ang pagtulog pero nganong sige gyapo kag lipong-lipong, better to check your blood circulation, especially if you have hypertension, diabetes, heart problem and a kidney, even a kidney problem, mga katropa. This condition, usapod sa mga symptoms, mao gayud kining gitawag datog dizziness or paglipong-lipong. Ikatulo, no? Kung aduna po kay gitawag datog ear problem, ear infection, aduna kay problema sa imuhang dunggan, bantay po na ninyo, ha? Labi na kung dugay ng panahon nga imong dunggan murag naigaugong, naigasakit sa sulod, ipacheck ninyo na kabasag na anay nahitabong infection tawon, ha? Siyempre, magresulta jud na og paglipong-lipong or pagkawalas balanse. No, kasi syempre ato ang dunggan, especially our inner ear, mao man ay ga-control sa baga balance no sa ato ang lawas, mga katropa. Therefore, if you have ear problem, usapon na magdungag sa resulta nining gitawag natog paglipong-lipong. Asa man kani ana nga mga kondisyon nga atong gipanghisgotan, no? Ato ang dayong hatagan og pagtagad, mga katropa, no? I highly advise no, sa ato ang katropa nga ato ang texter nga naglipong-lipong, visit our Yes to Health clinic na para ma-check na to personal unsa jud pinakahinungdan nganong naglipong-lipong ka. But then again, hilabi na kung adunay high blood, edi aduna po tay specific combination, specific herbal medicine and specific program para gayud yana. Okay, ko ang mismo paglipong-lipong lang kana nga resulta, dali ra man gud na mawala. Basta ma-address nato ang pinakaugat, pinakahinungdan nganong ikaw naglipong-lipong, ang mga katropa, ha? So I highly advise visit our Yes to Health clinic para mahibaluan nato kung sa jud pa nga pinakahinungdan. Pero kung mo reply ka unya imong ingnon nga, ay doc, high blood man ko, dito amo to pinakahinungdan, no? Edi aton tabadan ng high blood para mawala ang kining gitawag nato nga paglipong-lipong, no? And for the meantime, pwede ka mo inom din, ha, sir or ma'am, sa ato ang texter, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kining the best duo and the combination sa food supplement. Santon Plus Gold motabang para gayud mahimong nindot ang sirkulasyon. Nas kinatibuk ang lawas, even you have hypertension, even you have diabetes, even you have heart problem, liver problem and kidney problem. Dako kay ikatabang kini gayong Santon Plus Gold. Tungod kay aduna siya'y cleansing properties, mutabang para gayud mahimong nindot ang sirkulasyon sa dugo. Pag mahimong nindot ang sirkulasyon sa dugo, syempre nindot ang pag-supply niini sa mga sustansya, mga oxygen, especially paingon gayud sa taas nga bahin sa atong lawas nga mao ang atong utok. E di dugang solusyon kung ikaw gayud naglipong-lipong mga katropa, na? Duwagan pa dyan natong Santon Vitamin C, ang ato ang brain, ang atong utok, timan E, mo kini ang parte sa atong lawas kaya din hataas kayo og vitamin C level. And on and vitamin C is only the vitamins nga diin dili kayang i-provide sa atuang lawas sa ilahang sariling kalihukan, no? Tungod kay kita lamang makaprovide ni pinaagigad sa atong mga diet, no? Manang paningkamuti pag ino mag-santon vitamin C para ang ratio sa vitamin C level sa atuang brain dili gayod mabawasan. Kay kung mabawasan ka na, usapod sa magresulta niini kining gitawag natog dizziness or paglipog-lipong. Dugang pa jud kining gitawag natog nausea o gadaghan pa ang pwedeng batiyon mga katropahan. Santon Gold, Santon Vitamin C, suwayi pag-inom. And mag-juice pug ka o pure one pipino and one sayote. Isag ka ng duha lang. One glass at least every day. Suwayi na good for 15 days. Diba, makita po din mo ang resulta, no? Pero lagi, kung ado na kay problema sa dunggan, mas maayo ma-check na to na personal mga katropa or unsa pa man mga kondisyon, ha? Dagan salamat, no, sa mga niuban. Labi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe, mga katropa, ugma. O sa gihapong orasa, o sa gihapong stasyon, ang programan The Secret of Health, kauban sa gihapong ninyo ang iyong health consultant, si CJ Nedruda. Pansamantala, ato asang tapuso ng atong programa. Tod gawa naman taigong oras sa pangalan po ng Guest to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May adlaw sa tanan. And God bless us all.
1: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM. Pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
4: mapalit na sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for men.
6: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tatwa lang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pakiramdam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugo sa may pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon tingin. Ani na puta sa laing sugilano. Storya sa kinabuhi kung diin atong salusaluhan. Dili tungod kay. Kita magmanipayon apan. Magmasalubuan tungod sa dala sa kinabuhi nga. Storya piniagi ning paghatag nato og kinabuhi. Daw dahil sa itong mga suking tigpaminaw, dili lang diri sa Sugbo apan sa sikbit natong mga isla. Probinsya. Dabi na sa mga katropa nato sa Mindanao, iya sa may XFM Tagu, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensen, Bukidnon, Zamboanga. XFM, Ilungayan, Kanlaon, Pagadian. XFM, taghan o'y hangak man. Ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw nga maabta ni ining atong pagsibya karong hapon na. Sa mga taga Sugbo, shout out sa mga taga Pasil. Sa Bulacan, Mambaling, sa Lapu-Lapu, at mga suking tigpaminaw sa Bohol. Madjong hapon. Kini atong suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kini usa ka babae nga taga Masbate. Nga atong itago sa pangalang Angel, 30 anyos minyo. Ang iyang problema, problema na pud nato ron taod-taod. Actually, TBH. Pero inyog yung masabtan, maghisabtan ng tanan. Ato ni isa-isay, subdan nato ni. Atong sugilanon nga giuluhan. May pagway pilion.

0: Jim.
1: Oh, ano ba? Please, not now. Hindi kaapoy ko. Huwag ko sa kondisyon ron. Sa sunod na lang, okay? Sabta lang ko, please.

0: Ang gagawin ko nga nagkinahanglan sa buwan ng butanga. Nagkinahanglan ko sa'yo pagmahal. Sa'yang pag-amuma. Sa tanang atensyon nga iyang ipakita na ako. Nagkinahanglan ko niya. Yes, kwarta. Huwag ko nabasag di. Pero nagkinahanglan ko sa'yang pagkabanan ako, G.
1: Day, layo man ko ng gap sa inyong edad. Siya, 63 years old. Samtang ikaw, 30 pa lang.
0: Ang samay angay na kong buhaton. Murabag, huwag siya magmahal ako. Murabag, huwag siya magpakabana sa akong panginahanglan isip asawa. Murara kong tau-tau sa kaumayan. Murara kong maid sa bahay. Huwag ko niya isip ang asawa ko niya.
1: Sabta na lang ko ang imong bana, Day. Monalay at imana, ang yun yung anak.
0: Di ka na bastante. Nakasabot ka na sa kumbot ipasabot. Nakinahanglan sab ko niya. O di ka baliwalaon lang ko niya.

0: unsa? Nagpapublish ka sa usa ka site sa internet?
1: Yes, Day. Mao na lang yun ang nakalingaw na ako. Diha na lang ako gi-divert akong kay ubos sa kumbana. Yawat na lang. Malimot ko sa akong problema.
0: Angel!
1: Pag-abi ni Mochi, takahan kini-message na ako. Wa man ako gibutang akong status o abi ni Butay. Sa kadaghan sa mga nag-message na ako, no? Usara gid ka tao ang akong gi-replyan. O gabi ni Butay, guwapo kaayo siya, Day. Taga-dinhirasab sa ato. Guwapo kay siya, oy.

0: big message may kilala ko. Basahon na ako yung message. Uy, can you basa? Niya ka message? Mag-online ko na siya karun. 2 PM ko no? 1:30 na, so 30 minutes from now? Pagka-chat me? Unsa? Nagsabot nung nga mag-eyeball mo karong Saturday? Yes, Day. Pag-abi ni mo, sweet kaayo sa samong pag-chat.
1: Oo niya. Wani mo siya sulti eh. Nga dako kang menu. May ban na ka og dunay anak.
0: Wa siya may pauday, uy. Akong gipatuon niya nga dalaga pa ko.

0: pa manigas personal eh.
1: Ikaw ba? Bolero man di ay ka?
0: Hindi na bula. Inuukol mo na akong isulti. You're so beautiful.
1: Thank you, ha. Sige na, uy. Mga una ta.

0: Thank you sa imong invitation, ha.
1: Thank you sab sa imong pag-uban nako. Memorable kami nako, ba? And I hope dili na yung katapusan nato para kita.
0: Michael.
1: Angel. I like you.
0: Michael.

Nga nung madiwi. Kaduha pala may nakita ni Michael. O kadaga na sige yung chat. Mura man uga. Lahi ang ako kipati niya. Kahit. Nga nung makiti. Gusto ka ako sa kong desisyon. Sige rabag yun siya uga. Padayag siyang kipati na ko. Kahit. Usamay akong buhaton. Kahit.

0: Pero kung bahat mo, babe, galipok ni Chukuchi.
1: Angel,
0: ang pagkuha nga akong gipangita sa kumbana, akong nakita ni Michael, tungkol sa yung caring na ako, sa yung ka-sweet na ako, galipok ko, kung lang siya ngayon akong buhat doon tungkol kay Jay, na-develop, nag-yip ko ni Michael, Jay.
1: Angel!

0: na ginagsugod ang kalbog? O nagkalibog ang akong utok, DJ? Nasudla na gyud og bakukang. Ngamurag na wadaan ako og panghuna-huna. Tungod kay giatubang nako ang bawal. O gipili ang bawal. Og unya, mao kini ang sumpay sa naitahibo. Sa naitahibo.
1: Para kinsam ni Sing Sing?
2: Para imo. Nakagimong kong kong siya o nag-sale sila. Mag-ipalitan ka.

Ay, lapag yun ay ko sa kumana. Lapag yun ay ko niya. Ichi, bisag doon nagigipakita na ko nga magkapahibos na ko. Pero lap ka iti ko. Bana ko ikaw. Lap ko pa kay ikaw, Chim. Pero si Michael, gibati ko kamingaw niya. Gimingaw ko ni Michael.

0: Sophia. Ngayon di magkamatubag na ako. Dahil kung magkabasab na ako. Angel.
1: Michael. Michael. Oh. Ayaw. Tiliang ikinig atong kipuhat. Oh. Tiliang ay...
0: Angela.

0: ka na yung gustong isulti na ako. Nga matod mo, importante kayo. Di amanggit ka sa kong atubangan, sige. Sulti.
1: Aabot ba? Huwag ka makisabot sa akong tigas magsulti. Galipog ko.
0: O sa malaki ka na.
1: I'm sorry.
0: Ganong lang kayo mag-sorry?
1: Lila ko gusto nga ito na itago ni mo. Maubahala na. Musulti ko ni mo. O maginaot na kung madawat na ko ni mo. Human ko ni mo isulti ni Antalan.
0: Unsa ka na?
1: Minyo ko.
0: Unsa?
1: Pero tuhoy ko. Love kita ka, Angel. Love kayo.
0: Michael?
2: Imunta tong gisultihan nga minyo kasab.
0: Di ko makahimu, ana. Ambot pa.
2: Tungod ba kinahi kong makasab niya?
0: Ambot pa, Chi. Naibaw ka gito sa nga akong love sa akong bana. Love kay na ko siya. Kung nakahimu magali ko, ani. Kanaaro sa pagdingaw lang sa akong kaugalingon. Pero ako mahibaw nga. O santo pa di ay... Inel tanan. Ugo ko may bawo sa agay ko buaton. Naglibo ko si.
2: Day, minta sayo pa. Kinahang lang nga imong timbang-timbangon. Kun unsay angay nimong buhaton. Tungod kay kun magpadayon kini, nahadlok ko nga mahibawon kini sa imong bana.

0: po. Nalibog ko sa kubaton. Maluay ka. Tabagay ko kung sa agad ang kubaton. Pura na og mabuha ka nga kung usap pag-unaw na sa agad kubaton. Mahal ko kaayo ang akong bana. Bisang pasayang pagkuhang na ako. Pero mahal na ako siya. Pero si Michael... Mahal ko usap si Michael. Nasa may agay na kong buhaton. Tabangi ko, maluwi ka. Maluwi ka.
1: Salamat. Salamat. Abay na kung di na ka magpakita na ako. Salamat, Angel.
2: Michael.
0: Michael.

0: Angel?
1: Di dati pa dayon kining atong pagpakabuang.
0: Angel, Angel, mahal ko ikaw. Huwag mahimong biyaan ko akong asawa tungod uganang ni mo.
1: Mike.
0: Mahal ko kay ikaw. Mahal ko ikaw. Mahal ko ni mo, di ba?
1: Oo.
0: Panyang anong may ngayon magkangahunungo na natong atong relasyon. Angel, mahal na itong usag-usa. Maundi nila itong putlo na natong relasyon. Aba?
1: Michael. Ah!

Ang akong bana, senior citizen na. Kun imong ikumpara ni Michael, kusog si Michael sa kama. Pero sa akong bana, lahira. Og nakadesisyon ko nga biyaan na lang si Michael. Kay karon mabdus ko. Og mo ni ang dako na kong problema tungod kay sure ko nga ang amahan sa akong gisabak. Anak sa akong kabit. Og ang nakapait pagyod kay ang akong kabit, usasab kami niyo. Og mo okay na yung mga pangutana. Sa may angay na akong himuon. Wala na ko nagpakita ni Michael tungod kay dili na ako madawat ang nahitabo. Og akong bana, sa may akong himuon, isulti baka na ako niyang kamutuuran nga dili iyang anak nga akong gisabak. Nalipay ba yung akong bana nga magkaanak mi og pagbalik? Pero dili day iya.

Ayan, pambansang ano, pambansang kanta. Yung mga may shubit-shobet, ganun po yung mga pambansang kanta nila eh. Ulitin natin, be. When you hold me straight and... Hindi nyo alam, no? Oo, pagdududahan nyo ko, nakabit ako dati, hindi pa. If there is one thing, moral, thing I could never ever dare to do. Ano mga beat? Chilling na ako once nga buhaton na ako na kay murag bati na jud ko. Hindi ko na nakagwapa pero like dili ko mo step into that level. Like uy. Madaginot mamasat po ko uy kutob ko ayn. Malaag man kog imol. Ano wala no ano ha. I'm not trying to be kanang ay, ganun ko bandiha ba nga? Ay, pasanda-sanda. Day, bisa kisa naman sa day. Yung napunti gamay konsensya, day. Hindi naman na pasanda-santa, day. Pero, uy, grabe sa kabating nga batasan nato kung pati ina ng mga kanang makasakit na taglaing tao. That's another thing. Diba? Kasi kung parang na-involve nga family. Sabi naman, guba mo pamilya. Ano nga, ito yung mga bata, uy. Kaya naman usually, kaya naging mga na mga past trauma sa ilang family issue. O ba yun ay mga, I don't know ha, I'm not, dili ko gusto mo label ani. Kapasagaran sila, nagi inner problem. Adyo yung mga problema sa relasyon sa isig kaingon. Kung sa ilang mga ginaingon tong upbringing. Very, this, kanang, kung ano nga topic, good, very sensitive. Oo. Kung open ka ani nga topic, you'll probably be aware. And kaya ni mo magkaroon ng control sa mga naning nga situation. But we can't deny na bisan kita, bisag wala tayo yung family issues ng mga inana. Ano na po tayo ato ang ginatawag itong trauma? Hindi mo natin consider nga ang trauma lang kaya kanang nangabit nga itong amahan o inahan. Ano na pala yung trauma sulod sa family? Unang very important ha. Muna, isuod yun sa iwang una-una. Nari ko ba nga, ay, sa unang panahon, wala ba yan yung depressed. Panunggad yung mga in-ana. Nalagi ko yung istorya na kung in-ana, yun to, una na ako dito so, eh. Dami ko. Bitaw, may makadungo kung in-ana, may mga, ah, depressed, waram na sa mo sa una. Oh, muna! Hindi na lang kung may istorya, nakarant, hindi din yung mga dito. I-off na lang kung mic, Doc JJ, kaya base niya mag-yaw-yaw na pong kuha. Kapag may inong, masigira na pong pangasaba. Samasad po ning DJ Dris XFM, eh, masigira man sa pong kitab. Sa ito mga shooking tigpaminaw, ito ang letter sender, si Angel. Si Angel nga nakasa, o ito nalangingon dahi, nakasa, magiga dahi. Nakasa, magiga sa imong bana dahi. Ako na makaingon sa kuno, puriagaba sa dani mo ang ipadahad. No? O sa'yo, namikay ka basulod, pero at the same time, kasabot sad ko, nga lesod kay imong kaagiro. Lusagi na ni mong tanay. Apan kay nidangop man ka din sa ito, aaw, dawata ang mga tambag nga gikan sa itong suking tigpaminaw. Dili lang din sa Visayas, apan sa Mindanao nagikan. Of course, ta din hikaroon, ha? Wala open ang atong linya sa mga taga-Luzon, taga-Tagom, taga-Mako, bala din, ha? Taga-Mate, taga-Samal. Ay, caller ka, Doc JJ? Yes, hello, maayong hapon.

0: Hello, Cross.
1: Sa may maingon ni mo ani karon, ditsuan na lang tambag.
0: Okay, akong ikatambag, no? Kaya nga, Juan. Juan 8, 32, ay peso 5, 25, o kanang 28. Dayon, Juan. Kining unang Pedro 3:7. Okay, ako ni tagsa-tagsaon ni Angel, ha? Dere sa Juan, Juan 8:32. Nagingon nga, mas maayos siguro nga imong isulti ang kamatuoran sa mumbana sa nahitabo. Dayon, siguro wala iba nang malipay. So, wala iba nang malipay. Pero mas maayos siguro nga imong isulti na lang kay, kuan ba ya, when the smoke is going down. So, kuan na lang, isulti na lang kung mahal ni mo ang mumbana. Dayon, kuan na lang, kanang pianis po ka ni Michael. Isulti po ni Michael na kung sa imong status.
1: Set your free na, from the truth, ana.
0: Yes, yes, yes. Kay, molimpyo imong konsensya kung imong yung isulti. Kay, kuan. Una, napag-ikasulti ni James nga imong bana. Medyo, Brad, mag-Brad lang ko ni Mono, bisag na, senior citizen ka, medyo nakay kulang. Manang imuha rin o ng Pedro 3:7. Nagingon nga ang mga bana, padayong magpuyo. Uban sa ilang mga asawa, uban ang kahibalo. Kay ikonsiderar nga ang asawa sa mag-mahuyang nasudlanan. Doon na sila'y kuan. Doon na sila'y, James, doon na sila'y kanang need sa tua. So dapat, imuntang obligasyon as bana bisan to dagan ng dinanin mo kaya pero gayon ni pag time ang imong asawa. Pero Angel, wala po na nagpasabon nga kanang maluwas na ka asa wakas sala. Imuha gining sala tanan. Dili na rason ang pagkakuwang ni James sa imuha nga mubuhat at kanagakong problema.
1: Correct. Dili na so, siya pwede imong excuse. Anak.
0: Oh, dili na nimo pwede imong excuse. So, kuan po danta. Kanang angay po nimo tang sabton kay basin kanang kapoy sa trabaho. Pero again, James, back to you, James, no, kuan. Kanang do na kay pagkuan sa mga asawa. Kung maglisod na ka, do na may turbo food supplement. Tumari lang ka sa station naman sa digital. Si pare nga parang digibots. O di ba kaya naman po si Crash diri? Dayo ni Kuan, kanang amaw to Angel, no? Kanang dila na to tasun kay malanga na ta. Kanang esulti ang kamatoran.
1: Yes, correct. Kanya, and kwan, I thank you.
0: Dayo Kuan ba ya, daga ba yun na nahita po ron Angel nga bisan to odo Kuan, bisan to odo doon ay pagkulang yung bana. Ang pamilya na lang ni Michael mong hunahunaon. Nga kung inyo nang ipadayon, makabungkak sa pamilya.
1: Kana. Ay, daghan salamat sa imuha niya.
0: Salamat kay Kras. Okay na lang, God bless.
1: Naki-shout out?
0: Shout out ko, of course, sa all the staff of the 88.3 XFM Cebu. Then, Sir Eric Manait, na musunod daron ni Paring Digibots. Then, ni Kuya Stuboy, that's my XFM kanlaon. Namino sila karon on top then. Sa kong family tree, dayon. Masuspesyal din yung Krasak. Salamat kay Kras.
1: Sagit mo sa Doc GJ, oy! Okay, salamat! Katropa mo!
2: Ay, exciting!
1: Kulo ko baan sa kuanin niya, usay? Ano mo ka, oy! Nausa naman ni, oy! Ay, thank you, kaayo sa ating suking tigpamina. Ano na ko'y message na receive? Ano siya, oh. Di ako nganlan, pero ay tago na to ni sa pangalang Christian Amudja. Taga Buhol, Sagbayan. O siya, di gida maayo ng mga bit or magbinuang. Dili bali akong binuangan or pasakitan. Basta di lang ako nagbinuang. Oy! Ay, kaab-ab sa among kagawad. Di ako kahigala ang galang kagawad, Christian. Ab-ab man. Tabi. Hello, may hapon!
3: Hello, did you rin at sinunera?
1: Uy, absent ka. Absent ka.
3: Ang guwapo.
1: Sige, absent ka kay di ka. Absent ka kay wakay tawag. Wat ko sa mga tambag.
3: Kasi mong buti rin akong hindi ko ganana.
1: Ansa? Kabaw ko ani.
3: Ano na din ako ni ni May.
1: Ay!
3: Kaya ba, nabigana. Kaya hindi ako plastic. Ito si Bino on.
1: Naunsa man tamo. Eh, nga nag-inimi-inimi man mo, oy. Magkadayon, ganin mo, ano.
3: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Sige lang na.
3: Kuan.
1: Oh, ato da tagay tambag si Inday Angel bi kay murag gahuat gini si Angel ba.
3: Wa jud maangay di angalan Angel niya. Sa kayang gibuhat si ang kaugalingon. Kauwag man ani mo tiay.
1: Agay.
3: Ano naman na masagad tigua nga di man ka kamatag bo.
1: Aray.
3: Mano. Dimo. Okay. Kana naman day imong importante sa imong kinabuhi.
1: Mhm.
3: Ora gina leksyon na ha. Bonet mm-hmm. Man ni ninyo mga batanon ayaw mo pa man nagtiguan.
1: Ayan.
3: Bahala pertahan ka na.
1: Ana.
3: Kay mag okay ini kadto sa kaminaman makasakit mo.
1: Mhm.
3: Kanan kanan kakuan ba? Kapareha lang.
1: Ayan.
3: Nga wala man tayo may mo pinyabot naman ha.
1: Ayan, yes. Tinoen.
3: Tugub atong pamilya ni Michael. Oy.
1: Mm.
3: Kaya na, be, puto yung sawa ni mga kakak.
1: Ayaw gupa.
3: Pwede rin mong saba. Kasapa kasi mong bana.
1: Dako na
3: kayo. Kaya sutiin na lang siya sutiin mo dito. Ngayon pa sa ilo niya.
1: Kana.
3: Ay, naging truha ha.
1: Yawat. Dito, paminaw day.
3: Makalagot kay ka.
1: Oh, relax, relax. Ang puso.
2: Ayaw!
1: Daghang salamat, Miss M. Katropa mo.
3: Exciting.
2: Exciting.
1: Ayaw! Naman sabi si Miss M. Uy nga, naman daw iyang kuan. Naman daw iyang tawag ani, enemy daw din hi. Mag-ako iyang enemy. Isa ka niyang enemy. Ayan, open ka po na itong linya ha. O, ano pagkabit-kabit ang topic, gamay na may manawag. Hello, mayong hapon.
4: Hello,
1: hindi ko para maayon po. Ay, ay. Magandang. Aw. Kinso mani, si Mrs. M mani.
4: Pore ka dyan, DJ Kenita.
1: Ayan, at dahil dyan, pasok at sabihin mo na ang gusto mo nang sabihin.
4: Ang babae na natin, DJ Kenita, parihara, dili man na pa na maayon mo ang kung kung nahilog mata sa inyong bana, isa isa mo na ako lang. Mm-hmm. Kung pinudana yung higga, o gumunanaw ni mong bana, magbityo mang gani kung nagang mga anak.
1: Mm-hmm.
4: Sana ganing, kana ba kay ano taon nga? Kana ganing, bisa tiguan na, inyong sabtong ka, dibuhi na mong ka, dili ka mang taong na, imati pa, dili ka kuhan mong bana, ikaw na lang ang sabot.
1: Ayan.
4: Kaya dagang mga babae na sa pagkatiman pa ba na mangita pa o glain kaya hindi sila kung tunto sa ilang pagkaasawa.
1: Relax, Mrs. M. Relax sa Mrs. M. Ginawa daw. Ginawa. Inhale.
4: Agi mo na ako rin si Dodia. Dodos po kayo ang kuan ba niya. Ang amuang atlet, yahang yatagaan o bati na communication.
1: Ay, mana.
4: Wala nang dili ko palabi. Ang babae mo na kini parihala. Parihala ang dili.
1: Yes.
4: Pwede mo sa kalibutan.
1: Mm-hmm.
4: Ala na lang, DJ Sinita.
1: Sige, salamat ka, Ayohan. Murag, suku na yung kaay ka diri nga part ay murag kasumbagon ka. Oo.
4: Muli yung sumbag, DJ Sinita. Kitong din ako, DJ.
1: Ayaw na lang. Thank you, Mrs. Ay, shout out. Go. Shout out ka.
4: Okay na, DJ Chinita.
1: Well, of course. Oh, sige, go ahead. Ikaw na.
4: Shout out ka niyo po na, DJ Chinita. Mayong hapon, Benedok, DJ.
1: Mm-hmm.
4: O ni Miss M. Then, sayang, inibimas ko yan. Then, online, DJ. At taga-samal. Then, panan ako mga friends. O takwang ba na nga si Sister R nga always ipaninaw ka XFN 88.3.
1: Ayan.
4: O kaya ako nanan nga si Benny.
1: Ayan. Thank you. Thank you, kayo, Mrs. M. Katropa mo.
4: Exciting.
1: Ay, ay.
2: Exciting.
1: Ay, ay. Okay, next caller. Oh, open na itong linya, ha? Kaya naman ang isa, wala naman itawag. Kapag wala po, pedali igdayal.
2: Ay, ay.
1: Basahon sa nato ni... tawag ani basta sa kita sa kuntungan ani akong headset. Okay, gira-gita aning adjust ba? Dasan li-li-on di? Kung unsa ni di? Ayan, ano yung sasabi ko? Ah, din ako ni Bastahon! Din ako ni Bastahon! Tungod kay kung ay bawal ni siya, bawal masisira ang buhay ko. Buhay ko po ang masisira. Pagbabasahin natin to. So, di na ako nabasahon. Let's go sa uban. May ganit kay message ni mo direct na ko. Ang imong i-comment na. Bawat asa tag-trabaho. Ayan, hello po, maying hapon. There's Jason, maying hapon, DJ Reyna. Kanain mo manang gisudlan day in jail. Sakto na para ni mo. Pwera na lang sa maayo, ha? Dilitanan ka mo mga babae, pirmi man good mo sakto. I tell you frankly, dagan dyan ay mong mga anghel nga demonyo pagkata. There's Jason, kanida mga babae, pirmi man good mo sakto. Actually, oh, ako muti, umuang ko yung bugot. Pirmi dyan ko sakto. Pero may sakto sa among statement. Kani mga laki, ganun di mo masakto, kani mo kabaw mo express sa inyong gibati. O nang diligil mo masakto. O na, mag-express mo sa inyong gibati. Sobraan ka expressive sa babae mo, nang hunahuna sa babae, pero may silang sakto, kaya gina-express na mo. Dapat no mag-cut on good mo about about kuan ay para diligil mo malibog-libog. Tagayin yung time nga sabto ng inyong utok. Psychological nga mga hisgutan na. Kaya usahin man ko, hindi mo makaya gagsabot sa kanang, ano lang, kanang mabaw lang ba? Matiga mo nga na, babae, pero may nga sakto sila. Tungod ka, expressive kayo sila. Paminaw nila tanan ka na express nila lang gimati. Therefore, tama sila. Kani pong lalaki, wala gin mo yung daganan, kani mamumust express sa inyong kaugalingon. So, di gin mo sakto. Oo, kani lalaki magbigay na, mawa na siya, Darce Jason. Pagkuan mo, pagtuon mo, be! Kapoy kayo mo, ay. Di ba lalim sig explain diri, ay. Unang muundang na lang jug ko. O, may pa niya akong kaila, o. Kung di daw niya ma-excess, iharam man ng ilo. O. Ulul. Baliktaron daw na. Mwa na. Patricia Henarnales Estoso. Good afternoon, DJ. Matambag ko sa suwat gipadala ni Angel. Sa sinugdanan, nag-storya on tamo yung bana. Tinood. Communication. Mugay nang yung ko-express. Communication is the key. Mugay na yung mga bilateral mga inaana sa gobyerno kay ang panag-istorya ang dakong, dakong tabang. Dili lang na sa pang-gobyerno. Apil na sa dagan sa relasyon. Mugay na yung problema sa laing tao. Ako'y mag-high blood lagi. O, anak na siya, ha? Oo. Tungod kay ang kaminyo on, dila-dula-dula, o gausa pa, nadala dyan ka stintasyon. Tinood, huyang ka siya di ang apart. O, kinadama sa stintasyon. O, napakita dyan siya motibo. Kabaw, baya ka nga minyo ka, na nagpadulong noon ka sa stintasyon. Pagkayo nga pwede raman unta muli kay, nasuba noon ka sa kalayo. Sulti imong bana sa tanan nga upangayog pa sa ilo. Oo, dawatan dyan ang consequence dahi. Wala makay manghimo dahi. Then of the day, whether you like it or not, mugawas ginang aso bisag mong saugkong ko. Pili ka. Mangugat ang sala o karon pa lang masayo imo nang maingon. Bahala ka niya, Angela. Basta ako bisag unsaon, yung habito ng kinabuhi. Ana, pwera gani sa maayon.

0: namin siya sa utterances in November 23.
1: Right. So, meron bang elements of sedition doon sa mga utterances niyo?
0: Ang elements na ini-establish po namin, which is under the law, is whether or not the speeches would tend to steer the people against the government.
1: So how would you know kung mag-steer yun ng uprising o magkukumbinis sa mga tao na mag-alsa masa base doon sa utterances ng BP Sara?
0: Yes, Your
1: How
0: Honor.
1: Did you know?
0: If I may explain, sir. Pangalawa po, yung if the speeches would tend to disturb the peace of the community and if the speeches would tend to undermine public safety and public
1: So how would you know if it will tend to disturb or undermine the peace and order of the community? Paano mo malalaman?
0: The fact
1: based dun sa utterances niya.
0: The fact na nag-issue ng statement yung mga government agencies tasked to protect national security at ang sabi ho nila that's an active threat, that's an issue of national security. So definitely na-disturb ho yung ating
1: How?
0: Well, nag-alala ho ang nasa gobyerno. Kami ho, per se, yung sabi ko kanina, naalala.
1: Nag-alala kayo o nag-alala yung mga taong bayan? Kasi iba yung nag-alala kayo nasa gobyerno, kayo nag-imbisiga, versus nag-alala yung nakarinig at yung mga at that time ay nagsusubaybay dun sa mga
0: yes,
1: sinasabi
0: po.
1: Ng BP.
0: So, nag-alala po ang taong bayan, definitely.
1: How?
0: Well, marami ho kaming nakita sa news, sa comments ng social media.
1: Comments. So that means you factored in yung comments and reactions sa social media doon sa ginawa niyang press conference, doon sa mga utterances niya, kung ano yung reaksyon ng mga netizens na nakapanood.
0: Yes po, Your Honor.
1: At ano naman yung mga sinabi doon?
0: Well, yun nga, yung iba nagwo-worry, ano na ba yung mangyayari sa bansa natin, bakit magulo yung mga nasa taas, yung iba nagsasabi, ano ba ito, saan ba ito patungo.
1: So hindi pa rin seditious yun. Nag-worry lang sila saan patungo. Ang seditious is, tama ka dyan, BP Sara. Go tayo. Gawin natin yan. Nasa likod nyo kami. Yun yung seditious.
0: Meron nung ganon na comment din po, Your Honor.
1: Meron?
0: Meron po. In fact, doon.
1: Ano yung comment na yon? Kung meron?
0: Yung supporter po ng...
1: Ano ang sinabi?
0: Na... Yun nga, yung sa people power, yung sa... Nasa likod mo kami, kung ano yung...
1: Nasa likod mo kami, people power, nabanggit yun sa comment section.
0: Sa ano, Your Honor, sa during interview with the Vice President, doon sa November 23, 2024.
1: So meaning, binase mo isa doon sa mga reasons kung bakit ka nagpala ng kasong sedition, BP Sara base sa kanyang utterances, dahil finactor in mo yung mga comments ng mga nakapanood.
0: Yes, sir.
1: Yung sinasabi mong supporters.
0: Ako. Yes, sir.
1: Okay. Kasi pag sinabi ng mga nagko-comments, nag-worry kami, I don't think nandun yung elements of sedition. Maliban na pag sinabi na nasa likod mo kami, let's do it, go.
0: Well, Your Honor.
1: Gagawin namin kung anong gusto mong gawin, things to that effect.
0: Opo.
1: Was there? Were there?
0: Meron
1: kami comments like those?
0: Meron na kami nakita sa mga Facebook comments, although hindi siya nasama.
1: Na
0: hindi siya nasama dito sa investigation.
1: At ano nga ulit, halimbawa?
0: Yung mga Facebook comments, Your Honor, na nagsasabi, lusubin na natin ang Malacanang, tapos may ganun na sign.
1: Lusubin na natin ang Malacanang.
0: Yun yung comments ko sa Facebook, yung mga nagko-comment.
1: At meron kang ebidensya tungkol dyan? Hindi mo to katang-isip lang?
0: Kung babalikan ko po, yun nga po ang sabi ko during those times, siyempre nagbabrowse kami.
1: Okay.
0: Nga lamang, hindi namin naisama sa authentication.
1: No further question, Your Honor. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. The Senate President is recognized. He has 2 minutes as well.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. On the same topic on inciting to sedition, Attorney Lotak, meron ba kayong nakausap na mga tao na naniwala doon sa sinasabi ni Vice President Sara on inciting to sedition? Nakita ko kasi doon sa grave threats, marami kayo in the interview. Pero in this particular case, meron ba kayong at least man lang nakausap na mga tao inimbestiga further kung talagang merong epekto yung kanyang mga sinabi?
0: So far as the cybercrime division is concerned, Your Honor, hindi yung kami nakapag-focus dyan. Siguro ang pwede humakasagot niyan, Your Honor, yung intelligence service po namin dyan sa issue po na yan. Hindi ho kami nakapag-focus dyan na to conduct investigation on
3: people's para comments. Para sa akin kasi, sa kabilang banda, pwede ka magsalita, pero sa kabilang banda, may naniniwala ba sa'yo? So ang gusto ko malaman, kung meron kayong nakausap na mga grupo o mga anyone o naimbestigahan nyo, naniniwala talaga doon sa kanyang pinagsasabi.
0: I think ang makakasagot po niyan, yung the intelligence service, yung director po namin, sir.
3: Okay.
0: Sa kanya po yung pool ng information.
3: And then I believe na doon sa mga sinabi niya, nangyari rin ito doon sa 2-hour video, tama po ba?
0: Yes, sir. Opo.
3: Pinatawag nyo rin itong may mga pinatawag kayong media personalities. Tinanong nyo ba sa kanila kung meron sa kanilang naniwala na itong mga sinabi ni Vice President ay inciting to sedition? Dapat naniwala ba sila na yung mga sinabi ni Vice President during the 2-hour video ay pinag-aalsa yung mga nandoon? O naniniwala sila na yun ang tema ng kanyang sinabi?
0: Not specifically na inciting to sedition. Ang mga comment nila doon is na-shock sila. May comment sila doon na nasa real battle mode na siya. May comment siya doon na totoo na to, seryoso na yung galit niya. Yun ho yung mga...
3: Galit naman talaga siya, pero inciting to sedition yung mag-alsa.
0: Wala silang... pong ganung comment during the Q&A portion, Your Honor.
3: And just to on a related question, Sir Presiding Officer, inciting to sedition is serious rin, no? At kailangan din ito ng attention ng mga intelligence agencies natin. Meron ba kayong coordination with our iba't ibang intelligence agencies tulad ng National Security Council, ng PNP, ng NBI, not NBI, no, but ng ibang mga security intelligence agencies natin? Nag-coordinate ba ang NBI sa kanila? Kayo mismo, nag-coordinate ba?
0: Ang nag-uusap po dyan, Your Honor, is kasi intelligence matter yan. Ang nag-uusap po yan between intelligence service ng NBI, intelligence units ng AFP, intelligence... department ng PNP. So nasa level po nila yon, sir.
3: Eh, katulad ng grave threats pagkukontrata, inciting to sedition, seryoso rito eh. Gusto ko malaman kung merong effort ang ginawa ang NBI para makipag-coordinate sa AFP, no? Sa PNP, dahil ito pinag-uusapan natin pag-aalsa o hinihimok mo mag-umalsa, no? Meron bang ganun na mga coordination na ginawa ang inyong opisina o ang NBI?
0: Ang alam ko meron yan, pero nasa level na po yan, sir, ng intelligence service namin, Your Honor.
3: Right. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Noted, under the records, we thank the distinguished Senate President. What is the pleasure of Senator Judge Legarda?
4: Mr. President, Mr. Presiding Officer, just a few questions.
2: The lady has 2 minutes, yes. Ma'am. You may proceed when you're ready.
4: It's just to provide clarity for this representation and just a few questions to Attorney Lotok.
0: Yes, Your Honor.
4: Yes. Attorney Lotok, sa paragraph 53 ng affidavit of investigation na iyong pinirmahan, sabi niyo po na the Vice President's statements were brought about or motivated by unpleasant circumstances occurring before November 23, 2024 press conference.
0: I believe that nabasa ko po yan.
4: Yes. Kasama ba ho dito yung pahayag ng Vice Presidente noong October 18, 2024?
0: Yes, Your
4: Honor.
0: Is
4: that part of your affidavit?
0: Opo, Your Honor.
4: Yes. Bago naman po magsimula ang press conference noong November 23, mayroon mga pangyayaring kasama ang Chief of Staff, si Attorney Zulaika Lopez, na may kinalaman sa mga na-cite in contempt, sa camera, detention,
0: opo,
4: medical emergency, at mga planong paglilipat.
0: Yes, Your Honor.
4: Hindi pa po ako tapos.
0: Sorry po.
4: Nang piitan sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Tama po ba na mga pangyayaring ito ay naganap ilang oras bago yung sinigawang press conference na pinakita ilang beses sa video?
0: Yes, Your Honor. Kasama ho yan sa investigation namin.
4: Kahapon po, sinabi po ng testigo, kayo po, na kinonsider ng NBI yung so-called bigger picture. I think those were the words that you used. Sabi niyo pa, you put all the pieces of the puzzle together in your own words.
0: Yes, Your Honor.
4: Yes. Para malinaw lamang sa impeachment court, trying to absorb everything, saan po yatang bahagi ng affidavit of investigation na kasaad yung mga factual findings ng NBI tungkol sa mga pangyayaring November 22 and 23 bago yung press conference? I was perusing the affidavit of the investigation and I could not find the detailed circumstances leading to November 23, where admittedly there was emotions like an emotional hyperbole or an outburst, but the events leading to the press conference. San po yun sa inyong affidavit?
0: I think, Your Honor, nasa affidavit of transcription ho yan. Transcribe ho yan as attachment.
4: I read it a few times. I could not see the detailed events leading to that. Having mentioned the medical emergency, the transfers to the Correctional Institute for Women, and so that the person who will read the affidavit will have a accurate, factual, and complete appreciation of the events leading to the press conference.
0: Yeah.
4: Perhaps your view, having been the person who filed the complaint, may have a different, perhaps, appreciation from my view because I find it somewhat incomplete. And that is just my comment on this because...
5: Kapitan Ludi!
6: Oy, Arche! Unsa man?
5: Nakukuta na ba?
6: Oh, unsa man na?
5: Ano man na ay sabaw sa balut?
6: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
7: Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Kuya, sa cell, mamawan. 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na naman siya maayo og antibiotic. Mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko. Kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako diay si Annabel, taga Batanguinho Village, Patina, Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalim magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. ang Santon Gold Herbal Tea. Makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa cholesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Claire's Skin Beauty Zone.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Mga katropa at tangiang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
4: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, maring, maring! Nakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?

0: Usa kadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa? Hoy apa? Apa?
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Si mana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitya kong tiil samot na nga naakoy rayuma giim na nako og Santon Plus Gold tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
11: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamo sa anumang uri ng sakit.
16: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
16: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: 1068.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Makatupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Kuma minaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw kog XFM, suway ninyo. Suway kog tawa kog bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Da, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O biligon pa yun din.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
6: Bidaw be, pila ka nila ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
2: Exciting!
17: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Pusimilisa nga taga-bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jansan.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Amino Car sa XFM.
1: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lagi mong kapitan, Diapar nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa, exam.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ?
3: Ah, macam man, Kapitan?
2: Eh, tago, kay. Naimuhang teacher ning absent prabaka.
3: Ah? Kapitan, tago po. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, matay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Santia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression.

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa.

0: Sa Skin Cells, araw malikayan ang skin damage, clear skin, herbal soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin, mag clear skin, herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C na wala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o biligong pa yun kini.
3: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
7: Exciting!

0: Naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige.
2: Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
1: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
2: Mayra na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga kabalatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og Vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga Vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 7 o'clock.
12: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
13: Kap.
2: Estudyante ba ka?
13: Ano man?
2: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
13: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Alright, good evening everyone. Time check is now 6 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 Katropa Mo Astig. Alright, happy listening po sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon. And hi nga pala sa mga katropa natin dyan sa may Pagsabangan area. Maraming salamat po dahil kayo po ay nag-abang. Ayun. And syempre naman, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may Santo Tomas, New Corilla, oo, sa may Panaderia, Maayong Pagpaminaw, welcome po sa programang Love Life Stories. Alright, yes, exciting! Oh, exciting! Thank you, Sir Arion. Nandito na po tayo sa pinaka-exciting na part. Oh. And yes, ang love life stories ng ating programa ngayong gabi. And please, you can text me up to 0997-615-6267. Yes, guys. For your greetings, dedication request, and of course, no, kung naamoy gusto ipagawas din, ha, ipagawas na na. Ayun, nagkaulaw, okay? I-text na sa tong text line kay Willing Me Mami Now. And also, you can, ayun, no, ano ba? Oh, ay nga pala kay Jen. Natingala ko, Jen. No, unsaon na to, maybe next week na lang. So, for now, guys, i-play lang nato ang mga songs nga kanang i-request ninyo, okay? So ayo lang gid mo kaulaw sa ako ana. Oo, na-worry lang ako sa pinaka-exciting part sa text ni Sir Harold. Gagabi pa ka, Sir Harold ba? Okay, so guys, ayaw mong hawa o baniko ninyo. Unya, 7:30 p.m. mga 7:35 p.m. Ayan po, babasahin natin ang love story ng ating sender na talagang, yes po. Yung asawa niya nasa abroad and si Sir, tricycle driver na sweet lover. Ayun, sa mga tricycle driver natin dyan, ingat sa daan, amping po. And yes, ingon pa sila, tanaw sa dalan, ayaw sa paa para iwas disgrasya. Hi nga pala kay Leon Romas, happy listening right now. And sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa may, saan ka nga, Ma'am Bing Romas? Mankilam, ayun. Sa lahat ng mga avid listeners natin sa Mankilam, Maayong Pagpaminaw. Okay, thank you sa atong mga sponsors, ang atong kapulisan, the Tagum Police, sa atong Chief of Police din ha, daghang salamat. And of course, sa atong former city mayor, ayan, Mayor Alan Lopez Rillion, daghang salamat sa pagsuporta aning programa. Yes, Love Life Stories, na kung saan ginapaminawan na mo ang inyuhang mga problema. Daghang salamat kaayo. Ayaw lang mong kaulaw, no? Saligi ang akong page. Kaya ako og si Lord lang yun ang nakabaloan na mga langga. Okay? Mga ka-exciting ngayon. Daghang salamat. Stay tuned only here at 107.1. Yes, katropa mo. Exciting. Alright, playing your favorite love songs right here, right now. And this song, going out to Ma'am Bing Romas na nakikinig right now. Yes, everything you do.

Alright, time check is now 17 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1. Yes, katropa mo! Exciting! Ayun, nandito na naman tayo sa pinaka-exciting na part. Ayun. Ayan, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan, no? Oo, hi nga pala kay Aiza na nagsasabing naghihintay pa rin ako sa pagbabalik ng aking minamahal. And yes, Aiza, so blessed dahil, no? Naakay ka na ganing spirit nga kaya maghulat. Grabe no, 2 years hangtod karon nakaya gihapon nimo siya hulaton. Okay, Aiza, thank you for listening right now. And ayaw mo nang masaktan. Ito ang mga linyahan ng mga taong paulit-ulit nang nasasaktan because of entering sa isang relasyon na hindi naman nagtatagal. But hey, trust me guys, may isang taong ipaparamdam sa'yo na hindi mo deserve ang masaktan. Oo, darating at darating yan in God's perfect time. Ayun, so happy listening right now and thank you sa atong mga sponsors tonight, sa atong kapulisan, sa Tagong Police Station. Mabuhay po kayo mga sir, okay? Galingan niyo po ang trabaho. And of course, sa atong former mayor, okay, city mayor, sa atong former city mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, daghang salamat sa pagsuporta aning programa. And hi nga pala kay Rizalyn Sakarias, nakikinig right now sa Lumanggang. Wow, sa lahat ng mga taga Comval Province, oh, labi na sa mga trabahante karon nga sir, pag Turbo Plus. I'm so sorry sa word Turbo Plus. Sorry. Okay, matod pa. Aron daw mo gahi ligon ang mga kabukugan ug mga kalawasan na para happy si Mrs. mag Turbo Plus na. Ayun, para exciting part. Ah. So kung gusto mo exciting part, mag Turbo Plus na inom na ug palit na na nga no, para lami ang imuhang pagkatulog. Ayun. And yes, Santon Plus din, no? Coffee mix. Ayun, masarap din daw na kape. Napakasarap na kape at kaya bumili na kayo. And hi nga pala kay Sir Harold, no? Kagabi pa ka sir, ayun, pag Santon Plus na sir. Para permigahi ang mga kalawasan, no? Ninot man po ng gahi, di ba? Kaysa dili gahi. Okay, sige, so medyo ano. Okay, so Santon Plus coffee mix na. Okay, mapalit kini sa mga butika. Ayun, oga. Ayun, labi na sa mga naay sakit no gipang bati. Labi na sa mga naay gipang dala-dala nga mga sakit balatian. Aron mas mubalik ang kalagsik ni Manong. Ah. Oh, Manong. Okay, so mag Santon Plus na. Okay. Alright, guys. And text me up to 09-97615-6267. Ayan. Text me up. Playing your favorite love songs right here, right now with your Deji Love. And of course, ayun, sabi nga pala ka ni Jinjin, pwede magpagawas sa gibati. Yes, pwede ka ayun, ma'am. Pagawas na, no? Text lang na sa itong text line 09-97615-6267. Daghang salamat. And again, ma'am Pastora Bing Romas, maayong pagpaminaw sa itong mga suking tigpaminaw din ha sa Mankilam. Ang gwapang nag-inusarang pastora din ha sa Mankilam. Daghang salamat sa pagpaminaw. Oo. Sa lahat ng mga avid listeners right now. Thank you so much guys for making us number one background tonight. Alright, I love you. And hi nga pala kay grabe po ni si sir. Oy. Okay, sige, pag Santon Plus na lagi sir, makagahi na sa mga kabukugan, no? Grabe. Okay, daghang salamat guys, stay tuned only here at 107.1 Katropa Mo, exciting with me, your Deji Love on air.

Alright, hi nga pala kay Marjun nga gibulagan daw sa iyang uyab. Okay, so ikay mahal pa rin. Love paghihapon nimo siya tud garon. Sige. Oh, para mas mapagawas ni imong gibati, no? Okay. Mo na ginadasig ta mo nga ipagawas na inyong gibati. Text na sa text line 09976156267. Daghang salamat Marjun para di ka bulagan sa imong uyab. Pag Santon Plus na o di kay pag turbo, inom og turbo para permigahi ang mga kabukogan. Okay, right here, right now, ikay mahal pa rin. Request a track over text line to going out to Marjun na nakikinig right now para ma-heal. Okay, para maayon na ang atong mga gipangbati din ha. Ikay mahal pa rin, Marjun.

0: oy, pareng lodi. Grabias damgon ako pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Zathon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod. Makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Anton Plus Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan. Akong giminte, nakaharot o dua pastab. Akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo. Lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Anton Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa Malay-balay.
3: Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyod na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulotogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.

0: chay pinaka bigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya po. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!

time check is now 39 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 Katropa Mo. Exciting! With me, your DJ Love, on board. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners natin tonight, and sa ating mga sponsors, sa ating former City Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and of course, sa atong mga kapulisan, Tagum Police Station, maraming maraming salamat. DJ Love, itago mo na lang ako sa pangalang Dondon, isang tricycle driver, at ito ang pinagkakaabalahan ko habang ang misis ko naman ay nasa ibang bansa. Helper siya doon sa Saudi. May dalawa kaming anak na parehong mga dalagat binata na. Nagpapasalamat nga rin ako sa Diyos na naging mabait ang mga anak ko. Ang panganay ko naging working student pa. Ngayon, DJ Love, maginhawa ang buhay, pero may mga nabago rin mula nung umalis ng bansa, si Aida. Nung una, ayoko talaga sa ideyang ito. Yung hindi ko siya kasama, yung malayo siya sa mga anak namin. Ayoko talaga, pero napapayag ni ako nung minsang nagkasakit ang anak namin. Totoo pala talagang kahit na mahal niyo ang isa't isa, iba pa rin kapag nagmamahalan kayo ng magkasama. Nahihirapan akong mag-adjust nung una, pero kinaya ko naman dahil na rin sa teknolohiya. DJ, lapitin pala talaga ng mga babae ang mga driver. Nung una, kinaya kong iwasan kasi alam kong mali, maling mali. Siyempre, kay Aida lang ang pagmamahal ko. Si Aida lang ang babae sa buhay ko. Pero habang tumatagal, DJ Love, lumalayo ang loob namin sa isa't isa ni Aida. Siyempre, LDR. At ngayong dalawang Pasko na naming di siya nakasama, kaya lalong lumalayo ang loob ko sa asawa ko. DJ Love, hanggang sa nakilala ko si Jessa. Madalas ko siyang naging pasahero kahit noon pa, pero nito lang siya nakausap at nakilala ng lubusan. Magandang babae si Jessa. Maputi, makinis, sobrang sexy. At talagang mapapatingin ka kapag nakita mo siya. Naging kami ni Jessa, DJ Love. At sobrang active rin niya sa sex. Sobrang active namin sa sex. Masaya ako kahit mali, DJ Love. Alam kong mali, pero masaya ako kay Jessa. Hindi ko naman siya masyadong tinatago kasi nasa abroad naman ang asawa ko. Ang mga anak ko naman ay busy na rin sa mga kanya-kanyang nilang pinagkakaabalahan. Para bang nagkaroon ng gap mula nung mag-abroad si Aida, kaya mas naging malaya akong mahalin si Jessa. DJ Love, nag-ipon ako at nung nagkapera ako, dinala ko si Jessa sa Siargao. DJ, dun kami nag-celebrate ng 7th month sa rin namin bilang magkarelasyon. At sinurpresa ko siya ng candlelight dinner, DJ Love. Pinag-ipunan ko ang lahat ng yon kasi gusto kong masaya siya dahil pinapasaya rin niya ako ng sobra-sobra. Nakita kong naluha siya noon, DJ Love, at sabi niya, "Babe, sobra-sobra na itong ginawa mo. Grabe, sobrang saya ko. Babe, thank you. Thank you kasi ikaw ang kahulugan ng kasiyahan ko ngayon. Alam ko, babe, minsan na nahihirapan ka at nalulungkot ka sa ganitong sitwasyon natin.
na di mo kayang panindigan ang ating relasyon kasi may Aida ka at may mga anak ka. Pero babe, sobrang sapat na sa akin lahat ng to. Yung simpleng makasama lang kita kahit hindi sa akin lahat ng oras mo ay ayos lang sa akin. Babe, sobrang pinaparamdam mo sa akin na mahalaga ako kaya kahit ganito ang sitwasyon natin, di ako bibitaw. Mahal na mahal kita, babe. And thank you so much, babe. DJ Love, hanggang sa umuwi si Aida nitong buwan. Sorpresa siyang bumalik dito sa Pinas. Kasi gusto na raw niyang maging buo

kung ano ba ang gagawin ko. Mahal na mahal ko si Jessa at masaya ako sa kanya. Pero paano ang asawa ko, DJ Love? Ang pamilya ko, ang mga anak ko. Ngayon ay naguguluhan ako. Hanggang dito na lang. Ako nga pala si

Yes, katropa mo, exciting sa lahat ng mga ayun na ay mga gipangbati nga wala na, luya na si Manong, si Manoy unsa ba? Oo, no, sa mga tricycle driver nga gusto pa mugahi ang ilang mga kabukugan, mga kalawasan, inom na og turbo og Santon Plus, okay? Pinakalami nga kape nga imong mainom para mas gahi pagyod ang atong mga kalawasan kaysa naman luya, di ba? Okay, thank you guys for making us number one background tonight with me, your DJ Love, right here, right now.

Pantone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357. Atong

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Senten Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Senten Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No.
4: Senten Plus Herbal Oil.
7: At ako, iskun pa.
8: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
7: Opo, papa. Putang nga mesa.
8: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
7: Saton, patanase, halo, himot ko.
8: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
7: B! Ah, manako hinom.
8: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batogod taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum.

0: At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ako natira ko lebong manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

Ayan. Good evening, everyone. Time check is now 7 minutes past the hour of 8 and this evening. And you're still listening to 107.1, yes, XFM, katropa mo, Astig. Ayan, sa mga boss natin din dyan, na gusto pa mugahi, muligon ang mga kabukugan o kalawasan, inom o turbo para padayon ang pagkagahi o pagkaligon sa mga kalawasan. And yes, Santon Plus Coffee Mix, okay? And daghang salamat usab sa ato ang sponsors for tonight. Yes, our former mayor, City Mayor Alan Lopez Rillon, daghang salamat. Sa atong mga kapulisan sa Tagum City, daghang salamat. And yes, so ayan, basa tag mga gipang text din hino. Ayun. Ano ba to? From texter 5975. Che, good eve, DJ Love. Okay. Heidi Ike, sa taong nasaktan ko ng damdamin, Princess ang pangalan. I hope na apadyod chance para mabuo lang balik ato pamilya nga gibuo. Sorry na mag-usab na gyud ko para sa atong mga anak. Ano ba to? Okay. Og sa ato mga plano nga gipangandoy from Wilfred Patrick Bartolay. Ayon, wow. Talagang sano all. Tama ba yun? Waman na ipi. Okay, hi nga pala kay Wilfred, maayong pagpaminaw. And texter Ma'am Rona, dapat ang mga naay kabit kasuhan unta para matagam. Ako og ano ba? Jejimon naman no? Majejimon po tagbasa. Ako og mga bit, ako ba na kasuhan yun na ko? Ayun lang. Doon tayo. Diba? And hi, Ma'am Josephine. Sabi naman ni Ma'am Josephine, konting advice lang din po. Kung ang asawa ay nangangaliwa na, ibig sabihin wala nang pagmamahal yun. Kahit ano paman gawin na kaso dyan, mauulit at mauulit lang din yan. Wala lang katahimikan at abala lang din. Mm-mm. Ang pinakamagandang gawin, mag-focus sa sarili at mga anak. Maghanap ng pagkakalibangan o negosyo, okay? Magpaka-busy sa buhay. Pabayaan mo na lang ang asawa mo dahil sa bandang huli, ikaw lang din naman ang masasaktan. Ika nga, kapag ang asawa nagloko na, ay wala ng respeto sa'yo yun. Ano pang silbi ng kaso kung wala ng pagmamahal? Okay, just my 2 cents. Okay, maraming salamat Ma'am Josephine sa pag-text, no? Ayun. So, ang ako pong ma-advise kay sir, kay Labina, is that naana iyang asawa. Yes, sir, no? Nandito na yung asawa mo, kasama mo na siya, and for me, hiwalayan mo na si ma'am, no? Hiwalayan mo na si Jessa, yung kabit mo, kasi importante ang pamilya, sir, okay? Kahit mahal mo pa siya, kailangan mong i-let go si Jessa. Isipin palagi ang mga anak na kung pipiliin mo yung kabit, masasaktan at masasaktan yung mga anak mo. At kakayanin mo ba, okay? Kakayanin ba ng konsensya mo? Okay, ang masaktan ang iyong anak. Kakayanin ba ng konsensya mo na masira ang iyong pamilya? Okay, so I'm sure hindi mo kakayanin yan. Oo, na mawawasak ang pamilyang binuo mo ng ilang taon dahil lang sa isang kabit, di ba? So kahit mahal mo pa siya, kailangan mo nang i-let go at ayusin ang pamilyang nasira, minsang nasira. Again, kay Wilfred Patrick Bartolay, hi daw kay Princess, na sana daw Princess ay mapatawad mo na si Wilfred Patrick Bartolay. Okay, nagmamakaawa siyang balikan mo dahil nagsisisi na siya. Nagsisisi na si Patrick Bartolay na sinaktan ka niya, naniloko ka niya, oo, at hinding-hindi na daw niya uulitin pa ang saktan ka. Mm-mm. Bigyan mo daw siya ng chance. Well, totoo nga naman, for me naman, second chance is good, di ba? At sana, wag nang ulitin pa. Tama ba? Ayun na niyo, usba. Kung itagaan mong chance, well,
lahat ng tao deserve ang bigyan ng second chance. Okay, sabi nga nila, second chance is sweeter than second time around. And hi nga pala kay Joshua De La Cruz, maayong pagpaminaw. And John Dave, happy listening. And once again, maraming salamat kay Ma'am Rizaline Zacarias na tagalumanggang sa tanang mga minero karon nga naminaw. Happy listening. About day ta sa Maragusan, okay? Kusog daw ta sa Maragusan kining radio station. And hi nga pala kay June, maayong pagpaminaw June. And kay Ma'am Rizaline Zacarias, daghan kaayong salamat ma'am sa pag-suporta sa makanunayong pagpaminaw. Right here, right now, only here at 107.1, Katropa Mo Astig. And yes, dahil nga naman, di ba? Dahil nga naman is hindi okay ang panahon minsan. Ginadasig na ko ang uban. Ginadasig na ko ang atong mga bossing din ha. Even ang atong mga madam. Nga mo inom og Santon Plus coffee mix. And of course, magturbo na rin sa atong mga bossing din ha, no? Ang turbo pampalig-on sa mga kabukugan o kalawasan, ha? Maka-active, ha? Labi na og inumon siya bago matulog. Tama ba? Okay. And yes, okay, hi GR Tabernero. Okay, hello everyone sa mga taga-asagan ni ka GR. And maayong pagpaminaw. And of course, Marie, happy listening Marie right now. I know dili lalim, dili kumbaga lisod ang pag-move on, but I know kaya nimo na tungod kay aside sa guwapa ka, sexy ka, aside ana is that naakay trabaho, you are professional. Oo, di ba? Sometimes di na to kinahanglan ang lalaki para magpabilin sa pagka-brokenness, di ba? Tabangan ang kaugalingon. Okay, time check is now 14 minutes past the hour of 8 and this evening. And still, you're still listening to 107.1. Yes! Katropa Mo Astig, right here, right now.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Why lakwat siya?
1: But, manay.
0: Nga naman.
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katupa, excited!

Ang long distance relationship ay nangangailangan ng matinding tiwala at komunikasyon. Bagaman may tuksong humahanap ng iba dahil sa distansya at kakulangan sa physical na presensya, ang pagiging tapat ay desisyon ng bawat isa. And reason kung bakit naghahanap ng iba, tulad na lamang ng ating sender na si Dondon, di ba? Of course, dahil sa mahinang komunikasyon, di ba? Oo. Unang-una, kakulangan sa physical na presensya, ang kawalan ng yakap o kasama sa mga importanteng sandali ay nagiging dahilan para maghanap ng iba ng atensyon ng malapitan. Then, mahinang komunikasyon. Ito yung pinaka, nako, no? Kanaganing, wala na kayo contact sa isa't isa, oo. Kung hindi regular ang pag-uusap, mas madaling makaramdam ng kalungkutan at kawala ng koneksyon. Ang magkapareho, ang magkapares. Then, kawalan ng katiyakan, oo. Insecurity, ang pagdududa kung may iba ang partner ay maaaring magtulak sa iba na gumante o sumuko na lamang sa isang relasyon. Now, paano ba natin ito maiiwasan? Labi na sa mga LDR, no, na sa mga abroad. Hay nga pala kay Cheche and Rilin nga naa sa abroad. Oo. Paano ba natin maiiwasan? Paano ba ito maiiwasan? Oo. Ang makahanap ng iba. Unang-una, dapat ituon ang attention sa komunikasyon sa yung boyfriend o girlfriend. Maglaan ng oras para sa video call at virtual dates. O, dapat may virtual dates din, labi ng LDR, upang maramdaman ang presensya ng isa't isa. Then magtakda, oo, magtakda ng mga layunin, pag-usapan kung kailan kayo magkikita at ang iyong mga plano sa hinaharap para mayroon kayong parehong inaabangan. At bumuo ng tiwala. Ang tiwala ang pundasyon ng LDR. Kaya iwasang maghinala ng walang sapat na ebidensya. Dahil kung wala ng tiwala sa'yo yung partner mo, parang nakakawala ng gana. So para dili mawad-an o gana ang imong partner, dapat naadyo kay dakong pagsalig sa imong partner. Ayan, hi kay Joshua de la Cruz. Happy listening. O gina-off na kay mga copyrights daw. Okay. So thank you guys ha sa pagsalig, sa kanunay ninyong pagpaminaw sa atong programa tonight. And hi nga pala kay Binji. Ayan, Binji, maayong pagpaminaw. Daghan salamat guys. As in, makalipay mang yun. No, bisan ing araw na nga gabi na oras na alam ina matulog pero naminaw gihapon mo. Para mas again and again. Para mas astig, gahi, ligon ang mga kabukugan, kalawasan, inom, ugto.

Bartulay, ayan. Grabe, in love pa ka, sir. Well, may advice sa'yo, sir. Dahil mahal mo pa si ma'am, dahil niloko mo siya at ang hirap talaga pag ganun, di ba? Oo, trauma yon sa isang babae. But I want you to know, sir, nga, kung dili na gusto, kasi nag-chat sa akin si ma'am, yung girlfriend mo, yung niloko mo, dahil nag-chat siya sa akin at sabi niya, si ma'am princess, na ayaw na niya sa'yo. So, kahit ano daw gawin mo, sorry, on-air pa talaga noon. Kahit anong gawin mo daw is talagang wala ka ng pag-asa and kaya daw niyang buhayin yung anak niyo, okay? Na kaya niyang mabuhay nang wala ka. And sana ay let go mo na lang si ma'am at sana ay matanggap mo na ang katotohanan na hindi ka na niya mahal at kaya na niyang mabuhay sa mundo nang wala ka. Okay, thank you and happy listening. Okay. Right here, right now, 25 minutes past the hour of 8 and this evening. At yes po, sa lahat ng gusto pang humabol, mag-text, mag-greet on air, text me up to 0997-615-6267. Again, 0997-615-6267. No, sa lahat ng mga in love, samahan niyo po ang ating sender ngayong gabi. Baka pwede pa kayong humabol sa pagbigay ng advice, no, na ma-enlighten ang ating sender na si Sir Dondon, no, lalo pat ang gulo ng sitwasyon, no. Oo, pati ako naguguluhan kasi nga mahal mo na si Jess, masaya ka sa kanya. Ang hirap kasi noon eh, kapag mahal mo na yung tao, may talagang sobrang gusto mo na siya makasama, yung parang siya na yung nagbigay ng buhay, o nagbigay ng buhay. Naghatag og kinabuhi sa imong natulog nga ano kagahapon, no? Natulog nga pagkatulog niya tungod ni Ma'am Jessa nabuhi, ah. And ngayon sobrang gulo na kasi ayun, dito na yung asawa mo, talagang nako. So sa gusto pang maghabol ng advice, text me up again to 0997-615-6267. Right here, right now, this is your Deji Love on board.

Alright, time check is now 40 minutes past the hour of 8 and this evening. And yes po, hindi naman mahirap mag-move on. Kung gusto mo talaga, ang hirap nga lang kasi hindi mo lang talaga siya kayang pakawalan. Alright? Okay. From Texter 417 and Patrick Bartulay. Okay. Never ko mo give up, did you love? Tanan kaya nun sa ako gipaghirapan si Princess ug akong anak ang makadawat sa ari-arian sa akong pamilya. Isabaya ko anak milyonaryo. Well, thank you sir for texting right now. And alam kong mahal na mahal mo si Princess. Pero nag-usap na kami kagabi. No, grabe. Nag-text siya sa ako nga wala na good siya love sa imuha. And let go na si Ma'am Princess sir kay gikapoy na po siya. Tama na. Tagay siya kalipay, kalinaw nga makamove on na po. Kay kung ipugos pa mangod na to atong kaugalingon sa isa ka tao nga wala na feeling sa imuhang sa imuha, lisod kaayo na sir. Oo, lisod kaayo. So i-give up na lang siya, ano? Tama na. Let go na si Ma'am Princess kay gusto po niya nga kanang malipay na, nga wala ka. O sometimes, mga good sir, is that aron ta mas magmalipayon sa atong kinabuhi is that kailangan nato mag-move on. Kailangan nato nga i-let go ang isa ka tao nga dili na. No, wala na. Wala na 'yung feelings bisan gamay. And 'yun 'yung sabi niya sa akin, Sir Patrick. And I'm so sorry kung ako ning gi-share karon sa kahanginan kasi imuha mang get-text. So and I'm sure nga pag i-text na nimo din sa tong text line is that okay na sa imuha. So harap-harapan din lantaran na nga kinahanglan nimo makabalo sa realidad nga enough is enough. Ang realidad nga dili na kaniya love, nga happy na siya nga wala ka sa iyang kinabuhi. Nga dawat na niya nga dili na ikaw ang lalaki nga gusto niya makauban hangtod sa hangtod. And I'm so sorry for that word sir and I hope unta no nga kanang ma-realize nimo, masabtan nimo nga dili na kaniya love. Kinahanglan nimo na masabtan. Alright, so bakit parang ayaw mag-ano dito yung hugot? Gusto ko sana tumawa, pero ayaw mag-answer. Okay, so yun lang Patrick. And salamat sa pagsalig. Still, our text line is 0997-615-6267. Sa mga natulog na karon, maayong pagpaminaw. And ayaw kalimot, no, sa atong pagkatulog mag-ampo lang yun. Okay, ako sa ni-play nga kanta kay request ni and to Patrick, no, all my life yan, i-play na ko ni para sa imuha Patrick and I hope nga ma-happy ka pag madungog ni mo ni nga kanta. Love love Patrick and I know kaya ni mo mag-move on, kaya ni mo tabangan imong kaugalingon because ang tinuod nga kalipay wala sa babae. Stay strong Patrick.

Hi to Jelay na nahihirapan mag-move on. And I know, Jelay, sobrang hirap ng sitwasyon. Ang hirap pag-move on, lalo pat minahal mo siya ng sobra. Pero Jelay, ito lang ang masasabi ko. Kayang-kaya mo yan, okay? Pwede tamo i-partner ni Sir Bartolay. Again, Sir Bartolay, ha, tawag ta unya or ugma, no? Again, please let go na si Ma'am Princess, kasi sabi niya sa akin kagabi, ayaw na niya talaga, gusto na niya nga maka gusto na niya nga kanang i-let go na nimo siya. Please po, sir. Oo, and hopefully nga kanang mo text ka sa ako din, he, mo text ka sa among text line nga moingon naka okay na i-let go na nako siya, and para happy na siya. Wow, okay, so happy na ta mo, bye-bye. And again, ayun, Sir Bartolay, no? Nga nung siguro, gibulagan ka ni Ma'am Princess, joke lang. Bitaw na may kapi din, hey, no? Ang Santon Plus para pang pagahi, pang paligon sa mga kabukugan. Aron mas, di ba, higugmaon kapag ayo sa sunod nga, imong higugmaon. Di ba, Sir Bartolay? O, inom na og Santon Plus, sir. Palit na. Or mag-turbo ka. Okay? And again, maraming salamat po sa lahat mga avid listeners natin dyan sa may Pagsabangan and dyan sa may New Corilla. Thank you, nakakataba ng puso po. And padayon mo sa atong text line 0997-615-6267. And yes po, pwede kayong mag-send ng inyong love story sa aking Facebook account. Yes po, sa Facebook account lang po na to. Pwede rin sa atong page din sa XFM. Pero I encourage everyone, no, sa ako ang Facebook account na lang para mas safe. Safe din ang amo ang page din, no? Sobra. Kasi naman ni mga buutan man ni sila, mga buutan mi din, so masaligan po ang among page sa, yes po, XFM, katropa mo, exciting. Ayun, sobrang exciting naman talaga. Okay, thank you, Ma'am Gina, sa pagpaminaw karon. And since ugma is your birthday, ayan, advance happy birthday na lang, Ma'am Gina. And to Sir Harold again, sige, Sir Harold, wow, happy, galami yan yung feelings, no, nga. Gahapon pa, kagabi pa ba ta nag-start din, yun, yaka nang murag nag-atang na mo. Sige, oy, ato na lang nang i-play ang Changes in My Life. To Sir Harold na nakikinig right now, nga mupalit na daw siya Santon Plus, ayun. Okay, right here, right now, with me, your Deji Love, on board. At sa pagbabalik natin mamaya, magbabaybay na po tayo.

Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their options. Alagaan mo rin ang sarili mo, ilaan mo na lang yung pagmamahal mo sa taong deserving para dito. Siyempre, mahalin mo muna ang sarili mo bago ang iba. Consider that all things happen and people come into our lives for a reason. Ang lahat ay planado, lagi man puro kalungkutan ang nararanasan mo ngayon, darating pa rin yung panahon na sasaya ka, tiwala lang kay God, okay? To serve our two lives, tiwala lang kay God. And please, ilet go na si Ma'am Princess, kasi sige siya hilak sa ako gabi eh. As in, thank you ha. Kagabi pa ko nagsugod, pero wow, makatambok sa feelings nga inyo akong gisaligan. And yes po, sir, grabe niyang hilak. Gusto na niya nga makalet go. Bisan pa man og naamoy anak, is that okay na siya nga wala ka. And don't worry, kaya ni Ate Mano ng inyuhang anak. Okay, ugma na po ha. Magbye-bye na ko kayo. Wala na tayo igong oras. And thank you, Kaayo. This is your day, you love. Right here, right now. I love you all. Good night.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Win!

Absent daw si Cinderella Ron. Charlang. Hello, Vivi! May gabi eh! Welcome po sa toang programang putahe sa gabi inyo hang madungog ang inyo hanggas ni Princess Bisaya version! Hang tralas on si MK Tagarong gabi una. Siyempre ako po yung kauban si Cinderella po. Live madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and in good man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Siyempre, B! Live usab kita nyo makita sa itong mga official Facebook pages. Muhangyo mi sa inyo ang kinasingkasing. Palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa ato ang isa ka Facebook page. Daghang magandang Facebook page. Dato, oh. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog usab ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu guys. And of course, official radio stations and Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita via application sa Play Store. I-download lang ang XFM Network Philippines. Pwede ka na makapaminaw sa itong mga programa 24/7. Imuha lang buhaton kay... Pili ka dito, either sa Luzon, sa Visayas, or sa Mindanao. Naka-aircon mo pero igang. Abang bakit ganun? Karong gabi una, syempre, mag-chismis gihapon kita, daghang kitag mga paghahisgutan. Depende na good po na sa inyo, huwag mag-cooperate mo sa kuwa karong gabi una, kaya kung dili mo, sulti lang mo daan, kaya matugong sa'yo. Ha? Uy, pugsanay. Sa mga nag-duty ron, ha? Strongly recommended na ako. Untaing taon nga, dapat naka-wide awake lang yun ang mga bibi. Dapat dilig yun nga magluya-luya. Okay, bawal yun na magluya-luya ka, kaya delikado mong gudin, ha? Ang pinakadakong fear nato is kung magluya-luya ka, dakong posibilidad, basing kawato ng imuhang gipang bantayan din, ha, karon. Una sa mga bibi nato nga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica Nationwide, and pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sige. Sugda na nato tong chismis karong gabi ko na para sa tong Sir Vivi question for tonight. Ay, nako. Ito ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Amin ako, guan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, mapuslan jud ka? Char. Bitaw, kabalo naman ta karon nga small things really matters. Maski nga unsa pa kadako or unsa pa kagamay ang mga butang, naa gid na siya rason nganong naana siya sa imong kinabuhi. Munang you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone. This person, iyakong giingnan sa una nga, di daw ko kabalo mag-appreciate of small things. Mawa? Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao ang makajudge sa imo ba without knowing the whole story gani. Kay they will definitely kanang ila jug kang ang tawagan niya.

0: kalibunan bitaw no wala nag So mga dahil nag-commentarista na magkaday. Hindi lang. Siguro, magpagawas lang ko sa gamay na ito mga hinanakit, no? Sa inyong anak, mga good guy. Kabalo mang gita nga basic need. Oh, one of the basic needs, good. Ang tubig. Without tubig, luoy kahit ilabi na sa panahon ngating init. Kinahanglan magid nga ma-refresh ang itong mga panghuna-huna. Kinahanglan gid nga ma-refresh ang itong kaugalingon. Kinahanglan makaligo, makalaba. Oh, unyag, kuanun ka, kasiaron ka. Oh, lakaluoy, good. Wow. No? Diba? Basic need gina na siya. So, kinahanglan kung na yung mga sami-sami ana, especially gid sa tubig, kinahanglan, masolusyonan gina siya. Dili kay, kamuyuan na lang daw na siya o ganang prime air. Kaya dili naman daw water ang ginaagas kay hangin naman. Prime air. Ito ha, isip mga kuan pun bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, muhangi mi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gud kaayo. Honestly, luoy gud kaayo mi. Dili ako sa Malaybalay naka-experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka ng kasiaron kay ko nga di ko kasiar kay way tubig. Mo sa mall niya, gipilahan ng mall. Very worst. Katong driver sa Rela kaganina binga ni anhi sa sa amuang istasyon nga nangayo og tabang o natagaan to na mo siya og kanang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon sa pagpadangat sa imuang problema. Libre po ang kindness B, libre po ang maging buutan kasi imuang kapwa sa imuang mga katropa. So kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, dapat mo tabang gid ta. Niya ka nang bitaw sa iyahang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay luoy pud ba kayo. Dili gid to niya sala. No kay member man gitas GC anang uban din ha nga grabe gid ang ilang struggle pag abot sa tubig, mag-inilugay na gina sila og tubig in town din ha. No, timana gid ninyo ni Primes. Oh. Gi-mention na alagyot. Unya na kumamulitika. Chismis man yung politika, oy. Taka kita problema sa Pilipinas, kanig yun. Hello, kang Kuya Lam! Nga naminaw karon ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyohang tanan. Gusto ko mahimong cellphone. Aron dili ko nimo biyaan kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Ninod bitong mahimong cellphone, no? Kay pagmata sa buntag, kay ikaw raman dahil ng kuri-kuriun. Kabantay man ta karon, no? Kay murag majority sa panginahanglanon karon, ilabi na sa mga kalalakihan, labi na mga minyo, mga lalaki. Pagmata na sa buntag, digid na sila mag-pray, nga magpasalamat nga, ay, salamat, nakamata pa ko, Lord. Cellphone man dayon. Murag ilang asawa ba, kay ilang cellphone. Yung mga babae po, huwag na'y halos matrabaho, kay sige na lang po, cellphone. Bagay. Hindi na lang ito mag-react. Kaya mauna mangin na. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha, ano, since naistoryahan na mangin na ito ng cellphone, ingon si Kuya Lam Wanglong, gusto siya mahimong cellphone, dapat nga naagintay ka ng usage, moderation in usage yun. Since naman kita yung cellphone, oh, gamitin lang ginato sa tamang panahon, nga dili po sa pagmata sa buntag, nga imbis imuhang gakso ng imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, cellphone dahil ni mo imuhang gikorek-korek, makagubagin na siya ang relasyon. No? Lisod kayo ng ingon na bibi. Ang una, ginimong buhaton sa buntag, dapat mag-pray ka, magpasalamat ka. Tapos gakso ni mo imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, and be thankful na buhi gihapon ng inyong relasyon, masking parehas mo labad. No? Yung pag-abot sa satisfaction, kung wala na yung mga kusog, ilabi na pag-uli sa balay, wala na yung mga kusog ang inyuhang mga tuhod, na ay solusyon, ana. Ang atong Turbo Men Enhancer. Before, ang turbo, para ragin sa mga kalalakihan, but then karon, na-discover siya as pwede sa mga kababaihan, isip maghatag o extra libido or pampagana sa pakiglabing-labing. Para sa mas malipayon na relasyon, ilabi na sa mag-asawa. Ayaw kalimutan once again sa pagpalit. Pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sayo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makat.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Magkadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anong
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: piko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is galon na. Senyero citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay inyong gasolina?
10: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Mayong balita hatod nato sa LL Leon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So usa pa man yung gihulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa LL Leon Shell Mobility Station.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Does the moonlight shine on? Karami bitaw mahimong singer. Sige lang gid, makabalos lang gid ko sa inyo. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ato gapong balikan na nga ito ang Sir BB question. Hatun usap ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kagasolina gano inyong kinahanglan or diesel kaya, importante yung manigurado kita ilabi na nga mahal na karun ang pamalitunon. Dito ko kita sa sigurado ha, kana nga dili ka ilaron pag-abot sa mga ipang-introduce nimo sa imuhang makina. Kaya basig mas mahal pa ang imong maintenance ana. Tungod kay gasolina ka o kanang mga way klaro nga gasolina. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station, makita kina siya sa tibuok kalibutan. O kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches. Diri sa Maramag, we also have diri sa Valencia, and diri sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. Atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyohang mga Shell Asia app. Kato naka-download daan sa inyohang cellphone, kay para ang mga points, ana, magamit din mo siya in the future, either magpagasolina ka, or magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, naa sa Shell Select, mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka, pwede kay sa Shell Select. Ooh! Ang atong Sir BB question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Or nabagid pulos? Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kinahanglan nga mamili o unsa siya nga gamit kay. Maskin tao daw, gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Alaoy? Malalim yun, ha? Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan ako itong mga kasing-kasing nga dili ko pasudlon. Buksan mo, papasukin ako. Good evening! Kung ako mahimong gamit ng mapuslan, gusto ko mahimong maleta kay aron masulbad, masudlan ko og billions, then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katauhan. Na! Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa Mibugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tanambunan. May gabiin ni mo din ha, baby. Di anapod ko naminaw ni Mumatag Gabii from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabiin. Thank you! Salamat kayo, Andy, ha, sa imong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kay Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na aras sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Hashtag OFW life. Nahumuhugot sa silhig. No, mamaan. Gabi si mamaan. May gabi din ha. Junlin Runs, maayong gabi. Usapin salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Maayong gabi. And hello kay Texter 057. Thank you! Salamat kaayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ah, day na. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod, ana, no? Kanang, you're trying to be yourself, you're trying to, basta, kanang, nganong gamit na manggid po ni? Taghan man, unsa may mga gamit karon nga kuan ha, kanang, tanan man halos gamit, mapuslan, maskin toothpick, manggay ang puslan, manggay ang toothpick. Gawas na lang kung lahi po ng inyong definition pag-abot sa toothpick. Basta kayo magamit tanan. No? Silhig tukog man gani. Kung duha tulo na lang na sila, magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nga na sa imong atubangan, tanan gina sila magamit gina sila bi. No? Naaragin sa tuwa rin ha kung unsaon na to pag-utilize ang mga gamita o unsaon na to o paghatag o mga bilian ang mga gamit na ginapanghatag pod sa tuwa. Muna whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kay wa ta kabalo kung isa kaad ba basig mawala na sa imuha. Mabitaw ka lang tingala ka ng balay gud nga daghang kay gamit mo siya sa gamit daghang kay diri. Uy, panglabay na lang na. Kaya ta kabalo sa mga usage ana kay tanang gamit sa kalibutan. Maskin pagka nang gamay kaayo, maski pag dagom, maski pag tumoy sa dagom, naagin na siya'y pulos. So naatay pulos. No? Kita pa kaha nga tao nga di man tagamit, tao man ta, so naagin tayo pulos. Naagin tayo mapuslan, ganda. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, biyo niya, to daw, hatangin ninyo nga to ang putahe confession. Asa na po ka, bibi nato ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo pang hawa din ha, ah. Murag, need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butangin sa niyo ko sa kanta, bibi. O sa lang kakanta kay para. O niya, taon-taon, musibog kita sa unahan sa tuang putahe confession. Ay mo pang hawa ka sa pagbalik sa to ang programa. Ato lang sugdan ang atuang rated SPG, ang putahe confession.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh. Wala ko ikagasto.
1: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adit to?
1: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Mayong balita hatod nato sa El Elyon Shell Mobility Station, kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
8: Oras, alas 10 sa gabi.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa toang programang Putahe Confession, ang inyuhang lugar kung asa pwede mo nga maka-express sa inyuhang mga emosyon, magpagawa sa inyong mga hinanakit, or anything na pwede yung kanangkalipayon ninyo, yung gusto ninyong i-share sa amua para mahimong lesson na mo puhon-puhon. Welcome kaayo ka sa toang programang Putahe Confession. Usapod kini nga hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga kaigsuunan natong buntis or mga nakay, unya walay budget pero adunay PhilHealth, pwede mo nga manganak, pwede mo nga magpa-check up, maka-avail sa mga free services nga ginahatag sa tuang Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang kini sa May Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lang yun sa Arby's Bake Shop and Das Marketing and of course at Bang sa Terminal. Pakanayan ka ng habal-habal. Maka-avail ka of free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak. Libre po ang imuhang tambal. Newborn screening, libre po gana siya. Libre po ang pedya sa imuhang baby. O ayha ka mo uli. And of course, libre po ang family planning. And PhilHealth assessment. For more details or kung dili mo makaadto kay wa mo katuod, pwede mo nga mudiretso dinhi sa istasyon. Pwede kami ang maghatod sa inyo ha dito para mas maka-avail gid mo sa mga benefits nga ginahatag labi na ang pa-cashback. Diba? Nanganak na ka, may pa-cashback ka pa. Ay hata magpadayon sa unahan. May gabi po kang Arnold Valioses. All the way from Zamboanga, Cebu, guys. Thank you! May gabi din ha sa imo. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Randy Santisas. Thank you! May gabi din ha sa imo. Ang atong putahe confession karong gabi una, bi usa ka istoryas mga kabit-kabit na puwed. O pa muna tagam? Ang tindi mo masakpan? Huh? Ay, nagpapaita, ani, oy. But anyway, din ako maglangay pa kay nagpanikad na gidang atong letter sender for tonight. Once again, rated SPG po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

Ngayong gabi ay Cinderella sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Margie. Usa ko ka nurse. Nahitabo ang tanan-tanan Cinderella sa usa ka gabiing aduna kami pasyente. Kaninga pasyente Cinderella, abi na ko ordinaryo ra. Pero na-shock ko, Cinderella, nga pagbasa na ko sa medical records. Sa time nga mag-rounds na unta ni, nakita na ko ang iyahang contact or emergency person, ang akong bana. Gitubagyod sa ginoong ako mga pangutana, Cinderella. Tungod kay pagbalik na ko sa nurse station, nakita na ko ako ang bana nga nagdali-dali ug sulod sa kwarto sa iyang kabit. Nataranta gid siya, Cinderella. Abigid na ko og kanang ang akong bana buutan kaayo. Di ay to na ay ginatago nga sekreto sa kuha. Nakalimot siya, Cinderella, nga nagtrabaho kuha ng hospital kung asa gidala niya ang iyang buntis nga kabit. 8 months kining buntis o gidala niya sa hospital tungod kay gasakit daw kuno ang iyang tiyan. 8 years naming kasal sa kung bana Cinderella. Nami o sa kaanak ng babae nga 7 years old. Wala dyan ko'y alamag ang nagabinuang di ay siya. Karoon na dyan ko nakabalo. Ang akong gibuhat Cinderella is never ko nagpakita saya sa hospital. Nagkuha lang ko og ebidensya. Mga medical records nga masking kabalo kong bawal, pero akong gikuha para na ako ipamukha sa iyaha. Sakit kay Cinderella nga nabalaan na akong adana de siya ikabit. Og nabalaan na akong akaning iyahang kabit, adunay mga anak sa lain-laing lalaki. Og wala kini trabaho, og for sure sa iyaha kini siya nag-aasa. Cinderella, tungod sa ko ang kahiubos. Nag-leave ko sa kong trabaho, kay dili ko gusto nga makitaan ko niya di adto. Pag-uli niya sa balay, iya kong gisugat dayon sa iyang magpagkabakakuan. Siguro na remember niya nga dito ko nagtrabaho. Miingon dayon siya, Cinderella, nga iya ko nung gidala sa hospital ang asawa sa iyang kumpadre. Kay na ako nung kinisa abroad, og gihangyo sa iyaha. Gihimo ko niyang tanga, Cinderella. Wala siya kabalo nga nag-investigate na daay ko, nga nakabalo na ko sa tanan. Gilapag na ko ang tanang ebidensya, Cinderella, sa iyang atubangan, pati hospital record, nga siya ang nakabutang na bana. Wa siya mitingog, wala na siya may istorya. Tanang klase nga sakit ni istorya, Cinderella, akong gipagawas sa iyaha. Ang kasakit sa kuang dughan, akong gipagawas sa iyaha. Pagawas sa babae sa hospital, ako silang giatubang sa barangay. Usa ka pulis ang akong bana, Cinderella. Wala na ako gidiretso sa ilang opisina kay kabalo kong delikado gyud. Ug kabalo ko nga matanggal gyud siya sa trabaho once mabal-an ning ingon ani ang gihang binuhatan. Dili na ko siya ipatanggal, Cinderella, kay syempre ang iyang mga benefits kabalo kong kami gihapon ang makinabang sa kong anak. Nagatubang mi sa barangay, nagpirmahan na eh. Isa sa mga gipirmahan nako, Cinderella, ang tanan niyang sweldo maadto sa mua sa kong anak. Nagpa-draft ko og demand letter sa kong abogado ug akong gipanotaryuhan na aside sa sweldo, tanang makuha niya nga benefits sa amua maadto. Wala ko'y pakialam kung unsay buhaton niya, kung asa siya mukwag ipakaon sa iyahang kabit. Wala ko'y pakialam. Niapila ang babae, unsaon na lang daw kuno siya. Pero giingnan na ako, wala ko'y labot kay kamoy nagsulod ana. Ako ang inyong gibinuangan, kamoy pag-antos. Sa
tinuod lang Cinderella gusto kay kumagwala, pero ako lang gipugngan. Kaya usa ko ka professional nga tao, ug dili ko mo stop sa ilahang level. Sugod na nagbulag mi Cinderella. Wala joy palya ang amo ang gipirmahan. Tanan-tanan maadto sa mua. And usahay Cinderella, nagatawag na ang ako ang ex-husband. Sa kuwa o sa kong anak. Gitagaan ako siya chance ang maistorya niya ang iyang anak. Huwag nihangyo siya kung pwede ba daw unta mubalik siya sa amua. Kaysa karon daw, sige daw silag away sa iyahang kabit. Dili ko, Cinderella. Diri-ng-diri na kay ko, suko kaayo ko. Katunang anak ang babae, nihangyo siya nga makihati unta sa sweldo, pero wala gid ko misugot. Naasa ko ani side ang tanang mga in-laws nako. Ug dili pud sila makaduol didto. Mo nang ang iyang kabit karon Cinderella, nagapangita og paagi para makakaon sila. Kabalo ko nga na side nang ako ang bana. Ug mao lang gid ang ilahang ginapagkasya sa karon. Pero again, wala ko'y labot. Kabalo ko nga sa mga naminaw karon, kabalo ko nga ang tawag niyo sa kuwa ko ripot. Ulit, nagtaas inyong mga kilay tungod sa kuang gibuhat. Pero ingin ako ninyo o kanang naong kong kwarta, pero wala gid ko'y pakialam. Dapat na po na sa ilaha, kapalit silang pagguba sa kuang pamilya. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Tuntun Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ugan manggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ugan sir. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Akong kalsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zapon Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Zapon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zapon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zapon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zapon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zapon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zapon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zapon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zapon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho. Nasa... So,

0: ng dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano yan ang sabi niyong makauban, your health consultant, si CJ ni Duda, mga kadropa. Huwag kita, kamusta ang tanan? Kamusta atong pagtulog? Unta away pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhon, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis, no? I hope and I pray, mga katropa, kadiin hapsay. O nindot gayod ang atong pagtulog, ano tuhon niya, na nindot usab nining atong kabuntagon. And then, siyempre, ano sa pang programa, The Secret of Health, ang programa maghatod ka niyong informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas, para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang, apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa tuwaga yung adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Kung sa kining programa, ha, hoy, maghahatod ka ninyo giya aron tungod ni Ana. No, bisan no, ginagmay nga mabalatian, ato gayod kining malikayan. Kaya syempre, ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag ni ini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kita igo nga kaalam. No, bani ako mga kaltropa, nini atong programa, The Secret of Health. Pinagigid sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09-09-17-62844. Once again, ha, pwede ka mamupadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09-09-17-62844. Siyempre, kini atong programa. Atod gihapon ka na to sa Zantun Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usaka food supplement. So nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Nga diin kining food supplement usa sa solusyon. Nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani, no? Gisigutan pa ganinan ni Katropang Arnel. Kadiin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Kadiin kinahanglan, mahimot ang wais sa pagpili ini-ini. No, kinahanglan, dilitas sigig karne, no, dilitas sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. No, kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. No, apan makasubo lamang, kaya nga naman, sa ato abitang klinik sa mga pasyente na to, mutubag man dayon. Saan manidok nga kining mga gulay na to karon? O, daghan man kayog mga preservatives sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, no? Nga diin, makaayog gid sa lawas, o runsa na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Like, kining mga chemicals o mga spray nga naas gulay, o, dali rin magununtan na tanggalon.

No, ay ang problema ha. Dali ra kayo natanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Mga gulay, kikadalasan mo. Maging ginabutan o mga chemicals, na mga spray on sa pana din ha. Para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo nakuhaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. O, ayaw inini tubig ha. Okay, laya. Basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungod kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, humanyana, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So, tanggal na ang chemical, na? Inanan lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, giningitawag na itog karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya na nasa karne, na especially sa baboy. Mauna sa mga hilig kaog karne, nawa na, no? Digid matawag nini. Digid ma-absent. No? Sa isa katuwi, kining kitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin yung mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungdan nini is a bacterial infection. So, mauna, ginalikayan or gina-advise dyan. Dapat, especially kung permine lang si gitag adunay infection sa lawas, no? Ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi nag nakasanay na to ng mga katropa, di man nato na mapugnan. Magani sa mga pasyente nato, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang atwa is only to give advice. Mauna, ang atwa lamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon magina, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag nini ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold, no? Ay kung mingon magudtag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian, no? Very wrong, mali jud na nga concept sa pag-isip mga katropa, no? Ay ano man ang food supplement isan pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga, no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutans, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa man nagikan ang nutrisyon, doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. So therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Adiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No, gani ang malnutrisyon, no, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon, mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema, kining gitawag na itong malnutrisyon. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Muna, nangita og pamaagi ang or solusyon ng ato ang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Muna, gina-advise na ito, permi, pag-inom, no? Og Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pag wa kay balatian, tungod kay kinimutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no? Or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon, no? So inana ka nindot, mga katropa, pag inom bisag usa kapsula,
two times or three times, especially kung prevention lang, kung may balatian. Usa kapsula buntag o gabi, dako na kay ng tabang. O ba ni pag-inom og Santon Vitamin C? Kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naa gayud sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. Unsay pamaagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C? Dua kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sinyo akong mutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pa rin sa mga vitamin C nga din adunay acidic na, na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini atuang Santon vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore, I advise, mas maayo inumon siya early in the morning pag matas buntag, no? Kaya directly absorbed yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa atuang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no? Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And premium D3 coffee mix na available kana mga katropa sa tuang Yes to Health clinic. O gani sa mga moadto sa klinika and then mopalit sa ato gayong mga products, especially ha, sa ato ang mga senior. O ay na magkalimot sa pagdala sa inyong mga senior ID para gayud kamo maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mo kasuwayin sa atong pagpanambal, i-grab na tayo ng opportunity, na? Di lang sa pagpalit og tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina, and then minerales, no, sa atong lawas. Especially ha, kining mga nagluyang mga organo, dinwatan na sayod, basig dugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang atong kidney. Kunya, wag yapon ta nag-amping, sige yan po tagkaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag ni ini, nagihatagan o pagtagad, sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto, gasakit na, ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney, or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ng mga katropa. Kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes to Health Clinic. Tungod kaya free ang ato ang check up at consultation. Especially health counseling and the free dietary guideline. And para sa pagkailan na itong programa, bago tamo at ito, no, sa ato agayong basa sa ato aga yung mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon wala na ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan na ilang ipadala pa utana o gani. For now, adun na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. Tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon na ipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit nining atong gitawag nga programa sa The Secret of Health. Happy viewing sa tanan ha. Labi na gud sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day katropan si Jing Pigarido watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time mga katropan. Ayan, happy morning Ma'am Jing Pigarido. Ayan. Ayan, God is good all the time. Yes po mga katropa, no? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon matag-adlaw, no? Pagbata pa lang si kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan.
Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no, from Katiil. Ayan, ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X o unsa ang angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na ito medyo seryosong kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himo ang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon, no? Kanahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras, no? Sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas daghan siya og duga or juice. No, kung wa kay blender, paning kamote. Ato si banggod rasa na. No? Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na, ha? Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini, na? Na mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag ayo. Pag nahalo na, pugaan sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan, ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kana imong mata. Pag mata sa buntag, ha, uman maligo, o niya sa gabi, eh, bago na po matulog, patuloy na po ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag, mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots, ha? Dili kay basig ka itong gihimo, gigamit mo sa buntag na pang tulo sa mata. Mo na po himuon mo pang tulo sa gabi, o di dyan na maayo. Kinahanglan, presko. No? So, maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, niya, kuha ang duga, mao na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Muna, una nang i-check ma'am Mercy, no? Isama na yung kaila o ikaw ba mismo, ipacheck ang yung kidney, basig ado na yung problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, ado na kini spirulina and malunggay, diin mo tabang para mahinuan o matabangan gayon ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayon sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, aslang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis. Grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Daghan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms. Kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atong dugo, di ba? Nadiin subala sa pagtuo, nilabi na kung dugay ng panahon, nga diin inana, gataas pirmi
ang asukal sa inyong dugo, nga din mag-resulta kini, nga din adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga din ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply ni ini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially kana mga ugat sa imong batiis, ginahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, wagi hapon natanggal, unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hatagan na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tulukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matulukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapa ka sa inyong balay, ilabi na, gasakit gina imong ugat sa batiis, bisag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magod ay mong gibanggit. So, basig, dili na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Waman giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa kaluy a. Ang luya, dukduka sa ibutang tubig. Unya, usa kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol nimo ang imong duha ka tiil. Dinagayod sa init nga tubig. Di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Amo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imo mga veins, no? No, kadalasan mo among good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na, Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. What pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usa na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag-inom dyan, Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minutos, human ka mamahaw. Niya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minutos, human ka manihapon. Huwag siguro, no, usan na lang ka, pangutana itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon. Kitaw taw Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isle May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po, ha, sa Ampuan family, especially to Ma'am Isle May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192, ayan, kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi, Doc, happy morning from Honey, mga T-City. Akong pinsan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas, 50 years na siya. Uy, dili makabawas, na? Kinahanglan, mga katropa, ha? Ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wa na kay nato ni ginahatagan og pagtagad karon, no? Which is nga diin sumalang sa pagtuon,
Regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain yun ni especially sa atuang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa. Okay, basig, dili normal ang inyong gawas ug hugaw ron. Mabtan og 2 days, 3 days. O niya, pangisingisi ra mo din ha. Mura og way na hitabo. Ay, nako po, ha? Kinahanglan, atimana dahil na, samtang sayo pa. Okay, basig, matingala na lang mong, adin, maabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Okay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hands, tanang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kaya nga naman, kung ato man yung tunan pag ayaw kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nung adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sa diyang ang mga hugaw, no? Sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat may pagawas doon nato na. Apan kung wa na ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas nung tinae, pwede na masup-sup pabalik, no? Katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run daghan na kaayo og balatian. Mo na samtang sayo pa kundi normal ang imong bowel movement at imanadayon. Ang inyong himuon likay sa mga pagkaon nga tawag niini kulang or wala jud siya, gitawag na tog fiber. Sa man na dyan na mga pagkaon nga walay fiber doc. Number one, kining gitawag na itong instant, no? Muna sa imong pinsan, ma'am honey, basig hilig siyang pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsapan na din ha. Ingna siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot dyan na. No? Nga din maglisod siyang paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man eh, mga pandesal, sa man mga pandesal, na mga sliced bread, mga biscuits, pipila ka na ang gikinhanglan likayan, no? Unya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice, but for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon, as or kasab, kauban na siya sa gitawag na itong junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag-misit ka ni tag junk foods, buot pa sabot, wa na siya'y nutrisyon. Mauna sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matagdili, musugot matagdili, wa na ginay nutrisyon mga katropa. Especially, wa na nay fiber. Kay sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber, nagkikinhanglan sa atong tinae para normally adunay movement na mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka ni anak, ka ng puti nga bugas, kunya, tawag ni ini, inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Kunya, hilig pa dyan ka mukha og tinapay, hilig pa dyan mukha og noodles, auto ara, no? Siyempre, hilig pa dyan mukha og mga pasta, mga spaghetti, sa pa na din na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan paglalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayo, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron, ay, no? At tukos palingkit, tag-utsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, dihan na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di dyan po makaya sa brown rice, o, dihan na lang kita sa mais. Bisag-asa, basta taas og fiber, dako kayo ng tabang mga katropa.
og ayaw na jud sa gitawag na tog white rice na, especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Unya every morning pag mata nimo ayaw na jud pagkape og gatas, pag inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning mo na inuma. Dako kay nang tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Unya pag inom dayon og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. Wa na tay igong oras, mga katropa. Og daghan salamat sa niuban ini atong programa, The Secret of Health. Apan wa na tay igong oras. Daghan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadalan sa ilang mga pangutana. No, sa ilang mga message. Og niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Kini ang health consultant, CJ Nedruda. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon. Og baga pa hinumdom, amping ang imong lawas. Og ang imong lawas, mag-aamping kanimo. Maimbuntag sanan and God bless us all.

0: Ahora se lo tropa 6 FM Double Enjoy a las 4. Traen de uno, se comenta con...
1: Ya sa kakaroon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: Fighting Filipinas!
1: Good morning! Untang na po mga katrupa! Ibot! Bangun! Master, nakabangon na ka, Master?
2: Kaya wala pa ko ka... Kaya na ako sanay, puso niya akong duyan eh. Puso na ako niyong duyan.
1: Ulam,
2: wala. Hoy! Naala, manday mo niya. Good morning. Kape!
1: Ibot! Ibta na lang kasi na!
2: Birahan na lang kitaan di ha!
1: Murag na ah!
2: Okay ah!
1: Nanganal!
2: Bunal kay nanganal!
1: Bira hey! Bita, buntag na po karo mga tropa ka Merkulis, mga kaigsunan ka nila yung Martes kagapon nga daw, Master?
2: Yes, ang wagin pa po kung ang adlaw Lunes kagapon na katropang buong, misa kuwagan ng utana, no? Ang ato mga katropa na itong naminaw karon nagkaigo sila, uy, Martis, tama itong kingon mo, no? Kahit kung muna yun, karong Martis, sigurado, ugma, di kibapungan, Merkulis yun.
1: Tama.
2: Merkulis yun.

0: Yes, gawas nga yelo kay kagasan na nya ang imong porma nimo di basta-basta, ha. Mura ka nga mamaligya o ka encyclopedia, ha?
1: Bible.
0: Di basta-basta din ka tropa. Bong, alkapre!
1: Mura mo ato tag spanabo ba? Mudibati.
0: Oo, kana. Maging lalis ka dito sa akin. Maging lalis ka.
1: Maging bulos, gino.
0: Oo, kana. Palala sila niya. Basta kay kita, Dre. Maging lalis na. Dili may maging lalis, mga ka tropa. Kay amo, ano eh. Maghatag mo yung good vibes ka rupong taga. O ka, syempre, mga impormasyon.
1: Yan. Mga tinood nga balita, dili tinuyo.
0: Yes.
1: Mga tinood nga balita, dili tinuyo.
0: Ayaw ninyo. Ayaw mo kumpiyansa niya. Kay mo nagingon nga ay magtuos matod nila kay mahugmos di. Alay.
1: Ayun. Hala, bago na mo ito mga tropa. Gumika ka adlaw karong kabirkules o ga pizza. Kinsin na yun.
0: Aba, di siya. Matay, ha.
1: Ang pizza kinsin na.
0: Ang,
1: Maragi cancer na.
0: Maragi cancer na. Ano yung mga apelido ang muabutay. Ano yung mga apelido.
1: Ano apelido, ha? At least nga na apelido. At least na.
0: Kaya sa wag yun. Kaya sa wag yun.
1: Magsigit ay hinuktok nga wag yun tayo maabot.
0: Na malahos na itong tanaw atong paglantaw mga katropa malahos na lapos na baga amyo kayo ning fly over dire malapos ang pikas
1: ang makita sa pikas na mislihan
0: oh, mao na no hoy ingon pa si shout out sa mga grabe oy 6,000 live viewers na karon mga sa tuang page
1: 6,000 live viewers
0: yes XFM Tagum City
1: di basta-basta. Kinsama na sila, Podmaster?
0: Ah, sila Randy Santista, sila si Nita Valderosa, si... Kaman eh? Batalikanaan nila, hindi matabang nila, hindi naman sa isa ni. Sila Mamlia, Mamlia Manalaysay.
1: Uy, Mamlia. Unya,
0: kinsa ka nas? Uy, gabiin naman sa itong pagkakuan ng paring bubong na nagalinog mo ay. Sa'yo, magkikuratugod.
1: Alas, oh, basta alas 11, nakamata ko, alas 11.58.
0: Matay na, idara na yun eh, kaya gamayang uyo, magkamata naman ka. Ah, si Katropang Arnil, lasa mo na, kamata na sa Katropang Arnil, nga lamig, itulong na, kapariha ming dua.
1: Maana na gunaan ko, maana na gunaan sa'yong atapa na to, mas maya pang linog, ni uyog pa.
0: Dapat mingon siya nga mahal natin tapa din mo may pang science exam gahi turbuhi para sinaw ang ulo
1: maninood pa mga master nga mara po ka ikaw na master
0: depende ka uban depende baho
1: mingon himunod mo kung ano master ba sa silingan na masama nag-away bukid ng bisag lagi orang mga kuan madungog gina kay kuan na mingaw gina bukid
0: ah syempre may
1: laon pa nag-away
0: asa kita bukid nga mga syudad na kung bukan yun na kanang mara yun na siya o kanang tiyo mingawag yun
1: ayun siya lupigan na kas manok dong nakalimang manok dong sasalan mo dahi talawa ko na lalahi po nagbalahibo dahi
0: ala magdependes balahibo magdependes balahibo langga blogger langga blogger ayo sige galaw ko
1: dia oy master diara master.

0: Grabe.
1: Grabe ang mga mobs ni Kwan, eh. Paribubong mga katropa. Kung nakita ninyo diyan sa inyong screen, mura bang gagari Balenciano nga Kwan, kalang mini division.
2: Grabe mo naman ito
1: rin. Kami mga katropa, dagagay ng utana sa ko, nag-chat sa ko, Paribubong noon, ana sa ko, ana. Master, kuyaw, wala yung mga angkor ni mga kauban. Dahil ganda si Bong Algabri. Sige, kuyaw. Nga kakuyaw, alam nga, di mo na basa-basa si Bong ko. Masayaw, ganyan nag way tugtog. Kada pa yung noong naitugtog. Bitaw.
0: Sige, putog sa'yo, way tugtog.
1: Talaba, talaba.
2: Pero master,
1: Naos buwang mo, grabe nga yun.
2: Mura po ka nang...
1: Grabe! Mga katropa, mo na yung kagingon ninyo. Kung gusto nyo ka nang good vibes nga programa, ay na mo kapangita ng lain nga mga mas stress mo. Kami na niyo, tanawa, tanawa, Naos buwang mo, kuyaw kayo expression ba, Gara yung taman yun, gara yung taman. Pero okay, kayo.
2: Master, wala kita po yung tigong, master. Wala hagat ng tigong, master.
1: Sa tigong lang, kamata pa mag-ig sa'yo. Kwa lang sa'yo lang na stress.
0: Ikaw daw, dili daw kamatag sa'yo.
2: Wa kay mimo, mabot mo.
1: Ayaw ko piyansa. Ayaw ko piyansa niya. But anyway, no, so, grabe. Uy, Silangga Vlogger. Good morning, mga idol. Watching from Lipulog City. Uy! Sambuanga del Norte. Astina, kalau dia tengah sambuang tak saya awak tak ada apa ban dia. Uyo kayo. Loh, yo. Tinggi bertigara gitu mengenggala bertigara
2: gitu. Si Pandre napa dari si Mam Lia menerai saya.
1: Bong
2: Antanene.
1: Aba, Mam Lia, kau pasti nak Mam Lia menerai saya. Mata Torel.
2: Saya pun sios Mam Lia.
1: Uyo kayo.
2: Mamata gyud nimo sir Bong si mamata.
1: Makamata gyud,

0: my god.
1: Alas 4:42 na, Master.
0: Ah. So, parin bubong, di ka basta-basta ang talent ng ilngig kahit di talagsaon kayo.
1: Talagsaon din na lang, ha? Mm. Live na live kita karun, Master, sa atong pagpanaguban sa XFM 99.1 Mati City.
0: Ahay!
1: Siyempre, live na live usap kita sa XFM 107.1 Tagum City.
0: Aba! Ang asa pa?
1: Live usap kita, Master, sa ato ang XFM 107.1 Facebook page na to.
0: Aba!
1: Ang ito man ang katropang Arnel Cortez Facebook page o lakip na sub sa atong YouTube. Ang XFM Tagum City. Yon, live na live kita karon din nga inyo makita ang badungog mga katropa all over the world. Yon, kumusta mo karon?
0: Kumusta? Ayaw mo kumpiyansa niya kahit sa tanang mga naakong biyahe ron na akong talon yung duka-duka pa mo.
1: Oh. Walay ulan rin, no?
0: Nag-ulan, oy.
1: Kusog ulan sa damo gabi.
0: Wala, lokta ulan, magbalik talong ilong.
1: Mabito nga nagbukot ko dito ka ng kuan ganiha pag paingon ako dito kay pisik-pisik pang yung agi.
0: Bukot ka gabol? Yawal.
1: Bukot ko ga ringkot.
0: Diri ninyo ni makita mga katropa nga asa ka kakita ga ako yaw diya mong uga sunod biyahe ni mapanood nga bukot sa gagawin nalala po kag muskitiro. Gahabol ka ga muskitiro di basta-basta.
1: Kaya ako yung ina akong kabayo nga ihatod ko sa kuan tuan ha.
0: Kala, istoryahan gini mo na yung kabayo ni mo. Huwag ka niya apit diya sa Carmen na may murag kapilat mo diya sa Carmen.
1: Ay, Santa Cruz mo
0: ka. Napunan na lang niya daw.
1: Ah, naba?
0: Oh, nainakasulti siya ko, nainpo niya abot sa kuha.
1: Suhituhan niya mo sa mga kapilat-kapilat.
0: Dili, ay, di bagay ko. Nagdadala mo kong kape. Nagdadala mo kong kape ang kuha.
1: May lat.
0: Ay, mga kan-creamy latte.
1: Nanawa, manawa ko tako din mo, Master.
0: Talawa. Masayag yun, oh. Masayag yung buwang yun. Hindi yun basta-basta. Di basta-basta ka tropang buong Algambre, ba yun?
1: Dito, Master, mutaw akong tawagan mo gani, ha?
0: Oo.
1: Akong tawagan si Master, kaya basta yung malate ko.
0: Malate
1: ko.
0: Malate ka.
1: Malate ko. Mura ba ito kato si Kwan? Mura ba ito kato si Mr. CEO?
0: Malate. Mr. CEO, hindi kayo ko karelita na paring bubong kayo niyo. Kayo ko nakatanaw.
1: Pero nakanaw mo lagi ko.
0: Lahi ako ang kinatanaw.
1: Biba man. Biba man.
0: Ako ang kinatanaw kay Tibon. Lahi ako. Uy, unya, tangi ang mga itong mga headlines niya mga taon-taon itong mga balita dari sa Davao region. O siyempre, ang mga balita po dari sa mga Mindanao, no? XFM Mindanao.
1: Yeah, mga XFM Mindanao report sa to.
0: Yes, mga masaya, gina, mga ah, tama na.

0: masa basa ni galau.
1: Matai, ma kuan ke hebat kan dia saya Idan no.
0: Mailan ah, mailan mana ni mo, mailan mana ni mo dia ni mo kuan. Pero sa cora lay ora kayo, mura ya bag batanon.
1: Usi batanon, usi tanya sa.
0: Okay, kuan kena sila bonga grabe. Kuan kay kanang happy person kan si katropak bo.
1: Mura boy problema kay gikao na mga problema.
0: Sa kada problema, og di na mawalas to apel gyud na, apel gyud na.
1: 6 feet below the ground.
0: Apel gyud na. Problema gyud ka mahawas sa apel gyud. Apel juga.
1: Kanan. Apel lah.
0: Apel. Lah sige.
1: Okay, Master. Donor kita 46 minutos. Milabay yung kuras gato sa
0: alas. Minatay. Klaruhan na yung sa'yo.
1: Milabay. Milabay.
0: Klaruhan na yung sa'yo. Mas buntang bong.
1: Mura malag. Malate.
0: Milabay.
1: Nakalabay sa alas 4 sa hapon. Buntag na buntag.
0: Bong bong kaya sa klaro tani pagkapis sa ito pagkapis pagkabuwa pa
1: ulagin taon
0: pagkapis taro ako ay malalim at tagatang kapiro tagatang.

0: parang yung may buang may lalaki.
1: Tama na siguro, tama na.
0: Ah, ginawa ako.
1: Okay, parang tayo magkatrapa sa atong kawal. Atong mga headlines karon, Master.
0: Yes, atong headlines karon, Master. Atong nang bigyan
1: na. Bigyan na, kanang-anan.
0: Sir, unahan na si katrapang Larsan niyo.
1: Oh, headlines sa gikan sa ubos, Santo pa, taas pa ubos.
0: Abay, madyugong yan. Ito, grabe. Atong headlines. Atong headlines niya, naatay mga balita nga ihatag ni, kuwan nga, katrapang Larsan niyo. Ikaw si una siguro niya, kuwan siguro kay.
1: Uy, ato ihatag, kanin mga balita, mga tropa karon. Atangan na ito, mga Exxonan Island, Ibunali, mga tropa. Sa balitang lokal mga tropa, si Larsan yun, naka-standby na karuntan taon mga kaigsunan, alas 5-5 masunod na ginasya. Siguridad mga katropa sa buot, bato pa nga muhatag og impormasyon.
0: Kabahin sa droga.
1: Kabahin sa droga.
0: Garantiya
1: sa tagong pulis mga katropa. Nga dili ma-leak ang ilahang mga kuan. Ma-leak ang ilahang mga pagkaila.
0: Yes. Okay, siyempre, ito mga traffic violators niya. Ay, ito nang mga dakpa. Di natin, 18 ka mga dakpa dito. Oh. Dabaw, sa Dabaw, no? 17. 18.
1: 18 ka mga motorsiklo ang kumbis ka.
0: Kana mga bura-bura.
1: Daghan mo kayo na diya.
0: Daghan kayo na diya.
1: Anong kabantian?
0: Ilan niya sa, kanang kuhan, diya sa ilan ni Ma'am Lia. Ma'am Lia, malalang sa'yo. Sa Turel. Sa Turel. Sa Turel.
1: Paingon ka sa Bayabas, paingon ka ito sa Pidat. Ay, daghan kayo na diya.
0: Si Annalyn Burato, nasahiro na niya ang katropang bukong. Siyempre, huwag ang mga sakyanan nga.
1: Uy, ano yung paboritong partner ni mo?
0: Aba, ako ano yung paboritong partner ako nga. Di ba sa, Josie, kapag ang mga sakyanan gidugang sa free rides for education program abang nagunya ato nang kwalan ato nang tangan ka Jubit Espanyol
1: ut pasabot katropang master ang Davao City karon pila na kasakyan na dunay free ride din ha
0: mga mail ato tintot o tititi
1: kay ang city pa lang yon katong unang nga katong nga dagkong basis dito di ba nanto madutititi
0: nang kanayon mga modern plus yon mga modern plus. Onya tangen niya onya. Onya
1: karon day.
0: So standby na. Wa pa pala singko pa.
1: Mabukpukan tag martilyo rin napita.
0: Ay okay, makwalan ta diha, makwalan ta dito. Wa si paringlan mo nag mawoy pag ibot ato.
1: Ang sam. Namuna.
0: Electric pan, ang electric pan, mabay pag ibot sa electric pan.
1: Abilog namuna.
0: Ay nako.
1: Okay, samtang sa Pikas Bahin, Dabnor, MSMA Development Week 2026 ang nagsugod na karong magsugod na karong adlawa Hulyo 15 to 2020 size hangtod ngadto sa 19 lima ka adlaw ini mga tropang seminar mga kaigsoonan samtang sa Pikas Bahin minor di edad gidakop kini tungod mga katropa sa kaso ka pagpanulay sa New Corella Davao del Norte.
0: Aba, grabe ka, grabe na ana po ng lihok na po din. Ning lihok na sa.
1: Kaya di daw mapreso sila tungod sa pangilinan low.
0: Aba, mao na bitaw tinod na.
1: Pero ang 15 an DC City anyos pwede naman ang kasuhan. Kay 15 di ba? 15 man to pwede na kasuhan pero dili lagi ikuan ana lagi sa DSWD. Ibuta pag abot sa 18 years pwede na si ibalhin. Dito na ang legal nga filings kaso.
0: Aba, okay, siyempre ang uban mga kabalong katropang bong naman gunay na ning gawas dito katong nitabo dito sa may Tacloban ba to?
1: Oh, Tacloban.
0: Ang dito pwede magkuna, dito pwede mapriso, damay na record position dito. Kadadala o ka kwan armas.
1: Ang pistola plus yang iyan nga pulis iya pag
0: gigamit na gidamay-damay.
1: Una na dapat ko tinanunod ato sunod sa kuta bato, di ba? Nagdaga pag armas takuan gyapon sa mga security sa eskulahan. Ang katungkuan kay nagdala daw siya kay ginabuli daw siya sa iyang classmate kay nagdadapo daw mga hinigiban. So dala po siya pistola po sa ihang uyuan nga sundalo.
0: Kuyaw ni mga mataan niyo. Kamo kana magod siya katropang bunga. Nakakuan na siya murag na impluwensya na sa mga online games ba? Mga online games niya na sa mga barkada.
1: Email kana sugo di ana kay tas di. Mao man hinungdan.
0: Kami ni Gabgay kon may email may permiti.
1: Oh, email mo sana. Email
0: kana nga mantener lima. Kana nga kami lang say sa kwarto di. Email.
1: Ana. Unsa wa dito labo to isa?
0: Dito ka dito siya kana nga kwento siya ka ng ML gyapon to ya.
1: Ano to?
0: Mantinag laki.
1: Dibaga!
0: Mantinag laki.
1: O niya, hinumdum pa rin yun. Upat mo doon eh.
0: Gali. Magipindi na gini. Dito ka sa... Ay mo pangutanon ka itong katapan niya. Katapan niya tabil.
1: Oo, katapan.
0: Ganon katapan niya tabil.
1: Ay, naamay boss lo sa kilikod ato.
0: Gali. Siya may kwan na muna yan sila. ML siguro na silang doha.
1: Mantinag lugot.
0: Ay, nako. Ay, sige, sige.
1: Manama ka, Master. Ikaw yung inunggan.
0: Kamu ba? Kaya mo pag-inana ba? Ay, mo pag-inana. Sayawin na labi, sayawin ba?
1: Lagi na yung sa labutas, Master.
0: Bukan, sayaw, gano'n. Maksud yung sayaw, mga igala.
1: Samta sa Pikas Bahay, ano na po'y bypass operation na walang puson kini sa may target na arestado kini mga katropa din gapon sa Davao Region, mga kaiksyon sa New Corilla gapon. Aga po'y bypass din na pita, aga po'y droga din na pita, aga kanap gapon. Samtang sa Pikas Bahin, pasundaya garon sa gulay o gaprutas sa gibida sa National Nutrition Month. Uy, Nutrition Month na dito ron. Mm-hmm. Dunya celebration sa may barangay Dunya Andrea Asuncion, Davao del Norte.
0: Dunya, dunya na, dunya.
1: Ano dito prutas? Aba,
0: nga po ni Dunya, ay ratsada ito dito.
1: Dami kayong tayo ratsada dito. Oh. No? Pero ang saon tayo, layo man.
0: Layo kayo niya, magprograma pa tayo, magprograma pa mo.
1: Programa po mo niya alas 10.
0: Wala gapon.
1: Sama gagapon. Ito tag-LTO, wala tayo ka makapaabot ni Ma'am Karin.
0: Uy, shout out si Ma'am Karin. Nakita may gapon.
1: Ano, kita gin mo?
0: Kita mi gapon ana si Ma'am Karin. Ana si Ma'am Karin nga irigas ko sa tala mga taga XFM kay mas ganahan jud ko sa XFM kay
1: gawas. Labi na ni Larsan Yol daw.
0: Labi na ni Larsan Yol ni.
1: Okay, mama yan suki pirme.
0: Bong Algabre
1: og wala kilas man.
0: Labi na gyud nakadong.
1: Labi na ni Tubir kuno Tubir.
0: Asya nga mas labaw na gyud nimo master. Silingan ala silingan man ta. Kababata mangod ako na.
1: Ay, ma'am, morning dia, ma'am. Atong chip sa kuan sa LTO sa Tagum City.
0: Wag ko nag-expect tan ako ka pamatay.
1: Di ba ni siya taga Davao?
0: Taga Davao. Anak ko nga dolar tapar magbalay ana. Anak ko nga motewa dam hanga dito ta sa una sa bangkal mag magsigira pa ta dito.
1: Dua
0: maglakaw-lakaw magsbaktas. Nanay, malipay ka ba kay ang kinabuhay sa tao? At least mo mga amigo, successful.
1: Mita, successful.
0: Malipay ka ba? Malipay ka. At the same time, mahappy ka.
1: Mahappy. Lipay ang happy. Gano'n.
0: Sige.
1: At ang ibang mga reports, mga kasabagikan sa atong XFM Midano reports, sa standby po mga kaigsunan karon ang XFM Bukidnon.
0: Siyempre.
1: XFM Jinsan, XFM
0: Pagadian.
1: Atusan, huwag Pagadian. Yan. Ay, na yung paborito niya. Padugol.
0: O niya, manong nga naman ang paborito niya. Si Stanley.
1: Minas.
0: Okay.
1: Ito, oras mga tropa sa atong pagbarag-uban kay oras na magkape.
0: Alas 4:54.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw, Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
2: Vision X, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta moinom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madre, kumang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
5: Mga katropa, exciting!
6: Exciting! Pilipinas!
7: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguban sa amtag 2-3 minutos, milabay kuras gato sa alas 5 sa buntag. Dirigapon sa atong pagpanaguban, hatod ka na ito mga tropa gato sa Sanson Gold, mga kaigsunan, Sanson Plus Gold. Ang maski pakusog o maski paepektibo nga suplemento tugod kini mga tropa sa extracted ang pagkahimo. Ikuha kinigikan sa pinakaduga sa pinaka-nutrients, gikan sa mangustin, malunggay, ahos, espirulina o iuman sa ampalaya bago kinigisunod mga katropa sa kapsula. Mauga grabe kayo mga katropa ang alibyo na ining ato sa ibang lawas. Ma-observe kayo mga katropa ang ato o dali kayo na ma-absorb sa lawas. O siyempre mga katropa, mahimo din kining mo alibyo sa imo mga katropa ang gipamati mga kaigsunan. So unsa pag ipaabotin niyo, samtang kamudiha mga katropa, doon ay gipamati, ay pabuta nga mulala pa na siya. Pagtumar kanunay mga tropa og food supplement ang Sanson Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Sabay sab kana mga tropa sa ato premium D3 ang premium food supplement batok kadto sa viruses og sa mga bakterya mga kaigsoonan. Og ang atong Sanson Vitamin C boost your immune system para mga katropa layo ka sa mga balatian mga igsoon. Yan, Master.
8: All right. So, samahan, standby na si Juan.
7: Standby na si Lasanyol.
8: Lasanyol. Okay, see. Ito na nga, pasudlo na to.
7: Pasudla, kinanganal na.
8: Okay, bunala na to, Mingay. Bunala na to ng bakit ni Gatang-atang ni. Ay,
7: mga.
8: Ano yan lang. Ay, sus. Grabe kayo. Siguridad sa mga buot, muhatag o impormasyon mga katropa bahin sa droga. Garantiyan sa Tagum Police. Tagum City Police. Paminaw na tong report gikan sa kawas. Live, Lasanyol. Lar!
9: Live report. Gigarantiya sa kapulisan sa Tagum City ang seguridad sa mga buot muhatag og mga impormasyon kung adunay mamatikdan nga aktibidad sa illegal nga droga. Sumala ni Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan nga prioridad nila matod pa ang kaluwasan sa concerned citizen pinaagi sa pagtago sa personalidad sa mga mupadangat og reklamo o impormasyon kabayan sa ilang kasayuran sa mga drug personality sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar sa Tagum City.
2: Ayaw mo uka balaka muna kayo na ayala na mo inyong hang cooperation na kamo man diya sa area. Ang inyong hang information nga mahatag sa mo ang inyong hang identity dili yun na mo na siya ibulgar, no?
9: Mato di Colonel Bahan, nga human nila madawat ang usa ka sumbong. Mamahimo unang ipagayon ang verifikasyon kalabot sa mga impormasyon. Una ilusad ang operasyon. O ngining higayon na, dili obligadong musaksi sa lugar ang impormante. Kundin, malampuson man o dili ang operasyon. Magpabiling confidential ang pangalan sa impormante alang sa ilang kaluwasan.
2: During sa actual operasyon na siya, so wala na mo din na. Dili ingon niya kuat ang ambot. Salamat ganing may nga na ay information na abot sa imo ha.
9: Kahinumluman nga sunod sunod ang kalampusan sa Tagum City Police Station sa ilang mga operasyon batok illegal drugs. Din, pipilan ini nahimong kabahin ang positibong impormasyon gikan sa mga netizen kadaghanan sab sa ilang operasyon. Resulta sa hugot ng kampanya batok illegal nga droga ubos sa pagdumala ni Colonel Bahan.
2: Para mapungan din nato ning ano sa dili man ingon totally 100% pero hinahinay na maundang kining maong pagkalat sa droga sa Tagum City.
9: Sa pagkakaroon, mapasalamaton si Bahan ngito sa napakabarang komunidad nga naghatod mga impormasyon aron hinay-hinay mapuo ang mga tigbayot sa illegal nga droga sa Dakbayan. Alang sa kalinaw, gibuti ang sa hepe nga napabiling manageable ang peace and order sa Dakbayan o parayon ang ilang pagpagpaningkamot alang sa malontarong kalinaw. Para makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat din permiti ato ang vision. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule, adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
8: Alright, taga salamat katropang Lars Sanyol. O siyempre, katropang mong listo na yun. Ano, kadang na yung mga kuwang ka, kadang na yung mga ikaw may masumbong. Mamanay ka, Lucas, oban.
7: Oh, kadang nasilingan yung mga kuwan, yung mga isumbong. Kailitan mo kang ikaw yung dudahan ba? Maabot ang panahon nga doon ay bikil-bikilo na kahantod nga kuwan na nagbangi mo na sila. Pero ang hinungdan niya ito, tungod kay ikaw yung dudahan nga, ikaw yung nagsumbong, yun kay ikaw ang dikit nila niya.
8: Napayoban niya nga tungkol kay maglalis lang at tungkol kay tungkol kay di kaganaan ng silingan na kay marites kayo isumbong ni mo sa pulis nga kanang nag-adis-adis na mo na tama po itong kay ngon ni sa tuaga Colonel Bahan niya niyala siya nga kinalan i-verify pa po na nila
7: verify kayo kung ano yung mga record kay posible nga kani kuan ba basi kaning masita ka na karibal sa negosyo
8: ay mga inana karibal ba sa uyab karibal ba sila ni Mari
7: Mari di makukalugar ni Mari
8: hindi mo kakalugar ako na isumbong
7: peso
8: ni batwatan ko ng istorya ka di sa Andes ni.
7: Di bakante na kay si Mari.
8: Di wala na. Nayayang bakwa na kay si yang bana iko iko na ko ning bana be kay orang lami kay sinom kay telescopic si Mari.
7: Pero tingala ko tingala ko master ngano daghang mag-chat sa tuwa din hinga kuan bitaw kani mga kuan ingon nga ana mo dak punon ri dapita. Uy, sa may pulis, di may pulis. Sa
8: may ayaw may dito mas pulis dito. Dito mas pulis dito.
7: Pulis mo ko aduna mo mga information din handapita. Pwede nyo gamitin ang kung anong mataba mo sa mua. Pwede mo ipasilitita mo dito sa ana, sa PNP. Kamu'y magsabot. May labot.
8: Correct. Ay mo pag-inana ba kayo?
7: Masin mo masalig nga.
8: Ibay mo paana.
7: Masin mo sumbong mi sa pulis. May kabalong. Mabito tingin mo ni Lieutenant Colonel Bahan nga ang confidential, magpabiling confidential.
8: Dito confidential fund, mamara sa mong.
7: Ang confidential fund, ito ano sa mga congressman.
8: Ito
7: sa congressman.
8: Munang ayaw gid mo ang patakang istorya. Kaya sama niyo, 17 ka traffic violators, duck fund, 18 ka motorsiklo, gikumpis ka sa... Agikumpis ka.
7: Tungkol
8: sa Bura-Bura.
7: Asa yung napita?
8: Dito sa Dabao niya. May paminaw na ito si Adeline Bura. Len.
7: Len, Adeline Bura.
8: Len.
10: Live report. Nasikop ang 17 ka traffic violators o gikumpiska ang umabot sa 18 ka motorsiklo atol sa operasyon batok sa mga motorsiklong aduna illegal na modified mufflers o gitawag nga bura-bura o kalkal sa Davao City. Gihimo nga operasyon pinaagi sa pagtinabangay sa Davao City Police Office, Traffic Enforcement Unit o City Transport and Traffic Management Office sa mga lugar sama sa Tulip Drive, Coastal Road o Punta Dumalag, Davao City. Sumala sa datos sa mga otoridad, nakahatag sila og 11 ka mga traffic ordinance isip og unom ka city traffic citation tickets ngadto sa mga nakalapas sa balaod, trapiko og noise regulations. Gihimog atansab sa opisina nga kabahin kini sa ilang kampanya aron mapatuman ang kahapsay sa trapiko og malikayan ang kasamok nga dala sa mga motorsiklong adunay kusog og dili awtorisadong tambuso sa dakbayan. Mga katropa, aron healthy magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
8: Ano diha, kanin yung mga motor diha?
7: Correct.
8: Correct, ay ganyan nyo na ipakalkal gina.
7: Kalkal, pero na, may kunahibawan sa ng taga-turila, sige, kalkal.
8: Ah, dakang kay diay, dakang.
7: Oh, ay, laklak na ito. magpalit og royal. Butangan og katong tablitas bitong nga kuan.
8: Ansa?
7: Ilunod dito nga mabula-bula.
8: Dahil mga inala diay?
7: Nakakalkal na ito ang ato.
8: Kuyawa lang ha. Kaling.
7: Kaling.
8: Tawag na nila kaling. Di mo gusto kaling si manok ni.
7: Ito bitong tablitas nga gagmay sa unang litter-in.
8: Litter-in? Ah!
7: Litter-in? Kay tambal kunot sa ubo.
8: Oh.
7: Unya nga nung ibutan sa soft drinks na Royal, kita ko anag gatong, basta kita ko anang silingan na mo sa una, ibutan masakuan niya, mumula siya.
8: Ako, kung ubon ko sa una kay di ba kumunog tambal, pahilo trabang ko.
7: Ubon mi sa una lahi mal, kay manguha maglimositos, tata isugba.
8: Isugba niya
7: katong. Ibutan sa kutsara,
8: ipakuan.
7: Patungab ni mo, iway tunga-tunga.
8: Mura galing dusi ka bagong sakinan nga gidugang nga. Dusi ka bagong sakinan nga paring bubong nga gidugang sa free ride for education program. Oy,
7: kanindot pa ni Ana.
8: Muna yung pinakanindot.
7: Dabaw lang na siya.
8: Dabaw na lang ha. May paminahon na ito si Jovet Espanyol.
7: Para ni sa asa, atong paminahon magkatropa Jovet Espanyol.
11: Live report. Mi dugang siliga ng mga barangay President January N. Duterte og moabot sa 12 ka mga bagong service vehicles alang sa Free Ride for Education programa diri sa Davao City aron mas daghang kabatan-unan ang matabangan silang adlaw-adlaw nga pag-eskwela. Sumala ni Duterte ang mga sakyanan ipang deploy sa 3 ka distrito sa Davao aron maghatag og libre og luwas nga transportasyon ilabi na sa mga estudyante gikan sa mga kabus og hilit nga komunidad. Giingon sab niini nga dili angay nga mahimong babag sa edukasyon ang kakulang sa plete og kinahanglan adunay patas nga oportunidad ang tanang kabatan-unan nga makasulod sa tunghaan. Pinaagi sa bagong batch sa mga sakyanan, misaka na ngadto sa 26 ka mga units ang nahatag ubos sa programa nga padayon nga nakadawat og suporta gikan sa mga komunidad tungod sa dakong tabang niini sa mga magtutungha. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ng Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
7: Okay, Master, kining 12 ka magsakyan, ano?
8: Ah.
7: Sa kuwan, entire Davao City
8: na siya. Entire Davao City
7: mga,
8: na siya.
7: Remote ng mga barangay siguro, kato mga, sagi ko nga, report ni Jovet nga, kato mga mas pobre nga wagi ikaplete.
8: Ah, dito na, malay mo yung purpose na.
7: Kani si January ang kapikas kinabuhi ni Pulong.
8: Ni Congressman Pulong.
7: Unya, sa mga siya, kunsihal si Karon o kanang siya ang pangulo sa punong mga barangay sa Interior Davao.
8: Tawagan na ito na ron para makabalota. Tawagan na ito na ron.
7: Kaniyang IBC ni siya. Marag siya ang IBC Karon.
8: IBC di.
7: Bot masama. IBC. Tanan ng barangay, 183 barangay sa Davao City, isakop niya.
8: Aba. Kung si Kapitan na. Kapitan mana?
7: Kapitan
8: na sa Katalunang Grande. IBC President. Si ikaw, AFG.
7: Anti-cancer. Pero cancer, kana mga katropa, ang premium D3 coffee mix ang tambal niya naman.
8: Mauna niya, ha?
7: Samtang sa pikas bahin, mga katropa, sa ato mga balita sa Davao Region. Magsugod ang mga katropa, karong Hulyo 15 tuig 2026, hantog ato sa Hulyo 19, ning kasamtang gatuig. ang Davao del Norte MSMA Development Week 2026 sa G-Mall of Tagum ay karon eh. Diin mga katropa ipasundaya gusab ang nagkadaiya ga produkto, serbisyo o ga kalampusan sa baga medro, micro, small o medium enterprise kon MSMAs sa lalawigan sa Davao del Norte. Gani, gidumala usab ang mga sa mga partner nga ahensya kini sa organisasyon ang lima usab ka adlaw nga kalihukan nga nagdala kini og atima nga paglambo og paglahutay Davnor MSMAs magmalig-on sa kanunay matud pa nga mahiuyo usab kini sa nasundog atima nga navigating the shift building resilient and future ready MSMA. Gani ilae lakip na sa nini sa mga kalihukan ang grand opening nga produkto Davnor Trade Expo House of Musa Fasyon o Fasyonsyo Export lakip na sa nini ang kuan kani mga halal certification forum. So adunay mga seminar sa magagmay mga negosyo karon mga katropa nga inyo makita lima ka adlaw ni seminar. So adunay mga certification ni hatag mga eksperto gikan na sa DTI mga katropa. Uy, giimbita na yung XFM nini. No, im alas 10 man ni magsugod po ni noon. Unya murag makaprogram niya master, murag ako rin makaadto ani dito master.
8: Ay kalakod mo may problema na ba?
7: Magchika-chika man pud mo niya.
8: Gani.
7: So muadto taon niya dito mga katropa kay usa po dai sa XFM gihatagag invitation. Ano sa pag opening nila karon sa DTI mga katropa. Pero aduna ra sila ipahigayon nga motor kid daw karon sa buntag as maybe ata. So alas 10 diretso na ta dito sa
8: sa mga bata lang mga bata lang ha?
7: Mga negosyo ni mga negosyante
8: motor kid mga sabi bata na
7: lahat yung kid nga tuan bata lahat po do
8: sorry
7: master
8: sige
7: bito master sorry master kaya mo ato na ko sa gawas nasun master abrit ko master padalan takag dollar master ha. Alright, samtang sa Pigas Band, alas 5:17 na bahin. Samtang sa raing pangbahin sa itong mga balita din sa New Corilla, Davao del Norte. Nadakpan usab sa mga pertiba sa New Corilla Municipal Police Station. Ang usa ka 17 anyos ng minor de edad atol kini sa pag-serve sa warrant of arrest. Pasado alauna 15 sa hapon, Hulyo 13, 2026, may Purok 5, Barangay del Pilar, New Corilla, Davao del Norte. Ang warrant of arrest giisyo kini mismo niya sa Municipal Trial Court sa presiding judge si Dato Nasir A. Pindaton Jr. Niadtog Mayo 12, dugay-dugay na Mayo 12, bulan pa kapin. Mayo 12, 2026, ilawom sab kini sa criminal case number 2520-26 alang kini sa kasong robbery nga adunay girekomenda ga piyansa ga 36,000 pesos. Human usab sa pagdakop sa nisgutan nga minor di edad. Wala usab kini gibalhog sa regular usab nga detention facility kun dili gitugyan sa pinadto sa Municipal Social Welfare and Development Office aron lamang mahatagan o ga husto nga pag-atiman o assessment o ga angay usab nga iyang mahimutangan subay na sugpin sa balaod nga nagapadalipod kini sa mga batang nakasala sa balaod. Gani, padayon sa pero nga investigasyon sa kaplisan samtang gisunod usab ang mga pamaagi nga gitakda sa Juvenile Justice and Welfare Act alang kini sa mga minor de edad nga adunay kalabutan sa kaso. Awa ka, master, kung dili pa mapailan og kaso ang minor de edad, nganong napagawas sa mag-warrant o baris? So, gikan sa 15 anyos, ako nangingon nga, gikuha mo siya, mag-revise ang balaod ba? Adunay pag-amendar sa balaod. Gikan sa 15 anyos, pwede na mapailan ang kaso?
8: Mao ba?
7: Oh.
8: Di basta-basta?
7: Mapailan siya kaso, pero dili siya mabutang dito sa regular nga silda na naa dito na tipo ng mga kriminal.
8: Ay, ilahi siya?
7: Ilahi siya. Adto siya sa municipal, kanibitong kuhaan sa municipal, murag ka nang sa take care sa mga bata.
8: Murag siya ka municipal taker.
7: Taker. Sa MSWD. MSWDO, CSWDO ba na? I-plaster katropang master kay pag-abot na siya nga to sa edad o ga-18, kaya ka 17 naman.
8: Gana.
7: Wala na lang tuig pa-aboton. So, regular na ang ihang sa laod kung magbago, makita nga magbago siya sunod sa pibla kakuan, sumridyos ang kaso niya.
8: Aba.
7: Pwede siya niya makapiansa man, na may piansador man eh, kay 36,000 man ang kaso sa pagpanulis.
8: So, pila piansa na?
7: 36,000 lang.
8: 36,000 eh? Magagawas na rin nga po niya?
7: Magagawas, yung sa may plano niya. 36,000 man kaso. Oh, 36,000 man ang ihang piyansa. 36,000 man ang piyansa. Unsa may plano nimo?
8: Ah, madul pa sa ko pagtuki-tuki. Kalibala diha. Kalibala diha.
7: Buti rata buwan ko.
8: Ayaw na mo. Ayaw na mo damay-damayabong. Ayaw na mo damay-damayabong. Ikaw mo maghiling yung damay-damayabong.
7: Mag-andam to dagpang piyansa.
8: Bala ka diha pa sa akin. Kalindo tra sa ko kilabuhi. Ano masundan ko man ako. Hoy, bagi ni siya mga katropa, si katropang bong, damay-damay yun, yung kaya-kaya na yung magliging damay-damay. Ay, nako. Oh, ay, sige.
7: Si Pamilya rin ang pagos kapala, nagpaminaw.
8: Ay, ay.
7: Pamilya rin ang pagos. Good morning, ma'am. Igagaw ni Mayor Joe.
8: Mayor Joe. Okay. Si Charles na, si Charles. Salamat kayo,
7: Charles. Charles. Ang
8: amigo na, kaya lang.
7: Ang right hand.
8: Right hand ni Mayor Joe.
7: Wag yun ko ninyo kipailailan ni nila ba?
8: Ay, sige lang kayo. Ay, kapalaka
7: kayo. Si Mayor Joe, wag nakilas ko ba? Si kana si imong gihingalag Marco agya na kay pailas ko ba kanang kana tanang ipahingalan mo agya na kay ilas ko as mamili ra kita kay ilas ko
8: ay laga ka dito bong kay agin mo distansya ka kay sumbagan niya ka dito so ala na no mga katropa no ato aning kwan ato aning himayon niya tan katropa bong
7: mga amigo nimo grabe paog litso no Ibagak ni Jonathan pipahambog litson.
8: Gani.
7: Si Rostom, Milipranca, manan lawas mo tom. Wala, gamay pa, bata pa ka, gi-arthritis na ka.
8: Wala kayo, kanang lay na kayo matiis, no? Kayo mara nagkarlang.
7: O sa nagkarlang, gani, kanang, sa bukid doon pa na, lutya na.
8: Oh, lutya.
7: Sa ato, karlang, butig, maraga, butig. O sa kaila ka butig, maraman ang karlang yapon.
8: Ay, sa kay,
7: bisol.
8: Bisol.
7: Bisol.
8: Bisol. Bisol.
7: Ayla, grong spilling.
8: Ayaw lang, ayaw lang. Yung
7: kwalang na, ayaw, John.
8: Ayaw mo, anak, bisol.
7: Sige. Sa Pikas Bahin, mga katropa, alas 5:21 na mga katropa, sa laing bahin sa itong mga balita. Nadakpan usab baga kaigsoonan sa kapulisan ang usa ka 27 anyos kini di na gini minor de edad. Nga lalaki baga katropa nga nailhan lamang sa pangalang alias Ro alias Poy, human usab kini balampuson nga nabay bust operasyon sa nga gipaygayon kini sa Station Drug Enforcement Unit sa New Corilla Municipal Police Station sa Davao del Norte, particular dito sa may Purok Jis, Barangay Del Pilar, alas Jis 13 ang takna sa buntag na ito na kalabay nga buntag. Ganing operasyon gipaygayon sa New Corilla Municipal Police Station ubos kini sa pagdumala ni Police Major David Ibalio Jr. Uban usab sa suporta sa mga Intel operatives sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o gipahigayon na ubos kini usab sa Balido Gapidia pre-operation sa Davao del Norte. Kani na recover gikan sa suspek ang usa ka pakete sa gidudahang sibo nga nagkantidad lamang kini ngadto sa 2,560 ka pesos. Gisunod usab matud pa sa operatiba ang husto ga proseso sa pag marka niining nasigutan nga mga nakumpiska ang non-drug o ang droga. Apil na ang kwarta nga nakuha nga mark money nga gigamit sa operatiba sa pagpalit og ginadiling syabo. Matod pa sa kapulisan, kining nahisgutan, taod-taod na kining nadungog iyang pangalan nga pwedeng pagkakuhaan og syabo. Ginagay gagmay man, apan matod pa, diritas ginagmay gagmay, aron mahibalo nato kung asa ginakuha ang dako nining panahuna karon. So matod pa sa atong kapulisan sa New Corilla, dili nalungan ang pagpuhag sa mga illegal nga droga para nga dili na mahimong biktima ang mga minor de edad o makabataan nga may pag-asa ng bayan. Alas 5:23 na bahay, samtang sa katapusang bahin sa tuga balita agikan sa Davao Region. Mas nahimog mabulukon pa o makalingaw ang pagsaulog sa National Nutrition Month sa may barangay Doña Andrea, Asuncion, Davao del Norte. Pinag-usap kini sa pagpasundayag sa mga display o sa gulay o prutas. Isip pagpasundayag kini sa suporta sa tema ng Nutrition at Kalikasan Pangalagaan. Kani nagapakita gilas usab ang nagkalainlaing mga cluster pinagi sa ilahang mga malikhaing exhibit nga nagapunting kini sa kamahinungdanon sa uga husto usab nga nutrition o pag-atiman sa kalikupan. Matod pa usab ni Barangay Captain Marisa Manlikmot. Dako usab ang iha kakalipay sa ligon usab ga suporta sa komunidad sa naisgutan nga kalihukan. Iyang ipasigarbo nga ang maong selebrasyon makatabang kini sa pagpasiugda sa kahimsog sa mga kabataan pinaagi usab sa pagpagdasig kanila sa pagkaon og mas daghan pang gulay og mga prutas. Mitambong usab sa buong kalihukan ang mga representante gikan sa Department of Education, mga opisyal usab sa barangay og mga barangay health workers. Nakig-uban usab sila si SB o Sangguniang Bayan member Leonard Disuria o Sangguniang Bayan member nga si Dennis Pilo o ang mga representante ni Mayor o Vice Mayor Euprasio Junior Dayaday. Kanidugang pausap nga nagsadya matapos sa celebrasyon ang Zumba Dance Contest o ang Search of for Nutrition Queen. Diin lima usab kabaga cluster ang aktibo kining ma-appeal sa kompetisyon. Ang kalihukan nagtumong usab sa pagpapaligon sa kahibalo sa komunidad bahin na kanis na maayong nutrisyon o himsog na panginabuhian. At least no, sa nutrisyon, gano'n pang master, diha na ito matuto ato mga anak sa pagkaon o gulay.
8: Okay, ang mga bata din na mukha. Okay, na. Dito na sa mga burger, mga...
7: Alin ka, baka ako kay mga bata ron.
8: Mga kuan, mga hotdog.
7: Baka ako kay mga bata ron, ma-perfect pa. Ma-perfect pa sa eskulan kay... On sa mga gulay nung ginakaon sa balay, maunin ma'am, kamunggay, maunin pag-abot sa balay, di ba, gulay, kamunggay, di mangaon.
8: Sige, kaunin mo sa balay, baraha. Sige, baraha nga kamunggay. Bukod sa ito yung istorya.
7: Nagbraha
8: na yung mamapapa. Ako mama mago, nagbraha mago, nagtungit ba?
7: Nagtungit. Good morning dahil ni Josilito Argunsa o Adeline Argunsa dito sa Pro 6 Mamakaw. Nagpaminaw daw sila kaya walang na sila mag-chat.
8: Saan, parintin mo na?
7: Mga silingan.
8: Masilingan.
7: Pabor. Mga silingan parintin mo. Aroon na. O niya, si Kuan po, dahil si Edwin Auxilia Recto. O mga Recto. Nasa Santo Tomas, mga Recto.
8: Kong doha.
7: O Rick 1.
8: Kong isa.
7: Duha mo na sila, si Edwin Auxilia.
8: Recto.
7: Recto, yan. O na pag anak na si Gingging o si Bibi.
8: Recto
7: na siya. Basta.
8: O, si Lin, shout out yung Lin. Ang asa mga Karolin. Ayaw paglagay lang. Ang ayalin na mayong
7: Papadam ko puntaon
8: lin. Alin ba pagpapunira yun? Sige, gara-gara di alin.
7: Kinsan po na siya?
8: Si Lin din. Ato ang mga followers sa Sydney, Australia.
7: Parinti ni mo?
8: Ako ang amiga. Mga amiga na mo doon yung adiba sa basta. Mga kwan po kayo, mingulon po ni kamay.
7: Madong walo. Madamay ka, Master.
8: Hala, sige.
7: Si Ma'am Host Josephine na si Bunga Palcuniti. Sa Kapalong, nakapalong ni siya. Ma'am, may buntag niya, ma'am. Good morning, Bong, Sir Bong. Always listening, exciting Pilipinas. Napo ni si Pier, please, bus. Watching from Iligan City. Uy, Iligan City. Nagtanaw sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page na to. Sa kuan po, address sa ato ang kuan katropang master, sa ato ang YouTube, na address si Eddie Cortez, DG Eddie. DG Eddie ang pangalan.
8: Eddie Wow!
7: Eddie Cortez. Kikusang isim.
8: Ay, kung kasi sila, kada Cortez na. Di na kayo na ito nahasulo na bong, kaya di matataga kwan, di matataga si tawagan ni, di matataga PC.
7: Pero mga kwan ba, mga Tuber Kiliano, ako kagong mga pilido
8: Kiliano. Pertirikan, mangunagon.
7: Bantog rang ilong, tirik, murpito. Pinawa! Unya si Kwan Wilma de Soyo Fuentes. Matod pang Wilma dre, gilinog ang Davao Region, gi-missile sad ang Kuwait. Uy. Gilinog ang Davao Region,
8: missile.
7: Para pag missile sa
8: gi-missile.
7: Gi-missile.
8: Gi-missile
7: ang Kuwait. Mauna siya. Unya matod pa niya ikaduhana gi-missiles ang Kuwait. Kaduhan na.
8: You know, okay. Ah, sir, missiles. Kay duha man, duha.
7: Missiles.
8: Kay kung nga isa ra.
7: Missiles.
8: Missile. Ano?
7: Mi-1. Mito.
8: Mi-1, Mito, missiles. Ano?
7: Alright.
8: Storya tak tinawad mo. Storya tak tinawad mo.
7: Katong kabahin sa ato, mga balita, mga katropa, hatong kanato, ganto sa mga produkto, mga tabang kanato, mga kaigsunan, kung kape ang hisgutan, mga tropa, ang atong pinakaunang kape sa Yes to Health, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Dili lang lami. Nindot pa. Humot pa.
8: Perte lami, ah.
7: Di lang lami, humot pa.
8: Nangapi na ka, nanambal ka pa.
7: O yan, nangapi ka na, nanambal ka pa. O siyempre mga katropa, ang kape mga katropa nga makapainhan sa atong salabutan, ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsuunan. Adiyot na mga katropa, kay mga nal, mubalik na mga katropa para sa atong XFM Mindanao Reports mga katropa. Standby ka diyot, bye.
8: Oras alas 5:28.
12: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
13: Zanton Plus Gold user. Atong paminawon.
14: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
13: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
12: Zanton Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin.

0: kuya paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayan ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Bush, abo. Magpakilo ko sa hubay, be.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up

0: Og mga lingaw og mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
3: Exciting!
4: Exciting! Pilipinas!
5: Alright! Balik ta rin, Master. Kaya wama tamang hawa, Master, no?
2: Oh, balik ta.
5: Napa ba mo din, ha? Napa no?
2: Naapa, naapa.
5: Master, daghan mo na sila rin,
2: okay. Isa ba na dia?
5: Basa daw dia.
2: Dili man ako maglaro diri sa kwal. O sa manig balik-balik naman ni akong mga kwan diri. Ano, naglibog ko ni akong kwa
5: katropa. Bibam ni muta.
2: Dili akong ginimaw ni akong gitanaw. Dili na isa ni akong gitanaw. Dili akong gitanaw. Kalama, o. Pilaran ni akong kwa si, nari o, si John Jampong. Aba, shout out mo dia. Good morning, kanga Bain Miles. Salamat ka. Ayon yun dia, mga sir. XFM Tagom listening while namalit og kamuti.
5: Wow.
2: Salamat kay inyo tanan dia, Libakira. Sanay Libakira
5: imantayon. Wala mamalit ay namanit.
2: Namanit ayo, sorry. Libakira imantayon. Good morning mga idol. Salamat kay Alfredo Ikali. Mga ayang mga amigo dia sa LGU sa Totobas. Si Gary
5: Tikto
2: from
5: Tikto matani, Rikto matani, Gary.
2: Sydney, Australia. Shout out niyo na. Shout out. Aba.
5: Libakira rahiman tayo kayo nino, shout out mga Marites ug Maritos. Oy, hindi basta-basta ni siko. Oy, si Ma'am Lorna naapod ka tan-aw. Ma'am Lorna nga taga kuan taga DN kaning Dabnor.
2: Dabnor.
5: Ano kanang media po ni?
2: Ma'am Lorna.
5: Ma'am Lorna may buntag. Murag kaila ka ni.
2: Wala bi, amo ta kaila si Romeo.
5: Ginig Dabaw gyapon.
2: Nakita.
5: Niya na kanang karon siya sa LGO pero naa sa Dabnor.
2: Basi, salamat kay mo si Ma'am Lorna. Nagtanaw ni siya sa tuasa live na to dre.
5: No, nagtanaw nakita ko.
2: Salamat
5: na. Niya si husband nga Alapag. Oy, kikon sa man basketball Alapag, Jimmy Alapag.
2: Silingan na sila.
5: Jovel Tokiro. Ah, dito, Trado de Trabo. Jubel Trabo, Makariday, o nga to kang Alvio Verns. O niya, oy, XFM Dabaw, Katropa Digital.
2: Mm-hmm.
5: Tanaw rin ito, Aron?
2: Balang, wala.
5: XFM, si Kuane, la Marvin.
2: Ben, si Marvin na.
5: May butang niya, Ben. O sila si... si Jubit.
2: Si Jubit, Espanyol. Kuha na nga. Muna, partner ako mag-host dito.
5: Di ka katulog.
2: Di ka dukaon na ni. Mayo kayo. Mayo mga nga host ni nga bata. Si Kuan po. Si Annalie
5: Burha.
2: Yeah.
5: Pride of Cotabato.
2: Yes.
5: Ilongga.
2: Ilongga. So, kisa pa mani. Daga kayo si Josephine, si Bunga. Shout out. Good morning ninyo ng tanan. Listening always. Exciting Pilipinas from Kapalong. Arol Salang. Good morning ninyo niya. Aga New Corilla. Sambong New Corilla. Salamat kayo. Okay, birahin na
5: niya. Sambong New Corilla rin. Dama sambog.
2: Sambog.
5: May buntang yung tanan niya. Alright, padayon tayo mga katropa. Sa atong pagpanag-uban. Risk katropa Arnel nga nagtanaw na rin si Joe Serrano. Mm-hmm. Napo rin si Rizal de Fiesta. Uy, Fiesta ni. O niya napo rin si Ami Josana.
2: O yan. Josana.
5: Kusa Josana man. Di man.
2: Di ay.
5: Josana.
2: Okay. Pasaya lo ako, Sir Bong. Pasaya ako, Sir Bong.
5: May problema, Master.
2: Sige ba? Usala.
5: Pala lang tagad og dollar, Master.
2: Ay.
5: Alright, ito maglangan mga tropa kay ano nanganal na mga eksonan. Ready na si Jonathan Lisoriano nga nakaog litson. Ready na kay na tulo na kuno niya ang litson.
2: Ready na gyud siya.
5: Okay, adunay babae kuno nga na hit and run. Sa Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon, nakabsan siyang kinabuhi. Nako, magbantay, tapos magdakop. Tabok-tabok, mga tropa, magdakop naman. Pagtabok-tabok sa dalan.
2: Kadagumbungot
5: ito. Dita, magdinanghag.
2: Oo.
5: Magdinanghag ta, Master.
2: Malika, madaot ang atong atras.
5: Madaot ang atong atras ni anak, mga tropa. Di, kompleto ni Tali, atong Siron, manakon gikan ni katropang, katropang Jonathan Lisoriano. Tan, go ahead, Tan.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Patay sa hospital aga babaeng biktima sa hit and run na sa KM4 Barangay Kasisang, Malaybalay City. Pasado alas 7:40 sa gabi, Hulyo 13, 2026, biktima na ilang si Helen, 50 anyos biyuda, residente sa Purok 9, Barangay Kasisang, Diga Syudad. Samtang ang nakabangga duha kang inudahang pick-up color puti o pula. Sumala sa mga saksi sa insidente, aga biktima mitabuks dalan paingon sa pikas nga bahin sa diyang nabanggaan kini sa usa kawa mailing puti nga pick up nga nagdagan gikan sa sentrong bahin ni nga syudad. Tungod sa impact, natumba ang biktima o pipila ka minuto aga milabay. Nabanggan usab sa laing pula nga pick up o gawa masuta ang plate number. Gisulayan pa pagdala sa ospital sa mga responding rescue team ang biktima. Apan gikabsan ra usab kini siya nga kinabuhi tungod sa mga damyos nga naangkod niini. Sa karon na nawagan ang kapulisan kun si Kinsaman ang tagiya sa duha ka sakyanan nga nakabangga sa biktima. Katropa aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan, kinahanglang tinaw ang atong pananaw, magtumar og Visionex Plus soft gel capsule alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano X FM News.
5: Thank you so much, katropang Jonathan Lee Soriano.
2: Alright, sa like bahay no, iski councilor nga nakanod sa baha, patay nga nagaplagan. Atong paminahon na gikan sa XFM pagkadian na Stanley Duelas.
4: XFM Mindanao Reports.
7: Patay na sa lihang napalga, nagkagabon sa buntag ang lawas sa usag na naadod sa baha nga iski kagawad. Sa Progos Minas, Barangay Corvada, Tuguran sa Buang Garol Sur, ang biktima giilang nga si Joey Lumbog, 25 anyos, residente sa Progos Mahogany, sa Barangay Baglay nga una nang nawala ni adtong Sabado sa buntag, samtang nitabok sa suba. Sumala sa report ang lawas na diskubrihan, alas 7:09 ang dagna sa buntag, ni Junairi Anlas, responder sa local government unit, human iya madurbang nabantayan ang dili maayong baho dool sa suba. Sumala sa Municipal Disaster Resurrection and Management Office, anana sa state of decomposition ang lawas sa biktima. Sa dengkini ang nahuas gikan sa suba. Gamikan sa dili na maayong kahimtang sa lawas, nakadesisyon ang pamilya nga ipalubong na lang gini sa labing dali nga panahon. Ang maong nga malita giyaton ganado sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangapigana, nagapagwabong, nagapagwapa pagyuka. Nanukad gikan sa 89.5 XFM pagkadian, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katrubang Stanley Duenas, XFM News.
5: Asa man ka usab?
2: Dagan salamat na.
5: Ikaw master mo report sa identity nimo. Ikaw malimtan ni Stanley Duenas.
2: Idol
5: man identity niya.
2: Malaka.
5: Bisag asa
2: siya
5: mo ato. Makadugo sa Stanley Duenas. Mao ni si
2: Ako wala mo ko identity. Kaya salamat no sa itong katropa niya gikan sa pagadian na. Okay, grabe.
5: Dieter Ludovice, good morning mga katropa. Good morning sa mga
2: salamat kayo niya mga katropa.
5: Samtan sa Pigas Bahin, mga katropa, politika o illegal mining. Posible matod pang motibo kini sa pag-ambos ni Barobo Mayor Martisano. Uy! Giambos si Mayor Martisano. Ato na sa iyong kompleto detalye mga katropa. Manukad gika ni katropang Inday naman. Master ang tanan ninyo. Katropang Ray Alboro Alinda. Katropang Ray!
4: XFM Mindanao Reports.
8: Duha lamang kang gulo ang nakit-an karon ni Barobo Surigao del Sur Mayor Roneto L. Martisano. Ang posibleng motibo luyo sa nahitabo nga pag-ambos kaniya niadtong Pebrero 3, 2026 sa iyang pamahayag ngadto sa media niadtong Hulyo 13, 2026. Gibutiag sa mayor nga posibleng nalambigit sa politika o sa iyang hugot nga kampanya batok sa illegal river mining nga iyang gipahunong sa lungsod ang maong pag-atake. Dugang pa ni Mayor Martisano, aduna na siya'y nailhang individual nga adunay dakong interes sa paghimo og daotan kaniya. Diin giila niini ang suspetsado nga si alias Commander Puma, kinsa kasamtangan ng anaa sa kustodiya sa mga otoridad human kini masikop sa hiniusang operasyon sa Police Regional Office 13 ug Barobo Municipal Police Station. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang uban pang detalye sa mga insidente o aron mapanubag ang tanang responsable subay sa balaod.
9: Ako nang ikasulti sa miagi pa nga ang hinungdan siguro ang pangutana unsay motibo sa pag-ambos kanako. Ang motibo sa pag-ambos kanako una tungod sa mining sa river nga akong gipa-stop. Ikaduha, politika. Duha lang ka angle, wala nay lain. Mining o politika.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Mayor Roneto L. Martisano, mga katropa. Aron kanunay nga maangkon ang kahimsog sa panglawas. Ayaw kalimot sa pag-inom o paggamit sa produktong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
5: Thank you so much, katropang Ray Alboro Alinton.
2: Okay.
5: Samtang sa pikas bahin mga tropa, Libakira Himantayon, shout out midiri sa Timog Sir. Listening, salamat.
2: Yes. Okay.
5: Okay.
2: So, pedestrian nga gingong lango sa lango sa ilim ng makahubog. Adanas mangan og sakinan patay. Ani alan si Rostom Villafranca sa XFM Buginon.
4: XFM Mindanao Reports.
10: Gideklarang denon arrival sa doktor ang 54 anyos nga lalaki human aksidente nga nasmagan sa usa ka pickup truck dito sa may Quezon, Bukidnon. Pasado alas 7 sa gabi, Hulyo 12, 2026. Ang biktima giingong ubos sa impluensya sa makahubog nga ilimnon. Base sa report, nga pickup gikan sa Kibawi, Bukidnon. O paingon unta sa Davao City, pag-abot sa maong dapit kalit nga nilabang ang biktima sa kalsada, hinungdan niya na nasmagan kini sa salakyan. Nakaangkon o grabing samad o bunog sa lawas sa pedestrian tungod sa kakusog sa impact, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gidala na sa Quezon Municipal Police Station ang nalambigit nga salakyan alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
5: Thank you so much, katropa. Garustan Villafranca sa detalye sa mga report, mga katropa. Okay, no? Okay.
2: Mom. Kandang ko ni Garustan Villafranca, murang agi ka na kamamam, no?
5: Style to niya, style.
2: Style.
5: Maupunto ang yung identity.
2: Maupunto yung mga style, la.
5: Ang identity daw ni mo, lahi mo daw, matupan yung jampon. Ang identity ni Master Inday Tanini, bayot nga po.
2: Pero, testing, nakayo na diyan. Yung jampong, ganun si yung jampong, baka yan.
5: Maninood na yun.
2: Maninood po kayo yung jampong.
5: Isumbong takang Ricky, dodong jampon.
2: Oh, ganun. Mamanin siya ito, nisabay na ito dito ng libre sa ito, ah?
5: Ya, ito magulang.
2: Ah, magulang ito niya. Oh.
5: Kani, yung manghuni si John.
2: Manghuni po, no?
5: Oh, katong, kasi si Ricky Dong Jampon mo ito.
2: Oh, katong nang libre sa ito,
5: ah. Katong tagala Pilipina.
2: Oh.
5: Kani siya, taga San Isidro man eh.
2: Taray, dili po niya. Upo po
5: niya. Ambot, wapong kita aning upo, wapong nito.
2: Gani. Sige, action ako pala. But anyway, so, dari tabi.
5: Sa Pikas Bahin, katong pang master, no? Atong, ika, kuwan mo ka, gikan kang Rostom. Ato po atuon ang XFM Jinsan.
2: Be. Usapin na
5: una ko noy kanhi ko nung trabahante sa ospital, sikop kini sa operasyon sa drug bypass mga katropa.
2: Aba.
5: Sa tupag na kaning empleyado, dili na empleyado karon.
2: Mm.
5: Ato sero kompleto di dali manukad gikan ni katropa ang Ivan Pulunan, XFM Jinsan.
4: XFM Mindanao Reports.
11: Malampusong nadakpan sa mga pulis ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga kaning trabahante sa Dr. George P. Royaca Hospital atol sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Darimco, Siloy, Barangay Dadiangas West. Ning dakbayan sa Jansan, alas 8:30 ang takdas gabi ning miaging adlaw. Giilang dinakpan nga si alias Ben, lumulupyo sa Purok San Juan, Siloy, Barangay Dadiangas West. Nakuagikan kaniyang usa ka gamay nga sachet sa gituang shabu, ingon man ang 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Matud pa, dugay nang ginamonitor sa kapulisan ang nasampit tungod sa pagkalambigit niini sa gidili nga droga. Ang suspect anaa karon sa kusodiya sa Police Station 1 aron atubangon ang kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron magpabiling protektado og layo sa mga balatian, tumar og Santhone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
5: Thank you so much, katropang Ivan Pulunan, sa detalye sa Bogar Report. Katapos ang report, Master.
2: Alright, sa provincial most wanted person sa kasong murder sikop sa Mariatag, Surigao del Sur. At ang paminahon si Ali Vicente.
4: XFM Mindanao Reports.
12: Andaan na karon sa prisuhan ang giisip nga top 1 most wanted person sa provincial nga level sa Surigao del Sur human kinidakpan sa mga personay sa Mariatag Municipal Police Station pinaagi sa gipahigayong Manhunt Charlie operation ni atong miaging adlaw. Ang sospetsado giilang usa ka 55 anyos nga mag-uoma og residente sa Barangay Mararag, Mariatag. Nalutsan og warrant of arrest ang maong nga dinakpan alang sa kasong nga giisyo sa Regional Trial Court sa Liangas, Surigao del Sur. Walay piyansa gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa malampusong operasyon, daling gipahibalo ang suspensado sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine sa wala pa kinigidla sa buhatan sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon o sa gitakdang turnover ngadto sa korte. Sumala sa pamayag sa Mariatag PNP ang maong kalampusan kabahin sa ilang walay puas nga kampanya batok sa mga wanted person aron masiguro og mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa tibuok komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
5: Alright, thank you so much, Katropa Ali Vicente, sa detalye sa mga balita, mga katropa.
4: Exciting Pilipinas!
5: At sa sangga, tibawa sa mga katropa, kanyang mga messages na habilin rin mga katropa, gikan nila ni John Jampon, mga Ping Ping Tanchado Montesilio. Good morning, matupad good morning sa inyong duhabong, Sir Bong. Karon pa ko kakita, nakakita sa imuhaga kaubang katropa, pero naminaw kanunay sa ilang programa. Ano minaw na sa programa ng Last Disney?
2: Salamat.
5: Si Ping Ping, Tanchado Montesilio. Mm-hmm. John Jampon, dili ko upaw. Brad Mini Bong Alvarez sa tanini.
2: Baba.
5: Katunaa pa mo sa Dabaw, ga-drama mo.
2: Okay, taba.
5: Nag-comment ko.
2: Nag-comment siya. Okay. Na-remember ako ni. So, libakira iba tayo. Greet ako akong mga siling Andre sa Team Oxer, si Marlene, Flor Oxy, Analin, salamat Enrique Rick. Good morning mga katropa from Apokona. Condition kayo si Wonder Plaza mas Salamat.
5: Damay lahi mo na imo.
2: Lahi mo na tirada niya.
5: Lahi mo na tirada niya. Exciting.
2: Alas 5.
5: Alright, tapos lang pa. Diri sa ta sa atong weather update.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Sa atong weather update karon mga katropa dinhi sa atong pagpanaguban mga katropa ning adlaw karon mga kaigsoonan adlaw gab Miyerkules mga katropa. Sa atong weather update para masayod kita sa atong inadlaw adlaw nga paglihok-lihok. Paminawa mga katropa karong adlaw. Ang pinaka ulahi mga tropang forecast ang Davao region, lakip na sab ang Tagum City, nakasinati karon makasinati no, makasinati og init nga buntag. Pero nagkuan man, nagabon-gabon. Init nga buntagon, mga katropa, apan mahimong dagom. Wa kiriya po, dagom. Sa ulahi, sa adlaw, uban sa mga katropa, sa posibilidad, sa nga makanaghat, nagkatag kini sa pagula, katag-katag na pagulan, o nga panagsapod nga pagdalugdog, sa hapon, hangtod na gato sa gabi. Magpabiling alimuot ang dagway. Dagway, ang panahon di ay. Mili ang dagway. Magpabiling alimuot ang panahon, busag itambagan ang publiko nga magdala o payong o raincoat ilabi na kung adunay lakaw sa hapon. Ang atong kuan karon ang atong bation nga kainit gikan sa 34 degrees Celsius ang pinakaubos nini ang 24 degrees Celsius bugna-bugna gamay. Unyang adlaw misubang alas 5:27 sa buntag mosalo pod unyang alas 5:57 mga katropa sa tawag nato mga kaigsuonag kahaponon mga katropang tigpaminaw.
4: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
5: Mao kada mga katropa itong pinakaulahi mga kaigsunan nga lakat sa panahon o gari sa itong tulumanon. Wanay kong oras, Master. Napanasin yes. Ni Pahabolis John Jampon. Bayot na upaw Infinity ang nindot tawag, sir. Infinity o sa Infinity?
2: Ayaw,
5: sabi lang
2: kong bayot. Ay, wala mo on. Sa lalo, kawan niya ng katog naman niya kong kaupan rin. Sa
5: Infinity.
2: Sa lain ang asasyon.
5: Infinity.
2: Infinity.
5: Identity siguro ni. Identity siguro ni. Identity ni mo kay kuan ko na. Ayun nabait na pa kay brako kan tawanan ni. Mosod na tropa si katropa Larsen Yol sa programang Express Balita sa Buntag. Og siyempre mga tropa, good morning sa Edri sa Mati City diri sa Kang Gisa Vergara Las Cunha. Mm-hmm. Na karon diri sa Mati City Davao Oriental usa ka dakong tindahan diya. May buntag di mo na pagumangkon.
2: Wala.
5: Pagumangkon na. Nagpaminaw daw sila karon sa 99.1. Mati City.
2: Salamat.
5: Master, matay oras.
2: Laga salamat mga katropa. Ugmar sa bon. Dung sa programa Exciting Pilipinas. Master, inaitan nini. Good morning.
5: Laga salamat. Uglas mga katropa. Si Galicano. Tim. Good morning. Uban si ibog membro sa pamilya. Karoga panahon na. Alang siko sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Salamat, Exciting Pilipinas!

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
6: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, slay ang kaipektibo!
10: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
4: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghalag sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutihor ang nislas to. Exciting?
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!

0: Tasca Tropas a XFM a les 5.
1: Express, pelita sa muntanya. Express, pelita sa muntanya.
2: Headlines, headlines. Headlines, headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, seguridad sa mga buot, muhatag o impormasyon sa illegal nga droga, gigarantiya sa Tagum City Police.
2: Headlines, headlines.
0: Pasundayag sa gulay o prutas, gibida sa National Nutrition Month. Celebration sa barangay Dunia Andrea Asuncion.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional, pataing lawas sa 12 anyos nga naanod sa baha. Nakita na. 6 anyos pa dayon pang gipangita.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international, Trump admin naghimo og kampanyang buwagon ang International Criminal Court.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, Yuki Kawamura nagparayon sa pag-ukit sa iyang ngalan sa NBA. Gihinumduman ang kauban kaniadto sang si Kai Soto.
2: Headlines, headlines.
0: Og sa headlines sa balitang showbiz, Bea Alonso o Vincent Ko, gikasal na.
2: Headlines, headlines.
3: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako, angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
4: Good morning! Good morning!
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol, o kini ang Express Balita sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang dukan, balita sa lugar.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatugan nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Di garantiya sa kapulisan sa siyudad sa Tagum ang seguridad sa mga buot muhatag og impormasyon kung adunay mamatikdan nga mga aktibidad sa illegal nga droga. Sumalapan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga prioridad matod pa nila ang kaluwasan sa concerned citizen, pinaagi sa pagtago sa personalidad sa mga mupadangat o reklamo o impormasyon, kabayan sa ilang kasayuran sa mga drug personality sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Matod pa ni Colonel Bahan nga human nila madawat ang usa ka sumbong o impormasyon, mamahimong unang ipahigayon ang verifikasyon kalabot sa maong impormasyon, una ilusad ang operasyon. Og nini kayo na dili na obligadong musaksi pa sa lugar ang impormante. Kundi malapuson man o dili ang operasyon, mapabiling confidential ang pangalan sa impormante alang sa ilang kaluwasan. Mahilom naman nga sunod-sunod ang kalampusan sa Tagum City Police Station sa ilang mga operasyon batok illegal drugs. Diin pipila ni ini na himong kabahin ang positibong impormasyon gikan sa netizen. Karaghanan usab sa mga operasyon may resulta o resulta sa hugot nga kampanya batok illegal drugs ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Bahan. Sa pagkakaroon, napasalamaton si Bahan nga to sa mga nagpakabanang komunidad nga naghatod og mga impormasyon aron hinahinay nga mapuo matod pa ang mga tigpayod sa illegal nga droga sa Tagum City alang sa kalinaw. Gibuti ang sab sa hepe nga nagpabiling manageable ang peace and order sa dakbayan og padayon nilang gipakaning o naningkamot alang sa maluntaron nga kalinaw.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Alas 9 na atong oras, mga katropa, dugang pagdetalye sa balitang lokal. Mas na mga mabulukon o makalingaw ang pagsaulog sa National Nutrition Month sa barangay Dunia Andrea Asuncion. Pinagi kini sa pasundayag sa mga display sa gulay o prutas. Isi pasundayag sa suporta sa tema nga Nutrition at Kalikasan Pangalagaan. O nagpakitang gilas ang naglanglaing mga cluster pinaagi sa ilang mga malikhaing exhibit nga nagpunting sa hinungdanon sa husto nga nutrisyon o pag-atiman sa kalikupan. Matapas ni Barangay Captain Marisa Manglimot o Manglikmot dakong iyang kalipay sa ligon nga suporta sa komunidad sa maong kalihukan. Iyang gipaniguro ang maong nga selebrasyon makatabang matudpa sa pagpasiugda sa kahimsog sa mga kabataan na pinaagi sa pagdasig kanila sa pagkaon o mas daghang gulay o prutas. Mitambong usab sa kalihukan ang mga representante gikan sa DepEd mga opisyal sa barangay o mga barangay health workers. Nakikuban usab sila ni SB member Leonard Disonia, SB member Dines Sapilo o mga representante gikan sa ogikan ni Mayor o Vice Mayor Eupracio Dayaday. Dugang sa kasadya sa selebrasyon ang Zumba Dance Contest o ang Search for Nutrition Queen. Dilima ka mga cluster ang aktibo nga mi-appeal sa kompetisyon. Ang kaliwka nagtumong sa pagbalig-on sa kahibalo sa komunidad bahin sa maayong nutrisyon o kahimsog sa panginibuyan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:11 na itong oras mga katropa dugang palitali sa balitang lokal. Babae nakitaan sa Santo Niño talaingod nga dugta na ang lawas. Ulo na putol. Alang sa kumpleto ni Tali, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
5: Nabuwag ang ulo sa usa ka babae nga nakaplaga nga dugta na ang lawas alas 7:30 sa buntag Hulyo 14 ning kasamtaga gatuig sa Puro 4 Upper Santo Niño talaingod Davao del Norte. Gani tungod dinhi nagpagawas og public advisory ang talaingod municipal police station human makit-an ang usa ka patayng lawas sa sulod sa teritoryo sa lungsod nga hangtod karon wala pa mailhi. Base sa impormasyon, ang namatay nagsulob og pulang t-shirt nga adunay Simpson character print og itom abuhon nga pantalon sa dihang kini nakit-an. Gibutyag sa talaingod PNP sa XFM Tagum pinaagi ni Police Major Jisery Y. Larua, Chief of Police hapon sa Hulyo 14 tuig 2026 nga adunay miadto sa area diin nakit-an ang lawas nga taga Durian Palma Hill tungod kay sila nawad-an usab og kaliwat nga babae sulod na sa milabay nga mga adlaw apan dili nila matud pamailhan tungod usab sa pagkadugta na sa naisgutang nga biktima. Hinungdan nga paboto na lamang ang resulta sa DNA test. Gidugang usab ni Police Major Larua nga ang pagkabulag sa ulo sa biktima posibilidad ang hinungdan sa pagkadugta ni ini apan dili kini matud pa nga 100% hangtod nga di pa makagawas ang resulta sa autopsy. Naghangyo usab ang kapulisan sa tanan nga ipaambit ang maong kasayuran aron mas dali nga makit-an ang pamilya sa namatay ug mahatagan kini hustong pagatiman ug pagila. Katropa siguruha nga imong lawas lagsik pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Ligo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang PRO 11 Chief, di siguro nga mamintinar ang maayong kaisipan sa mga nasakupan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Subling gipasiugda ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang kamahinungdanon nga magpabilin ang maayong kaisipan sa mga nasakupang kapulisan taliwala sa nagkadaiyang mga tahas sa padayong pagserbisyo sa katawhan. Gipasabot ni ini nga ang epektibong pagserbisyo ngadto sa komunidad makab-ot pinaagi sa pagbaton og maayong kaisipan og panglawas.
7: A healthy and united PRO 11 will effectively and definitely serve the citizenry better. That is why I also reiterate our commitment to mental health and wellness. The strength of PRO 11 lies not only in our operations, but in the well-being of our personnel through the Bantay Kaisipan and the PNP Peer Support Program. We are enjoined to look out for one another.
6: Subay ni ini, giauhag ni Rosete ang mga nasakupan nga mahimong alerto gikan sa mga red flags sama sa kausaban sa ilang performance, kausaban sa kinaiya ug social withdrawal o ang paglikay sa pakigsandurot sa uban. Giauhag sab ni ini ang tanang ground commanders nga magbaton ug aktibo ug lantip nga mga tigpamaba o spokesperson sa ilang matag unit. Gihatagan ug ibugaton sa direktor nga ang pagtinabangay sa kapulisan nagpamatuod sa kaligun sa organisasyon. Subay sa advokasya sa mental health and wellness, ning milabayng adlaw nagpahigayon og Zumba for a Cause ang PRO 11 Police Community Relations diin gawa sa pagpasiugda sa importansya sa pag-ehersisyo ang tanang natigom sa aktibidad. Gitakdang itabang ngadto sa naapektuhan sa kalamidad sa Sarangani ug Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Teka, salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras mga katropa, para sa 15 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nyahatog na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea na kuntabang katropa rong permiti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw. Santon Gold Herbal Tea, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Pating lawas sa 12 anyos nga naanod sa baha nakita na. Samtang 6 anyos para in panggi pangita. Alas sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
8: Nakita na ang usa sa duha ka batang naanod sa baha di nasangit sa kahoy ang pateng lawas niini sa may sapa sa katipunan dagat Kidavam Valencia City Bukidnon Martes sa buntaga Hulyo 14, 2026. Ang nakaplagang pateng lawas mao ang magulanga nga nagpagidaron og 12 anyos. Nidangat sa mong lugar ang apuhan nga babayi sa bata og diyang nakumpirma ang identity sa pateng lawas ni dangoy-ngoy kini sa paghilaka kahinumduman nga sakay sa motorsiklo nga gimaniho silang amahan ang mga biktima. Diyang kalit na lang niya guros ang kusog nga bulog sa tubig. Hinungdan nga nasapon ang luyong bahin sa motor. Tungod sa hitabo, wala na nahawiran pa sa amahan ang iyang mga anak o naanod ang mag-iksuon. Niyatong Lunes sa hapon, Hulyo 13, sa Barangay Lumintaw, Quezon, Bukidnon. Padayon karon ang gihimong search and retrieval operations. Alang sa 6 anyos nga bata, din nagtinabangay na ang mga responders, kapulisan o mga volunteers. Mga katrupa, nagkahanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katrupa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Visionax Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin og beta carotene nga makatabang upatinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express balita sa punta. Express balita sa punta.
0: Sa Pikas Bayan katropa, dunay usa ka pulis sikop humanang ulata og naniun og armas ngadto sa kanhi kagawad tungod sa babae. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
9: Anaa na karon sa Sildas Kapulisan ang usa ka police corporal human kini nangulata og naniyon sa iyang giisyung armas gadto sa usa ka kanhing kagawad dito sa Purok 2 Barangay Matabaw Buena Vista Agusan del Norte ni adtong nakanabay nga adlaw bulan sa Hulyo 2026 alauna 45 ang takna sa usa kadlawon. Ang suspitsado giaristo sa iyang kaubanan usab sa serbisyo nga giila sa alias ga Police Corporal 39 anyos sa Minyo na destino sa Nasipit Municipal Police Station. Police Corporal Jih og residente sa Carmen sa Maoga Provincia. Samtang ang biktima mao si alias R 54 anyos Minyo usa ka negosyante og kanhi kagawad sa Barangay City Buena Vista. Sumala sa taho na kadawat og tawag ang Buena Vista MPS kalabot sa usa ka kagubot. Hinungdan ga dali kiningi manduan og pag-responde sa mga personay ubos sa pag-servisyo ni Police Major Joel D. Cabanes, ang acting chief of police sa maoga buhatan. Pag-abot sa dapit, naabtan ang biktima nga dako na og mga bunog sa iyahag naong gumikan sa mga sukmag. Sa gihimong investigasyon nasayran nga nag-inom ang biktima uban sa iyahang mga higala sa gawas sa usa ka sirado nga establisimento sa Barangay Matabaw. Samtang nagtagay, nakitaan sa biktima ang iyang ex-girlfriend nga mao karon ang kasamtangang uyab sa suspitsadong pulis. Nahitabo ang komosyon sa dihang gikumprunta sa pulis ang biktima hangtod nga nagkainitay ang duha nga pulos na usab nakainom kalit nga mibunot si alias Police Corporal G sa iyang Glock 17 nga dunay 9mm nga balah o gition ngadto sa biktima dungan pagbuhi sa iyahang mga kumo. Dali usab nga naaristo og nakuhaan sa iyang armas ang maong pulis sa pag-respondes otoridad. Kasamtangan kiningi preso sa Buena Vista Municipal Police Station alang sa pagpasaka og tukmang mga kaso og disposasyon. Mga katropa, lig-onon ta ang atong panglawas aron mahilayo sa nagkadaiyang balatian mag Xanthon Plus Gold og Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Junji Lebrias na nukad gikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Express balita sa punta. Express balita sa punta.
0: Samtang dalagita nga mitaliwan human mapaakan og banakon sa maitom sa Rangani Province, gihaya na sa ilahang lugar. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
10: XFM Report.
11: Walay kabutgan ang kasakit kagibati sa pamilyang Mla sa barangay Batian, Maitom, Sarangani Province, human mitaliwan ang kabanghuran sa unom kamagsuon tungod sa paak sa banakon nini aging adlaw alas 12 sa udto. Giila na sampit kasi Maria Talis Mla, 14 anyos ka residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa igsuon sa biktima nga buotong ta maligo sa sapa duol sidang panimalay ang biktima, kauban ang 2 ka 4 anyos og usa ka 2 anyos nga bata nga pulosig agaw niya. Wala pa sila kaabot sa sapa, nakita na ni Maria ang banakon nga padulong sa iya mga igaga o buot mamaak. Apan dali ni ining gigakos ang mga bata aron sa loon ang kamandag. Dali nga ni uli ang mga nasampit aron ipahibalo nga napaakan siya sa hangwak. Gisulayan pa nga dalon kini sa balay tambalanan, apan paspas nga mikatang ang lala. Maong wala pa kaabot sa ospital, mitaliwan na ang dalagita. Bibisita usab si Maito Mayor Brian James Reganit sa pamilya o gisaad nga ang kunon ang galastuhon sa pagpahaya o pagpalubong. Nagpahinumdum ang mga eksperto nga kanunay mag-amping tungod sa epekto sa linog ug sa gunson nga ulan, kundi imposibleng naapektuhan usab ang puy-anan sa mga susamang bitin. Mga katropa sa pangadlaw adlaw dili gayod magkumpiyansa, apan kun do na may dapat kita sigurado kana ang ligon nga panglawas pinaagi sa pagtubar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
10: XFM Report.
0: Taga salamat kay tropang Philip Olegario na nugad gikan sa XFM Jensan.
10: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 6:22 na sa buntag, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ginato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang patong-patong nga balatian sa matalaman sa diabetes o pagsaka sa imong blood pressure. Inumi ka ni Ado Adla o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dolo mismo sa inyong mga lugar.
10: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Atong sayro ng mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
10: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Mga katropa, iginiit ni Vice President Sara Duterte nitong Martes na lalo umanong lumutang sa ika-apat na araw ng kanyang impeachment trial sa Senado ang anyay kahinaan ng kaso na isinampa laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, ang impeachment complaint ay not supported by evidence at iginiit niyang walang sapat na ebidensya ang sumusuporta sa mga aligasyon laban sa kanya. Inakusahan din ng Vice Presidente ang prosecution ang muli gumawa lamang ng mga aligasyon kaugnay ng death threats at ng sinasabing assassin na kabilang sa mga isog inihain laban sa kanya.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Maring itinanggi ng Company Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na nakipag-ugnayan siya sa sinumang tao upang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, kinumpirma ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan na kasama sa kanilang isinumiting sagot sa Senado ang pagtanggi sa naturang aligasyon at iginit na hindi ito totoo. Ayon pa kay Binluan, maghahain ang depensa ng ebidensya upang pabulaanan ang paratang laban sa Vice Presidente at patunayang walang basihan ng mga ito. Samantala, sinabi ni Senador Bam Aquino na rerepasuhin niya ang official records ng impeachment court upang matiyak kung malinaw na nakasaad sa isinumiting sagot ng depensa ang naturang pagtanggi.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Inihayag po ng prosecution witness na si NBI Barn Regional Director Jeremy Lotok na ang umano'y Operation Romanov ay unang naiugnay sa naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa First Family. Sa pagdinig ng impeachment trial, sinabi ni Lotok na batay sa kanilang open source investigation, lumitaw ang Romanov reference mula sa talumpati ni Baste Duterte sa isang rally noong Enero taong 2025. Aniya, wala rin silang na-validate na ibang Operation Romanov bukod sa naturang pahayag. Kinumpirma rin ni Lotok sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo na ang Romanov reference ay tumutukoy umano sa Pangulo at sa kanyang pamilya at hindi kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi ni Lotok na hindi isinama sa kanilang investigation report ang talumpati ni Baste Duterte dahil hindi ito ang pangunahing saklaw ng kanilang investigasyon.
12: Express Balita! Express Balita!
13: Nanawagan si Senator Chance Alan Peter Cayetano na maging patas sa paghusga sa kampo ng mga Duterte at iwasang agad magbigay ng konklusyon kaugnay ng pagbanggit sa Romanov sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Cayetano, sinabi niyang makatarong ang banggitin si Davao City Mayor Baste Duterte sa investigasyon, ngunit hindi ito sapat para agad sabihin nagbanta ito sa Pangulo at sa First Family. Paliwanag din ni Cayetano na maaaring magkaiba ang tinutukoy na Romanov at Operation Romanov kung saan posible ring babala lamang ang naging pahayag ni Baste Duterte at hindi aktual na pagbabanta, kaya dapat maging maingat sa pagbibigay ng interpretasyon. Nauna nang sinabi ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI Official Attorney Jeremy Lotok na si Mayor Baste Duterte ang unang nagbanggit ng Romanov sa isang maisog rally noong 2024. Samantala, lumutang naman ang terminong Operation Romanov sa online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 matapos itong banggitin ng isang nagpakilalang Princess Maui.
12: Express Balita.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Alas 6:26 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang international. Ngayon ito nato sa Vision Express of Gel Capsule. Katro, para makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinaoperimitin ito ang vision. Inabdado adlaw o Vision Express of Gel Capsule.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katro, para gihimo o kampanya ang administrasyon ni US President Donald Trump aron buwagon matod ba ang International Criminal Court kung ICC tungod sa pagtuong naghulga kini sa soberanya sa Estados Unidos. Matod pa ni US Secretary of State Marco Rubio, gisalikway sa Estados Unidos ang katungod sa ICC sa pag-imbestigar o pag-usig sa mga Amerikano o mga opisyal sa ilang nasod. Diliusap tugutan sa administrasyon ni Trump nga hulgaon sa ICC ang mga opisyal sa Amerika. Dugang niya nga ang unang tumong sa ICC mao ang pagtubang sa dagkong krimen. Apan giingon niya nga nilapas na kini sa iyang katungdanan o nahimong mas agresibo sa paglihok. Mahinom naman nga dugay na nga giingon ni US President Donald Trump o kanhi US President George W. Bush nga dili nila ilhon ang otoridad sa ICC batok sa Amerikano, labi na sa mga sundalo.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa, alas 6:27 na sa Buntag.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye sa Balitang Sports, hatod nato sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang siya pang kama kundi pang sports pa. Mas aron nga mas maligon pa ang tuhod, makasuga kon bisag magluhod, mag-Turbo Male Enhancer matag dulog. Tunay sangkap nga maka on Clavuasca. Sigurado mo pagahay sa imong pagkaikaw. Turbo, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Nagpadayon sa pagpakita og impresibong duha ang Japanese point guard nga si Yuki Kawamura sa NBA Summer League. Din nagiparayag niya nga usa gihapon sa iyang gitinguhang makadungan og duha pag-usab ang Pilipino center nga si Kai Soto nga iyang nahimong kauban kaniadto sa Yokohama B Corsairs sa Japan League. Bisan og 5.8 lamang ang gitas-on na pamatud-an ni Kawamura nga dili sukod o dili sukod ang gitas-on aron makabarog sa NBA. Sayang duha alang sa Indiana Pacers Summer League squad. Naka-record siya og 8 puntos o 4 ka mga assist batok sa Cleveland Cavaliers. O gagisundan kini sa 12 puntos, 3 rebounds o 3 ka assist kontra sa Philadelphia 76ers. Matod ni Kawamura, ganahan kaayos siyang makadula pag-usab uban ni Kai Soto. Tungod kay kompleto kini sa abilidad, maka-dribble, maka-pasar, maka-pamusil o maka-pandank. Naglaom usab siya nga makaabot o maabot ang adlaw nga magkam o magkatambayayong sila pag-usab sa mas taas nga level sa basketball. Samtang si Kai Soto nagpalayon usab sa iyang pagpaningkamot nga matuman ang damgong makadula sa NBA. Gipasabot sab ni Kawamura ang labing dakong hagit sa liga mao ang pisikal nga kusog sa mga magdudua. Sa panini, iyang gidasig ang tanan nga batanong Asian players nga padayon lang sa pagtrabaho o kogihan o dili mobiya sa ilang damgo.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Oras mga katropa, alas 6:30 na sa Buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz. Tugin nato kini katropa sa Cleaner Skin Beauty Soap. Aron nga mas maamis ang kutis, mulumoy, mupiskay, muhapsay, daw sama sa bye-bye sa burakay, magnusnos na mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Usa ka herbal ka sabon, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Init-init nga balita mga katropa mga pare. Si Bia Alonso og Vincent Co. Gikasal na. Ay di good ha. Asa ka dapitan ni gikasal katropa og kinsasab ang mga nahimong ninong. Atong siren pinanagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
14: Showbiz news. Showbiz balita.
15: Good morning.
16: Yes, usa ka mabuntag. O mabuntag. Usa ka mabugnaw nga buntag, mga maring. Ay nako, makainit-init nga balita, mga maring. Ay, may kakasal na ang aktres nga si Bea Alonso o negosyante nga si Vincent Co.

0: Rick in the area. Ay, maras lamig na akong, oh. Ni Nancy. Ay, baka tatawin si Miss Balita today. Ako na si Maring Inday Erika. Diligwa pa, dalimin sa sa apat, di ba? Kumbiyan sa antungon kayo, mangunay ang silingan. Nagha kayo, salamat, bye-bye.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Teka, salamat, Maring Inday Erika, sa detalye, sa report. Ang pinagong mingon siya, Maring Gap, o para sa gnaong ni Bia. Si Nancy, di ay. Anyway. Oras, mga katropa, alas 6:32 na sa buntag.
1: Sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: Huwag mong kato naglangkob sa mga balita karang adlaw ng Miyerkules. Hulyo 15, 2026. Oy, pidi ron. Mga balita ang hatog nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang season manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamagawa, musunod na ang Bullseye at makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa XFM XFM Express Balita.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na yun kabuok bulan.
4: Kung maminaw ka sa X.
5: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health. Santo Blasco.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro.

0: Ano naman ako ang litra?
1: Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
2: Zaphone Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, Zaphone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zaphone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaphone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaphone Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Bush amo, magpakiloko sa hubay be.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pick Pickup at Van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo o bigalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumang good sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
11: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
14: Exciting.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa, sudihang, sugan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sika tropang Armel Cortez. Busay.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag ka ninyo dalan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala. Sa dubag pa na kumano sa tulumanong Bullseye. Adlaw, karoon, may galang Miyerkules. May untag na, ana.
2: Ay, mura o, wala na yun, no? Hilis na. No, mura na, mga higala, o gining atong agtangan ni Sinaw na. Na ginaingon, mga higala, nga alaus na yun.
3: Ay, yeah!
2: Karon, muna ginaingon nga, membro na tang tanan, mga higala, sa Aguanta Party List. Ha? Oh, di po, laimbog kayo ang membro rin mag-Aguanta, pati founder. Hmm. Tanan, mga higala, Aguantas, mga kahimtang natulot, kaya nga nabitaw ni Inter. Nga nabitaw ni Inter, mga katropa. Alam mo, ikbuntag ka rin yung tanan, mga kaisunan. Welcome sa atong dalumanon, ang Bullseye. At kinimaygala nga, ito ang pagpanagawanon, of course, sa atong ganinyo. Sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga higala. Good morning sa itong mga katropa. No, dinhi mga higala sa Dakbayan, sa Tagum, o sa Lawigan, sa Davao del Norte, mayong buntag, kaninyong tanan.
4: Good morning!
2: At itong mga katropa, dinhi mga higala sa at Tagum City, sa 23 ka mga barangay nga naglangkob nini, da sa mga rural barangays, da mga higala sa mga dinhi sa downtown area. Alam, mayong buntag, kaninyong tanan, mga kaigsunan.
4: Good morning!
2: Ito mga katropa, usab, no? Dari sa, kay kan may kalas na nagkadaiyang mga establishmento, mga pampublikong lugar, no? Dari mga higalas, terminal, dari mga igsoon sa palengke, sa Tagum, no? O uban pa, mga area, mga terminal, may higalas, motor, no? Kasama mo na minaw karon, hala, good morning, kaninyong tanan.
4: Good morning!
2: Ito mga kaigsunan diha, no? Nga nangapi. Ayaw nga pagpangapi, mga katropa, hinaot nga, ayun na mo itong kape nga makapapitik sa inyong kasing-kasing, no? Dito na ta mga higala sa kape nga, makakapi na ta, makapanambal pagyod ta mga kaigsunan. Oo, mahimuot ko aning libakira, himantayon nga FB name, magkatawa ko ba? Asaman anab eh? Libakira, asaman anab, nade na direk? Ah, daghan na minaw diri sa timog. Shout out, Kuyawag. Kuyawag pa nga, no? Libakira, himantayon. Sige, nakauna, may galag comment diri. Kuyawag, no? Igagoning Marites. Mas lala ning Marites. Kay Libakira, himantayon. No, muna yung mga igala ang ginatawag na to nga walking CCTV.
3: Ayaw!
2: Ha? Muna yung atong walking CCTV kay di wag yung maka-episode ani matan pa man yung mga higala sa pinya. Ha? Di juga ka-episode ani mga higala. Walang makakatakas. Ha? Lahat mga katropa ay nakikita. Okay, grabing mata. Matan pa sa pinya, matan pa sa bukag. Alas 7:01 na, may galad. Mas paasa sa oras, ay. Alas 7:01 na, mga kaigsunan, ang tag na sa tubag panagumanuban. Maing buntag sa mga katropa diri sa Lalawigan, sa Davao del Norte. Diya, mga higala, sa may Panabo City. Kumusta ka mo, mga kaigsunan, ang mga taga-Panabo karon?
4: No? Bullseye!
2: Ang ato mga katropa usab, ha, diri mga higala sa area sa Davao de Oro, mayong pagmanigay-sikay ninyong talan. Ang mga katropa diha, no? Diya, sa may ato na nang usahon. Hindi na ito ni mga higala mataglungsod kay murag malangan man ta. Diri sa may galas Davao Oriental. Hala, good morning ninyo diha.
4: Good morning!
2: Diri mga higala sa atong Silingang probinsya, diri sa may Agusan. O diri usab mga higala sa Porsyos Bukidnon. Nga maabot sa atong mga higala pagsibya, good morning.
4: Good morning!
2: Ang atong mga katropa usab, no? Diri sa may Davao City. No, asama mo na mina ron sa Davao nga maabot mga higala sa ato ang signal. Good morning kaninyong tanan.
4: Good morning!
2: Ito mga katropa, adri mga higala sa areas Visayas. No, mga nagpaminaw ka na to, pinaagi mga higala sa ato ang Facebook o kaha mga higala YouTube. No, kumusta mo diya mga kaigsunan, amping mos kanunay o ganang hinautang na mo mga higala sa kapis ka ispanlawas o panghuna-huna. Og ang grasya ang panalangin sa tulabaw nga makagagahaw may mudan aga. Og budagaya ka natong tanan. Hinglaing adlaw na usab mga katropa. Laing panid na usab sa atong pagpagabuhi. Babaw ning madanlog tanga kalibutan. Mayong pagpanikaisikay kaninyong tanan sa atong mga kaigsunan karon nga naa mga higala sa ilang mga umahan. O Huwag asya mamong bahin mga higala ni ining nasod Pilipinas. Noon sa mainyo hanggang buhaton karon mga igsoon, padayon lang diha. Huwag di tamalimot mga higala sa pagsangpit sa atong labaw nga makagagahom. Aron kita mga higala, nga mabuligan ni ining atong lain na sab. Nga pagpuyo ni ining higala ang kalibutan karong adlawa mga katropa. Mga santo mga kaigsoon na baga Bisaya, diha lang. Good morning, maing buntag, mga sano.
4: Good morning.
2: Mga bay di ay.
4: Good morning.
2: Ay bunda ganinyo mga bay.
4: Good morning.
2: Ito mga kaigsunan di ang mga Ilonggo, mga Ilongga mayad nga nga aga sa inyo. Wala mo nga salamat sa yung way untad nga suporta.
4: Good morning.
2: Ito mga kaigsunan di ang mga Ilocano. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Mga katropa, mga kakabsat.
4: Good morning.
2: Ito mga kaigsunan mga Muslim. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran.
4: Good morning.
2: At ito mga kaigsunan mga Dabawenyo, mga Mansaka, Kamayo. Adayaw na kamdag, madayaw na timprano, kamayo buslumon. Salamat again sa pagpaningag mayo. Adika natin program.
4: Pusay!
2: Lakan ninyong katanan, may kalas at yung mga giliw na tagapakinig dyan. Hey, mga Tagalog, magandang umaga po.
4: Good morning!
2: Kumusta kayo mga katropa? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Kalagayan.
4: Pusay! Pusay!
2: At usan yung panayon ng timbayaw, ang tsikatenda susata. Dirita mga higala sa ito ang Facebook. No, Jun Jampon, good morning.
4: Good morning.
2: Arlina Gulciano Dato Dutarot Escalera. Abitasan eh.
4: Good morning.
2: May buntag diya sa may barangay Sawagan, Veruela, Agusan del Sur. Naminaw, midri, samtang, namahaw mi. May pagpamahaw diya. Sa may Sudan na to. Sudan na to diya. Boboy Fernando, may buntag from Nabunturan, Davao de Oro. Rodel Opinaldo, maing buntag from Visayan Village na itong siyudad sa Tagum.
4: Good morning!
2: John Jampon, mahimuot ko aning, nabasa ko na. Rodel Opinaldo, maing buntag. Si Tatay Roger Opinaldo po, Minaw.
4: Good morning!
2: Galicano, Tim, Kuya Toto, Villanueva, maing buntag. Bro Milan Olog, naimbag na bigat.
4: Good morning!
2: Jeter Ludovici, good morning. Katropang Arnel, mga pinata. Nakatimplan ako. Ang ikaduhan na laywa pa. Eman Moreno, mayong buntag. Maing buntag ni Budakol. Hingo po si Libakiray man tayon nga. Grabe po nang matan pa sa Pinya, Sir Dili. Pwede nga CCTV lang diri sa among lugar. Huwag na pinakanindot nga term. Matan pa sa Pinya. Bukag na lang, bukag. Eman Moreno, call morning. Call gi tayog naman sad ang sarangani. Kagabi eh. Mga katropa, mga 11:49. Ping-ping, Tansado Montesilio, may buntag Orlan Perez, good morning. Minaw ko habang nagabiyahe paingon school. Jigs Lakshmit, mayong buntag diha sa may barangay Panibasan. Good morning diha. Si Janet L. Cortez, mayong buntag ni mo diha, Ma'am Janet L. Cortez. Kumusta og sa may tirada na to karon diha, ma'am, sa itong area of responsibility. Si Rumar Alfredo Hicale, no, Boss Arnel, paktay na, nagkabulingit na jud ang witness nga si Lutok. Kung kita'y paistoryahon, pero ang defense, prosecution paistoryahon, mga igala, sila gyapon ang lamang. O gyapon na mga igsoon. No? Juby Datilis Yurong, may buntag. Jiho Albacete Gisoro, may buntag. Marso 2, good morning. Always good na minaw sa radyo o sa FB. Marso 2, good morning dia, no?
4: Good morning!
2: Renato Abadias, mayong buntag. Leopoldo Sapra Pardilio.
4: Good morning!
2: Romar Dilita Otsabilio, Sinugbuhan. Gikas Surigao del Norte. Minaw.
4: Good morning!
2: Si Nesrin, mayong buntag. Gina Mahinay, Ligaspi Soria. Gikan dia may galas may Phase 2, NHC Phase 2. Kauswagan, Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Si Wellflor Masaudling, mayong buntag. Si Raymundo, si Mario di ay Raymundo, pumasok na ang sahod mo sa ATM. 15 na ngayon. Tapasinaan na sila yung sweldo, no? Manulito Bacolod, shout out sa akong mahal nga asawa nga si Nini, sa akong Kimod Kimlay Makla Makla Home New Subdivision, New Visayas, Panabo City by Lito Libres Bacolod. Mayong buntag diha.
4: Good morning!
2: Si Lito Libres Bacolod diha sa may Panabo City. Alas 7:08 na may galantag na sa ito ang pagpanagumanuman.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Parang kita din may galantag sa itong tulumanon ang Bullseye. At sa ning timbayon, mga na-address sa YouTube na to, YouTube. Para din sila mangluod mga kaigsunan. Kaya ilabay ng gihago ang comment itaon. Sige, mag-kwanta, chika tendance! Ami Cabrera, good morning.
4: Good morning.
2: Jing P2P, hello Philippines, mayong buntag.
4: Good morning.
2: Juni Sinday, good morning. Mga membro ni sa Aguanta Party List. Ami Cabrera, click mo yung name ng channel na bibigyan ng jacket, tapos click mo yung three dots, tapos as moderator, tapos click standard moderator. Tato ba ka nang bigyan ng jacket yan? Nadi nga na di ay, Ma'am Ami Cabrera. Sige ma'am, ako nang trabahoon o niya ma'am. Amo nang trabahoon o niya ma'am, usaon nang bigyan ng jacket yan. Sige. Like, share, and subscribe. Hello po, magandang umaga po sir. Si JD Colegio. Good morning. Arturo Canoy, good morning. Cherry Famindalan. Mayong buntag po sir, watching from Kuwait. Good morning, mga taga-Aguanta Party List Kuwait Chapter.
4: Good morning.
2: Si Arturo Canoy, Cherry Pamindalan, Josephine Tipon. Good morning, og membro sa Aguanta Way Kwarta, no? Aguanta Way Shildo. Johnny Sinday, mayong buntag. Pa-shout out ko sa akong Gingging Sinday sa San Roque, Mako Tagom. Mako na Tagom pa, no? Para John na pagpamati. Pasig naasam ako. Layo man tayo ning Mako og Tagom, layo man gamay. Ayong buntag, mga katropa, og sa mga miyembro sa Aguanta Party List, gikan ni Edito Alabat, mayong buntag sad nimo diyan sa man. Aguanta o surrender? Ayok surrender. Si ina nang gipakita si Badong. Bats Badong, pasok! Tulo na ni diri, si Coach Jamet, si Bats Badong, o si Raimundo Ribucas. Pero kato si Raimundo Ribucas, ito na ako tao tong tinuod. Ay, mapatakay ba po? No? Basin po di ay. Romisal, no? Si Miura, Miura Yoshi. Gabi din ang hinapon ay. Ay, pwede niyo gasumpaya. Miura Yoshinubo. Morning katropang Arnel from the land of the rising sun. Oy, ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, muna ginaingon mga igalangan na itong kahimtang. Giatay ko da siya ni. Oh. Alma, mayang bunta. Good morning. Watching from Hong Kong. Naalang mangutana lang ko. Naay mo baligya diri sa Santon Coffee kay akong ilista ni akong kape og boss og Santon. Muragwa man siguro diha sa kuan ma'am kining asa nang lugar na Hong Kong basin og pohon no. Kini na lang makauli ka kontaka lang ko kay amo kang padad-an og duol rata pwede ka namong adtuon kung duol rata. Pero naa ka panalitan og Cagayan na amo diri sa Tagom. Haska lisuda. Pwede rin ipada, no? Florispina Cabalfin, mayong buntag, from Davao. Felix Medrano, no? Si Ellen Chungson. Sir Felix, walay jacket diri kay Sir Arnel. Asa mo din, na? Pa-jacket katropang Arnel para makagota, makagoto channel kami. Mau din, agap? Mawapagigoy, pangkaagal. Oh, ebaw kani akong YouTube magaygala to paning 20 stock COVID 2020. Oh, pero wadyo ko kay baon sa nang jacket, masigit sudlon ko nang jacket ron. Usay buhato na nang jakita na magaygala. Ingeniero kuryente, pangulo, kriminal, congressman, kriminal, witness, kriminal, administrasyon, kriminal, kawatan equals kriminal. Oy. Moderator mode, sir. Sama na siya. Siya ko na nga, ugma na ako nang explore. No, explore ko na ugma mga katropa kung saan ang gitawag nga bigyan ng jacket yan. Kaya malangan mabugog ako ning kung ano itakasugod. Tuktuwak na po, pawala. Sige, tuktuwak.
3: No? I talk to my, where the...
2: Bueno, may gala ka ninyo. Tanan, mayang pagbalik kay Sikay, mayang buntag. Good morning!
5: Hi!
2: Mayang buntag ka ninyo. Tanan, mga katropa. Si Monina Bulanon, good morning, sir. Watching from Surigao City. Mayong good morning.
0: Bullseye.
2: Nandi kita maglangan mga ikila dirita sa atong pag-ampos bullseye. Ampos at mga katropa bago na to sugdan ang ato ang program proper. Araw kita mga ikila mabuligan nini atong pagpanginabuhi karong adlawa.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Oras may kailan talaga tayo, 17 minutos na pasado, alas 7 sa buntag. Ngayong buntag, June Sinday, mamutan na lang naalabay Santon Coffee sa Siargao Island. Ako pang ipangutana, hindi ko moingog na aki, basing mahurot ni magtuyok in tao ng Siargao, unya, wa pa di ay. Ngayong buntag niya, si Jeju Oplan Romanov, meaning sa daming senador na matatalino, pero si Robin Padilla lang ang may alam kung saan galing ang Oplan Romanov. Si Johnny, Robert Atay, good morning boss, present ko. Si Rilin Navarro, present from Kapalong.
2: Good morning.
1: Si Felix Medrano, sige, ato nang kuanon karon, no? Ato nang tanawon ro kung saon pag-add moderator. No? Maika Trabinio, Aguanta Party List, good morning all. Aguanta lang taan ni sir. Yes, of course. Joey Adlaon Batinggal, Noel Yeses, si Maika Trabinio gikan sa Sawangan Elementary School, Josefina Tinumbanan og si Ellen Malasarte Chu og si GP Palabrica, Elmer Villanueva og si Tito Hilikan from Barangay San Gabriel, Beruela Agusan del Sur. Maing buntag diha sumaganda ka Barangay San Gabriel, Beruela Agusan del Sur. Sagol ng mga tao diyan, ay mga Ilunggo, ay mga kining mga kaigsunan po na itong Agusano, no? Elmer Villanueva, Manolito Bacolod, og si Sunny Tapa, mayong buntag ikas late, og si Trank Balansag, og si Renato Abadies, mayong buntag, no? Og sa itong mga katropa, naka-standby na dire sa YouTube. Hello, good morning, tropa, tindog, tindog pod ko og party list. Sa imuha, sir, nagkalunos party list, ha? Ayaw, murang kasulindiron man ang imong party list, sir. May aguanta na ta, ayaw na og tukod og lain, di ha, ayaw nagtukod og lain. Di na ta sa aguanta. Kaya mo ni ang pinakalintungan ay sa atong kinabuhi, kining aguanta. Oh. Kaya di ka kabalong aguanta, awagi mahitabo aning buhay-buhay na to, may gala, di ka kabalong aguanta. Kining atong nasod, karo di ka kabalong aguanta, mga gala, sos. Muna ginaingon, may gala, mamatay ka, guway samad. Alas 7, 19 na, may galang tag na sa tubag panagumanuman. Of course, kini atong tulumanon, mga kaigsunan, hatod kininyo sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, mga igala, dunay mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina, o gaduno sa kini mga igala, ay kinibang kaning sangkap, gani mga katropo, kapasidad, rather, mga kaigsunan, nga muhilis anang inyong mga bukul-bukul, diha. No, labi na in taon, mga igala, kanang why ikap pa check up, no, o why ikap pa hospital, samtang maagapan pa na o madala pa na ba igala og herbal, ala imni na ninyo kaysa maabot ang panahon nga even doktor ba igala mo ingon di na ni makaya unay nakapait diha eh usay mag di na to pansinon, no, labi na mga igala doon natin hambinon nga balatian. Alas 7:20 na may igalan tag na sa tong tulumanon. Mayang buntag diha Lisa Rose, good AM doll from Lapu-Lapu City, Aguanta Party List. Mga taga Lapu-Lapu chapter ni. Kahapon, hearing sa Senado, kalaban Sara, bantay ko wala sipon, laway, tulo. Marag, naipagka-inchiko ni si Lisa Rosa. Kaya ang iyang tinaypan, may galam, marag naipagka-inchiko na. Ako basa, imo ha. Sonny Tamsi, mayong buntag sir, good morning sab.
2: Good morning.
1: Ringo Stevie, watching from Katbalugan, Aguanta Party List member. Mayong buntag diya sa kuan, taga Katbalugan Samar, Aguanta Party List chapter. Aguanta Party List Katbalugan chapter. Rini Boy Torion, maayong paglanog-lanog diya dol. Mayong paglanog-lanog, salamat kayo, met, no? Mayong buntag diya, no? So may Kapalong, baka no? Erlinda Lariosa Kiloberga, good morning, kartropa. Ang check-up sa Yes to Health, mailhan ang sakit sa lawas. Yes, ma'am. Mailhan yun, tanan. No, muna ang uban, mahadlok yun noon. Ngayon nga, di na lang may, kaya mailhan man dahin eh. Natural, magpa-check-up, gugagod. Lain sa kayo, di mailhan, mga katropa. Sige, alas 7:21, may gala dito maglangan. Diretso na ta, may gala sa atong, may buntag ni muna, Mingay, Michael Mingay Hakusalim, o si Mir Ramada Gikas Karkar. Ayong nga buntag diyan, ang regards diri si Ralph na taga Danau, nga medyo kauli-una siya. No? Kaya, mura na niya siya, puro pa doon, mamista, medyo sa dulhugon. Kaya, nagsigi nagpurong-purong siya ang labakara.
3: Oh. Ay,
1: Alas 7.22, unang topic mga katropa. Sa imilin dulo sa di na kuno maguanta. Ayog surrender. Oh, Ralph, katultol ka atong music sa Aguanta Partilist. Di wala? Pangitaon doon na to, be. Aguanta Partilist. Aguanta. Mandiri, nakabutang na mandiri. Ang umaayaw ay di mag... Paliw ko na ko, Ralph. No? Paliw ko na ko atong Aguanta. Ang naamang ko dito sa ako kay ang pagkagwapo. Uy.

0: Ma'am, kisari, Emeline Lulusa. Niya, yeah, ma'am, ang music para sa imo, team song sa Aguanta Partilis, ma'am. Paliwag ko gabi.
1: Ayaw surrender, aguanta lang. Aguanta, higala.
0: Kadali lang, kadali lang. Kadali lang, kinapay mga problema dyan nga... Ang problema lang yan. Problema na lang tanan ninyo nga. Ano saan naman yung tao ni? Mutanaw tag TV, problema. Ari na lang muna ko tanaw kay bisag dagkag problema, murag yabog way problema. So ma'am, Emeline Dulosa, ay ang surrender na ma'am, na 11, na 12, na 13, naman hinoong ka, murag mag-adjust now. Murag mag-adjust now, ay. Agwanta higala, murag magkakaroon, paano ginabuhi nga. Wa, mag-i magmalipayon, way mula ho saan, hindi ka agwanta. Agwanta, sa, dili na mag-agwanta, sir. Oh, basin po gugman, ha.
2: No?
0: Agwanta lang, ma'am. Oh. Jijo, waray-waray, klaro ang witness ni Martin Tambaloslos na si Golden Boy Lutok. Kabantay ka sa mga, kabantay ka sa ilang grupo, halos na nang taga-Tacloban. Ah, dito nga area ba? Leyte area pa? Imbundag ninyo mga taga-Leyte. Maupay nga aga haiyo. Hanato mga tagpalamati, mga kauturan, mga kasangkayan, may tawag ninyo ana, mga waray. Oh. Maupay nga aga, ah, maupay nga aga haiyo. Mga katropa na to. Huwag ka bantay. Nga, kasagaran, mga higala, naakaroon sa ang ilang witnesses. Kung ano ba ilan naka-witness ni? Duha pa man, no? No, si Kalilong, NBI gyapon, unya si Lutok, NBI lang gyapon. Pero puro sila taga-Leyte. Something, ah.
3: I talk to my where the
0: puro sila taga Tacloban. Diha sila nga area tanan mga higala. Murag I smell something na something na something's not right. Noon mga higala no. Gamay ramang Pilipinas. Basi nagkataon lang pero pag masigundahan pa na ang another witness taga diha na pud moingon na gid tag-oy. Libakira himantayon daghan na minaw nga libakira og himantayon sir ha. Nonik Rosel mayong bundag nimo da sir padayon lang sir pagpasabot kadamo sa mga panghitabo diri sa atong nasod. Shout out sa akong silingan diri sa Purok Buli Bisayan Village Tagum City. Oh nangapi na mo da mga igala kinala natong kape nga Santon Gold Coffee Mix gyud. Yan ato maglangan may bundag nimo da Sulaiman Maliawaw kay 725 na mga igala. Nito nakalabay mga igsuon nga adlaw. Kabayan gyapon sa impeachment mga kaigsunan. No? Kita na to si Senador Soto. Siya mang yun to, di ba? Nya, nagsilpon-silpon lang mga higala.
2: Ay, yeah.
0: Karon mga katropa, tika lang. Sa kataas na sa gisgutan mga higala, no, about threat, no? About aning grave threat, no? Conditional threat. Ano ba yan, ba? No? Sa kataas na sisgutan, may gala na siya nga, tika lang, parang naliligaw ako.
2: Pino nga!
0: Ang aang magdi ka maligaw, nga, sige, magkagsilpon.
2: Pino nga! Ay!
0: Tanawa ng uban nga mga magbabalaod, I mean, mga senador nga, kanunay naminaw, bahalag katugon mga higala. Bahalag gaduka na sila sandig lang. Basta wala yung hagok, no? No, basta wala yung hagok mga kaigsuon. Agwanta lang yung kagtukod diya sa imong suwang mga kaigsuon. Hindi lang yung magsigig headbang ba? No, pagkahuman ka ron, ingon siya nga, ay sa kadali. Murag, nanubra naman mo, wala na may kaapas. Sa pagkaapas ni mo nga, nagsigig hearing, sige ba sa kagsilpon?
4: Bullseye!
0: Mura ba bukag media? Mura ba bukag vlogger? Mura ba bukag silable? Mura, sa kagsilable? Alas 7.27 na may galadag na sa tubag ba na gumanuban? Kadali lang mga gab, tabuni sa koral, be. Kadali lang.

Oras may gala, 7:27 na, mayang buntag diha. Estela Lauron Ginaldo, no? Mayong aga, Sir Arnel, always nagapamati sa barangay San Gabriel. Ralph, ibalik na ko, Ralph. Ibalik na kay Humana. Again, no? Mayong buntag, mayong aga, Sir Arnel, always nagapamati diri sa barangay San Gabriel, Biruela, Agusan del Sur. Ayong buntag niya sa mga taga-Biruela. Good morning! Tito Hilikan, Pildi Hagok. Pildi Hagok. Basta, ang importante, tutok lang ka niya sa hearing para magkasabot ka. Para di ka mawa ba? Kanya, atong tanaw daw ni magayagala si Soto Palihog, be. Kay, murabag, nalibog siya may gala nga. Ay, sa kadali, murag, asa naman taanig? Galimukawan man siya. Kanag, galimungawan ba? Kanag, ka ng... Nakatog ka, nakatagpilaw ka, may galing na pagmatani mo, yun na pa. Unsa na may topic ron. Ayaw! Mauna. Sige, magkagsilpon. Pero basig, mauna lang na ito'y pugong sa iyang katugon, mga katropa. Sige, ato nga, paminaon, tuplog ako no, di Arap. Kung makaya ni magtuplog, Ral, palihog.

0: No, at the minimum, naa mga higalay grave threat, at the maximum, doon na mga higalay kinibang conspiracies, doon na mga higalay ginatawag na conspiracy to commit murder. O, mo na ilang extrapolate mga higala o ginapakita nila sa taong bayan nga mauna ang atong vice presidente. No, sa ilang gipag-imbestiga ko no nga at the minimum ang iyang gipakita sa video no nga pusang iring ninyong tanan, ingon siya nga pusang iring ninyong tanan. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Oh. Pusang iring nimong tanan na, sa mga kaigsuunan. Oh, ingon si Bong Algabre diri nga sorry SM naliligaw ako, balihay mo si Nina Bong.
1: Pinawa. Ay.
0: Ah, kanay po si Soto adto na Soto. Balihay mo si Nina. Oh, kay gimino ka do. No, gimino, gilamat ka. Oh. Gimino. Balihay mo si Nina para di ka mawa. Sayang gasto dia 70 million ang gasto dia nya mag Facebook Facebook ra ka. Oh. 70 million ang gasto nato dia sa maong impeachment niya. Inyo na Facebook-Facebookan. Gihuman pa rin nagdali para magkaalaman. Pero di pa pwede kay grabe pap, i-establish pa yun nan. Oh. Matun pa lang isa investigation mga igala sa NBI nga na-assign sa BARM. Pero taga-Tacloban, mga katropa, no, pero ato na lang state nga mga facts ha. Kay, wata mo ingon nga na ay malis diha mga igsoon. Pero ito lang state lang nato ang facts. Nasiyag BARM. No, bago tanong ito siya, Senador Robin Padilla, o saan ang pagkabutang ni mo sa BARM? Promotion na o silot?
1: Ayaw!
0: Katropang Arnel, butar yung kuha ng imong partilis. Bungot sa ito ni si Alejandro de Sino. Joke-joke, ramagod Alejandro ba? Jans, present katropang Arnel, good morning, Stanan. Ang bunta, Jans, 10-28. Merlando Bonifacio, ilis di batanon ng tigwanga na, danghag. Oy, ilisti ko nung batanon. Eh, gadanghag ra ko nung agi. Marina Donio, otro pong kasoto kay Angay. Diha kay Dili ka Bugado, no? Oo. Oh, di gina siya ko anawa, di siya Angayan. Sige lang, kay Ngutana Garis Bindalo, mga igala, no? Nawawala daw siya, mga katropa. Ingan eh, manggod na. No? Katong isa ka video, mga higala, ang ilang gifiles, listen po, ang i-file nila sa impeachment, grave threat. Mo na i-file nila unya conspiracy to commit murder mo nga criminal law man. So adto man dapat mga higala sa kuan. Dapat gani no kung interesado sila mga higala sa ginaingon nga kinabang kung tinuod yun ba no nga ang ilang mga higalang concern is ang safety kay at stake man kuno ang national security gumikan sa hulga ni Bipisara. Kung tinuod mga igsuon nga ang ilag yung concern is the national security and the security of the president and ang iyang mga alipuris, apil ang iyang asawa, mga igalang budlat og mata. No? Kung kanaan nilang concern, bay, mas una nilang gifile tingali, no? Mas una nilang gifile, nagreklamo sa sila dito mga igala sa... No? Kini bang murag ang presidente ra may immunity from suit? No? Ang ato ramang... di ko sigurado ha, pero sa akong mga igalang nahibawaan, no, sa atong nabasahan, presidente ra may nai immunity from suit. No, di nimo pwedeng kasuhan ang presidente samtang galingkod pa siya. How about the vice president? No, kay kuan sila. Kini bang interesado gyud sila pag-ayo mga higala ni ana. Una, ilang reklamo kay patay gyud ig tawo ni. Ikaduha mga higala, nasayod sila nga conditional mangyud ang threat, no? Balo mag sila ana nya wala man ka silay kada bang intention nga ipapatay si Sara magakaigsuonan dapat ang ilang gihimo mga higala no o sila ang ikabalaka sila Martin sila Bubi BBM o sila ang ikabalaka ngano man wa man sila plano ipapatay si Sara sa to pa di sa sila mamatay. Oh, kay di man mulihok tong giingon may galang nga giistorya ni Sara kay di mulihok ra man to mamatay si Sara pero di siya mamatay di ba sa to mulihok no. So, kung sila BBM o si Lisa may gala nga budlat o si Martin may gala nga kining dagko mga higala o budiga

0: kini sila magaigala, wala sila plano, nandisunin sila ang mabalaka. Mas mayo pagani nga, ang ilang buhaton magaigala, instead nga tanggalan nila magaigsoon o kining security detail ang kaduhang pangulo, ang vice-presidente, ilan na noong paligunon. Kay aron masiguro nga, di sila mapasanginlan. Oh. Kay basindig, na yung musakais panahon, mga higala, na yung musakais panahon, pusilon si Bibi Sara, may higala, patay. Simba ko lang. Di, ang pasanginlan sila, kay sila na may gilitok. So, ako'y presidente, mayingon ko, aron pa matudaan na ko, ngawa ko'y threat anak niya. Dugangan ako ang iyahang security guard. Oh. Kung sabay, nahitabo, mga higala, humana na mga panahon na. Di ba, gipananggalan na noon si Sara, may higala, si Q. Ayaw! Kaya musamot, kaduda ang tao. No? Musamot, mga higala, dapat ang gihimo ato, aron ba matudan, Presidente ko sa Pilipinas, aron ba matudan, nga, wag yun ko'y plano, anak niya, nga, ipapatay. Kay, og ako na siyang ipapatay, patyon masaga ako. Aron ba matudan, no, wag yun ko'y plano, anak niya, dugangan ako ang iyang gwardya. Anay tabo, baya may higala, kay human, aning ilahang pagbinayluay, mahait niya pulong, itanggalan na baya ginhinoon. Itanggalan ba yung may gala? Ginoon ba yung naitabo? Alas 7.39, paminawan sa nato may gala, Senator Alan Peter Cayetano.
1: XFM Katropa.
2: One point lang, maybe one
3: yes,
2: or
3: sir.
2: Two question on that
3: yes,
2: point.
3: Your Honor.
2: Sabi mo, the President, sa pananaw mo, and yung iba, Speaker Martin felt threatened.
3: Base doon sa investigation namin, sir.
2: Base sa investigation at base sa video.
3: Base sa video, sa investigation, yes. At sa ibang testimony.
2: So if they felt threatened, that means tingin nila totoo yung sinabi ni VP Sara na patayin sila. Kasi they wouldn't feel threatened if they don't think na she meant it, na patayin silang tatlo, right?
3: In our investigation, trinato nila yung utterances as seryoso.
2: Yes, so they won't feel threatened unless tingin nila seryoso yung threat.
3: According to them, seryoso yung threat.
2: Yes,
3: sir.
2: Okay. But the threat was, pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila sila balak patayin, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think, balak nga nilang papatay si Vice President.
3: Actually, sir, ito, from the point of view of law enforcement like us, yun nga yung naging alarming na issue dun na sa amin, sir. Sa
2: no,
3: amin
2: I agree. I'm also, Mr. Wittesa, I'm also alarmed with the language, with saying that. I'm alarmed with what's happening in our country, in flood control, etc. But that's not my point. My point is, in your investigation, para maging grave threat, kailangan yung party na trineten feels threatened. Pero ang sinabi ni VP Sara, pag pinatay ako, patayin silang tatlo. So kung wala naman silang tatlo balak na patayin siya, why would they feel threatened? Did that not come into your mind as an investigator?
3: What comes into your mind, Your Honor, is yun nga yung possibility na God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam nung tatlo, then matitrigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. At the same time, no, may mga that, ibang grupo.
2: Then na, in that case, hindi ba logical, because you're the President of the Philippines, you order the PSC to make sure that walang mangyari sa kanya rather than baliktad na tinanggalan siya ng security.
0: No, yes. Oh. Di ba, unsay gihimo? Gitanggalan na noong security. No? Gitanggalan na noong security, mga higala. Kung nabalaka man na sila nga, uy, basi na yung makatrigger, ano yun niya? Kita na noong mapasanginlan? Unyag, si John Wick na itong gihire, mga higala nga hitman. Impastane. No? Impastane. Di dapat ang gihimo, no? Ang gihimo adto, mga higala, para siguradong di mo mapasanginlan, wala ninyo hilabti ang iyang security. Gitanggalan man o, kaya naghanda ko na kayo. Iyan na po, magaigala, gab si Jerry Alvarez. Ano naman yung muhawa ni Tawhana din magsigi magpaminaw? Nga, karun siya kayo nag-interview ng abogado, gab? Gahapon, di ba? Bumbuang mas siguro niya. Ayaw, sige, panghilabot, anong programa na ko, Jerry, eh? No, siya nga, I like kong tawag-tawag ang idol lagi, kaya di ko ganahan tawagon ni mong idol, kay ako yun. Oh, ganahan ka dito ni Kinsada, no? Ganahan ka ditong Alan, dito ka pamina, ayun din sa kuha. Tabaghak ka man tingali. Oh. Yan sa gab nga, Idol, pangimbitaw ka abogado harong klaro jud. Wa ka naminaw na bungol ka gahapon. Kana may abogado gi imbita gi tawagan gahapon. Ano kada adlaw na lang ko. Sa may post na ako diri magsalig na lang ko ng abogado. Ha? Sa may post na ako diri magsalig na lang ko ana nilang usay, di man pug kabalo may gala mo explicar.
4: Pinawa.
0: Ha? Hawa diri palihog lang. Jerry Alvarez be okay sa mangkang demonyo ha ka. Hawa diri hawa. Dito ka paminaw sa imong giganahan ayaw diri sa ako kay lahi ang kamada sa akong programa. Ayaw ikumpara ko paminaw nimo way ayaw nimo programa ha. Hawa. Hawa. Ayaw. Pagkadali kayo ana. Ini kay musod ra kadiri mo ka bang mando mando kag pangimbita ka abogado. Ano kada adlaw ko mangimbita ka abogado, kada adlaw ko mang-interview ka abogado. Bisag sa mga butang ginagmay. Kung gusto ka, ana, paminaw dito sa mga ga-programa nga puro abogado, ayaw doon sa ako. Hindi pa ko lawyer. Dito ka ato mga lawyer nga nagprograma, gusto ka, ayaw doon sa ako. Ah. Ayaw sige, comment ya. Kay murag ba, musurok, musaka niya akong high blood. Og... Nakakita ako sa imong pangang tabaghaka.
4: Ayaw!
0: Good morning nimo dia.
5: Lagi. Easy.
0: Ato dai ka sa imong idol, ato dai ka sa imong gipaminaw. Ano mo sud bang jud kaning akong kuan? Palihog black ana be. Black na palihog be, ma-black ba na? Para di nagka-comment ng tinuhak na.
4: Pinawa.
0: Ayaw kilabti ni akong kamada diri lagi. E ako aning gi andaman. No. Di andaman kay nako ni, wag gani ko mangimbita kay bao ko mo-explain ani. Ha? Kay bao ko mo-explain ani. Naay panahon nga mangimbita ko og lawyer, naay panahon nga di sad. Na kung di ka gusto ani nga style, hawa.
4: Hawa.
0: Oh, hawa ayaw samok-samok nga ri. Kung di ka gusto ani nga estilo, hawa diri. Kung gusto ka atong style nga matod nila nga nahug sa diangay, dito ka ayaw diri nako.
4: Hawa. Ayaw.
0: Ana ra sa kasimple kinsa man kang santilmuha ka, no? Ano kada adlaw na lang ko nimo paimbitaho ka abogado, kinsa man ka magsugo-sugo nako. Labaw pa kas manager da registrasyon. Mayo kay, pwede na ko ni mong suguon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, nangimbitar man ko gahapon, huwag magkamaminaw, tingali po. Niyo mo kalita kag bundo, buto, niyag mo comment kag... Tibaghak ka man tingali nga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:45 na, may galang tag na sa tumbag ba na kumanuman. Ang saan pag black ni be? Mayroon ko, ano yung samok kayo na? I-block na ni mo? Ya sa imuha, kining diri po, i-block po na ako diri. Para double? Yung matag nahangol ta ng mga subscriber diha. Banlayas lang, di ganahan. No, panglayas lang, di ganahan. Oh. Ikaingon ko na, comment lang mo diha about sa topic. Comment lang mo diha about BBM. Awayan ninyo si Ladigong, awayan ninyo. Ayaw ko ninyong hilabti akong style diri. No? Ano man, personal na para sa ako ah. Very personal na para sa ako ah, mga higala. Akong style. Ako aning style. Oh, nabay tayo mga higala eh. Mukomment rin usahin mo yung nga, alingugnog ganin mo eh. Tarantado nga nung naminaw mga kabalo, mga alingugnog ning tawhanan eh. Di ba nika gusto ka alingugnog? Dito ka paminaw atong ilahapod na. Dito ka maminaw. Ano ba dito ka sa mga komentarista nga igura mo yung nga, aw, maupoy ila. Ka. Anong diri man kasako ang rapido ba ni ako dirada? Banha man gina akong dirada, pang morning man eh. O gusto ka tong mga angkor man nga, bueno mga igala. Dito ka. Ayaw doon sa kuha. Ano na siya kasimple ba? Munang, kung mag-comment mo diha about the topic, besag mga igalag maglantugi mo, bahala mo diha. O ako'y pakialam, ana. Ayaw lang naghilabti ng naay mga lugar, mga areas. Mga portion, mga higala nga dili ninyo hilabtan. No? Sama anang akong style. You cannot dictate me nga hinay-hinay lang ka tropang Arnel. Kay di mi kaapas nimo. Sa yun nagyo kayong solusyonan. Og di mo kaapas daway kumusulti, ayaw mo paminaw na ko.
4: Ayaw!
0: Paminaw mo dito karaan, tiguang, hinay mo istorya, ng mga komentarista. Dito mo paminaw. Kanang kinalang ka pa mo inom bagay galag kape nga isa ka galon kay para mudok mo luro mo lutok imong mata. Kay katugon ka. Kay munuton. Oh, dito mo paminaw anak. Ayaw din hinako kay lahi ni ako ang style. Ah naman to nawa na. Di na rin makita. Nawa na no? Di na makita. Ugma mo comment po ng tinuhak.
4: Ayaw!
0: Dili ko mo, og BBM supporter ka, na-trolls na kasodiri, ako ba nang ibabagan? Wala, hindi na ako nababagan mga igala. Basta just don't meddle with the way I handle the program. Ay ako inalagi diri nga. Kung di man na ako kamao, ay ako tuloy. Eh naman, kung sabi ka, mas, og sinuli ni Castro ka, pwede ka mo tudlo na ako.
4: Pinawa! Ayaw!
0: Kung imong trabaho, sige na diag, pinta-pinta o unsay guide sa lasto, yung tudloan ko nimo kung saan ako magda akong programa, daghang kag-option. Naidaghang nagprograma nga ang ilang style interview. Dito paminaw nila, ilahasan ng style. Oh. Naayasay ka-programa nga, dali lang, kaya nag-chat pa si attorney ka dali lang.
4: Pinawa! Ayaw!

0: Alas 7:49 na pag higalan ta. Anong dili kay ko mga higala? Wala ko'y tandem diri nga lawyer ha. Wala ko'y tandem diri nga lawyer. Muna as much as possible ako mga higala. Kini bang akong tun-an no? Tun-an ako bagay igsuon ang kinadali lang ha. To. Speaking of attorney, no? Chat-chat pa si attorney. Kadali lang attorney. Alas 10 tumay human gab no? Mga kuan lang attorney. 9 live good din pag reply ba? Oh. Na may abogado good pwede na to matawagan pero hasulon pa na ko abogado mangutana lang ko attorney unsay pasabot niya to? Ayo. Mga 9:50 na lang 9:50 kay mo mo gidating extra na to man. Hoy, Miyerkules man ro no? Hoy, bis pa man to alas. Oh, Miyerkules pa ron. Dali lang. Okay. Gomer Diaz, day off tingali ni Jerry gahapon. Ah, si Jerry gahapon. Nag-comment man po na gahapon. I-comment mo na siya gahapon, mga higala. No? Ipahawa na bito na kung nagahapon, ibalik na siya. Ay, nalagi. Ako, mga higala, kamudihan na yung mga nanino, mga BBM supporter, I respect you. But ay, alagi lang din akong style diri, no? Ay, ilam din akong style. Pareha ko na ng mga nagaprograma diha sa ubang mga sa Manila ng mga station, mga igala. Kalaban ninyo sila kay mo kauyon, inyo din gihilabtan iyang style. Oh, wala man. Asa man mo na karon nagbangga, asa man mo comment dito sa iyahang baruganan. O diha lang, pero the style ay kalabtan ng style. That's too technical for me. And that's too personal, mga igala, para sa ako. JR Antolihao Villegas, mayong buntag dok, diin taong ko doktor. Ah, si Jerry Alvarez mo idok, Doki Rock. Remotigi Maricel, no? Ayaw, comment mo diha about your political standpoint, baruganan, etc. Just don't meddle with my style. I love din akong style because that's too, ano? Dali na kayong solusyon. If you don't like my style, create your style. What's the style? If you don't like my style, then pack up your things and get lost. Pwede ka. Pwede ka. Oh, gaganahan. May galas akong estilo. Pahungang radyo. O pinakadali, anak. Punitang radyo. Ipokpok sa imong ulo. O di pa gid makaya. Ipokpok na sad. O di pa makaya. Ibagdak imong ulo. Kaya para. Makasabot ka, anak. Sayon raan ang instruction, mga igala. Just not do not middle with the way I handle my program. Kay lagot ko, anak. You can, ano, pwede ko nimo debatihon na nang atong baruganan sa politika. Oh, ana, pwede ko nimo debatihon na, but just don't meddle with the one. Nang akuha ng style. Sayon ra kay na, kung gusto nimo mga higala nga katong mga hinay nga angkor man dito ka sa katong mga hinay, timing, karaan, veterano. Oh, tawago nila. Nga, kuan ba, kana bang? Bueno, mga higala, may buntag kininyong tanan. Welcome sa atong pagpanagubadaban sa tulumanong, Bullseye. Adlaw karon nga Miyerkules pizza so pizza haron do no? Pizza kinsina sa bulan sa Hulyo 2026. Kumusta ang ato mga katagilungsod, mga kabalikan ha? Ano sa ilang mga ano po yung gusto ka to? Ano yung daghan ano? So just ayaw dali sa ako para di ka dito mag-away. Okay. Kanang mga balita, unsa nang imong balita na ako'y labot ya. Pero kanang akong style, it's too personal for me. Ako ng estilo. No? Napayo ba dire mo ingon banha mangay ka? Ay paminaw eh. Anong why are you making that a problem? Hindi ba na problem? To ko supaspas mangay ka mo istorya, then listen to those people kay hindi mo istorya. Pagkasayon ana. Oh, kunay mga hilabtanon matud pa ni mo na giingon at attorney, nabantayan ka o gihilabtan ka sa imong program. Mayang buntag dai ni Dato. Dats, mayang buntag ni mo Dats. Limot naman ako itong... asa na to Dats? Dato, Rinante. Ray Madanlo, Dats, mayang buntag ni mo Dats. Subaba na sila, Raimundo Ribucas. Ako ba na sila giabog? Dilo eh. I welcome their comments. Ano man, o ba sila nagapanghilabot sa akong style? O ba sila nagapanghilabot? Ang ila, kanaramog, comment yun sila nga. Ang trabaho man ko ng ila. No, trabaho ng ila, BBM, ana, BBM. Kung imo kong ikumpara sa uban, ayaw na, no? Kay para na ako bagay gala, na panahon sa pag-interview, nasa panahon sa di pag-interview. Maka-interview ko kay isa bagay gala, sa isa ka semana, okay na na. Mga katropa, di tabag sige, hassle ana nila. Mga abogado, mga sulon may gala, kadagag kaso giatubang ana. Inoon na bagay son, no? Gani ako ka, eskwila pa? Tanaw na akong lamisa karon, di na mahimutang, di na mahimura na maigalag. Nagkalanrakas ng agi, nai. Anak kabaga ang basahonon para sa persons and family relation. Di asay anak kabaga, basahonon nimo para sa constitutional law 1. Di asay anak kabaga para sa imo ang criminal law. Naanak tanan diha. Oh. Di ko mahimo lang, di dagi kumutingog mga igala para di ko ma-distract niya. Kusa, nanarbaho man ta. Oh. Di na lang yung kumog, duko na lang yung kumog. Sao man ang katawa naman sa katugon man ta. Niya ka ng abogado, nag-prepare, nag-hearing ka ron. Sige yung gina ko na kutingtingon, attorney, mag-interview gina attorney. Masa may pangutahan na na to. Ah, katuraman ko, kung anong tama ba itong giingon eh? Ah, Jesus. Ato ng dadon mga igala in the bar of public opinion. Ibutang na to na diya. No? Di na to na buhatag dito sa mga, kuan. The bench and the bar, no? Dito sa court, mga igala. Dire na to na sa itong total. Hindi mga igala impeachment, no? Political in nature mong po din. Bullseye! Bullseye! Sige, basa sa kukuhan, misahe. Yeah. Marina Donio, Super Mario, sikat na ka karon idol, munang dauton ka. No? Di ko gusto mo sikat, actually. Munang ang akong gusto may tabo, mga igala, kanang di ganahan, awa na lang. Aram mo na kuha. Hawa! Bullseye! Oh, ana ra diretso.
1: Hawa niya!
0: Munang, di ko gusto mo sikat.
1: Hawa!
0: Makuhan ko ba ganang... Na-intimidate ko na may gala nga kuan.
1: Hawa niya!
0: Magaya ganahan gani ko mag-uban ming tanini. Kay, ang pansin nun, si tanini man. So, ay, salamat. Yung ko, pwede rin yung ko, dari maglingkod-lingkod, unya mag-inuminom, magkapi-kapi ko. Bahalag mang limos ko, dari kiway na kailan ako, ukira.
1: Hawa niya! Hawa! Ay! Wow.
0: Alas 7:57 na may gala. Banati, katropa, karina, good morning from Cebu City. Basta na ay hilabtanon, sir, mabantayan gyud ka sa imuhang programa. Kini man buka kong programa. Atong kape diha para pawa sa sapot. Ingon si Rene Boy Torion, no? Ingon si ani Charles Darwin Luison, akong classmate, no? Classmate. Good morning dong. Ayaw pa HB kay sayo pa. Mga pita basta timani na ay abangers. Ana ade ka diha permi ha. Si Remotigi Maricel mayong buntag. Good morning Katropa Carnel. Giguba jud ni Alvarez imong adlaw. Ala ya, kuan na ay. Di na siya kaguba. Di na ko tugutan siya nga muguba sa adlaw pagkahuman ni tanan human na tanan. Kinapa ko idaghang basahon exam sumod semana na unsa na imo? Si JR Antolihaw Villegas maing buntag. Lisel Acaso Peblo pasag di na. Josephine Bantaw. Okay, sige na. Salamat sa inyo mga komento diha mga igala. Basta mura na akong hangyo. You do why problema if you don't agree with me? That's fine, mga katropa. Just, no. But if you do not like my style, no, aron nga di ko maka-further, maka-incur o kining damyos diha ni mo kay mag, sige man kagkalagot, matingasan ko, ganong, sige kagkalagot niya, magsige kagbalik-balik, no? Oh, murabag ka nang, salidang horror ba nga? Mahadlok pero mutan na o. No, siya. May buntag ni Mudia Dutch. Gikan diri sa Lar Germany. Uy, di basta-basta na anabugag Germany. Dahil karon na Dutch, no? Ray Madanlo. Guten Morgen. Basta-basta, no? May buntag diya Dutch. Regals ko diya kang... ilan ta i-regals kang Hitler. Kaya basi mo bango ng hinampak na. Bukado na. 7:59 mga igala, dag na sa tubag panagumanuban. Diya pa'y sunod video mga katropa, no? Commercial sa data. I-recap na lang ako ng video na kalabay, Gab. Kaya na nakuanta ning Jiri Alvarez ni. No? Bernardo, may buntag, naka-comment ng tao ni sila, Ma'am Bernardo. Di ba kaya ni sila hing-comment? No, naka-comment yun sila nga. Sir, pasag din na si Hangtod, makonsimisyon na siya. Dili, di ko gusto nga na makonsimisyon kaya in taon, basi niyang mamatay. ako pa ro'y cargo de konsensya pa na ako ro'y pangutanong ko sa Ginoo, anong namatay man to? Ah, namatay to kasi gika niya gyaw-yaw. Na. Ako pa'y paninglas Ginoo. Awa, namatay na noon. List lads, maayo ang buntag. O, tanaw ni mo magayag ka lagi. Pangutan na si Attorney Lutok. Kung sa may tanaw ni mo, kung na-feel nila BBM nga offensive para sa ila, I mean, threat para sa ila ang giingon ni BP Sara, no? And then, ang ingon mga igala ni Attorney Lutok nga, all the more nga, ila siya, i-investigahan yun nila baga igsoon. Nga naman, no? Nga naman. Kay basin ko, no, sa'yo naman ni Sabdon, di ba takilalag abogado, ane? Nga naman, hula mamatag-utok sa uban, mga ila, para ino lang yun, ganyan, authority ning atong, kwan? At the end of the day, this is the bar of public opinion. Bisag lawyer ang mo istorya din, Miguel, ha? Radyo, gyapon eh. This is the bar of public opinion, mga kaigsunan. Oh, bisan pag judge ya mo istorya, mo mo hatag din opinion. Opinion lang, gyapon na. Oh. Now, ato sabto nang ingon, Miguel, ni Attorney Lutok, no? Nga, matod pa nila, Miguel, nga, matod pa niya, Miguel, nga, ultimo, nga, ilang giimbestigan, nga naman, basin o niyag, naimu sakay sa panahon ba? Ah, ang ilang word lagi gamit is trigger. No, mo-trigger ko no may gala sa katong giingon gikontrata. No? Ah, karon, ingon sila nga mo nang ilagyo do noon na may galang gi consider ni siya as serious o grave threat mga igsoon kay basin mo-trigger sa uban nga birahan si BP Sara mga igala, no? Although dili wa ko no sugua nilang BBM og nilang Martin og nila Lisa Budlat mga igsoon, no? Although wa sugua pero nailaay na kialam, nainisod, nainisawsaw, mga kaigsunan, mag-trigger, no, sa giingong gikontrata ni BP Sara, hadlok sila kay Basin og si John Wick to, mga igala, delikado, no? Kaya di magiging tumuhunong si John Wick, mga igala, samtang di makabawos. No, so, imo na nga, ilan ko nung giimbestigahan. Pero ang pangutahan na karon, kung nahuna-hunaan man dahil na may galaan ang mga tawhana, labi na nila BBM, nga naman, nga pagkahumana ng panghitabua, ilan naman noong gitanggalan mga higalang security detail ang BC Presidente, but pasabot, ilan noong gi-open mga higala ang iyang security o ilan mga higalang gi-expose nga to sa, sige, patya na lang. Di ba? Kaya kung nabalaka ka nga matrigger di ay niya, mubalik sa inyo, pwede ka mo ingon, oy, butangin ninyo nagdagam ko anak kay delikado na og maunay mamatay nagbahad ba ng patyon sa tag mamatay na pero samtang buhi na di ta maunsa. Meaning ang iyang kinabuhi mga higala samtang buhi na si BP Sara dili threat